0: kana kungwe ba o ka ofela re ju bana ba bangata re siile ma bana ho hle mona jwale go tla etsa jwa jwale ha ba shaba dipela di la thabeng kwano ga bana ona na nta lentswe la ntata e le hona mo ba ba mbona o tla dula ntsa jwetsa go he wena ntata o sala ke na pone mwana motho ha feta ha ga magaba mona o fungwana a shebile ka ga le gabana na ntata o tla tswa di wa utswe sa la kena pone a list
1: ya la gato ga magaeta
0: ga o fela
1: ke sa bana sa go
0: hela ka mo ka tabo ye ntle se botho wa
1: ana le tsi a tla go jalo a tsiga nete ke a go dumedisa mpane ga dingana tla le ba mo ma a ya sa pele go ntwa so la nna tsa ba ba tsa ba lo se tla mo mang le jana a le ba hona te
0: a tla nne lo fihle mo mang a ile
1: e ya ka nne
2: ona mbigana madwe ke ba nda e bua go tloela sa a tsena support up
0: in
2: support la bua ga go
0: o o
2: re na yona
0: mmh
2: re na yona ga netla tla e di seta la ena sa lete ba tla e ke go se le go botse ha e ga o ne se tsoga la vi o se ha isa kana o a fela o sa nna ka mo botsa bona ta ngwane o ga ya le bona motho o la sa ikweta bona ha ya le bona go fana mana a go e di ba a mona ke go tla ba hlaba ba bona go tsantsa re go le monate
0: ba
2: se ba etse tsa tsene ba tla hlabela ba mo ya ba etse tsa tsene ka re tsaka ka ke ba nene se se ba yetse tsa ba tsa ke na tla hlalena ka a mona mo valente e le hore ka boemo bono ba bante nako e se ba kgutla e tla na le motlheka mpa wa ke maemo a nakwana eno fere le ila ba eketa le bare bagase ba le bakgolo le bone re gona re batla mothong wa gona kwana ba tlabe ba ipatla kwana mo balenti ba tsa ona tsela le bogonteng kwana ntato wa ka o dlaka sebetsa dimaine go utlwa bosutelo ka eka bogotleng mafajake se e le go tsena a tla ke ba boemo bono ba gore mme o jala supalena ka nako ngwe a batlameo ya metso ga o ka kago wa metso molhalatela o ba thileng ka basebediswa ka lesetso la gabo bona kwa tatlameagore ka gabo bona e ka mantse ano o lesetse epedikanetse dikeka kaiwata manmana kwa teng mpa eo kegeng o kobile le gona ena re taba tse tsa ga dikalowa di etsetswa mone e ke ka hora ngwale ba tla tsiba e ba e le mmoha e le khaitse ya e fa pa le ya di ya bana ba tla le le papa le ona bo le sera ba kwa ka la go fihla o fihlela mona ha ka para ba a re ha ha bo mai ya na tla tsiba e no mai e khaitse ya o se mai ya go tla le tsima la ka tsinya ka ga le go go le na e ba bo o fela ka ga le go le go ha bo a jo ka gane tiki ke dala ke o tsile ka le jo ke tata mo di ba ke thebo ke thai ke se se batla ke le wa ga tola
0: ke le wa ntata wa madiba
2: a ke ga se
0: se tawa ya re dula ke wa le mso tsunye supile fela hape ka nqano ho ra bobedi e ka mo tobo di leng ka tina go ya tsama butle butle empa he ka matla a maho ha ile ba
3: le ba tlo ka na ho
0: ka o fela
3: re tsala na sa go mo ntse ke le ke ka tsebe go le go le ya tla di lela
0: go tsong go
3: ka ka ba ya ka thuko le go le na go e tla ga ke tsa ja so mo yo la o se di na ka sona o se sona fa ke a mona ke ha tla le tsa di tle
0: a ke re ha o bua ndo ja ke ana ha
3: e ke ya le tsine le ntse ke ka ha se ha se ya go le ke tsa ha
0: ke se tlapi ha se bona ntho se nana di fe
3: ka tsela mo tsatsa ntho ha ha e mona ha tsala

0: ቆሜና ለሐማው ወዘ ባናጋጥ አልቲ ተረጣጥ ቆሃለ ሲልይት ለጉጀ ባለ ባንካቱ እንታይ ተሐንተ ወናላነ ባላይ ዘያሉላን ምን ሐሳብ ምን ይሃን ዘላና ሐን ተራፊ ሲሳሊታ አንጂ ስለቆስያ ታሙና ሐውም ታሙና ማጂቲ ስለይታስ ወከፋናን ወናላ ሐይ አልቲ o gato da putinha ou algo tá com a cara tá durante tudo é na antiga ela tudo aí ele tá levando a cara que ele tá na frente quando ele vai que tira a gente tá tudo na tamo cara que ele tá na frente tá tudo aqui que tá tudo eu vou colocar aqui na lá lá
1: tele bongo aí lift aí lift
2: kana ga rena ba ga re na di service ga se po kwa du
1: ka o fela
2: ka ja bana sa go mo mo go
1: da
2: ta di yo go dane jeno ga ga solo ga ma su bana ya iso
1: da
2: ti a ga mi re senda di tsene ya o tla me bona ti ka o ma ta re ntse so go kana ka o tla swa mo tla ga le ka ye di le a ga ni di ji ke go pa ja le bona ta ga o ntse le e e bunda te sa ye go pisa go fa wa ya le ha nete ya e sa ga ba si ya ba na to mano e bana ka o bi ji bi ji manzia na o che ma nya na ba te re ji go pa tsa re se nka ma ma ja ba go ma tle ba di o ya le boga o tsama ma ka ka nda
1: da
2: e mo lo wa
1: nda di
2: a bla bona de ga go bisa go go go nda di ha di bi ra re re re wa tba mo futa o fe ra a se bona tota fa sa a di tsena bona tota wa thabo bueng ka le tso pafile ke ke ya ga re ke na le thanya a dipedi di ntse e se tsi ha mana tso ye ye sa dilo na go khangwa ba ke ke wa thabo mofuta ofe ke tsena ba beto ya mona ga mamo dzile fa tsela ofe ha le tsela ba bona e re mo go mo mo ye mamo ye mo phimo le mo le mo le mo le mo le mo ke bonda dake tsena ga tlhangwa neng kae ba era yo he ke le buile senda di ka matavelde se botwana ka ntsha motlae ke le buile ho di kopa tsaga ho ka o bitsa batho bana ba ga hata malinyane le di kopa tsaga re ja le bua le nna re yo dae nna ka ho di ga ma su kum bala ja e so ona
1: ke o se ile ntse bi
2: ke si ye da wa ye nda do ga e ke si di ha bo mere bonda di wa timba to ja ha ba balji tetwa go ba ba re motho mo le mo ga tsena ntlo ya nna be le bitse ala mo e re bana ga a o tloka lo ga o tla me a bitse ka le bitse ya ntlo ya nna kana go ya ntlo ya ntlo ya impo ya bonda to ha na go tsata ba tsi mo ha ke na mona na ge o bitsa bo me ba no ha ke na go di tsasa ba bo bi bi bo bo maka bo go dire ga o bo mothwaka yale mohlagetse re ra lengwana ka tama ga le bitse le seng ko se se ma jidi sa na bonda te re ta u ka o di ntate ga dira se go khotla ya
1: ha nna go lomso ke se mo di go di go na ha google na o reng ha tse ba tswa ah sa bua e ha ke google ha ntle ntate ka mo go jo go tsana dikuno ka ka ha di go ho ha ke a gitse mo tlhomong ya bua nene go le ntshwa isa mo dikwa hi lift
0: ba ra tlo go nna khaet
1: ka o fela
0: sa ra sa go go go
1: ntate
0: ha jo
1: hi yate
0: e ga nete ke le se ma ya go go o si a ke ke ba ga tao ya kwa le kwa
1: mhm
0: bo nna le bo ntate bo

0: ሆኑ ወንደ ደሞ ለባታ ሮጎ
1: ግንዘ ጉማ መዘጋሾ
0: ይጀላክ ይደርጹፋ ባባ ይጃዛይ ይጾ ሐማን ዲላን አዛ ወሆዘ
1: አፉትላካ
0: ካመጂ አቡ ለብቆዋ
1: ተለህ
0: ithenge ngedale ngale mpa yahlawula ayamthoko
1: asigaba la salubana uthele bona abanzi bobo ukubana bawo bantu bashobolo lo
0: yedale mthoko ngicala ngimpantane ngimunoya itasona tebeke tamko
1: da
0: mthoko re phela malatsi a ho tsetela a ho hloyana a mabe ha ho lo mkhokwa re bitsa bitsana ka mabitso a kotsi le bana bana ba rona bana ke di ba ba ka ba ke ntse mmoya wa a mahloyana ho ba le ba ke se re phela ka di shiwa ka sa ratang me mehlenya khale mkhokwa o setsana na go boile longole tlo ka ha ba ile ba go amantse a tlatsetsa taba e ho mo setsana e na ke ngwana wa bana ba baba a ka ba a ka mmitsa ke ngwana wa matebele ga mo ke mo tsa nne go ba ba tsa nne a go ile ngwana wa matebele go ba ke ke ha go lela ngwana ka ba mo setsana ho re a ya mohlangana yilo taba go dilo ngole a sa mogate le re tsaya bana ba go sesane ba ka bang ba marare a ba go re kobela bana ba emu ke go ba go ba ise mana ting a wa zwa lo ba sa ba ting ka go mhm le tle e tle ke go mo hauti na ditaba sa mo hauti na go di bona ke se se sa tsara ga halem ka go
1: e batwana mo no se ntse ke mpaki e ke re tsa fela hantle go nona itena ya na sa nyetswe ya nyetswe nga ba le bana ke mogadi e ba be ba bagago go le taba tsa sota ya atla le bona hai na go ba kenya gwane lokundi
0: e motho kwa ke se le batho le sibilo batho go ba ke ka be ke nyetse mogadi wa ha hari sota mohadi ho tata na khutile tlokwe ha ha ka tlokela mohadi wa hao a tlokela ho tlokela lena ka ba le bana ba ba go sisa ba batle go batle go nna e le ga ba soya motho kwa ha e le nnete re ne pa itse hantle ha motho a khutla ka bana a le a nyetse ba sa mmatli ka nnete motlokwa ke mo gona go tsena le bana ba tsetseng ditrateng gotlhe monana beleleng ditsotsi dieng kaofela kene batho ba di bitsang ka mabitso bae ga re sa ba rata ka nnete ga re tlo kobelela bana bano gore ba ise kwanana ba gotele gabongona gabo ntata bona eng ke mpa fela kere rele basotho re mpa go fosana ka go hloyana gona one bana bana motlhokwa ola ka motlhaolemong kapa mogadi wa kafa motlhaolemong a ka ta tlobelela gore a ye go wena o sa mogate ga ke tsenang ka ga motlhokwa empa ya taba ke gore maloko a mang motlhokwa a ba amela bontse o di jalo bane ga go tlo tlobelela ke seke sanosa ga go tlo tlobelela gore bana ba gole o dula tlhokong le ga ba se ba sa gati ka nnete
1: lelokong le la tebile kapa la tlhakwane
0: ba ka o khusisa ba ntse ba bile ba bona ditaba letsatsi le letsatsi ba ba nka ba kenya ka ga maloko la ha re na le batho ba kuti ba tsa batho ba senya metlo ya rona ba ka ntsha ga ba ka fumana hangata go ntate ba ntse ba ithuletse mafuna ya rona ka kena kena ditaba tsena go ntse o le mona tipija ni ba ile ba dumela ka mo ga go mo ha ba ka ba tsabana kwa di pitseng tsa sa mekete ke ke se se ba bona di ha di sota ba di tsisa ka pela rona ba re ke ba gatiwa ba go ke se re ile ka taba ina na go re ya ga ga maloko ka mang ke senya ditaba tse ntse di nepa e tsaga e ka le go ntlopa
1: o ha ba

0: bitsa kwa bagogoela bana.
1: Bagogoela bana, ke mo kgona go ka fona jale ke se ge qabane tsa malapeng ka mola. A o ka go shela ga le maloko, ke ntse ke dapae ke ke ke sona le mathata. Empa ga mafumadi wa rona a qabana kwana, kapa mokwana mo go indelelwa masiko ona go le bontate. Ga o kala go sa dipuo tseno tse jalo, ke tala tseno, se ke kelo go gogoela ge. Bana ba ba gakedi yaka ba ga o kuta pele bana ba ka ditswa jalo jalo. Ge mpa ga ntse ge dumetse ko a qaleng bana ka tsheba motlhokwa gore ga ne ke motho lona lelapeng la lana ditso go lona, ga le ka ba la mogata le bana. Ka nnete nna ke bone mogamo ga o tsena motlhokwa gore e se e le ditaba tse dingwe tsa go tlhakang thuso tse botlhoko go bana. Ga ba gola bona ba gola ka leqeba gore o ba bile ba se ba sa rapi le bona ba bona ba se ba sa rapi ka gara maloko a itseng one jale. Ditaba tsena tsotlhe fa fa ntse le monate qalong. Ha se re apele se re sa ba batle. Ga ke sela e bakwa ke eng, ke ona mafoo ya me ke buang kona motlhokwa jalo. Ego ya me setsa modimo ga di thusa gore ga sokoa ka mafoo ya me.
0: Jale bona dikepesele se di loba loba sebakeng ka nkana ga di ratwe, ka nkana ga di ratwe ga di sa tsebana jale gantle go ga
1: botsolekaa. Ee, ke mogao ke re motlhokwa, re na le bana ba ditsotsi ba tletseng diterateng ba senyetsang batho. Ga o ka sheba gona bana bana ba tswa kae, ntse ba ngwetse ka ga malapa se ba sa itsebe. Se ba sa itsebe ona ke mang, ke mogoreto kwa sa otho ngatao ke ano kwana wena o tota o lapa la matebile mona ngwanne o sa phela ga botlhoko. E ge ke taba ya lefo ya nomtlokwa modimo o ke a ba re thusa ka le bontate ba tshwereng malapa mme ba seke ga taga shubela le dipuo tsa strateng tse ba motlhomo dituka di senya maloko disenyetsa bana ba gona bokamoso. Nna ke bolelele batho gore tsanetse ka gore ke na le bana ba bašwanyana fela motlhokwa, ga ke na le le mogadi. Ke ba jotse le baka gore bana ba ka e seke ba etsa bana ba la ba etsetsa setlhogo bane ga re tsebe le rona gore na ka bana ba bo mang. Le nna ke bitsa ke bana ba ka ke bana ba ka madi wane ga ke ba tsebe. Motho a tsebang ke mme kapa ke mofumadi wa ka eo ke phelang le ene. Nna mafolo ana ke a tshaba bare bana bana tshwanetse motlhokwa ke isono tsena tseno ba le ba botlhe mo na motlhokwa. Motlhokwa ke ke gaole ke sire maile a mogoko lebiso la ke ntate tshupa maile a mogoko le ga ke nkile nako tele ke le siko ka mabaka a mona le mane ga ba dumele motlhokwa ke ke ba mametse.
0: Ke le bona ntate tshupa re le lebalo mashome a mabedi a nang le metso e mmedi fela ka nqane hora ya bobedi a le
2: kao ga dolo ga mogadi
0: kao fela
2: o se tsama sa go mwane sopelante nare
0: hela ke sa phetse ka mogaua ya ka letse mmago ka bona o ntse aiwa
2: jamete ketete wena ngwaneso ke kwakeo ke nta ke dine ditsana re tate jana kgaogane kao ga dolo ka mokgethe ee ka roting ka mona seale moya ga e sale sebabe ya matlwana a tsaba jala se 22
0: hai tsiziaka mono ke ese
2: ena jale bothata ba ka tsunga mana wena ngwaneso ha se 22 ke ha ntse ba go tsile ska la sa tsa sa tsa go yeri
0: hai
2: ka nne ke se ba go ga mitsini ba ka mpa ba ile mo atara eo
0: ke
2: a le wanta de ditlo tsiana ka ka tlo ka mo ka tikin de ska ka mo ya sile.
0: Ya le bona ndo ska tap mayu ara sili.
2: Ta handi nda.
0: Sabadisa. Bona go na ya le mashuma mabedi ana le mitswe mgago. Re fogaletse gore yena ya bobedi. Hai le.
3: Ala ga tlo ka magete.
0: Ka o fela.
3: Ke tsa wala sa go.
0: Nda.
3: Inda dilo bolo la pelo ala ke bo ka mona ka mpa ha.
0: Nda dilo bolo la pelo ha le riro.
3: E o ntshwarele ntate wa ka ntse ke sokola go kwala seya le moya mo wa ba tla ka ntse ka.
0: Ha ga le mo le tsola ka dikobong. Ha go go ya ke bona o ya ka dikobo. Wa bo dimele le bona ka pa haula ya dika ngu. Ya ga go ma go go dimese le moya ga go. O a yo ke ba se ya dikobo. Ke ga ke a bona go ya le go.
3: Ntse ke le ka dikobo. Ee, ae ntate wa ka shakine ke re wena o la ntabanya ka nakwa.
0: Aa, kwana ke a itabanya, nna ke bokile o sela o se o tabanya. ha sa ipona le fase na ti a na ke ka nete modimo ha ke na madimo tso ha ke a itsa letho ha ke a ya sa motho ha bo solo se manyana

0: nnete sa le re gagamalela bua le metsotsonyane 20 fela re ya re lebile goreng yane ya boraro kamane ka moo ke tla fetela ka matshedisong ba re gale ke lebeile nale hai o feta mona o ne a re lele melekeng ya motho ditabeng ga ke go wa tseba go na le bomma moqopotsi ee bana ba tšhalakang maga batho ba isa leleng empa ge sotho sere ke bommejwane se isa gotho ke bomagwala a isa magwala a isa mmejwane se isa komamogeleng mo tloele a dise ditaba a di gotse ka segoto ka le leng di tla gutlwa di motshetse ka mafura ga lualo ako ere re gatele pe hai
1: ka arolo ka magete motlokwa
0: ka o fela
1: e jabala sa go ai ga e ka ka wela kwa ko mo ya da o mpotsa go go ne go gwa e ke yu ke mo go go go fe ye ta a tswa mo go kwa ha o ka wa ta ha o di ditu ya e so sa tiwela mo le motho ba le mo ya mme wa mo ga iphasa go sa ma mera o tla go go bonda te ba ba ha ke tsira nga ya yo anda ya ena ha le mola yo ya le bonda te la bonda te sky sky tanki ne ba ruku empa ya ke taba o sa e tsebe empa ya maia ba go fela ona tseba a mo tabe ne ke bua ya ba ha o lwa bonda ai
0: ntse go ntse tshe fela empa
1: ha wa taba e go go wa
0: Ha taba e go bona du se ga wa tla o pota pota se tla sa phoko jo ntse di patisi tse tsena
1: Ha o kile mo tlo wa re mba ye ga se go ga tla di le mo tlo wa
0: ntate
1: ga le yo ona le yo ga ya so ile ma su wa mba re di ga so ona mo
0: ntate
1: ya ke ra e mo tlo wa re ile ga we
0: u la go dumetse
1: la la go dumetse ene se ga bo
0: ntate
1: le ntse le tla ntsa go no ntse ga a bo ga ne di bala ba ba de ha ile ba ba ba ba tlo go ile empa empa ga ga tabe pina a wa go le ga pina ere go bunda le na re se bitse wa
0: ee
1: ha o muta da ya nwa go di rutla go sa ga mgupu go ya sala ithu
0: tsara thotse tseo ke tsa ha
1: tsa re jeno ga ha
0: mgupu a gana taba ro ona o thotse sontso le moka
1: ee thotse tse ke tsa ha ya thotse tsena ya ya ke jela fa se mo hai ka ya la ntse le ba di hola mo e mo tla kwa ra di hola a bona e ba tla thotse tsana ga e ke tsani ke ya dilo pelo wa ba tla go jwa e o mwana ka wena la ne dilo ba ba ka ka ne to ye wena mo mo ye dingwe dilo o mwana ka he mo ke mona
0: ya sa tla ine ya ka ntse
1: ka sa ba ine ya ka ntse ba na mo futa o o di mong dadi we
0: baba
1: baba a ye se go fe
0: o no go baba
1: e ndi ye baba
0: sa ka re di sena e se tla le matsa baba e ba ntse ba tsama handle tsile
1: ile ba ba ndi ba ka monda de ke ke ra se po wa du ya bonda le yo ga re bonda le yo ga na yo ga ka
0: e we le be so ke ne lo ba ba
1: re so ke lo ba ba moto wa yi de se
0: ke uta ya re dula go lo mashume shume le metsi i mikai supile mfela supile ho rennyane ya boraro e supile ho rennyane ya boraro e re bona go na ge fitla wa e hele
2: galga tsalaka makhaka
0: ka ofela
2: e ja bana sa go mo
0: ta tega di buka
2: lugala na dewe re tega tsa pokola to ja
0: he lo go tsonda tega di buka
2: o pela go a mola re aga
0: he la ke sa ya ke ho hlola ntse ke itswela
2: e ya ne na mo gela o ntsamba ba le tse ke tsa mo sebe
0: ta
2: le jega papa di ma sokola di papa tala khamba gala motho o di tende di buja di ba no a di se di de wida ma ba nta o di tsi je mento tse ntse di khatwa ke botle o tsoga ga ta ta me se ja ja ba o bo da o tlo mo no go di fano a o go di buja o khamba gala motho di fano di papa tala di le motho o di ne
0: e tso ho ba slabile di polo ba le
2: Ah, go ja wa diploma e tsanda de tsinya mmere. O tla di bona ga tsona ha ba di ja wa di ja ba kwa di shebile ha yo go di tla go kwa.
0: Ga mo di mo di hlabagi. Di ka nna
2: ka eka. Eh, anda de le ya tla ga di ga tla o thewa.
0: Swana mantata, tsaba sa matidi. A ithulele fela, a hulele nofu.

0: bu go la le note ga tla re e ga tla re ha o litse bona bona ke a buang hore nya bra ha le litse
1: ala le ba
0: ba ka o fela
1: bona ba go mo ja ke le le ba ka go kula di
0: nda
1: a to ke le ntate ga la mari a o dilo wa go tsena bongwe la ba tsena a o tsana le ka e ya ntse ntate wa ka tsena ke go ntse o wa matsitso
0: ho wa lunda
1: a nga ka sala e nga ile ke le nga ile ke sala le ba ya wa ga go tsatsi ga ba ba le mo go no tata ai ke ke mo gata ho lo tsatsi ke go ntate ga di buka ntate po ha di ga nna la ntate ke na se se mo wa ke le bolo la tlo ha lo ke a ndi ke ntate ha ba di ho tswa mo tsena ba ngwana ya le wa ntate ke le bile tsaka teko go la tsi
0: Ee
1: nda da khala ma dia o sile. O ndi ra go go te fara ke le ba re ntse ke ya.
0: Ee o no hotisa ka mo re se ka tsa kana ka fogong. Se ka tsa tswa ka fogong.
1: Ah ke ndi ke di wa tsaka so go di tsaka ka so go mpe ke tsa kana ka fogong.
0: Da.
1: Ya ke nda do ga.
0: Ke o taba e mehlano ga ho rinyane ya bokae ya bo ga. Ke ha ke tsa tsena. Sentse ke menyeletsa maritsa. E ka mona ga tse bo itukisetsa go ya thapelo bana e ka bo bana ke hlike re se ka ka lo ba di fe e na go ha sofi na go ha sofi hle ke itse ke hana go e ke ka monna eno wa ha isukwa

0: yohle o re tswagela o sena dipehelo modimo ya matla ohle o itse dintho tsohle tse go tla dikopa ka lebitso la morena rona Jesu Kriste o tla re etsetsa tsona ntate ya galalelang gona jwale modimo ka gare go malapa tsiamo e teng modimo ya matla ohle fedisa go supana ka menwana ntate ya galalelang re thusa go tshwagana ka matsogo modimo go tlhola bothata ntate ya lokileng dibitsong le matla ohle la mopholosi wa rona Jesu Kriste le bokwang ka mehla e sa feleng amen
1: amen
2: ke nne ko dela ka mosongwa teke ke nne ke tla sejaga sefapano ka lerato le ka makgethe Kriste ya phelang o bapile le nna go ntsha re isa ntate ke a leboa kgotso ntate
1: ya ha sa ntse jalo o re buletse re ke feleletse thapelo eno ga e ka sefela sena sa gona modimo waka o ntatlhetseng.

Gore na modimo wa ka e ka ba wena o ntahletse nna ga bophelo bona botjino ba ne ke phela ka tsela e ne e tjina wena modimo wa ka ne ke se feletsa jwalo thapelo eo mme ha re le motho a thungona se re ka kena jwalo matshidisu ke bone tsatsi la bofelo.

0: modimo ke se sona lo santse ke modimo go gabete modimo o entse ka morero o go motho a beteng banna ba tsile bo sele go bolaya basadi ba tsile bo sele go bolaya bana ba bolaya batho ba bile ba sina mmatla ba o bile eng kana go engwe o utswa botho o so itsetsa se tshantsa go motho a tsala a phamisa tipa a bolaya motho eno o tloge ke kopa tshwarelo e ka ba o nketsetsang tse se se se ka lekane na di tsebetsa motho eo a di utswe se so se o di sietsang bothong ye wa modimo na ke kene malapeng ao go tsamaileng batho ba neng ba beya bogwetse tafoleng batho bao e neng e le bona ba tshepua ba lelapa ba ka tsebang gore lelapa ka baka la bona le nne le phele moya wa bona o sosagele o le teng go bona ba se ba bitswa ka lebitsele se le la baku ntate modimo a tla fonolofatse malapa a ke mathele ka lebelo malapeng a bakudi go na le bakudi ba kula nako e telele ba kutseng gore e be le beng ka bona ba sentse ba gao ntate ga o sa re imolola kapo a imolola le ena motho eo gobane jale re se re thulana ka ntlo ya ga sa tsebana ge le ya kae empa mogao wa modimo ka oba ke mogao wa modimo modimo o tla mo fodisa ka tsela eo a mo lokisediteng gore o tla mo fodisa neng jwang go thalang lona ba kulang le ba kulelang modimo a tla le thuse a le apese ka kobo e mofuthu kobo ya legato kobo ya posostelo ga mokudi a o bona o kena ka phaposing e wa leng ka go yona ke kgothatse le botlhe baruri ba leng tlokotsing ya bophelo fela go sasa ke jang go sasa ke jang nyene tsa ke modimo go gona o tla jang ga ba letsatsi la ka jeno o tsebile o ja kapa ona o phela bophelo ke wena fela ntwa ba bangata ga ba tsele mme botlhetlhe ga ke tlo ba kolola e mong le e mong eo a nang le tlokotsi a nang le bokulo modimo a tlabe le ena mme botlhe ba tshedise botlhe ba gothale ke a leboa ke mme stebo ka mona ka ganna butleng tate
1: ke a leboa mme stebo ka moo ka ganna butle
0: amen
1: amen pulaualo masome a mabedi a nang le metso e mekae ga gamelela go masome a mabedi le metso e mekago ga fetile gorane yona eno ya bokae banna gora ya ebra
2: ka lerato le ka makgethe
1: ka o fela
2: le tšhabana sa kgomo motlokwa dumela
1: kgotso
2: go phela jwa ngwane
1: ka nnete ka mogau wa modimo ka bo wena o ntse o phela jwa
2: he go bolokiwe ko wona a gare ganetse
1: ra
2: ke nkgone kgotsa ke legela phulo kopa o kena matshedisong
1: nko
2: mogana modimo o laoletse batho lefu empa o ba patetse nako e batla swa ka yone gape wa patetse le mokgwa wa batla swa ka one ka mantswe ana modimo a matla o tlhekeng ya lesedi dikelellong tsa rona go go utlwisise gore mo na lefatsheng re baeti ga e ke le godimong kenya lerato dipelong tsa rona gore gate wena modimo o seke re tsenela dintho tsa lefatshe lena ka mantswe ana ke kena malapeng a ngweng ke tsenene a lefu a ke amalota thujana a ke a basotho ka kakaretso ke re modimo wa matshediso batadime ka mogau a tlhakole meogo e ke le ke tlang magameng a bone ke ka wena fela mogana modimo pelo tsa bona di ka tsa thobegang gobane o ntata dikgutsana monga batlholo ga di le metlholo tsotlhe tse lefatsheng di laolwa ko wena modimo o tlo kwetse gore itshwarelele ka wena ntate ya matla otlhe ke kena go bakudi re na le bakudi ba bangata ka lelapeng le na batho jana bao re sekeale go ba tlolola ka mabitso ga bane ka go seile ba bangwe modimo wa ka etsa gore re se ipatlele go ratwa gempe re batlere be ba ratang ba bangwe gempe re se ipatlele go tshediswa gempe re be ba tshedisa ma bangwe modimo wa gona a koba thobe diphateng tseo tse tshosang a koba se kgothalo ka letsatsi le ge ba itshwarelele ka wena batho ba tseba gore botlhoko bo ba leng go bona a se ba ka ba a go anya le gatwa la ha modimo ma tla ofe modimo re bo tse ga gapela ntate ga pela bokulo bo teng ba tlhokalo wa legato le fatseng ka ka ka re tso ke dintwa maemo ngwana a le modimo ma tla o tsaikele wena ntate a lutileng a ikele wena ntate a ga tshirisa la ntse ke le teng motlokwa
1: o ntse le teng ke o mamese ka hlo
2: ke a le bo le fatshe dingwe ke go fellwa ke le gato modimo a matlaoshe empa le ha o le jalo ntate re hweletsa wena o theolele moya o halalela ntate a matlaoshe re tle re ke re be re le legato le fatshe mona dipolaero di ka ba siko e mosolo ka ba siko e stana le dintwa tsena tse tletseng dinaga tse go a fela matlotlo a entseng ko wena modimo o modimo a matlaoshe tsholela moya o halala lefatsheng la gago le fatshe leo le lahlileng legato le kileng wa ba gata ka lona wa tela mogao ga wa tsetseng a inetse ama modimo o felela sefapanong o fetoa borogo bo re kopanyang le wena empa re boetse re bothuile borogo bona re ikagantse le mogau wa gago le ga go le jalo modimo wa rona o tlo go tshwarela o bale ke o tlhoka kutlwisiso le o tlhoka pono modimo wa matlaoshe ntate a matlaoshe naga ya gona le sotho ya mpagetso le dipolao o re a o kopa ntate a matlaoshe ore oe fedisa dipolao tse ka go naga ya gona ntate a matlaoshe gobane dipolao tsena di bakwa ko tlhoka kutlwisiso ore re tshwanetse ore re ratane jelo ka ore ratile modimo wa matlaoshe tsena tsotlhe re kopa mabitsong a magago ntate mogale moya o halalelang amen
1: amen
2: ke nkgono kgotso ke legela phologo ke a lebogang tate
1: ke a lebogang kgotso.

ba kutu buya le dikebekwa buya le ba mono buya le ba lehlobo go ba ha o ka bua wena o tla fela go ipijwa.

0: mashome a mabedi metso go bedi fela ka morago raya bra. Heilicht.
1: Ka le ga tolo ka magetse.
0: Ka o fela.
1: Ke tsabana sa go.
0: Da.
1: Inda de mole di le landa be yo go pa o gena ma tsisu da de le le ka tse bogolo ya tho ya.
0: Nda de mo.
1: Ha tsidisa. Bo se. Ba o maleta tho ya le ba o ishi maleta tho ya. Ke a ba tsidisa. Le ntla ndate mo di mo le di ke tla be a mantswe a matshidiso a ka melongong ya setšhaba sa ka se tle se tshidisane se hlakolane meogo empa matshidiso a maholoholo a tla hlaha go nna ke le modimo wa setšhaba sena. Ntate modimo a ka tshidise batho botlhe a lekole dipelo tsa maleta thoyane. A ntseng a e letile le a sang a eletsa a sa e letang a tla a lekole dipelo tsa bona a nke matshidiso gobane batho bana ba eme mona ba na le matshidiso e ba ratang go a fetisetsa go bana ba bo bona. Ntate modimo a nke matshidiso ao a fetisetse go ba lekanang go tshidiswa. Go thate ba lekanong.

0: kgothatswa hobane batho ba bang hana jwale kenana ha ba sana matlo ba dutse ditsing ke taba ya dikgora a difefo tsena tse bileng teng matsatsing ana lete modimo o ba o kgothatse ba nang le tokelo ba ke ba etsetse batho bano ka ho loka gore le bona ba tla ba boetse ba be le maaho. Lengolo la ntate modimo ga le bua le re a bua le re le tlela re a tseba hore mohla ntlo ena ya lefatshe e ka motlotlola mohla e tloswang re na le leaho mahodimong e ntlo e sa kang ya etswa ka matsoho a batho e ntlo e entsweng ka matsoho a Modimo. Ntate Modimo a ka tlhise bohle ka nnete ba rekanang ke matshidiso a nang ntate ga ke na mantswe le dipolelo ntate re lebeletse ka tshepo kgolo ya thulane ya kokobela.
1: Ke a leboha ntate Mohou. Ha e letho.
2: Ka lerato le ka makgati.
1: Ka o fela.
2: Sentse bona tsa go.
1: Ntate.
2: Motloko wa o.
1: Ntate.
2: Ke ntate banana ba ipatile ka mantse bo ka mo.
1: Ntate banana ba ipatile.
2: Ngwaneso le rona ga go etse ka kua ka mantse bo ka mona ngwaneso. Ba fuwa ba re mona batho ba motseng ba ba haisane ba bane. Lemogela ba ka mona lemogela ga motse ngwaneso ga a sa le yo ka mora ga wa tlhaba ba gago bona ne ge boka e mong gana wele ka ele kona ga tla boloka ngwaneso
1: mafuka magago a mane motseng o le mong
2: ee a tle ngwaneso re keta boloka e mong ka uta bokente ena go setse ba ba gago lemoga motse wa ka mona ke mpa ya ke ntse ke re phepi go bona le batho botlhe ngwaneso ba tlaetseng ke tsimine na lefu ke ntse ke re le botlhe ba besing ya mme ena e fitsileng o bona ya 54 ngwana mme mme re tla fitse o felela kae le ena nthene mo a mme ka mona ka mori ya ngwaneso ke ntse ke re ntate Modimo a mo shebe ka ikgole mogau motlokwa ga o ko fefoelwa ke ntlo ngwaneso matsatsing ana a batho ba kgopo gakale a ba gaisane ba kgopo o tsile ba o tsheya ba o na ke di o tla felela kae ba gaisane ba matsatsi ana a ba sana legato ga o gaelwa ke mathata ba o tsheya
1: etse gule a tlhatho legato la ba bangata da tla fela ke ngatafalo ya bogopo
2: ka nnete ntate batho ba re mmaka ditsengwa leso legato le feile o fitwa le gona ga ntse yaka e sefoa ke tsa tshabela go mang oba mophenwa ke sega faka ee nako di re fetoetse ntate ke lebetse ka tshepo ngwadiso goo bile lefatshe mona batho ba bolaya batho batho ba bolaya batho batho ba sebetse ngwadiso ba ikgomosa ba bolaya batho ba bangwe ga botse ba ba tsekisang ba bangeta ba na reng rata wa henolo ka boithata batho ba kwatile ngwaneso ke ntse ke re botlhe le ba kulantlhe banna ke utlwe kgadi ya ka mono mokgolo ka seotlwaneng ka o phame ke a leboatlhe ya ke ntate banana ba ipatile
1: ke a leboa ntate banana ba ipatile
2: ake ngwaneso
1: ne le lao lejalo go na le leago mahodimong mmele o na lefatsheng kapa matlwana ke metlwatlwane fela ya nakwana le la ha ho maudimo ha o le wa lo modimo dula le go hore hlala natho le bona maimong ana modimo o dule lo ba ne le tsa tsi lona le se le diketse shwala ne tshwere meriti e teng ke ya bosi.

na go ite enye letsatsi le dikella mbophelo wa motho fela wena o ntse o le bona le tshabile a the le dikeng ka bona o tshwanela go meme modimo re nyo hle ya ha ra modimo wa lesiko o e ahela le fela ga ba katile fela o sena modimo ga ona thuso ga o ka ba wa ba le balebedi ba sekete ga ena lesiko o lebeletse le fela tlala natho nkosi endlizweni zethu pelong tsa go

0: bolela jwa lo mashume a mabedi a na le metso e mega go moreyang teng ke gore nyane ya bone ba o ntse o lebetse ka nako tsena o ntse o nyele o sa o theosa ka ntle a fela modimo wa lesiko o lebeleletse lefelaile
1: ka lerate le ka makgethe
0: kao fela
1: setšhayana sa kgomo
0: ee
1: go phela gantsa motlokwa
0: ka nnete ka mogako wa modimo e ka ba bona o ya jwa
1: ya ka nnete ka mogau tate ka le ditso ke nne epe ya masika o etse monate wa ka thatseka ke kopa o kena matsibisong ke tsibisa maiaboko otlhe le batho botlhe ba ditsietseng dife kapa dife tsa mofuta ofe kapa ofe tante ba itshepele morena gagologolo le batho bane ba sefetseng ke matlotlhe ba ditseng tsietseng date modimo ya kempe ya ba ame ka letsoa la pholisa ba shebe ka lediso le mogago a ka mpa bokeletse legato le na le sekontate leo batho ba bangwe ba sa rate leo bona batho ba bangwe sela dirisiti tsa bona o ele legato na le yontate ka gona gantate modimo a kampa tholele moya o gae o galalelang a kampa sokolole dipelo tse dire masika a ditseng a di imetse direga bogopo direga bolotsana ka leyontate go lebeletse ka kgolo ya tsejane ke nne ya peya masika a dietse monate wa ka thalatse ka gotsentate.

0: tlhoko ena ke tshidisa bohle bao e leng gore ba robeile dipelo ka dintho tse ngata tse fapaneng. Batho ba ile ba re ba leka bophelo ba kena mojolong, mojolo wa baphoqa. Batho ba leka bophelo ba re ba kena lenyalong. Ka gare go lenyalo ga gona monate. O tlo bona gore matlo a magolo mathata a teng a makalo ka ntlo eno. O tla bona batho ba tswa ka dikoloi ka o fapana e le tse metsi tse ntle fela tse turang. O sa tsebe gore boima bo ka gare go ntlo eno ke bona bo kgotswang. Go na le batho bana bao e leng gore ba ikentse ba hlekefetse meyeng ya batho ba bang, bao e leng gore ga ba eletse, ga o thwe letho go bona. Ntho engwe le engwe e buang ke bona e nepagetse fela ka nako o ntse o go dula le ngwana motho. Gana o ne o ka o mo isa kae ga o sa thabele gore o eletse, o batla gore ga uwa kwa le ena a ye kwa fela ntse a bona gore ga o eye moo. Go na le bana ba ikemiseditseng go etsa mesebetsi ya lefifi, babolai, dibiti, ba tlhorisang batho malapeng a bona ga ba fitlha ba batla tšheletse. E sebeditseng ke bana ba batho, bona ba sa batle go sebetsa, ba batla go tlanka fela. Ao modimo o kwetlhele moya o halalelang dipelong tsa batho bao ba jwalo. Empa ke ntse ke re modimo o re gaeleditse rona re sa bone, gobane tsena tsotlhe ga di a soretsa galle. Ntate tswela pele o re gaeletsa. Ke qetelele ka gore ke re ba bangata ga kakang ba ntseng ba lebeletse bophelo bo monate empa ba sitwa go bophela. Bana ba fetile dikgutsana, batswadi ba ntse ba le teng. Batswadi ba latlhile bana, ba bang ba ile mesebetsing ka go fapana, ba bang ba ile bothoba pelo ba lebetse gore ba na le bana. Modimo a ko sokolle dipelo tsa batswadi ba jalo, fa ke ba gopole gore ba na le masea ao o ba fileng ona. Go ja ba bangata ba ntse ba ba batla fela ba sena bona. Ke a leboa ntate re lebeletse ka tshepogolo ya Thojane. Ke ntse ke le mme ke apeya ka lenyeta ke se bueng sa maila boroko. Ntse ke bua golo fela ke ere o fela morena ntate.
1: Amen.
0: Amen.

tla fihla ho wena mo ha ile wena ya maema hanya empa ho le tse ntse le sebakeng seo se o lungo so tsule ka ga dikobo tsona tse utsa ha o tlo bona go modimo o tla wa mamela go ditselwa a palo tse dinga so go helehe o tle go le go batho ba u ba tsholele le dikeng tsa bona mo moteng bona se ba keng sona se ya go le le fumela mo tsomong ka hore nyane ya bona.

Center. Mumbona bona bo ke leng go bo se ba ke nsona se o le hisa ho e fika e dula go le le fume metso tso ka nqano re a re lebile hore nya bona re tsa tsena e re ke eng ke mo mo a re ngwatla yes.

ke sa lo setse motsotso lo mong fela le skoto fela re ya gorenyane ya bone ga gore motho tumona go lokela jwalo ge ke ge kwale nane o duna la matshidiso mme he ya kenang ha kene a re kwalele lona jwalo ka re qadile ka thapelo ge tsebe o hatela pele.

re le gwa le metso tsenye le shumele metso mme di fela ka nkano ho ra ya bona ke tsa jena sentse ke phuthe qolo tsa go ya ka hanyane ka hanyane ba ha ile mona o khutlela hai tukela lo di mumba go jwang ka pa go ngwa tla go kena go botswa na o yentseng le fatshe tena tsama ba sa go ya balatela ba ile mba ya pele fela potso e nngwe ha o fitla le go dumela ha o fitla hae o yentseng.

nna ke atlehe ha batho ba bang balla botlhokwa gore ka letsatsi le lene le lene tsa bonnete ba gore batho motho e mong le mong kapa motho ofe kapa ofeng ga ere ga gomiwa marapela bitso le bitso la gago go modie ga wa ka mangwele be bitsa le bitso la gago bane wena o mo senyeditse bane wena o mo tsweditse.

bravo. Bula o le gwalo. Mme o khoya batho ha ntse o ela fatshe ka lebitso la hao. E meketsa ho modimo. O tsebe tsa tsileleng o tla o thola mokudi. King amane. Ka ine ona go bola ile a bele. Ba bile ba le babedi ba le nahe. Empa Maria ha a bele a hana ho dula mokudi. A ho lehetsa ho modimo. Yaba modimo wa mmotsa o re hela ka ine. Mwaneno a bele o ka. Ka tekanya o re bane ba le babedi fela re na ke modisa wa ngwane tsona. A re ke utlwa selelo sa ngwaneno sa Maria ngwaneno selela se le mobung se batla phetiso. Kgapa tsa batho di tla batla phetiso ka letsatsi le lengwe. Ga ntse ba dula ba gumama ba rapela ba bitsa lebitso la gago go modimo. Di tla nyoloha dikgapa tseo tsa bona di fitlhe go modimo. Mme o tla di utlwa. I'm going to go to the house.

batla o atle ha batho ba bang ba ntse ba lona ke ya mo hlorisi wa bophelo ba batho ba bang.

0: beteiligt?
1: Ka le ga tlo ka magetse.
0: Ka o fela.
1: Ke tsabana sa go.
0: Ntate.
1: Ntate ke ntate molo di ke ka ntapelo. Ntate ga le bere se ga se po go ya thoyane.
0: Ntate.
1: Ke go ntse o bua ka. Ka mokgatlo wa ona wa dikoduwa se. Ke le ntate modimo. Ha ka tshele hona moya wa lerato a tshele hona moya wa bohlale moya wa kelello moya wa mohau
0: moya wa kutlwelo
1: bo tla ka ba tsebe ho hauhela batho bana ba hlaetseng ke koduwa ba tla ba se ka ba ntsha leqeba o ima leqeba le leng hore batho bana ba tla ba tsebe ho fola batho bana ntate modimo o go wa pese ka matla ba no ba fuwe matla ano a mokgatlong wa dikoduwa o a pese ka matla o ba tshetse o tsamaye le bona ba sebetse ka bohlale ke a leboa ke ntate mogolo diisetsang thapelong
0: ke a leboa ntate diisetsang thapelong
1: kankine
0: re lebalo masome a mabedi a metsemehlano ka gorenyana ya bohlano

ha ile mashumama mabedi yana le mitso e mekae tse na mashumama mabedi yana le mitso e me rao re le bile hore nyane ya bone re ke nke mbuna yena class ambassador so go ei le so bo tla bala hlileng tsa mafela e o go mbula ha ka la hle ile ngwe fela o sia tsena tse mashumama go bua metso go bua ile batla ile ngwe fela e la hlileng go ha batla ha se ile ngwe fela ha ga ngutse ha e la hle ya ke modise a mole ba ufuna batla le lona bana ba la hlileng.

0: Eilish.
1: Ka ya batulo ka mahalatsi.
0: Ka ofela.
1: Sa tsa go ntoka.
0: Ntate.
1: Ke na re tsupa.
0: Ntate tsupa.
1: O ho botsa ka ena motho.
0: Ha ke tsi.
1: Ke ba batla ke mo re motho kwa. Ha ne re ska ba batla ke mo re motho kwa.
0: Hey.
1: Ai, motho. O se tlo mo botsa ditete motho. Ha ne re ska ba go botsa ka tsi kwa rena mo rwana wa ka.
0: Se ka go botsa hole.
1: Ka mo le ka thabeng. Hai. Hai, I'm not. Kenda le le ga wa no ha. Ba bo ditete mo lo ha, ditete motho. Ai, to.
0: Eh.
1: Ai, to.
0: Na mane etile, antsa ke se re tsa ke.
1: Ai, ya se ramo ri ri tlo.
0: Eh.
1: Ni ai, to. Se. Ni to kwa.
0: Ndate.
1: Skaban ki sa bono.
0: O da.
1: Ja tsile na ke la bone, la bone ba ba mogape. Ere re re go bona bo nna ke ntse ke go ya bona hape mtloko.
0: Wa.
1: Ke ba hlompe ka o fela hle bo nna ba ile ba re pipa. Ai ba re a nye sa ga ba subudisa. Ke ba otla me koko tlo ke na ka metsi.
0: Mm.
1: Ana o tswa mtloko a tswa di ba di maphako mona.
0: Mm.
1: Ba re pipa ka thari.
0: Mm.
1: Mtloko a ke mo hlenya kgale no sina pampas.
0: Ah ke TV.
1: Ke ne re selwa tsale ya gale ke tina yona motlokwa.
0: Mm.
1: Le maleri ya sukudisa motlokwa bo nne bana ba sukula le rona.
0: Wa dintswa fela ha o ya kliniki batho.
1: Au ya motlokwa di tlatsiwa bo bosimo. Ba na motsaga jwa le bana bana le ke mono mono bana ba gatsena. Bo nne bana go tswa hole le bona motlokwa ke ba witse hore ke a ba rata ke a tsena hore ke ja ga ba sukudisa la ba bang ba se ba di siko ba ile ba re mele ha mtlokwa ke se ka ba di limo tse ba mashume ya ka ba mabidi ba di siko fela ge ke a ba tlotla go mme bana go inye la bona ina
0: nda
1: ba bo hlokwa lo feta dintho tse ka ga di bua ka nnete mtlokwa ai mtlokwa
0: ndade
1: le bona ba ma ira boroko ke a batloka mtloko ba ni lena no lena le tsaya ke bo ona mtloko lena
0: nda
1: a mtloko ho lo fala moro wa ka o ke a tsiba motho a halahadi o thwa tlokwe
0: buvalo bua
1: ke le nanyane mtloko a ke ndate tshupa ke gata ma ira boroko go bo se ka ofela ke re bona ba ida broko ga re tsipa wa le ga ta hle bomme le bontate
0: ha le pala le tsupa tsa dilo monate re sutlele ya hlekela muru
1: la ka fatse mo botlo ka le motlaka sa ho
0: re go taba ne dikolo ka khamela bala bela metsi a molatswana o gwalo le ka moya wa ka o labala bela wena modimo a ke gyalo a wa tsoba kena tsena le ha ke tswa ke tswa jwalo e ke bese ke bitsa bommentho tsentle e ba tlotla ba etsa wa bona mosebisi o ba o gomongwe o ba o gomongwe le fatseng le haile
2: ka lagato le ka magete
0: ka ofela
2: ke tsana sa go
0: e yang go
2: go nna tswa ke le gela pula o kupa
0: ka hatsa

0: Pele la moapostola Paulusiwa Thessalonika. Kgaolo ke ya bohlano, temana ke ya pele ho ema ka ya botshelela. Bana beso, ha e le metsotso le dinako, ha ke hloke hore nka lengolla ka tsona. Le lona le tseba hantle hore letsatsi la morena le tla tla jwalo ka leshodu bosiu. E tla moo ba ntseng ba re kgotso le boiketlo. Ke mohanghang kimoelo e tla ba wela hodimo. Jwalo ka bohloko ba pelei ho moimana. Mme ba keke ba phonyoha. Empa lona bana beso, ha le lefifing ho letsatsi lena le ka letsometsang jwalo ka leshodu. Hobane lona bohle le bana ba lesedi le bana ba letsatsi. Ha re bana ba bosiu kapa ba lefifi. Molaetsa o Paulusi a re fa ngwana wa re hlokomedisa hore lefatsheng le re phelang ho lona, re tshwanetse ho dula re ntse re fadimehile. Mesebetsi ya rona e ntse e le mesebetsi e kgatlhang Modimo. Le ha ditsietsi di ka tsa re hlahela re se ke ra tepela ra nyama ho rapela. Hobane re a tseba hore tsietsi e tshwanetse ho ba teng. Re a tseba hore Modimo o teng ha ditsietsi di le teng. Re se ke ra phela jwalo ka ba sa tsebeng hore Modimo o teng, Modimo wa phela, Modimo o laola bophelo ba rona. A ke ntse tjena motlhokwa e sieletse moruti. Modimo a kgotso o bolokile o babaletse o phethile mosebetsi wa gago ka makgethe le ka matlao ao o nang le one. Tsamaya ka kgotso motlhokwa Modimo a ntse a o sireleditse go aphomola diagelong tsa gago. O tlo boele o gutle mogau wa Modimo ntse o aparetse o tlo ba le gona malatatho jalo. Mogolo kgotso ke lege la phologo. Tsamaya gantle motlhokwa.
1: Morena le wena a o etse ka gore le gore.
0: Ha o phethabe ka mo morena re rileng hobane rona re le go eletsa sa bonamelo ba maoto a hae. Ke a leboga.
1: Moruti, ha e leina nako e se le ya gago fela. O se o fieletswe, o tlheketswe, go gaelela go wena fela o fitlhe o phethele mosebetsi wa gago kwa thapeng.
2: Ka lerato le ka makgetho.
1: Ka o fela.
2: Setšhabana sa kgomo.
1: Ee.
2: Ke kopa o kwala mosebetsi ka thapelo ntate.
1: Ga o be jalo.
2: Go agalalela, o agalalela, o agalalela morena Modimo wa bonatla. Leodimo le lefatshe di tletse kganya ya gago go sa nna mogodimo go ko ya tlang ka lebitso la morena. Ntate re a o leboa go batlhiwa ba le gone wa re etsa ngatana nngwe. Ga mamelelana fokolo ga gona isa le se utlwisisano ga gona. Ke gona bana ntate re ya go ana le ntate wa gona yaneng a re thobela kolo yena re le tatisiane. Ntate tsamaya le yena o mofodisa dihelong tsa gae. O motlhonono faleletse letsatsi ena go sebeletho ntate le ka modisa motlhoko le botlhe ntate letlhekele re pisetse thabo dipelong tsa gone. O mo sireletse morena Modimo o fitlheletse ya gutla gape a ntse a tlotla re tlabolola ntate a re tsamaela ka tsela yo o mo neileng. Morena Modimo wa ka se ka bolele ba mantse o ka utlwang thapelo yaka wa bona tsewa fokolo wa ka isalo setse bo kopa wa ka mabitsong a magago ntate le mogadi mme o galalelang. Amen.
1: Amen.
2: Ke a leboha ntate ke meepe ya masitse dilo tse monate wa ka thabatseka.
1: Wena Modimo a o etse ka gore le gore o be letsatsi le tlhononofetseng.
2: Tanki ntate.
1: Nnete sale ga o le tjena ga o sana daomokya. Ka mehla o le tjena ke re bana Modimo o boloke ditsamana ha. O boloke metsodi banna ba ditlhabeng ba kgethelwang ke matlwa ba lositse dinku tsa barui. Empa ba longere ga ba lokela go ba lefa ebe ba re tse dingwe difuele tse dingwe dinyametse. Bana ba batho ga o le tjena ba ntse ba le ka godima ditlhaba ga ga se gabise. Lebitso la ka ke lekganyang pesi ke motlokwa ka seboka yeso ke mokgotlomane ga le jama ke re ke motho wa makoro wa mogala ka wa sebidi wa seana se gabule motonosi a sa ga wa sa tlala le gogoba le motlha o sa tlabiwang a motho lefota le ntse leng ga ithutobolo mona le re phu ba botlokwa ba e boa magapele.

0: ke batho ba gholwa le dipudi mawe so yo le ke mogana thapelo mana gata mabeleta e swa le tsama empa maringwane mana mogana wa ka wa stroke ke mogana ntja qetho sekonyela ke mama ke lwa dikonyela ke solo ne sima iphi buga mangqo kwa ba mangwane le siya mohlomo ba ne mangata ba ofihlile mo qhelisha ke namane ntle mo lala ya gae ga ile ngokoto tsufibeng aba tsa ma hlola mogala ha tsa ma hlola jwalo a ya le thu bona ba tlokwa ga di qhoqa ga siya le bagala ha sebeditse o twa mane korinyane ya lefumele metsimbi tse ba re sebitsa o sa fitlha molekano ba ditaba tsa mogathala ga di tsejwe motho mogathala o tshwana le o tsofala etswe bogoba boqala motho monwaneng boqetile ka godima longone jale motho a tshwago ke meno a goguwa phatlha a o maboko tiamenagan a soba le jalo ka kwane a re sihle ebe o ile masitlhwane Nhabo e sale phutha bosawana e phutha setopo moya o fedile nna ke re le hanka shwa ka paka bolawa le fula ka le tsebiso bana ba ka le tsebiso tebole go thabile mpa bana ba ka le le le iphumule meyogo le tsebe ngwane motuna ke kabelwa manong kabela bo matla ka bo mihaka ja nyane tse phela mfela ka ditopo tsa ba lo bona tse wileng ka pele ho theko tsa maruo ke ke ho malogo a mabe ho ile ho aloga o shuile ho aloga o kunya kunya mabitle le di sale khale ke tlo la di thuta di emere le hona di emere mahata a batho
1: dene juse la ila nga selela mase
0: le di ba botala ha tlo ka melo ke hana la ha se tupo se sentse se le ka le ka se ha se fitla ha se tshwanela ho feta ding se kopa ho go etswe thape
1: moya wa me go se
0: Jalana go etlang
1: yomela manje
0: go la dikeri botu puleng jwalane e re di khotse di buya sakeng go bane tele e go gopanya magoja ba nko hona o qetang go bulela o thola dinu le mahe o setse di gakeng ke ke sala se maga ha se ofela ntse si sa madufofa sa tla jaga sa tla futsella ba ile Alo ke re tata le fa letse madima matsho madumela a setse a le fela ka mofomone sa tla ke le gutle le lo a la mamang se bona pholo ke tsena diqetile jwang ba ditswetse tsa e ja ditshane tsa e ja mehla ka phothwana nete e sale ko go dikhutlela ka kwana ka matshiri le jwa matsiri je dibuku di jwa mehakantshana.

ya moba hai ha ka batlosa tshepo ya hai ho modimo someone wa letsa tsila ka jeno le nane on latane so morati wa waka tshikopa o ske wa tlosa tshepo ya hao ho ntate modimo mo tshepe ka harabo ya mobona bo ke modimo ya tsebanditsela tsa hai ke o atla ho ntsha ka tsona wa bona ha o ka motshepa hle ho ntse ho le jwalo ke modimo ya tla ho boloka wa bona ha o ka motshepa hle maemo a ntse a le jwalo ke modimo ya tla ho sireletsa mamela o songona wa letsatsi la ka jeno taba ena e neng e hlahetse Daniele e ne e le taba ya ka bomo e ne e le morero wa ka bomo kore e ka nna ba o songona ke bua le wena ke le ntate moruti magotla gore ntate moruti boemo bo ke leng ka gara bona gore e be ke latlhetswe ke mosebetsi ke taba tsa ka bomo taba tsena tse ke leng ka gara tsona gore e be ka jeno ka tlhoga ke sale ka gara yona ke taba tsa ka bomo taba tsena tse ke leng ka gara tsona e be ke imetswe tjena o seng tjena ke taba tsa ka bomo monna enwa le ena ba ne ba ile ba loa malepa ba rera morero wa mobe wa gore le ena ba mo gonogele ba mo jalla mona empa monna enwa le ga ba mo jeletse mona jalo ya ba ka nnete tshepo ya gae e ntse e le go morena modimo wa gae ya ba o ntse a mo tshepile go ntse go le jalo ba mo rerile bobe ka ena empa morena modimo wa gae a mo lwanela a mo golela a mo sireletsa ka mantshe a mangwe seng lenaneong la thameso a o tshepile modimo enwa ke modimo ya tla o lwanela a o tshepile modimo enwa ke modimo ya tla o sireletsa a o tshepile modimo enwa ke modimo ya tla o hlokomela o ile a mo hlokomela a le ka gara le mena o ile a mo sireletsa a le ka gara le mena o ile a naba le ena a le ka gara le mena ka baka gopola mantshe a monnabi santa fita a reng le ganka feta ka gara kgotlo ya moriti wa lefu jehofa o na le nna o sengwa letsatsi la ka jeno moratiwa wa ka tle boela o mo tshepe gape boela o mo rate gape Daniele o ile a mo rata ditaodi mo potipotile ke o sengwana wa letsatsi la ka jeno o na le maemo a o potipotileng o na le dintho tse o potipotileng o na le boima bo o potipotileng o na le mathata a o potipotileng empa o sengwana ka moratio wa ka o kompa motshepe o ntse go le jwalo nka lare ka tsa o jetsa o sengwa letsatsi la ka jeno gore go ne o beuwe molao mono Babilona gore motho ga a se a latlhetswe ka mono molao ga o keke wa fetolwa wa gore a ka nyololwa kapa o gotlisetswa empa modimo wa rona ka oba ke modimo wa megolo ke modimo wa dimakatso morena Deirusi o ile a fetola megopolo ya gae a ba a tlola molao a neng a o tempile ka go laela gore Daniele a nyolwe ka gara le mena ke o seng gona wa letsatsi la ka jeno tlhemoratiwa wa ka mo fe tumelo ya gago mo fe pelo ya gago mo tshepe go ntse go le jwalo ke modimo ya matladintweng ke modimo ya tshepagalang ke modimo ya kekeng a o tlwela ke modimo ya tla o lwanela ke modimo ya tla o hlokomela ke modimo ya tla o sireletsa go ntse go le jwalo Daniele a mo tshepa ya ba letsola modimo le matla ohle le pholosang la ba le ena la mo pholosa ka gara ditau tseneng di lapile ruri ke tena ke ge di ne di lapile ruri gobane bana ba neng ba mo gongwetse ba mo jeleletse mona ka morao re a nyololwe lemeneng ba ile ba gelwa ka gara le mena bona le bana ba bona le basadi ba bona lentswe la modimo le re le pele ba ka fihla fatshe ditau tsabe di ba robo ka ntse masapo sena se bolela gore di ne di lapile gagolo empa ga di bona Daniele di ile tsa iponela mogaujelo wa modimo tsa iponelwa ya ratwang ke modimo ke lakatsa gore go wena o seng gona wa letsatsi la ka jeno o mogaujelo wa modimo o ratwa ke modimo ga o ka mo tshepa moratiwa wa ka o tla o sireletsa o tla o tlhokomela ka gara maemo o ga o ka motshepa le o seng ona o tlo ntsha ka gara le mena leno le o leng ka gara lona ka gara le mena leo le ba o tshiketseng lona ka bomo ke modimo ya tlo ntsha ke modimo ya tlo protecta ke modimo ebile o tlatla

Dumele ha mo se the motle ke ho ya madumele ho seng ha letsatsi la ka jene ho bane selelekela sana ha sa gabola se a ho hwehla se go wa tamela o le mosotho tlo imamella gona a phatlalatswa ya temo letsatsi la ka jene e o tshwaretse dife le nana o ke la haola ka mehla le nana o ke re bitsa dihwai re bitsa dihwai ke le nana o la le kalala temo le kanetswa dijo le hlophisetswang ga so ke phatlalatswa ya temo ke nao mokwaga le letsatsi la ka jene mosotho yo motle ke na lo mphato makamolo magwarinyane ka mane ka mochining yena ntse ga thusa go ditaba tsena di fihle go wena di monate nate o tla hopola he mo sotho yo motle ge manane wana a gona sepheo sa na go thusa ka ditaba tsa diphoofolo bophekodi ka stana le phepotlatsetso ya tsona ka ditaba tsa ka mane ka

0: simo mo so the motle ka stana le ka majageteng ka ditaba tsa diphuputso tsa mahlale a temo ditaba tsa dimaraka e ka stana le ditaba tsa pepper and pitting mesebetsi ya matswae ka stana le yona tlokomelo ya malapa merego e teng ka go lekala la temo ka mona mo so the motle eo mmuso wa Lesotho o e tlisitseng gore mo lekala le sitwang go fihlela merego ena e tle e tshetse le go tlatsetsa le bona ga ba ntse ba etsa mosebetsi wa bona wa letsatsi le letsatsi ge tlanne go fe ditaba tsa bona empa ge letsatsing la kajeno ke la bobedi jolo ka mehla mme ditaba ke tsa phepo e nepaetseng mesebetsi ya matswae ka setsana le yona tlhokomelo ya malapa bekeng ena e tswa feta mosotho yo motle bommaphepo ba ditereketsana tse lesometsana ga ena ya rona ya Lesotho ba ne ba sebetsang ka taba tsa gore ba bone gore Basotho ba hlaisa merogo majageteng ba bile ba ba le tšhelete ka ditlhaiswa tsotlhe tseo ba ka di etsang ba ile ba etela ka mane ka Eastern Cape sebaka ke sona se bitswa Karoo mo teng ba ineng ba ile bona le go ithuta ditaba tsa gore na hantlentle tlhaiso ya boya e sebetsa jwang mme mono moo ba neng ba etetse teng ditaba tsena tsa boya di bontshwa go tloa mane masimong gore phaofolo gore e tle o etsetse boya bo botle e tshwanetse e je gantle empa ka ga di senya legolo na bona ba sebetsa jwang gore legolo la bona le dule le ntlafetse ba tlose boya go phaofolo bo bong ba borekise empa bo bong ba bo sebedise go etsa ditlhagiswa tsotlhe tse neng di ditemono ke ile ka atamela e mongwe wa bona gore a tla o tlhalosetse mosotho yo motle gore na e le bomme maphepo ga ba le mono ba boneng le gore na kgothaletso tsa bona ke di feng ka tsena tseo ba di boneng
1: lebitso la ka ke Moretsana Letswisa ke sebetsa strekeng sa Qacha Snack lekaleng la temo kanetso ya dijo le phepo e nepaetseng ka ofising ya phepo e nepaetseng ke sebetsa ka teng ke le mosupisi e mogolo wa streke ditabeng tsa tlhagiso ya merogo majageteng le mesebetsi ya matsogo e kenyang tšhelete ka malapeng
2: ee mme ga e sele mona se go jetse gona o mang o tswa kae jalo o ko go qoqele ditaba tsa gago go rona gantlentle mosebetsi eo le e sebetsang ke efe
1: re sebetsa mesebetsi yotlhe ya matsogo mme gagologolo re etsa ntho e bitswang recycling kapo tshebediso gape ya dintho e le gore re sebedisa re qoba gore batho ba lo reka dintho tse ntšha jele re sebedisa tse seng e le tsa gale motlhala di-plastic tse ntseng di matha re a diphutha re a diloa re etsa dintho ka tsona dintho tse fapaneng ka ba dikatiba kapo dimmete kapo ding ke tsona dintho tse re di etsang re etsa mesebetsi eno ya matsogo re a sebetsa ka diwolu go etsa dikatiba dikhafo tsotlhe ditlhaiswa tsa diwolu jwale mo re nang le monyetla ke a gola le go bokala re ka botlhaga ra iketsetsa yona wolu enono ya ba re jwale re tlo sebetsa ka yona ehlile re sebetsa dintho tse ngata ka mosebetsi wa matsogo e ka ba mabokose re tla sheba gore na re etsang ehlile re a thotha dibotlolo tsa gale ka ba dibotlolo tsa di-plastiki ka ba dibotlolo tsa ditshepe tsena tsa dibotlolo tsa galase re a di sebedisa go etsa ntho eo motho a ka e rekisang ya ba o bega lethota fuleng
2: lona le basupise go bolela gore le batlhanka ba mmuso
1: yeah.
2: Dintho tse di direkeng mola le di etsa le boma ke boma batho be le ba gopelang go etsa ntho tse
1: oho mme ke re sebetsana le basupise ba bang ba dibaka go na le basupise re ka megahlelo go na le ba ntlogolo seterekeng e be jale ka dibaka go na le basupise ba emeng mono ba e leng bona ba disa ba setšhaba sane se ba dulang le bona jale re rupela bona basupise bao jale basupise bona ba se ba fetisetsa setšhabeng empa ka nako tse ding re rupela le bona re a ba thusa gore re fetisetse tsebo go setšhaba
2: jale gana tse o kutlwa go taba ya gore le lekela tsamaya la ya kae kae a ko go qoqele ditaba

0: nyana fela la ba le mogwa wa ho etsa dintho ka bolona le ka hlaisa dihlaiswa tsa boleng bo hodimo haholo e hlile dintho di temme ka kgola empa ho ka hwa hwa haella bo metšhini ke a kgolwa e ka rareng e ka re thusa ho etsa dintho empa dintho boholo di etsiwa ka matsoho ha se dintho tse boima ha se dintho tse ka tsa re hlola ke a kgola ho ka hlokahala dikwetliso haholo feta ntho nngwe le nngwe ntho nne ntse re bua ka yona le bomphato wa rona hape hape ke ya hore na ebe ho ka nka eng hore re kgodise bahlahisi ba rona ba boya ba Lesotho hore jwale boya ha bo sa tshelela kwanana bo se bo tlo sebeletswa hae kwana. Ntate eno a etsa mohlala wa hore kobo ena ya Aranda re ka ntsha kobo ya boemo bo hodimodimodimodimodimo haholo kore ka theko e ka ba hodimo haholo ha re se re ka sebedisa boya ba rona e le bona bole jwalo e le hore dintho tsenana kaofela ho no hlokahala hore fela re ke re be le ha ke tsebe feme ke a kgolwa mo re ka rareng jwale boya bona bo tlo sebeletswa ka monana di stage tseno kaofela ditle jwalo fihleletse re na le final product e leng wulu jwale e be ra e sebedisa ho etsa ntho nngwe le nngwe eo re e batlang.
1: Empa he le ha eba o santsane ho na le dikgoqetsane tsa hore le fihle mono ho se o le ithutileng tsona o bone ka ho na le ntho tse le se le ka lala fihlela dikenya tshebetsong.
0: Eya mme ho na le dintho tseo ka nnete re ka ra dikenyang tshebetsong hanghang ke a kgolwa re ka haellwa ke re ka nna ra tlameha ho reka wool fela ntho e kang ho thwe ke weaving ntho enonono e re ka ra e etsang ehlile re ka e kenya tshebetsong hanghang ha re ka ra ba le disebediswa tsenono tse e etsang ha se dintho tse thata di-process tsenonono kaofela tse neng di etsiwa mona ha se dintho tse thata ke dintho fela tse di ka kena mme hanghang tshebetsong di ka kena boholo ba tsona jwale ha re na le wool eo holo le spinning ho na le ho thweng ke spinning mono mo re ntshang boya jwale re se re boetsa wool ehlile dintho tseno ha se dintho tse ka bang thata haholo hore ka etsahala ke ntho tse ka kenang tshebetsong hanghang ha fela disebediswa di le teng ntho nngwe le nngwe e ka etsahala ka thello mme
1: o ikutlwetse he mosotho e motle sosotho ha se tolokwe ke ditaba tseo ba di tlileng ba di bone mme ka nnete seo ba se boneng ha se ka sa kengwa tshebetsong mona naheng ya Lesotho se ka eketsa mesebetsi e mengatangata sa ba sa etsa hore le bana bane beo ha bo bona hona le diphoofolo ba bone bohlokwa ba phoofolo ho feta ka moo ba e bonang hona jwale hobane mesebetsi e ka hlahang e ka ba mengata mme ya etsa hore le bona bana bano ba be ba fumane mesebetsi ha ba ntse ba di bona tjena mosotho motle boipiletso ntse le hore ba tshang ba tshola a ke renkeng kgato he basotho ba batle hobane ho itswe mesebetsi ya fokola ena ke e nngwe e ka etsang hore basotho ba bangatangata ba fumane mosebetsi ha e ka ya etsiwa ka ha rona ha ena ya Lesotho. Ke di beile ha kana letsatsing la kajeno ho ikutlwetse tsona mosotho o motle atamela boesa o tlotse bo ho utlwa hore na tsa letsatsi leno tsona ke difeng.

Re se lelegela seno he re se belle ka thoko me re kena ditabeng tseo re o hlobetseng tsona ho seng hwa kajeno. Ke ka Mmesa selemong sena ha lefapha la tsa bolepi Lesotho LMS le ntsha phatlalatso e mabapi le El Nino e lebeletsweng ha selemo sa dipula le temo se qala e leng ho tloha ka kgwedi ya Mphalane selemong sena ho fihlela ka Tlhakubele selemong sa 2027. Ho tlhaloswa El Nino e bakwa ke boemo ba motjheso le moya lewatleng la Pacific bohareng dipakeng tsa tikolo ya Amerika le ya Europe e leng se bakang ho fokotseha ha menyetla ya dipula holo dibakeng tse ka borwa ho tikolo ena ya Afrika. Lesotho jwalo ka e leng wa dinaha tse fumanang tikolong ena e tla be se lekgetlo la pele angwa ke El Nino ka ha boemo bona bo kile ba e ba teng ka selemo sa 2015-2016. Ho feta mona boemo bo tshwanang bo boetse ba hlahella hape selemong sa 2023-2024 le ha bo ne bo se matla jwalo ka ba selemo sane sa 2015 mme sena ke ho ya ka lefapha la tsa bolepi kwano naheng ya Lesotho. Ka sepheo sa ho netefatsa hore setjhaba sa Basotho se itukisetsa boemo bona haholo nakong ena eo temo ya lehlabula e atametseng maobane banka ya Standard Lesotho ebile mmokeng o neng o kgobokantse mafapha a fapaneng a nang le seabo ditabeng tsa temo. Sepheo se seholo sa mmoka o e ne e le ho tshohla mawala ao dihwai le setjhaba se lokelang ho a kenya tshebetsong ho hlola diqholotso tsa El Nino ditabeng tsa temo. Re kgatlilwe ka jeno ho buisana le banka ena ho utlwa ka botlalo tshebetso ena eo ba e entseng mme re tlo buisana le Mofumahadi Dineo o rapuleng ho tswa hona bankeng ena a thea morao teng re tla buisana le motlatsi wa mookamedi mokgatlong wa lefatshe wa dijo le temo e leng FAO ena ke Monghadi Mokgetlenyaneng Timo o tla re hlalosetsa ditlamorao tsa komelo e ka bang teng temong esita le seo ba nang le seabo ba lokelang ho se etsa ho itshimatlela ditabeng tsena tsa temo. Re boetse hape re kgatlile hore re tle re ntshetse pele ditaba tsena ka ho buisana le mookamedi wa lefapha la dijalo lekaleng la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng ena ke Monghadi Selebalo Moeketsing mme re tla qetela ditaba tsa rona ka ho buisana le Monghadi Kgotso le Pheane ho tswa mokgatlong wa dihwai wa lenafutlwa boitlhopho ba bona esita mohlomong le tseo ba di tshotlhileng e le dihwai.

0: Mokeng ona re sentse re na le mme dineo mme dineo ke ya o dumedisa mme o amoetse selemoeng sa Lesotho sengwa kajeno.
1: Kgotso ntate.
0: Re hlokometse gore ka nnete le banka le ile la tlhophisa mmoka ona wa dihwai le ba nang le seabo ditabeng tsa temo letsatsing lane la maobane mabapi le boemo bona ba El Nino bo hileng wa hlaloswa mohlomong e tla ba teng selemong sena. Re thuse fela ho tlisa ka botlalo gona gobaneng banka e bone le bohlokwa gore le tshware mmoka ona le gorena le tshotlhile ditaba tsa mofuta ofe le bone le fitlhetse sepheo sa lona le banka ya Standard Lesotho.
1: Ke a leboga ntate Moro. Lebitso la ka nna ke Mad Neo Rapuleng, ke sebetsa Standard Lesotho Bank, ke okametse dikgwebo tsa temo. Re le ba Standard Lesotho Bank, mosebetsi o moholo wa rona ke o bona gore ehlile re tshehetsa dihwai ka gotlhe-gotlhe le gore re ba tlhatlhelele ka malebela moo re kgonang go etsa ka teng. Mme le ka ga re ile ra utlwa gore go na le taba ya go letswa ga El Nino kapa taba e ka ra tlisetsang komelelo re le naga, mosebetsi wa rona ke gore jwale re thuse dihwai tseo re sebetsang le tsona go bona gore di tseba gore di tsebe ka taba tseno, mme ba tsebe le gore na batle ba itshimatlele ka sebopeo se feng. Ka lebaka lena re le Standard Lesotho Bank re ile ra keletsa gore jwale re tshware mmoka o ka ona dihwai di tlatla di fuwa nnete ya taba eo e leptswang e le gore batle ba tsebe ka yona e le gore batle seke ba fumana le mafosisa a ka nnang a ba kenyetsa tshoso. Mme gape-gape ga tlisa le mafapha a mangwe a goreng ga boemo bo le tena na dihwai di ka itshimatlela ka sebopeo se feng. Mme re le Standard Lesotho Bank, ga dihwai di na le tsebo e nepagetseng, mosebetsi wa rona jwale ke gore re ba tshegetse ka ditlhoko tsa bona gore jwale ba tsebe go itshimatlela. Ke a gola ke tshwana sepheo se segolo sa mmoka ono, mme ka nnete re ile ra fumana mafapha a ile a rabela gagolo dihwai ile tsa ba teng ya ba tseba gore ba tlhatlhelelwe ka tsebo le gore na boemo bo teng ke bo tlang ka sebopeo se feng, na ba ka tseba gore ba tle ba etse ditaba tsa bona rang tsa temo jwale ka gagere ba seke ba etsa dintho ka tlwaelo, empa ba ne ba kgeme le maemo a teng le ditsebo tsa morago-rago le dintho tse tla etsa gore dikgwebo tsa bona di etsa moshwelelela. Mme ka nnete mmoka o ile wa atlega gagolo, mme jwale ka ga o botsang date ehlile ka nnete re thabile gagolo bana re bone gore ehlile sepheo seo re ne re rerileng mmoka ka tsona o se fitlhelentle. Ke a lewa date.
0: Jwale ha mmoka o bile teng jwalo maobane hek ha le ntse le tshotlha ditaba tsena le dihwai le ba nang le seabo ditabeng tsena mohlomong tsa tlhagiso ya temo le tse dingwe kaofela, ke dintlha difeng tseo le utlwileng dihwai di tlhoka banka e tlo kenya letsogo jwa mohlomong go tlatsetsa dintlheng tseo e bang dihwai di tlhagisitseng mokeng o?
1: Ke a lebang ntate. E ka setlhogong ntate Borosi, dihwai di bontshitse tlhoko ya thepa, mme ka nnete taba yeo ka gola le rona ne sentse re eleletse jwale re sebile re ntse re ntse tukisa gore naga ka ba thusa go fumana dithipa tseo ba di tlhokang jang. Mme ka nnete re la gatlhaga ba etsetsa tshepiso go tloa mono gore thipa e ba e tlhokang go tloa ka metšhini ya temo, thipa e tla etsa gore le ga ba sebetsa masimo mane ba tle sekenne ba kenakenana le mobu gagolo go phetla gore ba ne ba ipolokele mongwe ba gagolo go bua ka taba ya komelelo. Ge le Standard Lesotho Bank re bue mong ba go ba thusa go ba fitlhela ditaba tseno, taba tsa pokeletso ya metsi e leng tlhoko e kgolo bane ke yone taba yeo dihwai tsa rona di lokela gore di fitlhele. Ge le Standard Lesotho Bank re ba re boe mong ba go ba thusa gore ba etse jalo, gape-gape le gore jwale ba bona gore ba etsa dikgwebo tsa bona ka mokgwa o jwale ba sebedisa maatla a hlwekileng. Bone o na le batho ba nang le ditaba tse jalo mokeng ono, mme re boe mong ba gore re ba thuse. Re ile ra bona gape gore go le batho ba etse dintho ka nako, mme gore ba etse dintho ka nako ba lokela gore ba be le boemo ba gore ba tsebe gore ba fitlhele ditlhoko tsa kgwebo ka nako. Mme re le Standard Lesotho Bank re boe mong ba gore re ba thuse gore ba fumane tsotlhe tse ba di tlhokang ka nako.
0: Go tloa mona jwale ditaba tsena ga ba se ba di tlhagisitse ba hele lona le banka le tla ba thusa ka ditaba tseno tseo ba di tlhoka mohlomo o bona gore le ga boemo bona bo fitlha ba be ba itse matletse. Leeto le le tlo baka tsela e feng jwale go tloa mona le tlo sebetsa jwang le bona o netefatsa o bona gore ehlile ga e ba le ba thusitse ka thepa le ba thusitse kaeng ditaba tsena di a phethala jwalo ka ga mmoka o ne letsatsi la maobane go tloa mo jwalo go ya pele le tlo sebetsa jwang le dihwai o netefatsa gore ditaba tsena ehlile di a etsala di kena tshebetsong.
1: Ke a lebang ntate Morosi. E kgolo ke ya gore mmoka e ne e se dihwai tsotlhe, bogolo e ne e le kemedi ya dihwai. Jwale ditaba tsena di lokela go fitlhela sehwai se seng le se seng. Jwale mosebetsi wa rona gona jwale tsena ke gore kgetswe jwale re tsamaya le bao ba neng ba le teng mona jwale re lo tla re hasa ditaba tsena gore ba ohle ba di fihle.

0: ba ditsebe ebe jwale re mathalebelo la gore ditlhokwa tsa bona ba sentse ba re jwetsa re sentse re ba sebeletsa gore ba di fumane jele ka ga ba dintse mme re ne re beile le batho ba gorereng le ka di fumana dibakeng tsena ka lebaka lena digwai di sekebe tsa dingwa ditlho gore na gantle ntho ena ke ipe e fumana kae ga e ba ke tlo tlhoka thepa ya nosetso batho ba neng ba fanang ka thepa ya nosetso ba ne ba le teng mono mme digwai di sentse di ba bone sentse re ba kopantse bona mme ba sentse ba lokelwa gore be sentse ba buisana gona jele tsena mme ga mmogo le gona re ntse re tsamaya letlhakorong la digwai.
1: Naga e Lesotho e na le ka mabalane e na le ka maloting tshebetso e le tlo e etsa ka ba go thusa dihwai ga e tsotelele gona dibaka ke di feng gobane motlhomo e ka nna ba ditlhoko di a fapana go latela gona mang o phela sebakeng se feng mang o phela sebakeng se feng ga o tsotele gona setšhaba kapa dihwai ke tse phelang dibakeng di feng.
0: Eyendat ka lesogonolo banka ya Standard Lesotho Bank e na le makala ditekeng tsotlhe mme makala a rona a boemong ba go amoela dihwai ka ditlhoko tsa bona jale ba tseba go di fetisetsa lefapheng le na leo jale e leng gona ge ba sebeletsang ka lebaka lena dihwai di tla beya ditlhoko tsa tsona go latela dibaka ka go fapana fela jale tlhoko ya bona ga tla tseba gore re arabele go sa tsotelele go bona motho o sebakeng se feng.
1: Ditaba tsena ge tlotla re bua ka tsona go fitlhela mane metsetsong e 30 ka morago gore a bosupa motlhomong ga o ka nna ba ditaba tse tlhelelang ga tla boela re gotlela wena empa ke batla fela o phetele ditaba tsa go fela ka metsetse medi.
0: Ke lebo ha go lonta teng mo go simeretsa kgweletso re le Standard Lesotho Bank gore ba haiso ga tseba gore ditaba ke tseo tse sentse di letswa ne re se re hlahlelletse ka mawala gore na re tla nne re tswele pele ka tlhagiso ka sebopo go sefeng ha re ka ratemela ditaba hantle mme Standard Lesotho Bank se boeletsa mona sere se boemong ba go le thusa dihwai tsa haiso gore re bone gore teng kgwebo tsa rona di tlo gola re tlo tlhagisa dijo di tla dula di le teng ka gana ha Lesotho ka tshegetso ya Standard Lesotho Bank re sebediseng tlo fumaneng tsotlhe tse di tlhokang go rona re le ba Standard Lesotho Bank ke a leboa ntate mo
1: ka nnete Medina o ge le buile golo go ba le puisano le wena motlhomo ga re ka ba le taba tse dintse re tlhokang tlhakisetso re tla boela ge ge gotlela go wena mpa ga jwale ge re le buile golo tlhame
0: ke a leboa ntate
1: thank you. Mamedi eno he ke Medinao Rapuleng ho tswa bankeng ya Standard Lesotho jwalo ka ha ebile yona e ileng ya tlhophisa mmoka ona o neng kgobokantse mafapha a fapaneng a nang le seabo ditabeng tsa tlhagiso ya temo kwano motsemogolo Masego Maobane mme re ile ra boela gape ra bontsha gore re tlo buisana le motlatsi wa mookamedi mokgatlhong wa lefatshe wa dijo le temo o sebalang ka gore ke FAO ena ke monghadi mokgetlhonyaneng T mo go utlwa gore na e be bona e le FAO na seabo sa bona ebile e sefeng ditabeng tsena tse neng di tshotlhwa Maobane jalo ka e le mokgatlho wa matšhaba o shebaneng haholo le ditaba tsena tsa temo gobane ditlalao di a bontsha gore ga o lekolwa di El Nino tsa nako ya go feta jalo ka ga Lesotho re ile ga nna ga bontsha gore e ne se lekgetlho la pele taba El Nino e fitlha empa re ga ke le mothating ona re amoele ntate Nthimo mme ge sentse re na le ena kwano mogale ntate Nthimo ke a o dumedisa ntate wa moetsi sa lemoeng sa Lesotho o sengwa ka jeno.
2: Ke a leboa ntate le ba mamedi ba ga
1: ge tlhokometse ka ditaba tsena tse ileng tsa e tsala maobane mane mo banka ya Standard Lesotho e neng gobokantse ba nang le seabo ditabeng tsena motlhomong tsa temo tlhagiso ya temo le tse dingwe kao fela mabapi le boemobane ba El Nino re kgatlhile motlhomo gore re ke re utlwe go tswa wefeu gore na ebe ke ditlamorago difeng tse ka lebelelwang dihwai le setšhaba le botlhe ba nang le seabo ba ka di lebelelang ka lebaka la komelelo e ka bang teng e bakwa ke El Nino e be jwale ga a kena gore na ke mafapha a fe motlhomong ao e bang a tla mea le gore na jwale ke dintho difeng tseo ba nang le seabo ba lokelang go di kenya tshebetsong netefatsa gore ga boemo bona bo fitlha ba be ba itukiseditse bona.
2: Ke a leboa senta ke go re fa monyetla ona wa gore re bue le Basotho ka taba tsena. Taba tsa El Nino lefapha lane la bolepi letlhe le bolele ka tsona ka nako e kgolo e ba gore na jwale re itlhophisetsa boemo bono jwa Mosotho e mong le mong wa tseba gore ditlamorago tsa El Nino ga e monana ke komelelo mme komelelo e otla lefapha lena la temo go feta mafapha otlhe ka matlhakoro a mabedi le tla otla lefapha la dijalo le otle lefapha la diphoofolo mme dijalong re tla bona ka go tlhokagala ga kotulo dijalo

0: di senye pele hukutu la, apo di manjwa sutra, ki ale le wala le mchile, fe la he, di se afisye le kutu. Ka moko chanang makulo, ka hore antlafala ka lebaka la pula ho feta eng kapa eng, le ona e be a qepa. Empa e kgolokgolo ko hore kaofela dintho tseno hore di phele ha di hloke pula, di hloka metsi. Jale dinoka se ntse re tseba hore ha eba komello e tla fihla, didiba, melatswana, dinoka le dinokana di tla tsha. Ho bolela hore jwale wa thatafala, ho e mong le mong a phelang ka temo, wa thatafala ho e mong le mong a phelang ka dihlodileng. Ke tsona ditlamorao he tsa komello e ka bakwang ke El Nino. A ke tsebe hore na boemong mona o ne o batla ho botsa kapo ke nne ke tswela pele.
1: Ha re tswela pele, o se o hlalositse hore na ka nnete e be ke ditlamorao tsa mofuta ofeng tse ka bang teng. But empa taba bohlokwa jwale ke ya hore na ba na le seabo na jwale ba itukisetsa boemo bona bofeng, ke dintlha difeng tse tlamehang ho shejwa haholo ho tloha jwale.
0: Okay. Ya pele, ka mafapha a rona a mmuso, e leng lefapha la bolepi, lefapha la metsi, lefapha la temo, le tshwanela jwale le dule le hlokomedisa setšhaba ka taba tseno gore boemo ke bona, mme ha re itukisetseng boemo bono. Mme boitukisetso ke bofeng? Boitukisetso ke gore o etse qeto tse nepahetseng. Ha eba o sehwai tsatsing le jwale wa jwetswa hore e ka nna ba komello e tlaba e mpe, qeto eno e tshwanela ho etswa ko wena hore na tshimong ena ya ka e ke e tlwaetseng ho e lema ntshwe, na le mosebentse ke tlo e lema ntshwe, na ntshwe e tla ha ke ikentse mobung ke tla tseba ho ikotula. Kapa tshimo e ya ka lemong se ka baka la boemo bo, ke tla ya le mafuru e le hore e tlo tla e sireletsa diphoofolo tseo e leng banka ya ka nakong ena e ke bonang boemo bo tla nkimela na. Ntho e ke e bolelang ko hore ba tshang ba tshola ba tshwanela ho fa dihwai melaetsa le dikeletso tse tla bontsha hore ba tsebe ho etsa diqeto ka nako, hobane ho etsa diqeto ka nako le ho ke yona ya bohlokwahlokwa ho feta tsohle. Okoko wa wa kgakeletsa metsi nako eo ntho e se omeletse ya ke noka e se omeletse, empa ha ele wa tseba hore ke tlo tla ke hloka ho tshella, ke nako ya hore jwale he o etse letangwana la hao, o etse tanganyana ya hao e tla o bokellela metsi, e le hore nakong yane ha di tseta o bo tseba hore sesiu sa ka sa metsi ke sena. E nngwe eo ke e ratileng monono mokeng ono ko hore batho ba laba ba jwetswa hore ba tshwanela ho tseba hore na ho tlo hloka metsi a makae ho hlahisa kg ya dijothollo ha o e bapisa le ha o hlahisa kg ya meroho. Mme wa jaka hore o hlahisa 1 kg ya dijothollo o hloka metsi a mangata, ka mme nahanya metsi a hlokwang ke kg ya di kg ya meroho

0: leleng e hlaha e le kudu go ya mo la e tsao moholo o di tsama tsa maobane di ne di tshe ba empa e kholo kholo kholo ka o feta go hore mo no re bone le gala la temo re bone le gala la leno la la di meteorologi la
1: tsa bolipi
0: la bolipi ne ri wa ile a tsare ba haiso makarana ha ga sebetsa moho ala go bana la la metsi tsena hana ho re buile tsi bo ka sa mona e ka ba bo re thusang ho ne ba di ba kopa hore makalano wa sebetse ka thata ho e nngwe ile ba e bolela ke hore ba ka thabela ho loha bolipi bona bo ka hlabang ba ba haufinyane mohlomong ba ba ba tsamaya ka ditikolo tsa rona tsa temo ditikolo tsa rona tsa temo di ga di kgolo haholo re na le mabalane re na le masikong ya dithaba re na le kgotlo ya sentlu re na le dithaba mabalane ebile a go tswe ka a ka leboya le a ka borwa mme ga e ba dikeletso le tlhagiso leseding e ka tseba go supa gore nna ke bona e ka mabalane a ka borwa go tla bolojwang mabalane a ka leboya go tla bolojwang mesikong ya dithaba go tla ba jwang go tlhonya sentlu tla ba jwang ka dithabeng go tla ba jwang e tla etsa gore dihwai di tsebe go nka qeto tse nepagetseng ka nako e nepagetseng ditabeng tseno ga ke tsena mookamedi o ka ba go na le go gongna
1: ka nnete ka lebaka la nako tlhe na leng timo ere ke re ka nnete re lebile haholo ga o bile le nako tla ga tlhalosetsa ditaba tsena tlhe na te le ka moso re kopa o nobe jwang ke a leboa mamedi jalo ka ga utlwile he eno ke ntate mokgetlenyaneng timo o tswa mane mokgatlhong wa lefatshe wa dijo le temo FAO kwano nageng ya Lesotho jalo ka ga le bona ba bile le seabo mokeng ono ebile le mokgatlho o shebaneng gagolo le ditaba tsena tsa tlhagiso ya temo lefatsheng ge la o le jalo ga re le mothating ona re tle re suthele lefapha la ditaba ka morateng fela ge boela re ntshetsa pele ditaba tsena le bao re tlhophisitseng gore re tle re buisana le bona.

ka mabalane empa ho bata holo dibakeng tse ka maluti moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa ho e ba mareng ho hlaha leboya bophirima ha re lekola dintlha tsa motjheso dibakeng ka ho fapana tsona di bontsha ha dintlha tsa motjheso kwa rekeng sa malesiku teng ke dintlha tse leshome le metso e mene ha mane seterekeng sa Qutheng le dintlha tse leshome le metso e meraro seterekeng sa Qashasnek teng dintlha tsa motjheso ke tse tsheletseng ha seterekeng sa Mohotlong le dintlha tse supileng sa bakeng sane sa Oxford teng ke dintlha tse pedi ha seterekeng sa Bothabothe le dintlha tse leshome le metso e meraro ha re fetela seterekeng sa Leribe le seterekeng sa Berea dintlha tsa motjheso di dutse ho leshome le metso e mene mane seterekeng sa Thabatseka teng ke dintlha tse tsheletseng ha seterekeng kapa sebakeng sane sa Semongkong e le dintlha tse pedi mme re dula hantle metsotsong e leshome le metso e mmedi re foraletse hora ena ya botshelela mme jwalo ka re ile ra nna ra bontsha ha lenaneo lena le qala re ile ra bontsha hore kajeno ditaba tsa rona di tlo shebana ho le ditaba tse ileng tsa tshohlwa mmokeng wane wa dihwai o bileng kwano motsemoholo Maseru maobane o neng o shebane haholo le ditaba tsa hore na ba na le seabo ba itukisa jwang mabapi le boemo ba El Nino e lebeletsweng haholo nakong eo selemo kapa nako ya dipula e fihlang e leng ho tloha ka kgwedi ya Mphalane selemong sona sena ho isa mane kgweding ya Matšhe selemong se tlang e leng selemong sane sa 2027 mme ha re le mothating ona re tlo ntshetsa ditaba tsena tsa rona ka ho buisana le mookamedi lefapheng la dijalo ho tswa lekaleng la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng ena ke ntate se lebalo moeketsi o tlo tla re thusa haholo rena e be ka lehlakoreng la mmuso teng na e be tshebetso na ke ya mofuta ofeng ke dintlha difeng tseo re ka di lebellang tseo mmuso o so ntse o di etsa esita le rena hona mo letsatsing la maobane dihwai tseo e ileng tsa hlatsa kena ka botlalo ditabeng tseo ba lebeletseng ho bona mmuso esita le bana le seabo ba di etsa ho netefatsa hore boemo bona ha bo fihla ba be ba itse matletse na mmuso o fihlela ha jwale na ke mehato efeng eo o ntseng o sebetsana le yona holo jwalo ka re ile ra hla ra bontsha hore taba ena ya El Nino ha se lekgetlo la pele naha ya Lesotho e kopana le boemo bona ba El Nino hobane re supile hore El Nino e la ka ba teng ka selemo sane sa 2015-2016 ya boela ya ba teng hape dilemong tsa morao tsa selemo sa 2023-2024 mme ke na hape jwale ba ikarabelang kapa ba nang le seabo ditabeng tsena ba bontshitse hore le selemong sena se sa 2026 esita le 2027 boemo ba El Nino bo lebelletswe ntle le mona ke tle ke bontshe hape hore ha ntse re batana le ena ntate moeketsi re tlo leka hape hore re tle re buisane le mokgatlo wa dihwai wa lenafu bane hona mmokeng o tshwanang ho bile le mekgatlo e fapaneng ya dihwai ho tswa diterekeng tsena tse leshome tsa naha ya Lesotho bona re tla utlwa haholonyana hore na e be boitlhopho bo jwang ke dintlha difeng tseo ba tlileng ba di hlalosa ka botebo hona mmokeng o letsatsing le o la maobane re dutse metsotsong ya leshome le metso e mehlano re foraletse hora ya botshelela le wena mamedi re tla boela hape jwalo ka mehla ro fa monyetla hore o tlobe le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshohla letsatsing la kajeno taba e nngwe ya bohlokwa e hlahelletseng ke ya hore jwalo ka ha taba ena El Nino e atametse taba ya bohlokwa ke hore ba nang le seabo ba ke ba lekole ditaba tsa El Nino dilemong tsa ho feta mme ditlalao di a bontsha hore El Nino ya nako ya ho feta kwano lefatsheng ile a baka hore batho ba balwang ho dimilione tse 60 kaofela ba be tlokotsing e le taba ya hore ho bile le diqholotso tse ngata holo tse ileng tsa tliswa ke yona taba ena ya El Nino mme mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o ile wa ba supa hore ebile tjhelete e ngata holo e balwang ho dibilione tse 5 kaofela tsa didolara tsa Amerika e ileng ya tlameha ho sebediswa ho thusa setjhaba lefatshe ka bophara ka ditaba tsena tsa El Nino taba ena e ntse le sesupo sa hore na ke diqholotso tse ngata ha kae tse tliswang ke yona taba ena ya El Nino mme ba nang le seabo ba lokela ho itukisetsa boemo bona e sale nako ha jwale e re mamedi re ke repotele hanyane re leke ho bona hore na ha re qetelle re fumana ntate e se lebalo empa ha re sa mo fumane re tla leka ho fetela hobane ba lenafu re repotele hanyane fela re tota re tswela pele.

0: Ne tsebo nyaka ke mosolo taba ena e traitseng ke ipele mosolo o traitse babodi ona ba tsa nne taba maikutlo a ka le ya komiti ke sitoro ke a o kofa empa se ntse ke ba tsima maikutlo ona a laelaeng re swa kopane sa sekgetlela sa matheso a sereta e tshwela ke tsena ga se ke tsea moele yang ga ke nagale dikgato tse tlamegong kua mono ka ga kgona go dinka obane baazente kapa mmuso wa lesotho o tshwanetse o tshwere molao wa gona wa gore renkereika dikgato tse nepaetseng tsa molao motho ga e sale o tloga ka 2013 re matha re bua ka molao ona paramente na e swa ya o kalakalong ena e swa o kalakalong o ye metekelele ga ora o e tala nna ke tsebe basotho ba sa dikgomana jale ga go ya tlogonko mola fana go tletse babonni ba utswa dikgomo ba leta ba bolana kose le kwena ka o fela
1: gantle bothata ba dipapisa gone ke gore tate ke batho itšhabang pele ga o jala gotho o na le boboloko o na le babose ba shebile ntho ena bula ka mono o thege shebile fela ga moso ba ba go tshetse ke yone ntse tsebe ntse re futsanyake ntse tsebe yona ena ntse futsanyeya koo go ya pese ya le basotho ba re ga e futsanee kgwedi ba phela le bokoa lelo le dia le boemoa le go bape le go fela ke re ko bua o ko bona wa sa setlhongwe ga setlhongwe ke mmuso ga setlhongwe ke dibogodi ga setlhongwe ke bona mapolotiki bana kore ga ona ntse le gona le ga etsetse jwa letsa ga ona ntse wanang le puso mona e tsiwa ntse le bona go shone jo tšheleta mmuso tlabe le tšhentšhe ke ena ga ba baletho gona ba phasetsang le ditemo ba ipaikalena difofane ba itse ofale otisa monono le stenti
2: eleno a gadimpho ga ona taba dumelang ye babaedi ba re ga e ba go rua diphoofolo ka gara toropo ke tlolo ya molao kapo ke go tlhoka dipolane tse hlakileng go ya ka bona jale ba re taba e yaeo mmuso ntse e kgotheletso ya boitjago re itjagekang re itjage ka masimpa le dikwankwaga tse tsentseng di bolaya bana nageng tse dinkwa
3: kana ba tsa go pita dina e di shong ba ke tsaba go ba gata go pita ke phoso ya tele ya bobeki o ge na mo putso ba ba tsuba tsheta mo sebetsi o so so puo o go tla e ketsa ka go ba e kele tsa mo sebetsi fela go sa e ketse mo putso o ba ke tsaba go bua go ba di mulaela ha o khatse monana o tsika na mo putso o fole ke mo e kele tsa ba tsaba go ba tsota go tsa dithuto tseo
4: tabana
3: le ba
4: buang
3: ka tsona ba
4: ga dithuto tse sentse ba di sebedisa nna go ntse re batlang gore re tle re bue tate go tlhokometse hlapa le batswadi bao ditaba tsena ehle ba ditseba hantle ntle ba sheba fela gore na monna eo a mathang le ngwane wa ka ke monna a nang le tšhelete ya ba itšhebela pele fela ke bua tjena tate re na le ditaba tseo re ipitlileng go tsona tseo motho a tla ba a latela motho ene wa monna mona a fitlha go yena ba pele tsala ke tsama mo tsana pele ke tsama mo lela go hela ke tlokometse go e tswe go bolela ngwana lwaka ke kopa hore ka nnete ntate o go mpo bona gona re dumela na jwa ke kopa mphe dikitse
5: mamedi ge boetse gape re khutla jwa lo ge le metsotsong e ma shome ya mabedi ge foraletse hora ena ya botshelela mme ge sentse re ikopela tshwarelo ka ho ba le bothata bo bo re tobane le bona re ne re tshepisitse gore re tla buisana le ntate moeketsi go tswa lekaleng la temo kanetso ya dijo le phepo e nepaetseng e le mokamedi wa lefapha la dijalo lekaleng leno empa jwale go bonala re sa atle gore re mo fumane le ga re ne re tshepisane gore re tlatla re buisana ka ditaba tsena mme ga re le mothating ona re tla fetela go bane ba mokgatlho wa dihaikwano Lesotho le NAFU mme re tlo buisana le ntate kgotso le Phehane mme sentse re na lena kwano mogaleng ntate le Phehane ke ya o dumedisa ntate wa moetswi sa lemoeng sa Lesotho go seng wa kajeno
6: a ko dumedisa ntate mogosi ntate ke dumedise le Basotho botlhe empa ka kotlolo dihwai ntate se mamelang kgwedi ena sa
5: maobane lebile mane mokeng o neng o tlhophisiwe ke banka yane ya Standard Lesotho taba e kgolo e le taba ya gore go thakelwane ka malebela kapa mawa mohlomong go shebane le taba ena ya boemo bo lebeletsweng ba El Nino taba ena ya El Nino ho

0: bontsitse gore ha se lekgetlo la pele ba teng, mme ena mohlomong e ka nnang ya ba teng kana ya seke ya ba matla jwalo ka ya pele ya selemo sane sa bo 2015, kana ya tshwana le ya bo selemo sane sa 2023-2024. La ho le jwalo, boemo bona bontse ba gore bohle ba nang le seabo ba lokela ho itukisetsa boemo bona. Re thuse fela ho utlwa gorena le dihwai dintlha tseo le di tshotlhileng mokeng onana ke dintlha tsa mofuta ofeng, ke dintlha difeng tseo lona le mokgatlo wa dihwai le tlotla le thusa dihwai ho itshematlela ditabeng tsena, esita le thuso eo le hlokang ho e fumana ho ba ikarabelang hore boemo bona bo fihla dihwai naha ka bophara. La be le itshematletse le thusitse boemo bona ho sena diqholotso mohlomong tse ka setisang ditabeng tsena tsa temo kaofela.
1: Mandate ke a leboha ntate Mokosi, ka nnete ntate ho a nepahala hore re tle re ananele taba enoneng e entsweng ke Standard Bank e ntlehadi, hobane rona re le mokgatlo wa dihwai wa lenafu taba ena re ile ra e hlokomela ka hobane re na le hore re nne re kenekene marangrang a mekgatlo ena ya dihwai e meng e kenyeletsanyana ya bo Zambia le ba bang bao re leng tlasa sekgurumetso sa mokgatlo o mong sa ka ke mona o bitswang the Southern African Confederation of Agricultural Union, e leng sa kgau ka bokhutshwanyane, e leng moo re dulang re arolelana ditaba tse ntle go tlhaga dinageng ka go fapana kapo diqholotso tse re amang re le regime. Mme ntate kere e ne le ka kgwedi ya June ga re tlhokomela dipolelo tse hlahang go ba bang ba mekgatlo ya gona gore na boitlhopho ke bofe dinageng tsa bo bona mabapi le taba tsena tsa El Nino, yeo le gone ga la tlhaga e phamolana godimo ga le ka go susumetsa gona ka gare gona ka mona gore hela ga e kare ga gabo gone mo e ntse le bosibuje fela dinaga tse di ntse ntse diitlhopha. Empa nnate gere ga leboa ka ketso eno neng e ntseng ke Standard Bank ka jeno ye mpanyela ya ntshirela maobane e ka bele gore ebe ke boitsitse gore na ke bona ka boithaopo kapo ke bona gobane go na le tshusumetso kapo kopo e itseng gore ba qetelela ba re memetseng tabeng e ntle ga di ena. Empa ntate ga o tlhakole gore go e ntse ntho ntle, mme ntate kere ga ke kena ditabeng ka kotlolo e tlile go jalo ntate ba tataisang e leng bana ba ditaba sa bolepi ba supile ntate gore e ka nna fa etsagala gore go be le taba e ka nnang ya tshwana le setlha sena sa 2023-2024 le ha ba boetse ba supa gore ditaba tsena ba tla re tiisetsa tsona bekeng e tlang. Empa ga o tlhakole gore ntate ba latlhile ba bua ka gore hash mohlomong gaufinyana le 100% ga e banene go sothe re a hakanya e tlhile teng re ka lebelela El Nino, mme re re ga e ba ntate e ka ba yo tshwanang le ya selemo sa 2024 re bona ka ha ga mokao haholo bakeng sa hore e be re nyanyeleditswe kapa ona go hlokomediswa etswe ya neleng ya 2024 e laba ya fitlha. Ga ke gopole gola ka goba le diphutheo tse kareng tsena tse ne di re hlokomedisa gore na re lokelang go itshematlhela jwang, re lokelang go itlhophela yona jwang. Empa neneng ena ka nnete ke boeletse go rona ntate gore na ga e le monana e leptjwa ebile re soka re kena ka gare o teng re lokela go sebetsang jwang ka le dikgwae. Empa nnate ke supe ke re mmoka wa maobane le ga e le mona o ne o le motlagadi o nona le mo kgeboneng o sekasekame gobane e ne le melaisa e lebiswang go gone re le dihwai ka tsela ya gore re a eletswa e leng taba tse re di ananelang tse ebileng ke sa hlokeng gore ke kene go tsona. Ntate Nthimo ke mo mametse ntate ga dilokodisa le maobane ditswile ntsi jalo e ka ba go ja nako gantse ke re go lengwe tsena go tlhokomelo mo boitsena e tlabele go pheta ditaba tse ntle tseno tsa di buileng. Empa ka mona ka mo kereng ke bone o hlwetsa-hlwetsa ke gore e ne le ditaba tse o bonang e kaka di tobiswa gore ne re le dihwai gantenyane ntate gere ga o nepagetse boikarabelelo ba tlhagiso ya dijwa Lesotho mona ga se go ba gone fela re le dihwai, ke ba gone le mafapha a tšhang a tshola a kenyeletsang lona lekala la temo moo re boneng haholoholo lekala la temo le ne le le teng ka mono ebile le bua ka lefapha la dijalo re sa utlwe go na le ba hlahang ba bua ba re hlokomedisa gore na jwale ka mona ka diphoofolo re lokela go tswa le go kae. Mme taba eno ntate wa bona gore e sentse e supa gore go ba le dikgaelelo ditabeng tse dingwe moo mohlomong o tlo tla fumana gore re tlatla re wela ka gare go diqholotso tse tshwanang le tsanene tsa bolampiskin lefulana la magopo go ba temo ntate ga se gore na re ya masimong fela jwang re lo tlhaisa jwang, ke gore na diketsagalo e neneng ya El Nino e leptjwang go na le dieng gape tse e potapotileng tse re tlhokang gore re tlhokomediswe ka yona go kobisa dihwai gore motlhomong ba tla ba tlotla ba kena ka gara qholotso e tshwanang le ya neneng ya lefu la magopo. kere ke hona ntate empa ha ire mo ka uno.

0: tla re thuisa ntate gore e bang o tla ba di mo ka se fapana se tshwana se hlahlamang ena go tlo go bona hane go na le mafapha mang a hapellwa ka ba engwe ntate ge ntse re bua ka lona le fapha lena la environment le re re le ne le emetse hantle ke bana ba meteorology motho no ka lebella gore o tla ukwa go na le mantswe a boelang a sa gore na ga e le mona gothe go tlotla go ba le moebo bona na go thengjwale ka taba tsa makhulo ka ditaba tsa tshireletso ya bomekgwabo le tse dingwe e le mafapha e shileng a ikarabelelang go fana ka ditshebeletso tsa mofuta oo mme wa bona ntate gore ga e sala gothe dihwai leo etsa dintho tse bokeletsang metsi le le tlhokomela gore le sireletsa makhulo ga se gone ntate re le dihwai ba bega matobo mane kapa ba tshwarang dipolomiti tsa go phunya ditlhaba mme taba ena wa e bona gore ga e ba go lepua taba ya bolepi ka tshobotsie tsena e tlhile e re tlhoka re le mafapha a tshang a tshone mme ke supe ntate ke gore e nngwe gape ebile ntle ka taba tsenana ke gore go na le mogatlhelo monana wa bomme le bontate bana ba re fang ditshebeletso tsa temo e ba ba re ke rekisetsa bo dipeo bo manyolo bao re e bone dilemo ka go fapana ba salela ditabeng tse kareng tsena ebe ga e be karolo ka nnete re leboe lekala la rone le Standard Bank ka ketso ya maobane gore re bone ba gapeleletswe ebile ba sa gapelelwa fela ka gore bae ba lo mamela e tlile go na le kaekae motho ba latlhele le bona ba tlhagise maikutlo gore na ba reng ga boe bo bona bo le tjena mme taba ena e bontsha gore ntate ga re eleditswe ke bolepi gore na maemo a jwang go eleditswe ba re supply-ang ka dipeo le manyolo go tlhakile ntate gore ga re le go reka dikgwebo tsa bona re tla fumana go nepaetseng ebe jwale re ya masimong ka go nepaetseng go ipapisitseng le maemo a letswang motlhomong ntate ga ntate modimo a ka gauhela re tla gotlila ka letho masimong mme taba ena ntate wa bona gore ga re ka ra tshwarisanang jwalo re le mafapha ya banena ga re re temo ke ya dihwai fela e go tla ba le mo e re ntshang le teng botleng tate
1: naga ya lesotho ka mehla le mehla ba ikarabelang ba dula ba bontsha tshwenyo e kgolo e na ya gore dijo tse sebediswang ka gare ona bogolo ke tse dulang di tlhaga Aforika Borwa kapa dinageng tse dingwe jwale boemo ke bona ba El Nino motlhomong e e lebeletsweng taba e le itukisetsa kae gore motlhomong dijo tse sentse motlhomong tse ntseng di tlhagiswa gae mona bo phofu pone tse ntseng di tlhagiswa ga jwale go fitlhela gana jwale motlhomong ga dina go amega jwalo ka gare na lesotho sentse lata dijo ka ntle tse sentse di tlhagiswa motlhomong ka gare ona ka mo le itukisetsa kae le dihwai go netefatsa gore motlhomong taba e na le nino ga e tlo tlaela ama ke neto sentse o bontse dintlha tse dingwe
0: eyanate ka nneteng date ke re go amanaga kwa El Nino ga e tlotla e ama fela ka se lokelang go kena mobung e tlotla e ama gape le tsona tsena tse sentse re na le tsona gore na re di boloka jwang gore e tle re ga re gotla ka gao letho masimo ebe go na le mediko mo re ntseng re nka dijo tsenang date mme go tlakileng date gore gona jale ga e ba kgoloso e sentse le gore na tse re nang le tsona re di bolokang jwang re tlotla re tshwanela go di latlhela ka ga mmaraka re be re senyetsana le tsona di-price se ba mmaraka ga o di amoele go tlhakile gore di lokela gore di fetwe dijo tsa diphoofolo empa ka maemong a mangwe o fumana gore ga e swe ka e ba le nako e nepaetseng gore e be sentse re etsa supplementary feeding ka segatlha seno e sempa e le fela go di kobisa gore di seke tsa senyega mme wa bona ntate gore e tlile re tlo tla re ya gona mane mo goreng jale go bonala re imelwa gagolo re le naga ke taba ya di-imports re etse motlhala ntate re re ka o sheba ka bomegogong ka monana le tsela tse dingwe re na le di-aggregation center ke tse enolong tse pedi e nngwe ke enolong ka gatikwa ka monono moo sepheo e leng gore o bokeletswe ditholwana le merogo ebe jale dikgwebo tsenana di yaka teng go a reka e nngwe ke anene Northern Agri Hub mane le Tsikwane ya monono ngwe shebe ke ditala fela ntate tse korempa ke re ke ditala fela kapo megao fela e mahaha e sa tsheleng letho gobane le a go isa thepo ya gone ka mo dikgwebo tsena tse go lebeletsweng gore di lo reka teng ga o na letho e le susumetsang gore di lo reka mme ntse di fua dipolomete di tshela bogogo mme taba eno ntate ke yona e diang temo mme jwale wa bona gore ga e wela ge na le letho ge sentse re latlhegelwa ke thepa ya gona gobane e sena baje e bolela gore ge lo kena ka gare go ya lenino ka manene ka lose e bakuweng ke ditaba tse motlhomo re kabe ge di-controls go feta tsena tse gereng di-natural ga re boele re setele tabeng ya dijothollo ntate batho ke bana ba santsa ba kotula dijothollo le ga o kena marangrang a di-facebook mona o bona batho ba bapatsang bo dipone bo eng re a tseba ntate gore re na le malwala ao tebelelo e leng gore a reke thepa ya rone ebileng re reka kotlolo a tsaereka empa re re na re le naha e se re thepa yohle e re nang le yona nakong e ya kotulo e lokela gore e fetele malwaleng kao fela ga ona itsenyana eo re ka ga e bebelelang ka thoko go ha modikwa wa gone wa Food Bank jalo ka ga setogo e le se seketang gore se gauwa hafoso mme wa bona ntate gore ga re sena boinagano ba mofuta o nonang ga le naha re tlo tla re kena ka gare go setlha senana se letswang go thoke sa komelelo motlhomong ge sentse re sena letho medikong ya gone ya Food Bank mme go tlakile gore 2026-2027 ga tlabe re sena letho go fitlheletse 2027-2028 ga tla gutla ka letho kotulong yane le motlhomong ga ba selemo seno ne se tlabe se le setlenyana mme wa bona gore e tla ba leeto la lemo sepedi ntate go fitlheletse kotulong ya mafelo a selemo sa bobedi e tlabe le gona re nang le letho athe ga o ne o nepaetse ko re na re sentse re gaga mediko jwang ya go boloka mo re sebeditseng gantle ye nngwe ntate ke taba tse
1: pelepelepele re kena go eno e nngwe ntate le phiane ke kopa o ntumelele fela re ke re rekise re tlo tla re tswela pele ka moranako e seka FM.
2: Now hloka tjhelete e potlakileng. Express Credit e na le tharollo. Kadima ho tloha ka 500 maluti ho fihlela 5000 maluti. Ebe o e fumana hona mohlang o e kopileng. E ka ba mabaka a tshohanyetso, ho patala sekolo kapa ho fihlela ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi. Re na le kadimo ya motho e mong le e mong ya short term loan. Kopo tsa rona ke tse bonolo tse senang tieho ya letho. Fumana tjhelete eo o e hlokang kajeno. Etela expresscredit.co.ls kapa letsetsa 8004-4444. Kadimo ka boikarabello. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Mamedi ge go tla jalo re le metsotsong e mashome ya mabedi le metso e supileng re lebile goreng ya bo supa mme re tla boela re suthela bane ba lefapha la ditaba ntate le phiane ke kopa gape ge tle ke wa moele ge tswele pele ono ke na ntlhenyane ya bobedi
0: eya ntate ke ne ke re ebile e nggopotsa ntho e nngwe ya botlhokwa ntate gore gangata ka gare ona ka mona go bonala re ba le dimmoka tsa mathata e se dimmoka tsa ditharollo gangata moo re bilang ge ntse re kolokisa mathata motlhomong e bene leng taba tsa gore na ditharollo e ba difeng ga batla re ba basesane jale ke ne ke re ga ke fetela tabeng yeno ntate ke re e boetseng e tlotla e maatlafatswa ke tabene ya El Nino gore na e re senyetsa ka segatlha sa mofuta ofeng ke ena ya tlhokalo ya mobu ya seed bile ntate e leng molao ona o sireletsa ntho e re e bitsang peo gona jale se ananela ntate mosebetsi e ntseng le Standard Bank gore e bitsitse di-acro dilake tseo gore re tlotla re buisana le bona gore na ba re thusa jwang go ya masimong ka nepo empa sheba gore na ba tlotla ba sebetsa ga botlhoko jwang gobane go na le informal business ke eno e behang tlhakantshutshu fela seterateng mone e ba e bitsang peo ke mang a tla ya dikgwebong tsela e benene o lo reka peo e turu gobane go thwe e itshematlela kgatlhanong le boemo ba legodimo empa seterateng moo go na le peo eo o rehelelwa go ntse thwe ke itshematselang kgatlhanong le boemo ba legodimo fela e se peo wa bona ntate gore qetelelong ya letsatsi yona tabe ena e rekeng ga e baleya ya di-imports tse kenang ka segatlha ka ga rona di tlotla dikena gobane jale go bonala go phunyeile go le masoba fela mabapi le gore na gantlentle peo e tshwarwa ke mang a e tshwakela go kae ka gare go naga ka mona motlhomong le gore na bana ba fana ka dipolomedi tsa dijo kgetsa motlhala ka tswala ditapole tsena tse setshane ga ba di bona se di le seterateng moo di tlhongwe bote e thweng peo ke 50 rand fela ba tseba gore ntho e ne a se peo ena ke gore na go thweng ke a gola ke tse dintate tse rereng ga re na le mokolokotane re dulang go gaga fela wa dikholotso tse amanang le dihwai tsa potemo go sena mo rereng ga ke re heletse mokolokotwane ona ka di-solution tse rereng tsatsinena re thula ntho ena ga re sa tlwetse re kutlela go yone ga tlanne re be le kgolotso e neneng ya gore El Nino e fitlhe e be fete fela o fumana gore le nakong eo rereng e fetile ga o be le kgolo temong ya lesono taba e nngwe ntate ke e amanang le ditaba tsona tsena tsa tikologo tse ntateng thimo a di beileng gantle ntate tse ke sa tlhokeng gore ke tlhakolole ditaba tseo tsa gae ma a supile gore re tlo tla re ba le tatlhegelo ya magulo se ba le tatlhegelo ya metsi go phokosela go tlhaga mane le metlhoding ka lebaka la komelelo eno mme wa seba gore na mosebetsi wa metsi ka go naga ka monana na o mongata jwang ntate empa jale ga re shebe gore na ke mang a lokelang gore a sireletse taba tsa magulo le taba tseno tsa metlhodi a di sireletsa ka eng mme wa bona gore taba yane ya thule e se buang ka ena gege e sa le paramente mane e le molao ona wa kaloso ya ditaba tsa magulo Range Resource Management Bill phere o ne tshwanela gore e be ke mokolokolokotwane o mong e re o fetileng wa kgolotso e re reng re se re super solution gore re na le bili ke ena ebe jwa le ha El Nino e sija ka shebana le El Nino jwa le bona hona tsena na ka shebana le ntho tse pedi ke hore mola wa rona o sentse o hlotsa o a lo sandi taba tsa tsa mafulo jwa le hotla El Nino hape e se le dintho tse pedi tse ka shebana le tsona wa bona hore ke ketso ya modimo le ketso ya monna ka ketso ya motho jwa le ka seka sebetsa ka tsona hanthi ena e re reng ke tla ka motho ne ka tshwanela hore ebe ke hale ka fitile ka yona mme ke tse ding tate tsa di shipang re ka nnete go bonagala tse ding se ntse ka tapatapane ka e le nngwe di tla fitlha tsena tse re reng di-naturale tsena tsa tlholego empa jale le ga di se di fetile ga ke kebe gaba ga bona kgolo ga re sa feletse mokolokotwane ona wa dikgoloso tse re dulang ka bua ka tsona di-workshopong ka metlha ntate.
1: Ke ne ke tlo tla ke bua ka taba eno empa o sobile o ithititse fela ja gola sentse ge e tlo qetela ditaba tsa rona na mmoka o ile a tla bua gape ka ditaba tse dingwe gore na ke nako e feng jwale ya gore e nepagetseng ya go kena temong jalo ka sentse re atametse temo ya letlhabula jwale le nakong yane eo El Nino e lebeletseng gore jwale e tlabe le teng dihwai di ka tlela go itusetsaneng le ba ntseng e se dihwai ka maatla ba ntseng ba na loya ba leme ne neng ga ba leme fela taba gore ba fumane thuto e nepagetseng na ke nako e feng jwale ya gore ba ka tla ba qalelela go lema. Ndade le piano.
0: Iya ndade.
1: Aha, ha re qale he go uno so nyametse mpa hetso la pele.
0: Ke go pa tsogela ndade ke ya lebo. Iya ndade. Ne ke re lwala ka ha ndade ntimo a ndade ka magedi. E ka mpane ba go nyaganya la. Go go hulwa le ndade ya sele di hwai se hlokomedisitswe ka boemo bona go go ka nna ba fitla ba go tla o tla go ya mafelong a selemo sena go ya mathwasong a selemo sa le setla. Mme wa bona ntate gore e sentse e le boeletsi ka kotlolo gore ditaba tsana tsa botemo yane ya late go gone ga lokela gore ge dikobe bao e ba motlhomo bana ba tlwaetse go lema bo dinawa ka bo December January e ka nna ya ba ga se botlhale ntate gore re tlotla re lema ka nako eno bana re tlotla re lema ka gare go nako yane ya komelelo yeo motlhomo re ka nna ga qetelela ge gotlile ka gao letho e le gore nepaetse ntate gore re empe jana le ditaba tsa botokiso ya mobu ntate gore ke nako jale ya gore ge re ipe ke yetse ke tse dintse re ileng ga eletswa ka tsona ntate go hlokomelegile ntate gore magulo a rona a tlotla a neya ke e le gore ke kgothaletswe ntate gore jwale go bonagale re ka ga ya botemong tsa le tsa bo difuru le tse dingwe mme le ditaba tsa tshireletso ya metsi le tse amanang le tsona ntate ke tse dintse re ileng ra tlhatlhelwa malebela ka tsona mme ke bontshe ntate gore le gone re tlatla re etsa setlankananyana se bokeboketsang ditaba tseno tsa botlhokwa tsa maobane ka tsela ya boeletsi go dihwai tsa gone tse sa tle ya go tla mono phutheng gore ba tla ba tsebe fela gore na boemo ke bofeng le gore na boeletsi dintlheng tseno nna ke bofeng empa ntate he ke tle ke nke monyetla go bontsha gore go ile ga hlokomedisa gore ditaba tsa moshelelela di tla bewa bekeng e tla ke banono ba bolepi mme se bontshe gore tebelelo ka botshitshinyo ya gone gore ditaba tsenana e se kaka ke ditaba tse le bang go dihwai fela empa e beng tsa go nyaka go fela e ka nna ba botlhale ntate gore re tle re boele ge utlwa go na le mekutu e tlhagang go ba amegang ge etsa motlhala ka lona lekala la gona la temo gore motlhomong ga ba samana le taba eo e tshwaregang jale ya ore na go thuntshina e tlo tlae ge otla go tloa ka didate dife go felela neneng go tlo nne go be le melaetsa ntate e e totobetseng mohlomong jale e bileng e se kena-kena ka botebo e thetswa le ke bane le ba lefapha la diphoofolo bao re reng maobane ga re a utlwa le a ba bana ba le teng ka bona ga re a utlwa go na le moo go nang le lentswe le buang ka gore na bona ba re eletsa jwang mabapi le ditaba tsa diphoofolo ke re le bana ba local government ntate re shebile ka maganeng le makhanselara e ka nna ba ke botlhale ntate gore ditaba tseno ga di se dilokodisitswe ke bolepi jalo re tla re tseba go utlwa gore na bona ba e sheba jang mabapi le ditaba tsena tsa tsamaiso ya magulo ge re ya re kgolotsa taba ena ya magulo ntate re sheba magulo a neneng a ka godimo ka dishabeng ge sheba le yana hai o tla fumana gore tsamaisong ya ona ga ona nyalano ga ona neelegetsano ga re dumela gore se le setšhaba ke nako ya gore re phomotse legulo hai monage ya ka motebong o fumana gore ka nako nngwe di fasitse ka mane gore re phomotse legulo le nage ya ka motebong ka nako nngwe ge tsekišwa fela gore go na le diphoso tsene ka tsa etsiwa ke ba bangwe ka metebong ya ba go a tšhišwa o fumana gore dintho tseno jale di etsa gore legolo le haimane e be le ntse lešwa mme taba tsena di re ntate ka nako tsena tsa bo El Nino ga re ka ga ba le kutlwisiso e tshwanang gore na ge kobang eng e tla etsa gore ka nnete e mong le mo matshwereng datwa ka e be ne neng ka nnete o etsa go nepa itseng ga re le nako ya gore re phomotse legolo re le phomotse

0: e ba ke le hae ka polane le ka metebong ke qetelle ka hore fela ga ile ga tswa ka mono re sisintse hore taba ena e kgolo gone ga re e sheba e tshwana le ditaba tsane tsa bo gore go na le koduwa ya mesebetsi ya tlhokagalo ya mesebetsi ya batjha e ka kae ka ba taba e phamolelwang godimo mohlomong leveleng se kgolonyana re tle re bone ba baholo ka puso ka gare go naga ka mona go na le phutheo e kareng ena ya di-stakeholdera mo bao ditlelega tlokotsi ena ya gore re le naga ya Lesotho go na le kgonagalo ya gore re ka nna ga tla gatlhamelwa ke taba enana ya El Nino re naana go ntho eno e ka nna thusetsa ditabeng tsa national proclaiming mo jale re tla be re kena mogong wa gore letsema ke la botlhe metsi ke bophelo mme re bone di-organization ka go fapana ntate di sa emele gore ka morago go be le ba otlwang ke koduwa e be jalo go tlotla go matho a ka diswamphathana tsana tsa diphofu mona go ntse go kolokiswa batho go thwe ke ba tlokotseng ke ba vulnerable go tlhobe le meralo e tlhakileng gona tsena gore na re etsang jwang gore re thuse banonong gore re tle se ga ba le mokoloko o motelele mme o tshwanetse o bona ntate gore re ka ba le bo di-company tsena ya ba dikeng ya letsogo le tsona dibanka tsena ka diketso ka go fapana ntate gore na jale go tshetswa e a ditlilegileng taba ene e le tlokotsi jwang gore ge le naga re ipholose ntate ke nagana gore ntate ga ke se ke sule jalo nka tataisiwa ke dipotso tsa gago.
1: A ka nnete re lebohile haholo ere re tle ke re tlonka maikutlo a bamamedi mohlomong go utlwa gore na ba ka ba dipotso difeng kapa ditlatsetso difeng ke tla kopa ge o tlo nne o tswele pele o ntse o mametse sealemoya ga ntse re le ka gore mohlomong re tle re khutlele go ntate Moiketsi. Ke a leboga mamedi eno he yo re ntseng re buisana le ena ke ntate Kgotso Lephiane o tswa mogatlong ngwane wa dihwai o bitswang ka gore ke lenafu re ne re retlhe mohlomong go bona go utlwa boitlhopho esita le tseo ba di tshotlhileng e le dihwai mokeng ona o rileng ra bontsha gore o ne o tshwaletse kwano motsemogolo mona Maseru letsatsing la ne la maobane e le setšhaba kapa ba na le seabo go tswang diterekeng tse lesome tsa naga ena ya Lesotho re tla le ka re utlwa gorena e be re tla atleya gore re tle re fumane ntate Selebalo Moiketsi yena ke le ka bontsha gore ke mookamedi wa lefapha la dijalo lekaleng lane la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng jalo ka ga re ile mohlomong ga sita gore re tle re mo fumane pejana ga jalo ka ga ne re tshepisane gore mohlomong re tla buisana le ena go utlwa gore na mohlomong ka letlhakoreng la mmuso na e be na teng boitlhopho bo sebolega kae o fitlhela nakong ena yo re leng yona jalo ka ga mohlomong ba bangwe ba dihwai ba bontshitse gore tlile nako e se ile agolo gore e bege ke yona ke a gola mohlomong go ntseng go itukisetswa ditaba tsena tsa boemo ba El Nino la go le jalo re tla le ka gore re tle re utlwa gore na ga re mo fumane empa ga re sa mo fumane mamedike tlo o bulela mehala re tle re utlwa maikutlo a ga hima ditaba tsena tseo re ne ntseng re di tshotlha empa ke tlhokomela gore ntate Moiketsi re se re mo fumane ntate Moiketsi ke ya o dumedisa ntate wa moetswe selemoe sa Lesotho o sengwa ka jeno mokaki ona o ile wa ba teng maobane o neng e le taba ya boitlhopho mabapi le taba ena ya El Nino yo bane ba lefapha la bolipi e sa le bantse ba supa gore e lebeletswe e selemong sena mohlomong le go fitlhela maqalo a selemo se tlang naga ya Lesotho ke basotho ba ballwang ka gola kapa dinoko tse 80 le golong 80% ya basotho ba phelang kapa ba iphedisang ka ditaba tsena tsa temo taba ena e sentse e bontsha botlhokwa ba temo le gore botlhe ba nang le seabo ba itlhophele ditaba tsena rempa fela re re ke a gola ke go utlwa gona ka letlhakore la mmuso mohlomong na le itlhophile ga kae go fitlhela ga jwale ke difeng tseo mohlomong le ntseng le di etsa re ebile re shebile ditaba tse sotlhiweng maobane gore na ba na le seabo dihwai bona na ne ntse ba teka ditaba difeng re shebile ditaba tsena tsa gore mohlomong ga e ba El Nino e teng mohlomong go na le kgonalo ya komelelo e tlo ba teng ba na le seabo ba lokela go qalela ditaba tsa temoneng ditlha tseno kao fela ga re utlwa gorena mmuso o fitlhela ga jwale na le leka la temona le se le itlhophile kae.
2: Ke a leboga ntate ka bokhutshwanyane fela joro ka ga itlhile go tlhakisa ntate gore mmokeng wa maobane re ile ga manolelwa ditaba tse amanang le taba tsa bolipi ke a gola bo o tlhakileng malebana le taba e ne e ntseng e le go thwa ya go tla ga El Nino empa he empe ke tlhalose fela gore fa kogo la lekala la temo re na le methati ka bo ithopa bo sentse go boentse ba gore ka ka pa ye salo se ka gore di hwae di le kala le tsietsa di hwae ha ho lo ka theko ya menontsa le dipeo jwale seo le kala le sentse le sentse ke gore re bona gore dipeo tse ka tsa itshematlelang maemong ano a le a komello di ba teng e leng gore re tlo ba le megatlhelo ya dipeo tse ntlafaditsweng le tswana tseoreng ke dipeo ka tsa itshematlelang tlasa maemo ano a komello ke nnete ga tse banate palo gore sejalo ga se sena mongobo kapo go sena metsi kapo go sena mongobo metsi ntse se tla ba le mathata ga se ko kgona go atlega jale ke mona mo ile ga qetella go ntse go bile le ditlhaloso tse dingwe gore di hwae o beele mekgwa e meng ya gore na go tloa ga ga jale mongwaonyana o santsane o le teng ke mekgwa e feng yeo e ka ya ba thusang gore ba bolobolokye mongwabo o santse o le teng le mekgwa e e nepagetseng ya go lokisa mobu ke tsona dintlha tse golo ja gola tse ile tsa qetella ba di tlhokomediswa mono emedi bono ba khwae go le mo bontsong go ya le bosupisi jwale molaetsa wa haswe ka kutlolo mane go di khwae ke ne ke bua ka mekgwa eno ya go bokeletsa mongobo kapo go loka mongobo re bua ka ditaba tsa conservation agriculture ke mmona na mo re bontsong gore disebediswa tse kang diripara ke tsona tse ka tsa sebediswang gore di qetelele di lokisa mobu gore nako e mafafatsanenyana a ne a ntseng a le teng mobu o tseba gore o tshware mongwe wa bona konyana e teletsana e le gore kgolong ya sejalo o go kgonagalang nyame dikgwedinyana tse tharo mongwe wa bonyana bo ntse o le teng mobung e le gore sejalo se tseba gore se fitlha mane tudung jale ke emeng ya mekgwa eo e sale mono ka pole le kala le ntseng le kgothaletsa gobaneng ke dikarolo tse dintsi manane ya teng ga lekala la temo gore dihwai di kgothaletse gore di qetelele e sebedisa mokgwa onana wa go fokotsa go sekaseka mobu ntho re e bitsa kago ke minimum te le mesuela e ka ya qetelelang e kwaela mobu e le gona go boloka gape le mokgwa bono ditaba tse neng tse di saeletse gape mono go eletsa dihwae ditaba tse ke a gola ke tse re di buang kago ke taba tsa bo di-soil cover mo go kgonagalang dihwae di fikeletsa gore mobu o tlile o sena go kwaetseng ka godimo gobane ga o sena go kwaetseng ka godimo go totobetse gore mongwabo o teng mono mobu o tlile o tsamaya ga a lebatama le e ba teng mono empa ga rena le mesuela e batlang e le teng ka godimo go mobu ka mono taba eno e tlo thusa gagolo gore mongwabo o teng mobu mono o bolokege nako e ka banteletsananyana jale ke tsona dintlha tseno ntate tsene ke go fela dile molemo mokeng ono gore dihwai tse teng mono dinke malebelano le bosupisi jale bone nne botsebo gore bo tlalosetse dihwai gane gobane ntho e tlalositsweng mono ke a gola ka bo kgutshwanyane ntate ke ya gore teng e tlile maemo ke gore El Nino yena e atla mpa gore na e tla ka segatlha sefeng ke yona yeo tlhaloso ebileng ya gore a kgweding yona e ne a phato go gona taba tseno di tla manolle gantle ware e le gore go tlotsiwa gore go tla ke gore na re le naga lesotho maemo a nana re ama ka tsela ya mofuta ofeng but empa ga jalo ka ke salosa ke mona mone ke re re behile re ha ditaba tseno ntate ke tsela ya sebopeo seno ke ya lewa ntate ke tatataiswa ke gore fela ga e ba go na le mo ke sa tshwara dintlha o tlo ntataisa ntate ke ya leboa
1: bana ba lefapha la bolipi ba ile ba bontsha kapa ba ntse ba tswela pele go bontsha gore ditereke tsena tse ka borwa gagolo setereke sane sa mafiteng ke a gola le bo mahalesuku go bona letlile e le tsona motlhomong tse go senang mongwabo o fokolang ha o abiswa le bo ditereke tsena tse dintse ke gola bo le re ibe mogotlong jwalo-jwalo tsena tsa bo mafiteng ke tsona tse bona di na le bothata le bo mahalesuku ne mpa fela ke batla utlwa gore jwalo ka le bua ka tabena ya go bokeletsa bo metsi go na le mekgwa ena yeo basotho ba bangwe ba ye ba iketsetse ya go lata metsi bo ka tlase ka kwana ke mpa fela ke batla ukwa gore na ditereke tse hlileng di bonalang

0: amehile na? Teng na ha di fuwe priority? Ke mekgwa e feng e tlang ho sebediswa? Hape le ena ya ho lata metsi fatshe, na mmuso kapa le lekala ha le soka le inahanela yona mohlomong ke a kgola le thuse Basotho mohlomong hore ba ke ba be le mekgwa eo?
1: Ke a leboha ntate, hantle ebile ke tang ke ntlha e nngwe e kgolo ile a tshohlwa mono, empa e sa ya kapa ya qetella e hlalositswe ka bophara hantle hore ehlile tshebediso ya metsi ka hara naha Lesotho ka mona e mekgahlelo e memmedi kwa metsi a naha a tsamayang ka hodimo a phallang dinokeng dinokaneng. Jwale ka go le nngwe ya bobedi ke metsi ano a fumanahalang ka tlasa mpa ya lefatshe, haeba ke nepile ho e beya jwalo ntate, underground water. Jwale empa tshebedisano mmoho ya rona le mafapha a mang a mmuso, makala a mmuso, ke etse mohlala fela hore karolo eno ya ho bora metsi hangata boeletsi ke hore lekala dihwai di ka ikopanya le lekala la haeba ke re ke a nepa tokota kona o ehlileng o ikarabelang haholo lefapheng leno, o na le ke tla re keng se re se bitsang ka gore ke taba kapo moo ho sebetsanang le taba tsona tseno tsa ground water. Ke bona ba thusang ka taba tsa ho potiela dibaka tse ehlileng di nang le metsi ano moo wa rona ka fumanahala ka tsela ya mofuta ofeng, mme ha boithuto bono bo entswe mme ba tla be ba fanele ka botataisi bo nepahetseng ba hore na sehwai kapo ya hlokang hore a thulelwe metsi naha ka sebeletswa ka tsela ya mofuta ofeng. Lekala la temo ha le fane ka tshireletsweng, empa he rona ntse re ka nna ra ba thusa mona le mane tshebedisano mmoho hore mae bang a batla ho nosetsa ka mokgwa ono rona re ka mo thusa ka mekgwa e meng ya hore na ha a sa fumane metsi ano jwale re mo thusa jwang hore metsi ano aye moo yena yo hlahisa hona teng. Karolo ya ho qetela e amang taba eno ntate, ke a kgola e nngwe ro e kgothaletsang haholo e ntse le hore ho na le mekgwa e meng e bobebe ya hore ho ka ba le matangwana a ka nnang a bokeletsa metsi moo na ntse o na le matangwana nyanano e ntse ka ba hantle hore a leke hore a wehele a fatwe kapa a tshekwe hape e le hore dipulanyana tsena tse ntseng di le teng metsinyanano a tla nna tseba hore a bokeletswe. Mokgwa o mo entse le wa metsi a nana a theohang hodima marulelo, ntho re itsang ka hore ke reng water harvesting, moo ebang ho na le ditankanyana dihwai di ka ipokeletsa metsi ano hantle ditankenyana ntse bang bana le tsona, ho wa bobebenyana hore nako e bang a ntse a nosetsa dipolotonyana mona setiwa ka taba ya tlhahiso ya merohonyana mona malapeng, e le hore taba ya meroho kapo dijo ne nne di fumanahale ke ntho re bitsang ka go ke household food security e thusa hore nkareng e fokotsa theko ya mokgwa wa hore sehwai kapo baji jwale ba yo dula nako ena ka go fela ba reka dijo, empa o ntse o na le mokgwa e mobebe ya hore mo ona majareteng a bona ba ka kgona gore ba itlhaisetse dijo tse ntse kapa ka nna ba di fumana ga bobebe ka metsi ao bona ba ka ba ipokeleletsang ona ka mekgwa kapa ditselanyana tse bobebenyana. Ke ya leboha ntate.
0: Ntate le Moeketsi re lebohile haholo hle, re tla ke re bulele bamamedi, ke kopa o tlo nno be le rona mohlomong ho fitlhela metsotsong e ka ba 20 ka mora hora ya bosupa, ha o ka ba le potso re tla kgutlela wena re qetele ditaba tsa rona. Ke a leboha mamedi eno he yo re sa tswa buisana le ena, ke ntate Selebalo Moeketsi, ke mookamedi lefapheng la dijalo lekaleng la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng jwalo ka ha e le lekala le nang le seabo se seholo haholo ditabeng tsena holo le mokeng ona o neng o tshwerwe letsatsing lane la maobane. Re metsotsong e mene re lebile hantle horeng ya bosupa jwalo ka ha ke ile ka bontsha, re tla boela re suthele bane ba lefapha la ditaba, empa ke tla ke bontsha hore o tla hopola hore pejana re ile ra buisana le banka yane ya Standard Lesotho ka ha ke yona e neng e tlhophise mmoka ona o neng kgobokantse ba nang le seabo ditabeng tsena ka ofela letsatsing lane la maobane. Mme ka marateng re ile ra buisana le motlatsi wa mookamedi mokgatlong wane wa lefatshe wa dijo le temo e leng FAO kwano naheng ya Lesotho. Mme bona ha re ile ra qetella se ra rwane le bona re no tla hore

0: ba ne ba lefapha la ditaba ka ditaba tseo tsa hora bosupa le ditaba tsa senyesemane. Re ile ra ya ditabeng tseo tsa hora bosupa e la ke bontsha hore metsotsong ena e mashome a mararo kapa e mashome a mabedi e setseng re tlotla re le ka ho bula mehala, mohlomong re tle re utlwa rona ditabeng tsena tseo e saleng re di tshohla ho tloha mane horeng ya bohlano ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo ho fihlela jwale. Na ebe wena o ka kenya letsoho ka tsela efeng ditabeng tseo re di tshohlileng kajeno nomorong tsa rona tsa mohala e leng 2231 6429 le plus 2665 9933, mme o tla hopola hore he jwalo ka kile ka bontsha re ile ra buisana le banka yane ya Standard Lesotho e ne e le yona e ileng ya tlhahlophisa mmoka ona o neng o tshwaretswe kwano motsemoholo Maseru mabapi le ho itukisetsa boemo ba ditaba tsa El Nino. Ntle le mona re ile ra buisana hape le mokgatlo wane wa lefatshe wa dijo le temo FAO ka motlatsi wa mokamedi wa teng ho kwa seabo sa bona le bona mmokeng ono esita mohlomong le ditlamorao tse ka lebellwang. Mamedi ke ya o amena
1: ntate
0: kgotso.
1: Ke ntate Ntlama ka belela, ke a utlwa
0: ntate Ntlama. E o hlakile ntate?
1: Ntate taba ka kena ntate, wa tseba ka nnete ho ntate, ke a leboha ka nnete ho ntate a ntse ba ka hlale seding ka taba ena. Yena e ne e tlanya o fika elmino kapa ke eng ha ke sa tseba hantle.
0: Eya ntate elmino
1: jwale taba kena, wa tseba kometse ntate ntewa na wona ena le bothata. Ke iputsana hobaneng wa tseba meralo ya bona ntate e metlhekone bohaesale. Ke go tlo thule ntate, ha ke boprofita ebile ha ke senowe. O tlo bone taba tse ntse tse di bua tse di felela gona mo. Ga ona ntho o tlo etsala wewe ke a bolelela ntate ore onto o tlhokana jena ntate botse baka tsa orentse fapane ga ke ka maloting ka mola temo ya teng e batla fapane le ka mola o tla fumana ka lelotse pele. Ga o sebele ntho tse ditlhoutlwe, ga ona dipeo, ga ona manyolo, ga ona eng fela mpa utlwa go bua ntho tse kae ntate. Kona ke tlhokege ntate ga ke tsee lefe ka ntate go ka balola fela ke re ke a tebana ga gona ntate e na le meralo e metlha e pasike fela ga e le kenya meralo le tshebedisong le gale ke a lebatlhe ntate wa
0: nate Ntlama. Re lebuile golo ntate ka maikutlo a gago. Mamedi ke metsotso e robong re foraletse hora ya bosupa re ntse re nka maikutlo a gago nakong ena e setseng jalo ka ga lenano la rona le fitlha pheletsong gaufinyane. Mamedi ke ya wa moela le wena kgotso ntate.
2: Ntate bua le ntate mmoso madimabe.
0: Kgotso ntate mmoso.
2: Ntate ke kopa go botsa ntate, ntate a o keteletseng go bua le ena ke ntate Seleba.
0: Ntate Selebalo moeketsi
2: ya. Ntate hai ntate ke buetse go na le bothata. Nke ke kopa go botsa ntate Selebalo, go na le maana a dijela a hlaela kore radio e la ka nnete ya mesibale ga e le ka fm jale ya shesha o tseba o tla hla a dijela a hlaya dijela jale ke kopa go botsa gona ebe bana ba sopha kapo ba rerile gore ba ka re thusa jwang re le dihai tsa temo ka gore etsetsa matamo a go rekanesetsa ngwana bana gona bere metsi a mangata madima batho mona a theosa gotlhe mona re kgotlhwana le a theosa jale be ke ntho ba ka etsang kapo ke gona ba tla ikaga gore re bone gore re ba le matamo. Ke potso ya ka ena eno ke botsa le ntate o kadileng go bua le ena kapo ke mme o ke ntateng timo ntateng timo o supile gore ba re thusa na ba ka re thusa jang hantlentle tlhoko ya rone ka mona ka madimalatsho ga o le nna tlhoko ya ka ke gore re be le matamo le matamo a gore se kane setsa. Ke bona ka kena ntho e ka re kobisang taba tse ngata gobane metsi a mangata ke nagana le nako eno ya e ne e se le aluminium ne se e otlile go na le mo re tsebang gore a metsi ga a fele monana a ka dula ntse a le teng le re yane setsa jale ba ka re thusa jang ka metšhini gore re bele re thole metšhini e ka tla gane setsa ka yone. Ke a lebowana
0: re a lebowa ntate Ntimo. Mamedi re metsotsong e leshome le motsomong re foraletse hora ya bosupa nomoro tsa mohala jalo ka o tseba ke tsa ka mehla 2231 6429 le plus 2665 9933. Mamedi ke wa moela lwena
3: ntate ntaba
0: kgotso ntate
3: ga mapepe ka mogotso
0: ntate ga mapepe
3: le ga ke fumane sentse mathapere ena ke parama staff empa he ke ketile tsho ka mona mo go bua ntate ntse ba ntate ntate ntate.

0: that it seems right.
1: Yeah, that.
0: And that the round down to the Tahasan is a very few who is down for a tela, my own or a
1: I'm going to go to the house. Le piano ho tswa mane le nafu ho bane hona le tseding he tse ileng tsa nna tsa hlela ditaba ka ba bang ba ba mamedi ba bontsitseng ditaba tseo a ileng a bua ka tsona lenano la rona ho sengwa ka jeno re metsotsong e leshome le metso e robong re foraletse hantle yona hora ena bosupa mme re sentse re haba he ho phethela tshebetso ya rona mme ke hlokomela hore re na le ba mamedi ba ka bang ba tsheletseng kapa ba supileng kaofela bao he ke lekang hore re nne re hokane le ntate le piano ntate se lebalo ke boetse hape ntate hle ke amohela sealemoeng sa rona sa Lesotho ke hlokomela hore re na le ntate Ntlama re na le ntate Mmoso re na le ntate Ntimo re na le ntate Tshiu ntate Mmoso taba ya hae o na empa fela e le tshwenyo ntate Ntlama bontsha fela hore atjhe meralo e tla etsiwa ho tla ba dikopano tsena empa ebe ha ona taba e kalokalo e bonalang e kena tshebetsong ke a kgola taba eo re ka kenang ho yona hape nngwe ke ya ntate Mmoso ka mane ka madiba matso na bontsha hore na le rerile ho thusa taba ya nono bua ka yona bo matamo a ka itsiwang ho ituisetsa ditaba tse kang tsena hona le rerile ho sebetsa jwang le lekala ke lona batlang ho ba thusa kapa ke bona ba tlamang ho iketsetsa matamo na mpa fela ba tla tlhakisetso mono bana tsa re ona sa utlwe hantle kae kae.
2: Ke a leboha ntate ke a kgola kgothaletso e ne re beha e ne re hore dihwai di tshwanela ho utlwisisa hore karolo e nngwe moo ba kgonang ho ntse ho ka ba bobebe bona moo ba ka ba bonang ho na le dibaka tseo ba ka ba bokeletsang metsi ho tsona ore ba etse tshebetso e jalo empa moo mmuso o kenang teng ka makala a ona jwalo ka ha kila ka hlalosa ditaba tsenana tse ke neng ke re ho na le merero e meholo eo mmuso o ntseng o e etsa ka bomphato wa rona bane wa Ministry of Natural Resources moo go tlo hauwa matamo ana a maholo e re a bitsang ka gore ke di-multi-purpose structures kapa dams tse ne se le tseo di ama mmuso ka kotloloa empa monana moo dihwai tsona di ka tsa bonang gore monana re na le mekgwa eo re ka ga bokeletsang metsi re na le dibaka ke tsenana tseo re ka ga chekang matamo ho tsona kgothaletso ke gore bona ba nke boikarabelelo ditabeng tseno ka ofela boe bang ba tlhoka thuso teng kapo boeletsi ba ka atamela diofisi tsa gore ga tseba gore na re ba fa boeletsi ka tsela tsa mofuta ofeng le gore na tshebetso eno na ba ka etsa ka tsela ya mofuta ofeng e le taba ya boeletsi fela gore ba phethagatse tshebetso eno ntate.
1: Ntate Ntimo tšhe le ena e ne ntse e le ditaba tse batlileng di sa ona mono nampa gore fela na bo ditabeng tse tsa bonesetso le tse dingwe kao fela na ga ona mekgwa eo lekala le nang le yona mohlomo o thusana ka bo metšhini ya bonesetso ditaba tse dingwe e be ntate ga mapepe gape ena e neng pa e le tshwenyego a bontsha gore ga e ba go thwe go tla ba le o ka ba le monyetla bo ditaba tsa bokomelelo empa o na le metsi a mangata a meta matamo a magolo ka gare ona a metsi a isiwang bo Aforika Borwa na ga ona monyetla e ka sebediswa gore motlhomo o nakong tseo tsa ditlokotsi metsi a sa ntse a le teng ka gare na motlhomo a ka sebediswa bakeng sa ditaba tseno.
2: Ke a lebala ke a kgona ntlha kapo tlhalosere ka

0: fanang ka yona ke gola entse ntse tutubetseng ya gore mwana mone ke sa losa teng gore na so tlhona le metsi a mangata ana a phallang ntwe re bitsang ka go ke surface water a mangata ho a hloka mfela gore na a bokeletswa ka tsela ya mofuta ofe ke bana nka ne ne re bua ka yona gobane ba re ke nnete nakong ya komelelo a ba siyo le yona e le gore taba e ntseng e le ya botlhokwa e ntse le yone eno ya gore fela go shebe gore na metsi a bokeletswa ka tsela ya mofuta ofe but nka ene e nngwe ntate e salosang gore na dinakong tseo tse thata nago ke seo sebedise metsi yano a sa ntse a bokeleditswe jalo ka kila ka salosa go ntse re sebetsa le bomphato wa rona bana ba ikarabelelang ditabeng tsa metsi e sile ka nnete taba tsa bona di hlakile haholo gobane ba ntse ba file naga ya Lesotho kapo lekala la temo kapo naga ya Lesotho e ntse e fuwe gore e ka sebedisa metsi go latela ditumelelano tsa naga tse pedi tsenana metsi a ana Highlands a ka sebediswa ntate for taba tsa nosetso kgolotso fela ke gore na re lo a nka jwang a fitlha masimong a dihwai ka tsela ya mofuta ofe seo ba ka tlhaloseditseng sona ke gore ka gara matamo ano re na le metsi ao ka selemo re fuwang a certain quantity of water yo gona ga ka ga e sebedisang for ditaba tsa nosetso lo re ka e tlhalosa kholotso ko go fela na metsi ano gona ge lo a nka jwang ka matamong ka mono go a tlisa ka gara masimo e le ngwana mona ba go tlhokang infrastructure ga e nepagetseng ya gore metsi ano a tle moo jale maabana ga ntse re bua ditaba tsenana ke a gola mmokeng ono ga ne re bua ka taba ya gore e ka re private sector e ka kena ka kotlologo ka gara go tsetela ka gara ditaba tseno ke gobane re re ke nnete tebelelo ya bona ke gore mmuso o tla o tshwanela gore re etsetse jena le jena le jena empa jale re re moo le private sector e kgonang ga re bona gore na re ka etsang infrastructure ga jwang e le gore e thuse bona gore fela ditaba tsa bona tsa kgwebo ya temo le tsona di tsebo godi go mona mo ntate ntimana a salosa fela gore kapo a re na ga gona metšhini e bane ka fumanagala eo mmuso o ka gatlhametsang ka yone dikopanong tse ngata go ile ga salosa gore mmuso wa Lesotho ka lekala la temo o ntse o sebetsa le ke etse motlhala ke nete ka letlhonono maabane ga naga le mmokeng ono nana ya Standard Lesotho Bank e sentse e itlamme gore e tla thusa dihwai ka thepa tsotlhe tse amanang le tsona tsaba tsa nosetso e leng gore mekgwa eno e sentse e le teng ya gore banka di tla thusa le banka e nngwe gape ke e nana ya poso ka gara ditumelelano ba sentse ba thusa dihwai gore sehwai se tlhokang go fumana thepa ya nosetso jalo go tseba go shebwa gore na e ba gatlhametsa jwang ka theko tseno tse tla ba bobebenyana go ba fumana thepa eno ke a leboa tataba ke a gabetse ka se
1: lebaka ka lebaka la nako tlhe ntate moeketshegele boile golotlhe go buisana le wena le kamoso
0: amedi
1: re metsotsong e mashome a mabedi le metso e metlhano ga re le mothating ona fela re leke go kopana le ntate le Phiane ka metsotso e mmedi fela re tlotla re phethela le ena ditaba tsena gobane go na le taba e le nngwe e neng e shebane le ditaba tseo a ileng a bua ka tsona e tlabe sentse le ena ya re kwalelang ditaba tsa lenano la rona go seng gwa ka jeno gobane re saletswe ke yona metsotso e mene fela re ntse re leka kwano mamedi re ntse re leka gore he re tle re kopane le ena ntate le Phiane jalo ka kile ka bontsha gore ena o tswamane mokgatlhong wa dihwai o tsebalang ka gore ke wa lenafu ntate le Phiane re ke boela gape tlhe ke wa moela gape re saletswe ke metsotso e meraro kapa e mmedi fela go nona le potso kapa taba e neng e tla go wena e tswa go mme Moipone ena o ne a bontsha gore o latlhalosa gore le neletswe motlhomong le bo ka ntle le kopane le batho ba itseng kapa motlhomong ke a gola dihwai dinageng tse dingwe o nampa fela batla utlwa gore na go na le taba tse le ithuti tsona motlhomong tsa bo dipeo mawala ao le thakelane ka ona ke a gola na ga le tswile na ke mawala a feng gape se bile re phethela fela ditaba tsa rona fela ka metsotso mmedi
2: ya santate ka nete ka bokotshwanela ke bontshe gore dinaga tse dingwe di potla ka neleletsano ko go motlhala ona jana tabeng ena e re tobaneng le yona e amanang le ditaba tsena tse le botswang tsa El Nino ba bang bona ba re ga go keta gore go be le taba e jalo e tlhaloswang ke ba ikarabelela bolepeng lefapha la bona

0: na le ba reng ne sele le strong e leng lena la diphuputso le re tsebang hore a se o fupitsa fela ye ngwe go hlahisa mahlale a temo a kengeletsang tswana bo dipeo tsena tse re di follang ha ha bo rone mona subsidy go bane ha re hlahisa peo mona ga e lata ka nkana e ba jwala ba ba mafolofolo ntate ho hlokomedisa hore na taba tseno no di lokela hore di fuwe moelelo ofe wa teng e le mo ba hleleng ba gotla nte jwale ba ga hape hape go na le melao e teng ha ha bo bona mono e sireletsang tsona ditaba tsena tsa bopeo e sireletsang le ditaba tsena tse amanang le bomobu wa temo wa utlwa gore gona ka nke nana go sa ntse go tleka ntate ga o ka ba etsa motlhala fela wa tseba gorena ke seboko se jwang gona jwale sa ya mogolo le ya monyane gore mobu wa temo kona wa gogolea o gogolwa ke mago ye nngwe gape e ba gotang ka yona ke mona e re buang gangata ka tlhophobotšha ya nthene re e bitsang subsidy yeo ha ha jwale ntate o bonang gore motlhala ko nonong wa banka enono yo o bueng ka yona gore jwale ke gona mo re buang ka tlhophobotšha ya subsidy gore re bona e boela go kenwa tabeng tsane tsa metšhinari mo o fumanang dinageng tse ding gale di kene ka gago go taba eno ntate gore subsidy ga se dipeo le ditšhefo le manyolo fela ntlha e nngwe ntate ya botlhokwagadi e re utlweleng e re kgatlha ke nthena e bitswang kgotlisetso setšhabeng e leng ena e gangata o tla fumanana dicompany tsena tse golo ba na le go bitswang social responsibility program jwale rere ke tsa motlhala ka bo matatiele mona go na le dicompany tsena tsa bothitelo e bake ya bo didrinki kapo enana ya bo mahleu mo o fumanang gore go tho o sebedisa metsi ka sa gatlha mme metsi ana go na le ma a kollang go na le ba alositseng gore a nna a phalele go fitlheletse a fitlha go wena mone o kenya letsogo jwang ka diprogramme tsa gago gore o netefatse gore le go thwedi la metsi le o le sebedisang o le gotlisetsa maneneng setšhabeng mme o tla fumana go na le diprogramme tse teng metseng mane tsona tsa bokaloso ya magulo le tsena tse dingwe ke ka gona ntate o ne utlwa ga ke qetela ditaba tsa ka kere motlhomong ga e ka ya phamolelwa godimo taba ena e ka bitswa bo tsona dicompany tseno jalo gato re na le tlokotsi ke ena ya komelelo jalo gore na ba kenya letsogo setšhabeng jwa ntate
1: ka lebaka la nako tlhena re le pheanegele boile golo ntate tlhaele ka moso ge kopa o nnobeteng ga re o tlhoka ga lebo ntate mamedi ke ha re fitlha pheletsong ya lenaneo la rona go seng hwa ka jeno ge ne re tshotlha ditaba tse amanang le mmoka o itukisetsa boemo ba El Nino e tlhalositsweng e lebeletswe go tloa dikgweding tsane tsa bomphalane selemong sena go fitlhela selemong sane se tlang sa 2027 lenaneo lena le ne le tlhagisitswe ke moselanja pheko botlhophising ba mmaletlhwa motiane kamane ka metšhini ya gaso re sebeditse le matlhomola tironko le bitso la ka ke ntebalo modosi o fitlha re kopana gape mamedisentse re gagele boilagolo ga o bile le gona ka jeno ga e be e tsho kgotso.

0: patlisiso e thusang go ba kgethe dihlaiswa le ditshebeletso tse ba lokelang hantle le hona ka hloko ba ena le tsebo. Letsatsi la kajeno ke na le mookamedi lefapheng la di-insurance mme ke tla kopa ke molokolle a itlhalose re tle re tsebe go kena ditabeng tsa letsatsi la kajeno. A ko itlhalose ntate.
1: Bamamedi ke a le dumedisa hoseng wa letsatsi la kajeno, ke a leboha ntate Mogoke. Lebitso la ka ke Makaka Francis Mothibe, ke tswa lefapheng jwalo ka ga se o hlalositswe la ka moo re shebaneng le ho regulator insurance business. So ena e le taba ya e tliswang ke molao wa Insurance Act wa 2014 o re tlo bua ka ona haholoholo tsatsing ena, ke a lemo.
0: Wa utlwa mo mamedi gore ke o tshwaretse mookamedi ka lefapheng leno la di-insurance. Be ke e fetileng ke ile ka bua ka insurance ka supa tsela eo motho a lokelang go e latela ha a kgetha insurance, mme taba eno ka supa gore e botlhokwa gobane ka nako e nngwe motho a ka nka insurance cover e tlase go feta eo a e tlhokang, kapa a nka insurance cover e kgolo haholo e tlang ka theko e boima, mme e be qetellong o qetella a nyagama go feta go lefa ditefo tsa kgwedi le kgwedi. Jwalo ka ha mookamedi a supile tsatsing lena, tabeng tsa kajeno re tla bua ka melao ya insurance. Ke a leboha. A kodi otle ntate Mothibe. Hantlentle insurance ke kgwebo e laolwang jwang ntate? Mme momamedi o loketse gore a tsebe dintlha dife tse kgolo tse beiweng ka gara melao eo e laolang kgwebo ya insurance.
1: Re a leboga ka monyetla ona. Kajeno re tlo bua ka taba e bonolo empa e bohlokwa haholo. Insurance ke eng, mefuta ya yona ke efe, mme motho o lokela go tseba eng pele a reka insurance. Re bua ka taba ena gobane insurance e ama bophelo ba letsatsi le letsatsi, e ama lelapa ga o ena le lefu, e ama motho ga kotsi e tlhagelwa ke kotsi, ga kolo e tlhagelwa ke kotsi. Ya makgwebo ha thepa e tšha kapa e utswiwa, mme ya masetšhaba ha batho ba reka ditlhagiswa tseo ba sa di utlwisiseng gantle. Ga ke tsebe na o ne tlhoore ke tle ke tswele pele ke tlhalose na.
0: Eya ntate, ha re ke re qale pele re tle re tobe nthong ena e bitswang term insurance, re tle re tsebe gore re tle le tsona jwalo jwalo. Tlabe se ntse ke tataisa ka dipotso ona o kena o efe.
1: Ga o be jwa. Ka mantswe ya bonolo. Insurance ke tumellano pakeng tsa motho le company ya insurance. Ha ke batle go sebedisa mantswe a thata mohlomong a sebedisitsweng ka molaong. Motho o lefa tšhelete e bitswang premium, mme company ya insurance e tshepisa go thusa ka tefo kapa molemo o itseng ha e ba ketsahalo e boletsweng contracting e etsahale. Mehlala e nka ka e etsang, ha motho a tlhokagala insurance ya bophelo kapa ya lepato e ka thusa lelapa. Ha koloi e thulana kapa e utswiwa, insurance ya koloi e ka thusa. Ha ntlo kapa lebenkele letšha, insurance ya thepa e ka thusa. Ha motho a kula kapa a tswa kotsi, mefuta e itseng ya insurance e ka thusa. Ho itshetlehile ka hore na kontraka e reng jwalo ka ha ke ntse ke hlalosa. Ntho ya bohlokwa ke hore insurance ha se poloko fela, ebile ha se mpho, ke kontraka. Ke tumellano eno e entsweng ya gore ke tla lefa ho itseng ka gore na re dumelane gore ke lefe mohlomong 20 maluti kapa 100 maluti. E be insurance company tla fana ka e tla thusa ka go latela na insurance e neng kwene le ya mofuta ofeng. Ka hoo, motho o lokela go utlwisisa na o lefelela eng.
0: Go na le ntho ena, insurance ena e bitswang time life insurance, go be e le ntho e bitswang straight term mono. Go na le ntho o thweng ke decreasing term. Ke tla kopa momamedi a tle a re tshwarele ka mantswe ana a senyesemane gobane ditaba tsena jale ga di so thapisee hantle gore re tsebe e be di na le mabitso a Sesotho. Ga o bua ka term life insurance ntate, o bua ka ntho o se o bile o e tlhalosa le straight term le decreasing term, e le gore momamedi a tla tsebe o dikopanya ga re ntse re ya pele.

0: ke tla sebedisa haholo ho latela na Insurance Act e bua ka mefuta e feng mamedi. Mofuta wa pele ke bua ka Insurance Act ya 2014, ha e sheba e na le Part A Section 1. Ka morao ka mono e hlahisitse hore na mefuta ya insurance e laolwang ke molao ona ke ofike efeng. Mofuta wa pele ke long term insurance kapa insurance ya nako e telele. Ena hangata ya ama bophelo ba motho, lefu kapa diketsahalo tse amanang le bophelo ba motho. Nka etsa mehlala ka hara yona, ho ka ba le life insurance. Ena ke insurance e lefang molemo ha motho ya rekileng insurance a hlokahala kapa ha maemo a itseng a bophelo a etsahala ho latela contract. Re ka ba le mofuta wa lefu o tlwaelehileng haholo o Basotho ke dumelang hore ona wa lepato, wa o thusa ka ditshebeletso tsa lepato. O mong o teng ka kgola o mpang o sa rothela jwalo ka ona wa funeral wa lepato. Ke ntho e bitswang retirement annuity type products. Ke mefuta e meng ya long term insurance kapa insurance ya nako e telele. E ka thusa motho nakong ya botsofadi kapa ha tlohela mosebetsi ka ho fana ka tefo e itseng ka nako e telele. So ntate Moroki, ha o reka insurance ya nako e telele, o seke wa sheba premium fela, botsa hore na policy e lefa eneng, e lefa bokae, emisaneng, ho etsahala bang, jwalo jwalo. Ke mofuta wa pele wa long term insurance. Ke a tseba na o sebedise mantswe a feng fela, ke tla sebedisa ana a hlahang ka hara insurance act.
1: Ka molao. Ai ntate, ke a leboha, ke a utlwa nna ke shebile le taba ena hore na e hlaloseha jwang ka tsela e tlwaelehileng kapa e qalang. Wena o so e shebile ka leihlo la molao, mme ke taba e bohlokwa hore momamedi a utlwisise hore taba tsena tsa insurance di beiwe ka hara molao, hore motho a di utlwisise hantle hore na ha ke reka long term insurance jwalo ka ha ke ile ka supa, ke batla tshireletso ya nako e kae, mme ke lebeletse bokae. Ha ke sa tla kgokela morao hodima hore na hana re di sheba jwang ditaba tseno, empa ho bohlokwa hore he motho a itekanyetse. Re fetele pele ntate, ho na le ntho ena ho thweng ke decrease in term. E ka nna ba ka molaong ka mono beuwe ka tsela e thatanyana, o e bee fela mohlomong ka tsela e bobebe. Decrease in term mane moo ireng ha motho a batlile tshireletso, ebe ho latela hore na ona batla ho itshireletsa kotsi ya hae e tla fokotseya ha nako e ntse ya jwalo ka ha e ba ke re motho o na na le bana, a shebile hore qalong ha bana ntse ba le banyane o tla hloka hore a ba sireletse ka tjhelete e ka e itseng ha ba ntse ba hola, ebe ha ba ntse ba hola ba ya fihla dilemong tsane tsa hore ba tsebe ho itshebeletsa, jwale ebe tshireletso le yona e ya fokotseha. Ke ntlha e momamedi a hlokang hore le yona a ele hloko. O ka fa momamedi boeletsi bofeng ha o tluwa mokgweng wa ho kgetha a decreasing term insurance?
0: Ke a leboha ntate Moroki. Ke hlalositse long term insurance fela, mohlomong re tlatsa re bua le ka short term kapa general insurance. E ne ya nako e kgutshwanyana, but ke a utlwa hore na thahasello mohlomong ya hao e ka nna ba e hokana. Di-product tsa insurance tse rekiswang ke di-company tsena ka ho fapana di a fapana. Ke a kgola ntho e re sa buang ka yona mona, mohlala re sa fanang ka yona ke tsena tsa di-investment. Tseo e leng matsete, tseo fela di tlabe di rekiswang ke di-insurance companies. Jwale teng ke a kgola ntho e taba e mamedi ke ka lakatsang hore ke hlahise ke hore ke di-product kapa ke dihlahiswa tsa insurance tse batlang di le thata, tse hlokang hore ha o e reka o utlwisise hantle, o bale le dikontraka hore na ho ngotsweng. Hobane hangata ke bone ka ntho e re sa mohlomong e sa hlokomeleheng ke hore di na le ka senyesemane di na le exposure to the markets, to financial markets.
1: Ya ntate, hona mono matseteng ano hangata ho fihla batho ka lefapheng la haeso ka mane ba e seng ba fihla ba ilolla, a re qalong ha ke nka

0: hlahiswa sena ke ne ke tshepisitse hore ke tla fumana bokana bokana bokana. Jwale hona jwale ha e se e le nako ya hore ke lefue, ke se ke fuwa ntho e ka tlase ho e ne ke e tshepisitswe. Jwale ke wena eno o supa le ho netefatsa kapa ho tiisa hore di-insurance tsena di angwa ke maemo a mebaraka a nyoloang a theohang. O ka reng ho momamedi hore a utlwisise e sa le sethatong hore na dipalo tseo tse yabe di beuwe mono tsa tse o tla ukwa ho sotho ke di-illustrative values. Puo ya insurance mona e thata ntate. O ka reng momamedi a be sedi jwang e le hore tebello ya hae e tle se ke ya a phoqeya ha a fihla qetellong mabapi le dipalopalo tseo tse a tla be a ile a fuwa setshwantsho ka tsona tsa mo fa tshepiso ya gore a lebelle ho itseng ebe o qetella a sa fumane ho ana ho lebeletse.
1: Okay, ke a leboha ntate. Ke a kgolwa ho na le dintlha tseo re ka di hlahisa mohlomong hore but di akaretsa ha o reka di-product tsa insurance, dihlahiswa tsa insurance, na o hlokomele dintlha di fee. But empa ha re bua ka di-investments ka botlalo nkare ka hore di yangwa ke mebaraka, ho na le tsena tse o thweng ke with profits tse o tlo fumana hore di yangwa ke mebaraka jwalo ho latela nako. Re etse mohlala fela, ha ba o rekile product ka 2012 jwale e ne butswa ka nako ena ya COVID, o tlo fumana hore ka nako eno dimmaraka ne di le tlase haholo. So dihlahiswa tseno di tla angwa ke hore na mebaraka ka nako eno e jwang, hobane di-cost tsona kapa ditifiso tseo moji a tla nne a di lefe producteng eno tseo company tla nne e dintshe tsona di tla nne di le teng hore na mebaraka e hantle kapa e hampe. So ha o reka di-product tseng, o utlwisisa na o rekang?
0: Eya ntate, ho ka etsahala hore ha eba mebaraka ho thwe e mebe haholo, moji a qetelle a fumana kuno e ka tlase ho feta tjhelete eo e ka bang ona e tsetetse moo. Ha o tlwale mebaraka e ya hampe haholo.
1: Tjhe, jwale le ha e le hore ntse re hlakisitse hore ha re a emela di-insurance company.
0: Eya ntate, ehlile ha re a ba emela fela menyetla ya hore ne ke batla re fela re shebe hore na menyetla ya tahlehelo na e teng. Hobane jwale baji ba na le ho makala, ha o so tho be hantle o so tho hatje le ntho ha ne o ntse o e kenya mona o fumana ntho e ka tlase ho yona. Na menyetla e jwalo e teng, mme motho ho qoba hore a iphumane a le boemong boo a ka etsang?
1: Menyetla e jwalo e teng.
0: Okay.
1: Menyetla ya hore o rekile sehlahiswa se jwalo ebe wa lahlehelwa ka nako eo kgutlang kapa ka nako eo o so ng o batla ho tswa pele ho nako, o ka lahlehelwa
0: ntate. Ke ne ke rekile tshepiso ya 100,000 jwale se ke batla ho betholla le pele nako e fihla, mohlomong ka nako eno ya nako e fihla ke se ke kentse 50,000. Jwale nna ha ke sheba ke ratshe ne ntse ke tshelatshela mona se ke na le 50,000. Ha ke betholla ka nako ena, ha ke lebeletse ho fuwa 50,000 ebe ho thwe ae ha ko emelle morao mane monna ka 40,000 ho latela maemo a meraka.
1: Eya ntate, le ha e le hore ke taba e seng monate ho e bua ho momamedi, empa ka lebaka la hore jwalo ka ha re hlalositse mebaraka e tla be tjhelete eno ya nngwe ke hore na dijwala tse fumanwe mono di eme jwang. Jwale le hore ka nqena ditjeo tsa insurance company tsona di tlanne di tswele pele administration tsa ho tsamaisa letlole leno le tse ding jwalo ka tsa batsetedi di-asset managers.
0: Eya ntate, ehlile ke nnete taba ena o tla fumana ka nako eo motho a thulanang le yona ha a fumana se tlase ho se yona a se lebeletse e batla banyana e botlhoko ntho ena e tshwana le mokgotlhane tate mokgotlhane a se ntho e batho ba batlang go bua ka yona fela rona lefapheng lena la thuto ge re gona ga e kae ka re jale ehlile ke taba e botlhoko jalo ebileng e reng ga e se e le teng e amang batho ga botlhoko re loketse gore re e qoqe gobane molao o re laolang ka nqane wa o tseba o tlhoka transparency ponaletso go be le ponaletso le go batho bana ba tshwarwe ka toka mme ga re bua ditaba tsena ka tsela e ne e nang le ponaletso ebile re sentse re etsa gore ba utlwisise gore na ba tshwerwe ka toka kapo ga ba tshwarwa ka toka mme momamedi o loketse gore ditabeng tsena tsa inforense o be sedi gagolo ke lokolole ntate mothibe a tle a boele a tswele pele gape motlhomongwe ebile a ntse a thetsa-thetsa ntho tsanene ditaba tsena tse bitswang the whole life policies ka continuous premium limited premium kapa single premium gobane mo na inshorenseng taba tsa teng ditlhile dithata ntate mothibe ke ye ke bone batho ba dikene ba sa utlwisisa gantle jwale motho a ba le tebelelo fela a sa ka ba le kutlwisiso gantle a sa ka a bala le kontraka ya gae gantle ntate wa ko eletse ba mamedi ka ditaba tseno ntate ka bokhutshwanyane fela
1: ke a lebang ntate so motlhomong ge nka tlhagisa dipotsong e ntse ke ntswelisa pele potso ena o lampotsa yona pele pele o reka mamedi bo tsana company enana e o rekisetsang insurance ngodisitswe ka molao ke tse ding tsa dintho tse e tla etsang gore re thuse gore re fitlhe tabeng ka pele o seke wa botsa fela gore na premium ke bokae botsa gore na premium e kwahela eng gagologolo ditabeng tsona tsena tsa bo matsete tse ntse re bua ka tsona gore na o tla fumana bokae ga go le jwang o tshwanela re di bale go na le dintho tseo policy e sa di lefeleleng tsena di bitswa di-exclusions tlhokomela gore na ke di feng o di tsebe o bale le ga e ba o sa kgone go bala o kope motho wa ka o shebelang tsona ditaba tsena gore o tsebe na o sireleditseng ga ba sireletsang ga e ba premium e sa lefshwe policy ka fela kapa ya emiswa botsa pele
0: nthwane o thweng ke laps
1: nthwane o thweng ke laps
0: motho o kgibetse tseleng jale ka motho mo kgibela kgwedi tse tharo ka mora kgwedi tse tharo wa gutla ore ke tswela pele ka ntho aka kapo nenneng ka gara nako yona eno ya kgibetseng tsietsi ya tlhaga o sa re ebo ke ne ntse ke lefa mona ka kgibekgibela gao ka botho fela ga le sa ntšheba ka itlhola mogapo
1: gojalo ntate
0: eata
1: so e botlhokwa taba ena gore gagolo jalo ka ga o tlhalositse re bona gagolo batho ba lla ka ditaba tsa tsona matsedi
0: eata
1: ke gore na taba ena e re na ga e ba ke sa patale premium ya letsedi kgwedi na e bolelang taba eno kapa tse pedi so o tlo fumana gore ke ditaba tse re sa di elang tlhoko le gore na ga o tswa wa tseba ena ya ga o tswa ke kopa re ne re etoboketse gore ga e babele o tswa pele nako ya letsete le butswana taba eno e bolelang so motlhomong taba o ketela e ka ba gore boloka policy document receipts jalo jwang confirmations le bopaki ba tefo e le gore ga o na le ditaba di tle ditse ba go lokisang
0: eya ntate pele re e feta ke kopa re ke re ke ene go ntlha e botlhokwa e le yona e butseng e ntse nngwe re isa jena o tla fumana go thwe policy ena e na le letsete jale nenne motho a ka kadima jale gangata batho ba kadimmeng tšhelete kgatlhanong le matsete a bona a di-insurance o tla fumana ba sa lefe mekitlane eno e ba enkileng kgatlhanong le matsete a jale a ntsa tshepagalela go patala tefo tsa gae tsa kgwedi le kgwedi tsa premium ga a fitlha ka qetelelong ka mane mokitlano o sa lefuang wa ma letsete fa
1: eya ntate taba ena le ga e le gore tšhe ke okwa ke monyetla wa gore o ka kgona o ka dimaka gara letsete la bothata ke gore jwale ga o kadimme e ama le tšhelete yanong o tlo e fumana qetelelong e o kareng re ka e bitsang maturity value wa letsete lena la gago seo re se tlhokometseng ke gore kutlwisiso e tlile ga e ntle mono ya gore na jwale ga ke ntse ke kadima ke sa kgone go patala ka nako nngwe ke kwala mabaka ga ntse a tlhaga hore na taba eno qetellong ya maletse tjwang. So ho bohlokwa ho

0: technology hore a utlwisise hore ke mane mo ntse ke khutlela tabeng ya hore utlwisisa kontraka ena ya hao le e o e signing.
1: Bomamedi re se re atamela ya re shebile nakong eo re tla o fa monyetla wa botsa dipotso, empa ke batla hore ke toboketse ntlha ke ena Ntate Mothibe e le ena regulatora ebile e le setsibi ditabeng tsena, ore o bale kontraka ya hao hantle, o utlwisise dikateng tsa yona, o utlwisise dintlha tseo tshireletso e beuweng ka hara kontraka e leng teng, o bo utlwisise dintlha tseo dikekeng tsa fanwa e le tshireletso go latela kontraka eno ya gago. Ntlha ya go qetela e ke batlang gore pele re kena dipotsong e ke tla kopa Ntate Mothibe le yona a ka e thetse ke taba ya di-beneficial, le yona e ntse tlhaga ka gara kontraka ke a tseba. Maseko mona Ntate Mothibe re a dudisana malaeneng mona, jale ga re dudisana le mogaisane ka nqena re se re kopanya motlhomong ka nqena ke ka moo go phelwang ka teng, ka nqena e se ba ka moo robalwang, re se bile re qetelela re kene le gore re shebisane ditaba tsena tsa rona tsa di-insurance. E mongwe sa bile a ikutlwa e kae kare ke mojalefantate, jale re ga tsietsi se e tlhaile ya lefu ya motho eno e ne ntse re dudisana le ena malaeneng mona, e be o sa re ke mojalefa fela ka nepagalo e se mojalefantate, o ka reng ka taba e ya beneficial clauses le gore na go shejwe jwang ka tlhoko gore na ga tsietsi se e tlhaile mojalefa ya nepaetseng e lokela e be motho wa mofuta o feng. Ka motsotso fela ntate re tsebe o bulelana
0: ke a lebo ntate nkae ka khutshwanyane fela motlhomong kare le ga re itse insurance ke tumelano ya molao, mme insurance act ke yona e tsamaisang tsamaiso ya insurance ka gara naga. Go na le melao e meng yabo jalo ka anti-money laundering MLPCA and di-regulation tsa teng tse buang gagolo ka taba tsa di-beneficiaries. Mme ke a kgolwa for insurance companies o tlo fumana gore go na le tlhoko ya gore le beneficiary di tsejwe gore na ke bo mang, go be le ditokomane tsa bona tse e tsamayang le bona e le gore re be le information e tlhokagalang ka ofela gore re tsebena ditaba tsa ditšheleteng tse di tsamaiwang kang ka naga. Ke a lemo
1: ee momamedi. Insurance wa e utlwa itlhile ke tabagadi, ga se taba e nyane. Go na le mefuta e meng ya di-insurance yane o thweng ke bo credit insurance, bo mortgage insurance, go na le bo micro insurance. Ga di dilalo ka ofela ga tsona di ntse di tlhoka gore o be sedi gagolo, o bale dikontraka. Empa gona jale re santsane re shebile ka ditaba tsena tseo re buileng ka tsona le Ntate Mothibe, re ke re o fe monyetla wa gore le wena o go tshwaele motlhomong o botse dipotso. Ke nako ya gago momamedi, fela ke tla dula ntse ke toboketsa gore o bale kontraka hantle e le gore o tlo seka wa etsa diphoso. Ntate Mothibe, ga re ntse re lebeletse go momamedi a kene ntate, o nno o thatiseletse mo e ka bang o na le kgwao ya gore momamedi ka nna ba go na le sekgeo gagolo sa tsebo tabeng tsena tsa di-insurance ntate, o phuthulwe gore o nne o katelele o toboketse gore e tle re qetelong ya letsatsi bamamedi ba be le kutlwisiso e tibileng ditabeng tsena kaofela.
0: Ke a le bona ntate, ke a gola taba e re ka e toboketsang ke gore momamedi ha sebetsana le motho kapa mang ya reng o rekisa dintho tsa di-insurance, re ne re etse bonnete ba gore motho ya jwalo o na le license ya molao e mo dumelelang ka molao go etsa jwalo. Central Bank e hlahisa lethathamo la batho ba jwalo gotlhe mona dipampiring so e le gona go leka gore re kobe taba eno. So motlhomong gape e ka ba go toboketsa dintho tse re di bone. Ke buile ka exclusions, go na le di-terms and conditions, go na le dintho tsa bitswang bo di-waiting period, nako ya go emela gore tshireletso e qale. Go na le tšhelete e tshepisitsweng ke di-insurer gore na o tla go fa bokae. Go na le taba tsa renewal le di-cancellation. Ditaba tsena momamedi di bohlokwa gore a di ele tlhoko gore ga ntse re leka go toboketsa taba gore kontraka di bala kapa motho a leke go tseba gore na bonyane e tshetseng. Ntho e re sa buang ka yona motlhomong ke mefuta e meng ya insurance e ka reng ya bomakoloi go itoboketsa ka botlalo, ya matlo, ya di-personal loan jwalo le tsona di a insurwa.
1: Ntate re tla tlhophisa lenaneo le re tla kena go tsona ka botebo tsenono di-insurance, mefuta ena e meng ya di-insurance. Empa taba e kgolo e ke e ratang gagolo ntate

rekile bone bekeng kgwedi odimo ya phato e hlola fela jalo matsatsi a le leshomele metso e meraro o tlo ntumelele keng ke monyetla ona go dumedisa le gona go amogela ka diatlha tse mofuthu gotlhe mo mametseng tshebeletso ena e kgolo ya setšhaba o le gona teng ke be ko jwetse o bane o botlhokwa tlhetsheetso ya gago ka metlha e sa thekeseleng ke yone e re fang maatla e re fang morolo wa go etsa mosebetsi wa rona. Lebitso laka ke maletuka taonyane wa mogauhelwa ka seboko ke mosia ke motobatsi ke motho wa mantsha nthabedi wa medicine a duomela mokgwabotlong ke na re ga ke ipate mamedi ke theowa ka leribe le letle le letelana la mamosa le molapo ke ngwanana wa ditlhaba tsa peka nnete ke gore legalong la peka moya gao ke ene gao ya teng o siela mao gobane jwa le banana ba teng ba tla o kgwaela metsotso ya rona nnete ga o e tadima e ituletse fela go emmedi re file gora ena ya borobedi mokokotlo re tlo fetela lefapheng la dipapadi le rapšhene mamerinna le wena se re tla kopana goreng ya borobong ka lenanao la merapelo.

Sorry. Ui. Quiero muy lindo.

jalo mamedi wa Seama sa Lesotho. Ha o sheba metsotso ya rona e leshome ka morao hora ena ya borobedi sealemoyeng sa Lesotho kwano. Mamedi ke labone la leshome le nang le metso e meraro. Kgwedi ke ya borobedi selemo ke sa 2020 a nang le metso e tsheletseng. Labone lena mamedi o dumedisa jalo ke rapelang ga di engwane ke rapšene lenaneong la gago la dipapadi. Lenaneong la gago la dipapadi wena mamedi mme ka nnete ae sentse ke leboa botlhe ba tlileng pele go rona mme mamedi ga e belela bone jeno o bo tsiba ka nnete gore ae go bo go tšhintšhwa mawa ge tla jalo mo re tlo tla re tshwara jalo taba tsa di-profile mpa letsatsing la ka jeno e ka nnete mamedi e fetogile taba e jalo bonala baeti ba rona ba na le gore phoqa baeti ba rona etlile ba se ba na le gore phoqa wena mamedi wa sealemoya sa Lesotho ke ka gona o utlwang selelekela sena se llang se lela ka tsela e tsena letsatsing la ka jeno letsatsing lena la ka jeno mme ka nnete ae mpa ditaba tsona di lokela di tswele pele letsatsi le tswele pele sotlhe se etsagalang se etsagale wena mamedi wa sealemoya sa Lesotho.

tsona di feleletse, mme pere re tswela pele ka tsona mamedi moo re tlo tla re o fa monyetla gore go tlo o be karolo ditabeng tseno tse re tla tla re bua ka tsona ka nnete. Re o fetsentseng di etsagala re tlhokometse ka nnete gore ae di ntse di etsagala tshotsaganeng la Aforika Borwa mo e leng gore ka nnete di sentse di go tloa letsatsing lane la mafelong a ne a beke re bone ka nnete gore di ile tsa tla tsa qalella jalo go bapala, mme letsatsi lena la ka jeno ka nnete di ntse di bapetse ha e tswa e le letsatsi lena la ka jeno le maobane ka labobedi ka laboraro le labobedi mo wena mmamedi, mme ka nnete re di bone gore di etsaetse. Mme letsatsi lena la labobedi ke re hlokometse go ke mo e leng gore Polokwane City e ile ya bapala jalo le Stellenbosch ka ntlha tse tharo go lekana. Ya ba setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka nnete se shapa jalo sa TS Galaxy ka ntlha tse tharo go tse pedi. Maruma Gallants le Kruger United ka nnete tsa tswa ka noto-noto. Ya ba letsatsing la maobane ke mo go hlokometseng ka nnete ha setlhopha sa Kaizer Chiefs se ne se hlola sa segogoni ka ntlha tse pedi ho haho letho. Ya ba Durban City le Golden Arrows di bapala ka noto-noto. Milford ya thoba ka gaka ka nnete ha e ne e ja jalo swele le FC ka ntlha ho haho letho, mme ka nnete AmaZulu ya bapala ka ho lekana le setlhopha sa Orlando Pirates. Mme ka nnete tsatse dinta ditaba tse ntseng di tswela pele re shebile jalo leaki eno wena mamedi ka nnete leaki ya Betway Premiership. Mme ka nnete re di bone hore ae ke ditaba tse ding tse ntseng di etsahala wena mamedi ka hara dipapadi tsa rona e ka setana le tsohle tse tlang le tsona. Re a tseba ditaba di teng, ke bone gore papading yane ya Orlando Pirates ka nnete ho qetelletse motho a wa kgutla a itswela injuring ya hae o boetse o kgutletse hape wena mamedi. Mme ke ditaba tse re tla nne re tlo di utlwa re nne re bone gore na ka nnete ebe ho etsahala jwang, ho etsahala jwang ka tsona. Re tla nne re di utlwa gore na ebe ka nnete tse ntseng di etsahala ke dife. Mme hona letsatsing la maobane wena mamedi ke mo hlokometseng ka nnete ho tsane tsa UEFA Super Cup final mo e leng hore ka nnete Aston Villa e bapetse jwalo le PSG mo e leng hore PSG e la qetela hape dipapadi eno ka ntlha tse pedi ho e le nngwe. Mme mamedi taba ena ya ho ruta hore Aston Villa le yona e hle e ikitlaeditse wa bona o le motho ra ka nnete e hle e sebetsa ka thata haholo, e sebetsa ka thata haholo ka nnete. Ke tsa tse ding tsa dihlopha tseo neng ge ka o le Mosotho ka nnete o ne o ka nkae ka dinyane, empa ha o shebile wa ithuta ora e hlile sele tsa ding tsa dihlopha tse e leng hore di kgolo haholo ka hare ho lefatshe kwano, di kgolo haholo ka hare ho lefatshe kwano. Mme tabeng eo ya jwalo mmamedi e ne hlile re e shebile haholo ko hore ka nnete monna yane wa naha yane ya Somalia e leng Monghadi Athan ka nnete e ne e le yena Monghadi Omar Athan e ne e le yena moletsa phala papading enonong ya maobane. Mme ka nnete o tla hopola hore taba tsena tsa hore ebe o qetelletse a fihlile jwalo hore e le ba moletsa phala papading e jwalo ke ka morao hore ka nnete ebe o na lokela hore e le ba karolo ya mohope wana wa lefatshe. Ya ba o qetella ditaba tsa ya di sedisa tsamaye ka nepo mo e leng hore ka nnete o la iphumana a se a lelekuwe a thibi o kena ka hara naga eno ya America ka maemo a ditaba tse e leng gore ka nnete melao le melawana e tsamaisa naga ya America ka nnete ya bontsha gore ga o lokele o kena ka hara naga ya rona. Mme ka nnete UEFA Super Cup yona e la itswetse gore rona motho eno ka nnete re tla monka a ke a tlotla a etelela papadi ena ya UEFA Super Cup. O tla hopola gore ebile go la ba bontshwa ka nnete gore ka hara UEFA Super Cup Cup kwano ebile ke motho wa pele e leng gore ka nnete ga se motho wa naga ya Europe a qetellang e ba moletsa phala papading e jwalo. Mme ka nnete o entse nalane e hodimo haholo, o entse nalane ka nnete, mme se ntse re re ka motholetsa re lebeletse re tla bona gore le rona ka nnete re hlahisa bo Omar Athan ba bangata kwano naheng ya Lesotho. Lesotho Football Association e sentse e kene jwalo meralong e matla haholo ya ho kwetlisa e ka setana ba letsa phala e shebile ditaba tse ngata ka nnete le ho kwetlisa bakwetlisi le dingo fela hore batho bohle ba ka bang le thahasello wena mamedi ya hore ba e be karolo ya ditaba tsa bokwetlisi le boletsa phala leng ka ofela ba boema ba matšhaba ka nnete ba sentse ba fuwa monyetla o jalo gore ba nke seabo ditabeng tse jalo. Mme ka nnete ke taba eo re sentse re e tholetsa haholo, ke taba e sentse re e tholetsa haholo wena mamedi. Mme

ditaba tsa rona mmamedi ha re tla ha ikwano re shebile ka nnete ke batla re ne re shebe ditaba tsa rona tsa ha ikwano re tswele pele re ntse re bona hore na ebe di etsahala ka tsela e jwang. O tla hopola ka nnete hore sebapadi sane sa Matlama Football Club e leng Isaac Lekgari ka nnete tse ding tsa ditaba tse ntseng di hlaha nakong tsena tse leng ka nnete dihlopha di a reka di a rekisa batho ba itokolla ba dibapadi di batla ho ya moo di batlang teng. Ka nnete re hlokomelehile ka nnete ho le yena o hlokongwetse jwalo a ntse a kwetla le sehlopha sane sa Lesotho Correctional Service Football Club LCS. Mme ka nnete mashishina o le motho o suka nna ipotsa ka nnete hore ehlile e rerile ho shishina le yona jwalo ka sehlopha sane sa LDF. Re bone ka nnete LDF lemong sena e tla tla e le matla haholo wena mmamedi. Mme ke tsa ding tsa ditaba tse re tla nne re di bone hore na ebe ho tla etsahala jwang ka ditaba tse jwalo. Ka ditaba tse jwalo o tla hopola hore taba ena ya Lekgari ka nnete ke ka mora hore lefa e bontshe ka nnete taba tsa hae di lokela di rarolwe jwalo dipakeng tsa hae le sehlopha seno sa Matlama sa tlwang ho tsona. Ke ka mora hore ka nnete Lekgari a qetelle a isitse ditletlebo tsa hae moo a neng a bontsha ka nnete hore Matlama taba tsa hae le yena ha o bonahale na di sebetsahala ka tsela e jwang. Mme ka nnete ke ditaba tse ding tse e leng hore ha e le mona re se re bona a se a ntse a kwetla jwalo le sehlopha sane sa LCS. Mme ka nnete o ka nna dumela hore tharollo mohlomong le yona e fumanehile. Tharollo e fumanehile wena mmamedi. Tharollo e fumanehile re o le motho o tla e bona ka nnete hore na ho etsahala jwang. E nngwe ya ditaba tse ding tse ntseng re di bone tse re hlokometseng ka nnete hore mohlankanane Lesoetsa ka nnete le sehlopha sane sa Matlama ka nnete morapedi Lesoetsa ba arohane le sehlopha sane sa Matlama ka mora kontrakanyana ka nnete ya dikgwedi tse ka bang tse tsheletseng. O le motho o di hlokometse. Ke tsa ditaba tse ding tse ntseng di tswela pele wena mamedi ko fehanyane pele re tlo tla re tla jwalo tabeng tsa rona. E nngwe ya ditaba tse ke di boneng wena mamedi ke ya hore ka nnete sehlopha sane sa Makwanyane 11 le sona ka nnete se kene jwalo ka hara lotho ya Group B ho tsane tsa COSAFA qualifiers mo e leng ka nnete ba tla ba le monyetleng wa hore ka nnete ba qetella ba ka qualifiela jwalo mohope wane wa Under 20 Africa Cup of Nations. Mme ka nnete re bone hore Group B ho na le sehlopha seno sa South Africa, Lesotho, Angola e ka sitana le Eswatini. Mme Group A ka nnete mamedi ke Mauritius le Namibia, Seychelles e ka sitana le Mozambique. Ke tsa tse ding tsa ditaba tse sentse re di bone le tsona hona ebe di ka tsela e jwa. Ebe Group C Zambia e na le Malawi le Comoros e ka sitana le Botswana. Ho tseno tsa COSAFA qualifiers. Mme ka nnete bahlankana ba rona ba Under 20 e leng Makwanyane 11 re sentse re bala ka letsa katleho ka nnete wena mamedi hore le bona re tle re utlwe rona ebe ditaba tsa bona di tla tsamaya ka tsela e jwang. Di tla tsamaya ka tsela e jwang wena mamedi. Mamedi metsotso ya rona ha o sheba e 20 a nang le motse o le mong fela ka morao ho hora ena ya borobedi ka morao ho hora ya bobedi mamedi. Ene ke re pele re tswela pele jwalo ka taba tsa rona ka nnete ke tle ke bone hore na re qetella re go fa difeng. Ke bone hore papatso e kare e teng mona ke tle ke o fe yona pele jwale re tseba hore re tswele pele jwalo wena mamedi ka ditaba tsa rona. Re tswele pele ka ditaba tsa rona ka tle re utlwe hore na di tla ba ka tsela e jwang. Di tla ba ka tsela e jwang wena mamedi tla utlwe na di tla ba ka tsela e jwang. Ha ntse re shebile jwalo tsena tsa rona tsa dipapadi. Wena mamedi mpa he re tle re itswelle pele ke bona ntho tsa ka di hana ho etsa ka mona. Ke hlokometse e nngwe wena mamedi taba ya re tlo bua ka yona mona. Ka nnete ke ya hore beke yane e tlang e leng la Moqebelo wa la 20 tlabe le kgweding ena e hodimo. Dipapadi tsa rona tsa leaki di a qala mamedi. Di a qala e leng hore re hlokometse ka nnete hore sehlopha sane sa Dinare se tlabe se qala jwalo le sehlopha sa LMPS FC. Ebe dija batho ka nnete e tlo bapala jwalo le Mzamane. Limkonkwing e tlabe thulana jwalo le Difofane FC. Diodi e tlabe.

le thulana jwalo le LDF. Ebe letsatsi nna la Sontaha ke mo sehlopha sa Machoga se tlabe se thulana jwalo le sa LCS. Majantja e thulana jwalo le Villa FC, ebe Members FC e thulana jwalo le Matlama FC. Hamanonyane FC e tlabe e thulana jwalo Leba Ntu FC. Mme mamedi ke tlo fa monyetla mona tabeng tsena re tlo bua ka tsone. Ke tlo bontsha ditaba tse mmalwa fela tse teng. Re sentse re tseba ka nnete gore ka hara Premier League ya rona go ntse go na le ditaba. Mme ntlha ya botlhokwa e tlabentse le rona ebe mamedi re lebeleletse gore tle di tswele pele ka letsatsi lona leo le rerilweng gore di tle di tswele pele. Ke nnete sebaka ga di so beiwe rona ebe sebaka di tla ba go kae, mme o le motho o se ntse o ka nna wa tshwara gae re sentse re lebeleletse gore di tleke di lo bapala jwalo di bapalela ka Setoto Stadium motlhomong tsa pele tse e qalang ga bona gorena ebe go ka etsagala jwang ntho ya ne re e bitsang triple header kapa fourple header ka tsela eo e ka beiwang ka teng. Mme ga ra ditaba tse sentse di le teng ko rona ebe mamedi ga re bona maemo a ntse a le ka tsela e tsena ka gara Premier League o sa tsebe na maemo a tsitsitse gore ka nnete dintho e tlile di tlhakile gore di tla tsa tswela pele na ebe go bobebe ka nnete gore ebe e tlile tla tle e tswele pele Premier League ya rona. Mme taba e nngwe e ke e tlhileng ke batlang re tle re e shebe haholo o tla gopola gore setlhopha sane sa LMPS mamedi se ile sa lla haholo selemong sena sa dipapadi se felang mo ba neng ba bontsha ka nnete gore gona ga bonala ge sa fi papadi tsena tse tshwanang tse unisang ba bang molemo e leng mona mo e leng gore dihlopha tse ngata re ya bona ka nnete ga di bapala jalo di fourple header e be di bapala ka Setoto Stadium. LMPS ka nnete football club e bontsha gore ae gona ge qetelela ge isiwa letsatsing la Sontaha e se ka gona ka nnete ga rena thasello ya go bapala ka tsatsi le na le go bapalang ba bang ka ofela le ditaba tseno tse jalo wena mamedi. Mme wa ipotsa gore na ebe Premier League e itukiseditse gore ka nnete selemong sena ditletlebonyana tsena tse ntseng di tlhaga tse nneng di tlhaga ga e sa tla ba ditletlebo tse teng. Ke ditaba tse re tla di utlwa wena mamedi re tle re bone gore na re tlo sebetsa ka tsela e jwang. Mme ditaba tseno ka go fela ka kotlolo o tlo di thola kwano selemong sa Lesotho ka nnete kgaso ya tsona di le jwalo ka go fela dipapadi tseno ge rerile gore ka nnete re le ba lefapha la dipapadi re tle re tlo ba karolo ya tsona ka kotloloa go utlwa gorena ka nnete ebe di tla sebetsagala ka tsela e jwang re tle go utlwa gorena ebe di tla iphumana di sebetsagetse ka tsela e jwang wena mamedi gore ebe ka nnete le rona ge gae ge karolo ya tsona e le go thusa Premier League mohlomong go qoba tsena tse e leng gore di na le go fosa di na le go etsagala ge ba thuse gore ka nnete ba nepe re ba thuse gore ba nepe wena mamedi. Mme mamedi metsotso ya rona e 20 a nang le metso e mehlano ka morago hora ya borobedi. Mme ka nnete ke tlo fa monyetla le wena gore ge ke re tshotlhe taba ena ya go qala gwa dipapadi tsa rona kwano sealemoeng sa Lesotho go utlwa gore ka nnete ha e le mona di thagoa wena mamedi o bona e ka ka nnete tebelelo ke efeng re lebeleletseng re le ba mamedi re le batshietsi ba dipapadi selemong se. Mme tse bang di neng tse di etsagala tseo re reng ka nnete ga di sa tla etsagala kapa di neng tse di etsagala ga re sa batla di ne di etsagale re rerile gore ka nnete Premier League e tle ke e tlo sebetsa ka tsela e jwang o le mamedi o ko tsho beya maikutlo ao ka nnete gore na ebe o lebeleletse gore di tle di sebetsagale ka tsela e jwang ha e le mona e qala beking e ne e tlhatlhamang nomoro ya rona mamedi ntse e le 2231 6429 le plus 2665993 o kotle ka wa gao molangwana mamedi re utlwe gona e tlile re itlhophile na re itlhophile ha e le mona. Mme o di bona jwang o bona e ka e tlile di tla tle di tswele pele letsatsing lona leo le rerilweng gore di tle di tswele pele ka lona e lela la 20 a nang le metso e mmedi kgweding ena ye godimo yeo rileng go yona. Mme ke bone gore di tla tswela pele ka nnete di ye le jwalo bekenyane ya bobedi ya la 20 a nang le metso e robong di nne di fete jwalo re tle re bone gore na ka nnete di tlo tla di tswela pele go jwang. Ke nnete wa tseba mamedi gore ga ra tsona go tla nne go tlo ba le di-break tsane tse e tsalang motlhomo e le go fa menyetla dihlopha tsane dipapadi tseno tsa bo Khosafa dipapadi tsa go qualifya ding ka ofela re a tseba ke tsa tse dintsi e leng gore ka ne di tla nne di tlong ka mothinya gore e ne e phomophomoleng e.

ya khifu khegenene e Premier League ya rona e wena mamedi ke tsa dinga ditabatse go tla nna go di bone e tse go tlang go di lebella mme e wena o re fa maikutlo a ho ka nnete rona ha ile mona e qala Premier League ya rona we bona e ka selemonsi e tlo fapana jwang le selemong se fitileng sa dipapadi we bona e ka e tlo fapana jwang le selemo sena se fitileng sa dipapadi mme re bone diphephetso tse ngata tse ntse sentse re buile ka tsona tsa gore ka nnete re bone dihlopha tse kang bo LMPS di ne di lla ka taba enono ya gore na e be ka nnete bona lotho ya bona e ne e beiwa ka tsela e jwang gobaneng bona ka nnete e ne e ka ga ba na thasello Premier League ga ena thasello ya gore e ka una molemo haholo dipapading tse jwalo ke tla ke go utlwa wena mamedi o re fe maikutlo a gago ka nnete go utlwa rona ebe o di bona ka tsela e jwang o di bona ka tsela e jwang mme be ke e tlhatlhamanyane ke tlhokometse ka nnete gore e tla be le mo e leng go setlhopha sa diodi le sona se tlabe se boela se bapala jwalo le sane sa dinare ebe ka nnete sane sa LCS se tla bapala jwalo le sa bantu Machoga e tswele pele le le mokonkwe ebe Mzamane e bapala le Villa FC mona re tla be re bua ka tsane tse fihlang tse pedzino tse fihlang kwano wena mmamedi re shebe majantja letsatsing le hlahlamang e bapala jwalo le dija batho members e bapala jwalo le LDF ebe Manonyane e tla thulana jwalo le Difofane FC Matlama e tla thulana le LMPS mme ntlha ya bohlokwa mmamedi ke hlokometse ka nnete gore ye nngwe ya ditaba re le ga bona gore sehlopha sa dija batho sehlopha sa Difofane le sehlopha sa majantja di ne di monala di nkile mojao haholo go bontsha gore ka nnete selemong seno se fetileng di batla tlholo gore e ne le tsona dihlopha tse e leng motho o kareng e ne e le di-underdogs tse e leng gore ka nnete o ka tshwara di ne di bontsha di batla tlholo ebile o bonala gore na di batlang dihlopha tse nneng tse di tumme ka gore ka nnete tlholo e ka ba ya tsona dihlopha tse kang bo di-odi football club bo bantu ka nnete di ne di theotse morethetho haholo sehlopha sa matlama ola se bona ka nnete re le ga bona gore ae le sona e hlile ne ntse se le morerong wa gore ae ka nnete ntho re e batlang gona e ntse e le tlholo e ntse le go bontsha gore ka nnete re sehlopha se seholo re a bontsha gore na re ka ba boemong bofeng re bone dihlopha tse kang bo marwala ke tsane di keteletse di tswile dihlopha tse kang bo diphakwe sa ka Skotane di keteletse di tswile ne se sa lokela gore e be di tswile empa ka nnete ke mono di tswile go na le tse e leng gore o le motho o ne o ntse o bona gore tsena tsona e tlile tlholo ena ga di nke ka kannete di a ela balabela empa di ile tsa tswa di ntse di le teng kwano ka ga Premier League tse nne re sa lebelela ka nnete ke tsane di tswile bo marwala ke banong ba tswile ga ba sa leyo ka ra Premier League ya rona mme mmamedi o hlae o re fe gore ka nnete rona o bona e ka league ena selemong sena e tlo sebetsahala ka tsela e jwang wena mmamedi ga tle go utlwa ka nnete rona ebe o di bona ka tsela e jwang ga o sheba metsotso ya rona ka nnete 20 a metso e robong pele re fitlha jalo goreng ya borobong pele re fitlha jalo goreng ya borobong mane mo re tla rwana teng ke tlhokometse ke tshulo mmamedi ore ae ge bontshitse gore ge ebe re lokela ebe tsatsing la ka jeno e le labone re na le moeti wa rona ka nnete yeo re tlo tla ge bua ditaba tsa gae se dikadikweng sa dipapadi mpa ka nnete ba bona etse ba re phoqa motho ga re nomoro e se sa fumaneng ka nnete wa ithuta gore ae e hlile motho e ka nna ba o se a hlile a nyametse ke a tse dintsi tsa ditaba tse e leng gore ke diphephetso tsa di a le moyeng mona mmamedi gore ka nnete baeti ba kgona go iketa ka nnete ya bontsha gore ae ke tla tlaelela ke tle ke tlotla ke re qaqa ditaba tse bang di lokela re buisana ka tsona empa ebe ga a qetelela a sa nyametse wena mmamedi o utlwa o se ipotsa gore na ebe ke maemong a feng wena mmamedi mme ka nnete no ke be wa e tsala gore ebe lenaneo le a ema lenaneo lona le tla tswela pele jwalo ka ka mehla le itswelele pele kwano dipapading mme ka nnete se re bontshitse mmamedi gore ae hlaisa wa gao molangwana ditabeng tsena tse e leng go ka nnete re bontsha re bua ka tsona tsa Premier League ga e le mona e tlo qala go utlwa rona ebe wena o di bona ka tsela e jwang mme o lebeletseng sehleng sena sa 20

0: 2026-2027. Ha ile mona ge re ya qala mafelong a beke ena e uri yang re lebile e le nyane e tla qala ka mmanta e sinye ne sentsegelo ho yona mme tse ke bontsitse ka nnete ra di hlophatse ka mbodinare bo LMPS di tla be hlie e le tsona tse tla be di thulana di ja batho e thulana le ntsha e fihla mzamane le mkonkwing e thulana jalo le difofane be diodi e thulana jalo le LDF ne motho e mong ne re qoka le yena ntsa tshwa ga diodi ke nnete ya qala papadi ya yona pele LDF tsela yeo e leng gore e futhumetse ka yona e tla e re e shebile ka teng selemong sena e hlile LDF e ka nna ya ba monyetlong wa gore e fete ka gaka e ka nna a tlo feta ka gaka papading ena ya yona le diodi mpa he re tla di bona gorena ba sebetsala ka tsela e jwang moholwane wa ka bra phasumane mona o tshulwa ga diodi monna e itlhophile selemong sena e hlile e tloetse papadi ebile le di-session tsa yona ba etsa di-session tse ikwaleletseng mme re tla utlwa rona ke tsa tse dingwe tsa ditaba tse tla etsagala ka tsela e jwang wena mmamedi ke tsa tse dingwe tsa ditaba tse tla etsagala ka tsela e jwang gagolo ga re tla kwano dipapading ke tlhokometse mmamedi ye nngwe ya ditaba ka nnete manyesemane mane go a rekua go a rekwa le teng ka nnete ye nngwe ya ditaba tse teng ka nnete ke ya mohlankana yane Rodri ke ya bona dibapadi itse ga dihlopha itse ga di qeta go mmona mogopeng ona wa lefatshe ka nnete tsa etsa qeto ya gore hae yeno a e tlile re tlotla ge monka tšhelete tseo ba di beyang mamedi ga o sheba gore na gore e be karolo ya dihlopha ke tse kae o tla utlwa o sa dumele ka nnete go beiwa dimilione-milione gore ka nnete motlhankana yona Rodri a e tlhopheng sa bone mme ga o sheba ditlhopha tse tlhileng di seng di le ka godimo mojaong wa gore a bapalele setlhopha seno se jalo ke Barcelona le setlhopha sane sa Real Madrid mme sebapadi ka nnete ga se le mojaong oo ka nnete ditlhopha tse kgolo jalo ka tseo di mmatlang o ne o tsebe mmameduru e tlile go tla dubega gagolo sedikadikweng sa dipapadi ye nngwe ya ditaba tse ke di tlhokometseng ka nnete ke ya gore setlhopha sa ntho mogatlhwana wa papadi ya bolo wa maoto Berea difa Berea le yona e le a tlabontsha ka nnete gore selemong sena e le streke sa Berea le bona ka nnete ba itlhophile ba teng ka gara Premier League ka setlhopha sa diodi ba teng ka Women Super League ka Berea Ladies ebile A divisioning ka nnete ba kena ka sefothafotha dilemela marwala bua sone United e ka sitana le dikulu e ge kutlwa mmamedi ke enwa radio kgotso
1: elate
0: ntate
1: ke tholang je ikhwa molaletsa Qachasnet tamo
0: ka qacha ka mo ntate waka
1: sealemoya ntate ga se le go hanghanghang go tloa ka sonta kwanana ka moga lenaleo la la lentswe le pina e sale se gaua go fitlhela tsatsing le
0: o go fitlhela tsatsing lona le
1: ka nnete nta
0: o e le gore ene soka e tlalewa taba e jalo
1: ga ke tsele ka nnete ba bangwe ba kile ba e tlaleya ka nnete
0: entate waka ke ya leboa ge tle re fetise molaetsa ona wa gago gobane ba marangrang sentse ba emametse taba e jalo
1: ke tsa leboa golo ntate
0: ke ya leboa ntate sejwang se game ka qatha ka moo
1: ne se le sebe ka nnete fela gona kena ka nnete letlhwaleng le khibidile o sesetsile le fokolang
0: o se a theoa ona jena
1: ee ya ka nnete
0: a entate waka ke ya leboa ipolokeng ka moo ka nnete mmamedi o ne a bontsha fela gore ae ka qatha ka mane o tlhokomela gore ae ka nnete sealemoya sa le se fela mme tlile se fedile ga e ba se fedile ka moga lenaneo la lentswe le pina tlile se fedile ka nako e nneng ke le gona sealemoyeng mona e le gore se lokela se gutle ka nako yone e ne e ke leng teng sealemoyeng mona mmamedi se lokela setlhe se gutle mamele ke ne ke bontsha jalo ditaba tsane tsa difa Berea ka nnete gore le bona ba bontsha ba le motlotlo ka gore ka gara A division ba na le dihlopha tse ka ba mhlano ka ofela tse teng ka e le streke re bua jalo ka sefothafotha FC re bua ka dilemela FC le Marwala FC e ka tsena le bua sone.

United le setlhopha sa dikulo. O tla gopola gore dikulo ke sona se nkileng mogope se nyoloileng go tlwa dibimane wena mamedi, ke sona se tlileng jalo dibing mme sa fihla sa tsitsa. E tlile re tla lebelela re tle re bone gona ebe bona kara A division ka mona ba tla sebetsa ka tsela tse jwang, ba tla sebetsa ka tsela e jwang wena mamedi. Ke ditaba tse teng tseo re ntseng re di bona sedikadikweng sa papadi ya bolo kwano kwano wena mamedi. Ke ne ke re ko shebela tse ding mona tse nneng ke di shebile ke hlokometse gore na e be di ka tsela e jwang. Ye nngwe e nne ke e bone wena mamedi ke yane ya moporesidente wa naga yane ya America monghadi Donald Trump ka moporesidente wa mokgatlho wa papadi ya bolo ya maoto lefatsheng e leng monghadi Infantino. Ka nnete moo a neng a bontsha gore ae mokgatlho wa papadi ya bolo ya maoto ka nnete kapa mekgatlho ga e ka bontsha e se sena thasello ho monna eno monghadi Infantino, ka nnete ba tlabe ba latlhegetswe haholo. O bontshitse gore ba tlabe ba latlhegetswe haholo ga ba ka mo tlwela moo a tshong a reng ka nnete ae ha o kwisise na ke ha eba ho kgethwa mame o le motho o ba le ngongoreho ka gore ka nnete ha e se e kenya bopolotiki papadi eno ya bolo ya maoto le yona e ba ka modikwadikwane. Empa nneteng teng ka nnete o le motho o e shebile o tla ithuta gore ae monghadi Infantino sesosanyana fela sa gore batho ba ile ba bontsha ba latlha tshepo ho yena ke sa gore o ne a batla batsetedi, o ne a batla batsetedi ba kene ka hara papadi ya bolo ya maoto. Mme mohlomong tsela e bang e etsaetse ka yona taba e jwalo e ka nna ba ke yona e leng gore e ka nna ba e bakile modikwadikwane ka hara batshetsi ba papadi ya bolo ya maoto. E ka sitana le mekgatlo e meng moo batho ba neng ba ukweka ka nnete ga ba sana tshepo. Empa nneteng o le motho wa ithuta gore ae e ne e hlokagala taba e jwalo gore o be le batshetsi. Batho ba bangwe ba bile ba e bontsha ba re ae o tsebe ye nngwe ya ditho tse teng kwano ke o bontsha gore batho ba bangata ga ke re ba benefita dipapading kwano. Jwale ga o se o tlo benefita dihlopha tse ngata ba bangwe ga ba e batle taba e jwalo. Ye nngwe ya bohlokwa ke yone eno ya bontshitseng ka nnete gore ae o tlhoka dihlopha di eketsege. E le ga dihlopha di eketseha le mekgatlho ya papadi ya bolo ya maoto le tshietso leng kao fela e tlo eketseha e leng gore tšhelete enonong e se tlo abelwa jwalo dihlopha tse mmalwa. Mme o le motho wa ithuta ka nnete ga e baneneng le gona ga tlo ba monyetlong o re ka qetelelang re benefitile ge o nne molemo gore sehlopha sa rona sa dikwena se iphumane se ka ya World Cup-ong. E le gore ka nnete ga ba mo batle ka phoso, ga ba mo batle ka phoso e tlile o lokela e dule e le karolo ya dipapadi tseno tsa rona. Mme ka nnete o tla theoa ke nako ya gae ga e fitlhile ka nnete gore a iphumane e se se karolo ya mokgatlhong wa papadi ya bolo ya maoto. Ka nako ya gae eo ena a tla utlwa ka nnete gore gae e ka re nna ke kgathetse go ya ka gore na mosebetsi wa ye ko feng. Empa tshireletso yona ke e bone ka nnete e maatla haholo. Ke bone go tshietso e matla gaolo ke tlhokometse e nngwe ya dipapadi ya mekgatlho ya papadi ya bolo e mo tshietsang ke mokgatlho wa papadi ya bolo e leng wane wa naga ya Argentina. Ke bone ka nnete dinaga tse ngata tse mmalwa tsa Aforika le tsona di ya mo tshietsa ene wa ithuta gore ae ka nnete tshietso ya dinaga tse ngata tsa Aforika kwano o bonala a na le yona. Mme e gutlela tabeng yane e leng gore le ditlhopha tsane tsa dihlekehlekeng ga o sheba ka nnete ba bontsha ka nnete gae le gona re ntse re na le tshietso go mong ga di Infantino gaholo ge o shebile jalo le dinaga tsane tsa America yane e ka borwa. America yane e ka borwa le yona ka nnete e bontsha jalo gae re na le tshietso e godimo haholo go ena. Ke nnete naheng ena ya Argentina ba bangata ba ne ba bontsha ka nnete gore gae ehlile Argentina e lokela e morate gobane o ne a na le sweswesu ka setlhopha sa agent le ditaba. Empa he ke ditaba tsa bolo di atla di a feta, ke ditaba tsa bolo di atla di a feta. Mme gona tabeng eno ya naga eno ya Argentina mohlankana yane Messi le yena ka nnete o ne a le tshiamong bekeng e ne ya go feta o tlhokometse gore ntate wa hae le yena ka nnete o hlaile jalo e se otho hae ka nnete e se e le mofu o bontshitse Messi ka nnete.

tsa hae tse ding hore papadi ya hae ya mohapi wa lefatshe e ka sitana le final. O e bapetse ka nnete a hetlile morao. A hetlile morao, mme ha o so e sheba o so ithute hore na Messi ke motho wa mofuta o jwang, o so ithute le wena ha a hetlile ka nnete e la nna a bonahala moo a neng a bontsha ka nnete gore ntate wa hae bophelo bo ne bo se monate. Bophelo bo ne bo se monate wena mamedi. Mme ke tsa tse ding tsa ditaba tse e leng gore ka gara papadi ya rona ya bolo ya maoto kwano di teng re di bone re a di utlwa. Ya nngwe ya ditaba tse ding tse ke di tlhokometseng ke ya mohlankanane Vinicius Junior wa setlhopha sane wa naga yane ya Brazil ya bapallang jwalo Real Madrid. Setlhopha sa Arsenal ka nnete ka morago gore ba iphumane ba le boimanete ba ne se ba tlhoka go signa jwalo Vinicius Junior. Meganete Vinicius Junior le ena o la bontsha a ne ka o na le thasello ho ya ka hore na ebe ofara eo batlang ho mo fa yona ke ya mofuta ofeng. Ofara eo batlang ho mo fa yona ke ya mofuta ofeng. Empa ka nnete Real Madrid o tla hopola hore kontraka ya hae ke kgwale ne lokela ho fela selemong sena se tlang. Empa Real Madrid ka nnete e la lokela ho tjhentjha mawa e bontshe ka nnete hae e boemong ba hore e ka lokisa dipehelo tsohle tse bang Vinicius a ka di batla. Mme ka nnete ke utlwile hore hae Arsenal e hloleile hore e ka iphumana e nkile jwalo mohlankana eno Vinicius Junior. Wa hopola hore ke wa ba bang ba dibapadi tse matla haholo bao empang batho ba bangata ba shebile fela taba ya hore boitshwaro ba hae ha bo a nepahala. Taba ya hore ka nnete boitshwaro ba hae ha bo a nepahala ka hara papadi ya bolo ya maoto. Mme taba eno fela ehlile e ka o kwalla menyetla e mengata, e ka o kwalla menyetla e mengata ka hara papadi ya bolo ya maoto ha fela o ntse o sena boitshwaro. Ha fela o sena boitshwaro wena mamedi, ehlile e ka o kwalla menyetla e mengata, ka o kwalla menyetla e mengata haholo. Mme ke hlokometse hona tabeng eno e jwalo mohlankanane Paul Pogba a neng a se a le setlhopheng sane sa Monaco le yena ka nnete o fumane jwalo injury e ka nnang ya beya bokamoso ba gae le setlhopha seno sa Monaco tsietsing. Bokamoso ba gae le setlhopha seno sa Monaco ka nnete bo ka nna ba ba tsietsing, gobane ga o le motho o shebile o tla ithuta gore ke taba yane ya gore o ne a tswa jwalo phomolong yane e leng ka nnete e ne re kare ke ya suspension ka mora nako e telele. Mme ka nnete ke mona o se a fumana injury ka mora injury ka gara setlhopha sena. Mme le sona ka nnete sepheo sa sona ke gore ka nnete ba nne ba une molemo ho yena. Empa ntse o bona gore ha ba se ba sa une molemo ho yena ka nnete ba tla qetella ba mo lokolla. Kwa ba bang ba ditlhopha ba dibapadi tse e leng o le motho o ya o shebile jwalo ditaba tsa boitshwaro ho yena e le ntho ane re bitsang discipline, hore na ebe ka nnete e boemong bofeng, e boemong bofeng taba eno ya discipline ho yena. Re shebile jwalo taba yona eno ya di-injury. Ke hlokometse letsatsi no alang la maobane sehlopha sa Orlando Pirates ha se ne se bapala mohlankanane Sihle Ntuli ka nnete le yena o la boela a fumana injury e nngwe e boenagaletseng ka nnete e mo kgutlisetsa morao papading ya bolo ya maoto kwano. Ka morao gore o ne a gutla mmamedi a tswa injury-ng e nngwe hape. Mme ka nnete ha a bapala le nako e telele ke mono mo a fihlileng a fumana jwalo injury. Mme ka nnete le yena re sentse gae re molakaletsa pholo ya ka potlako, a tsebe o tswela pele jwalo ka hara lebala. O tla hopola hore e nngwe ya ditaba tse bileng di seng monate di le motlhoko haholo ke ya mohlankanane Mbegeze le Mbogazi e leng hore le yena sehlopha sane sa bapalang ho sona sa America. Ka nnete le yena o hlahile jwalo a na le injury ya seropi e bonahetseng ka nnete e tlo mong ka half ena ya season kaofela mohlomong o bontshitswe dikgwedi tse ka isang ho tshelela kaofela e le hore re tla lebella hore ba batlang mmona ka nnete ba se batlang mmona selemong se tlang mohlomong ka bo kgwedi yane ya February hore ka nnete a ba tswela pele ka papadi ya hae. Hore ka nnete re bone hore maemo a hae a tla be a le boemong bo nepahetseng.

papadi ya maoto le yona ke nnete ke taba tsegereng ke boithabiso ke mosebetsi bile ka tseleng fela jwale diphephetso tse teng ka mono e hle dikotsi haholo diphephetso tse teng ka hara yona ka mono dikotsi haholo wena mamedi mpa he ke papadi ya bolo ya maoto ka nnete ga ona se ka etswang ka yona mamedi ke ne ke bontshitse ka nnete gore taba ya rona ya mantlha e ne e le taba ena ya Premier League ya rona ya selegae kwano. Taba ya Premier League ya rona ya selegae kwano re shebile jwalo ho qala hona ha Premier League mo e le gore ka nnete mafelong ana a beke e tlang e tlabe qala ena ka mmanta e qalang jwalo ka la 16 mohlomong ehlile re tlabe re re league ya rona mafelo a bekeno e tlabe e qala ya selegae o e bona jwang mamedi o e bona jwang o bona e ka selemong se ka ditaba tse ngata tse teng ka hara Premier League komiti ena ya Premier League e teng le ditaba tsohle tse e leng gore ka nnete di a etsahala bolong kwano di a etsahala re di bone di etsahetse o tla hopola gore e nngwe ya ditaba tse ngata tse ileng tsa etsahala ha league ena ya rona e ne e fela selemong sena se neng se fela ke yana ditaba tsa gore ka nnete ho nolluwa ka ho rekiswa hwa dipapadi ehlile ho lluwe ka ho rekiswa ha dipapadi hore le sehlopha sa dija batho ka nnete se ne se bonaetse se patetse ke tsa ding tsa ditaba tse neng di bueya gore ka nnete se bonaetse se patetse dihlopha tse itseng ho se wine tse itseng se feng sehlopha sa diodi se juwe ka lebaka le jwang le jwang le jwang lemong se o bona ka e tlotla e re tswela molemo ka tsela e jwang e tlotla e sebetsa hantle le Basotho ka tsela e jwang wena mamedi o bona ka league e lokela ho hola e holela Basotho ka tsela e jwang hore ka nnete re qetela re iphumana re hae ehle league e ka tsela e nepaetseng e tlotla e tswela Basotho molemo jwang lemong se ke hlokometse tse ding tsa dintho tse neng di le hodimo haholo ke tsane tsa taba tseo batho ba bang baneng ba bontsha ka nnete le mekgwa fela ya tshebetso e ne bonahala e sokodisa haholo ntlheng tsena tsa bo reka dintho tse kang bo di-stole bo ding kaofela ho ne ho se bobebe na re utlwa rona selemong sena ho tlo sebetsahala ka tsela e jwang ke tsa ding tsa ditaba tse teng wena mamedi tse neng di ntse di bonahala ka hara Premier League ya rona. Mme ka nnete ho qala e ntšha lemong sena e leng gore ka nnete le boitlhopho re a dumela gore bana ba komiti ya papadi ya bolo ya maoto ka nnete ba itlhophile botjha ba itukisitse ba ipeile boemong bo e leng gore ga ba sa tla fumana ge ba le meferefere ena e teng e ntseng e etsahala e teng e ntseng e na le ho etsahala jwalo papading ya bolo ya maoto. Metso tsa rona mamedi ga o sheba e robong fela pele re fihla hore nyane ya borobong mme ka nnete re hae ditaba tsa rona re di tshohlile re di tshwa dihlopha tseno tse tlabe di tlotla di qala letsatsing leno la 20 a nang le metso e mmedi re di bone gore na di tlabe di eme ka tsela e jwang re di utlwile na di tlabe di eme ka tsela e jwang mme ka nnete ntlha eno ya bohlokwa e sentse e le gore na ebe selemong sena boitlhopho bo ka tsela e jwang dihlopha le tsona ka botsona na di itlhophile ka tsela e jwang gore re tle re fumane mohlomong leaky ka dipapadi tsa yona e le leaky e monate e senang ditaba tse ngata e senang ditaba tse ngata wena mamedi mme re tla lebelela re tle nne go utlwe gore na ebe le bane ba Premier League mohlomong letsatsing lang la hosane re tle re tlo ba thola re ke re utlwe gore na ebe selemong sena ba itlhophile ka tsela e jwang re ne ntse re bua jalo le ntate Ramakatsa ka nnete sehleng sena se fetileng mme ya sehlopha sae se se le seo wa tseba gore se re tlotla re fumana ka nnete a fapaneng mme re tlatla go utlwa gorena ebe selemong sena wena mamedi ke mang a lokelang ka nnete a tlo re fa ditaba tse jwalo gore re utlwa gorena ebe re kena ka tsela e jwang kapa e sentse le taba yane e go tla bo go santse go tlo kenwa ka ka festere jalo ka ha re hlokometse gore chairperson e kene ka tsela.

bang e le gore re tla lebelela gore ka nnete ga tlo fumana jalo ga diphatlhalatso go tloga go setlhopha sane sa Mzamani kapasane sa Villa FC. Ga tla utlwa mamedi gore na ditaba tseno le tsona ga tlo di fumana ka tsela e jwang. Mme pele re phethela mona mamedi ke tle ke boela ko gopotse tsona gape gore ka nnete gona ebe letsatsing lane la Moqebelo di tlabe di eme ka tsela e jwang le letsatsing lane la Sontaga. Mme Moqebelo go bontsi itse gore Dinare e tlabe e bapala jalo le setlhopha sa LMPS FC, e be dija batho e bapala jalo le Mzamane, ha le Mkonkwing e tla bapala jalo le Difofane FC, e be di Odi e bapala le LDF, e be ka nnete Matshoga letsatsing lane la Sontaga e tla thulana jalo le LCS FC, e be Majanja e thulana jalo le Villa FC, ha Members e tla kopana le Matlama FC, e be Manonyane e bapala jalo le Bantu FC. Ke leke ya rona wena mamedi maqalong ana a selemo sa dipapadi sa 2026-2027. Eo re lebeletseng gore e tle e qale jwalo ka la 20 a nang le metso e mmedi e leng Moqebelo one wa beke e tlang. E leng Moqebelo one wa beke e tlang wena mamedi. Mme ka nnete ke sentse ke tseba gore re itlhophile ditekete ke a tseba sentse di itukisetswa di fumaneha ditsing tsohle tsa tse buletsweng gore go di tle di fumane jwalo taba ya ditekete. Mme re tla lebelela le yona ka nnete gore na ebe ga tlo tlang re sebetsa ka tsela e jwang sehleng sena wena mamedi. Mpa he tebelelo ke gore na tsena tse tlabe di qala na re tlo tla re di qala ka tsela e jwang. Re alakatsa kao fela ka nnete gore papadi tsa pele re tle ke re fumane ntho ya neo thweng ke double header kapa triple header, re bone gore na re ka se thole ka mane ka lebaleng la Setsoto Stadium ka nako go fitlhe go be monate ka mono tseno tsa letsatsi la Moqebelo ge ke re utlwa gore na di ka se tswele pele ka mono. Ke a tseba dihlopha tse ngata di dilela papadi tsa mofuta o jalo di dilela ka gore ka go ba monate dihlopha di a kopana ka ofela e leng gore le letshwele le ba le ngata ka moo e leng gore dihlopha di a benefita. Dihlopha di a benefita mamedi stadiumong sa rona mo e leng gore batho ba ka bang leshomele dikete tse leshomele metso e mehlano ba fella ka mono 15,000 ba fella ka mono. Mme ka nnete di 40 ranta tseno tse kalo ehlile dihlopha di una molemo o moholo haholo ka mono. Dihlopha di una molemo o moholo haholo ke mokgona dihlopha tse ngata ka nnete di nang le ntho eno ya go batla go le tsona di be karolo ya dipapadi tse jwalo. Dihlopha le tsona di batla gore aa ge batla le rona re be karolo e jwalo. Wa gopola gore setlhopha sa LMPS Football Club ka nnete se ile sa bontsha ngongorego gore ae ga le gona go kwalelwa ka ntle re fuwa dipapadi tsa Sontaga fela e sebidie ka rona ga rena thasello ya go bapala moo letshwele le leng le ngata. Mme ka nnete re a tshepa gore ae Premier League e itukisitse haholo le mong sena gore ditaba tse jwalo di tle sekebe tsa tlhola di etsagala. O se ka ba tlhola go ntse go e ba le seboko sa phomela sa gore ka nnete ba fengfeng ke bona bo go shebiweng gore ba une molemo ba le bang. Empa ka tsela e nngwe e tshwanang batho ba bamane ba bontsha ka nnete gore e tlile go ntse go tlhokala go nne go be le ditlhopha tse re reng digolo agolo ka ga di-quadruple ka mono gore batho ba bangata ka nnete ba tlabe ba le teng e le go tlhokala jwalo gore e tlile go be le dihlopha tseo re kareng ke dihlopha tse kgolo tse ka tlisang letshwele le le ngata. Mme a di tlisitse letshwele le le ngata gono go bolela gore Premier League e tla benefita, dihlopha di tla benefita, le setšhaba se tla benefita goba ke re jale setšhaba le sona setse go a rekisa mo. Setšhaba le sona setse go a rekisa mono mamedi se tsebe go una molemo dipapading tsena tsa rona tsa naga, dipapading tsena tsa rona tsa naga mamedi. Mme ka nnete ae ke ditaba tse dingwe tse e leng gore o le motho wa ithuta gore papadi ya rona ya bolo ya maoto ke papadi e molemo haholo, e molemo haholo gobane e fana ka menyetla eno e leng gore ka nnete re ne re sa e lebelela. Mamedi ha o sheba metsotso ya rona e meraro fela le sekoto re a re lebile jwalo go renyane ya borobong ka nnete. Mme re sentse re tshwere re mmamedi a letsatsing la ka jeno re sebeditse kgaitsedi ya ka e sentse e le yane
eh

se ka tlwa ka kgaitsedi ya ka ebene sentse le yane ke a mmona a kena ka mane ka studio b gore a tlo tla re fa ka nnete gore na ebe letsatsing lena la ka jeno ditaba ba re tshwaretse difeng ditabeng ba re tshwaretse difeng mme a o sheba ka nnete ae metsotso ya rona e mmedi fela bona mmamedi re ya re lebile jalo gorenyane ya borobong mme ka nnete ae re sebeditse letsatsing la ka jeno go file tsona re ne re batlile maikutlo a gago gore go utlwe gore na ebe ka nnete a tla ba ka tsela e jwang gagolo ditabeng tsena tsa Premier League gagolo go shebile jalo gore na ebe re tlo sebetsang ka tsela e jwang selemong se gona re se re bontshitse ka nnete gore re le baseama sa Lesotho ge tlo etsa bonnete ba gore re o fa tsona ka maatla di feleletse dipapadi tsa rona di sena taba tse ngata go fe tsona di le jalo ka mogodi leng ka teng e tlile re tlo o fa tsona wena mmamedi re tle re bone gore ka nnete na ebe go tlo o sebetsagala ka tsela e jwang mme ka nnete etlile ke ne ke tlhokometse ke ona a nngwe ivelang ke ne ke tlile ke bona ra go bona gona etlile ke kgaitsedi yaka ka nnete o go sa le teng le ena a tlo re fatsane tsa ditaba a tlo re fatsane tsa ditaba re tle re utlwe gore na ebe ditaba ka tsela e jwang mme mmamedi ae go tswa go nna gapelang ka diengwane ke re corruption ke mohlakwane wa maphulo a disema wa mailang wa thela majapoloko e ntse e le kao fela motho e reng ga tla ja meriti theya go ba go theya le menyana ya diotlwana mme ka nnete o fitlhela re boela re kopana gape letsatsing lane la gosane sedikadikweng se tshwanang sealemoyeng se tshwanang on your number one radio station mme ka nnete ae ga tlo tla re ba le le ditaba re itukisetse jalo ditaba tsa rona yona mmamedi o fitlhela re kopana gape e bala bomamedi bo monate ba mananeo a tlang go latela a sealemoya sa Lesotho.

Hantle le mahlo hora ke a borobong sealemoya sena ke sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke Mmolaye Ntladi, mo wa medike o dumedisa. Letona la kgwebo, mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo le re dikgwebo tsa Basotho ho tloha ka tsenyenyane tlhahiso di lokela ho hlahellwa ka ditsebo tsa tlhakiso ya thepa ya boleng bo qothisang lehlokwa mmarakeng wa Afrika. Sena o se bile thupelong e ntseng e tswela pele ya mokgatlo wa kgwebisano e boehileng ya dinaha tsa Afrika, AFCFTA Maseru. Mohlomphe Motlatsi Maqelebo o re AFCFTA e fa Basotho monyetla wa ho phagalatsa mmaraka le ho eketsa menyetla ya tlhahiso ya mosebetsi. Letona la Thuto le Kwetliso Professor Ntoi Rapapa o kgalemetse ka thata ka lenyalo le lebollo la bana ka le reng ho bohlokwa ho kena sekolo molebong wa ho tseba ho bala le ho ngola. O boile sena ha fana ka diphaposi tse pedi tsa ho rutela tsa barutwana ba dikonyana le matlwana. Le matlwana sekolong sa mathomo sa Hlotsenyane Madukeng le Ribe. O re ho fihlela ha jwale ba se ba nehelane ka diphaposi tse 50 a metso e robong tsa ho rutela, mme ho setse tse 50 a metso e robedi. A re morero wa mmuso ke hore dikolo tsa mathomo di be le diphaposi tsa dikonyana ka ha thuto e lokela ho qala dilemong tse tlase. Ke a phethela. Mofumahadi Motshidisi Phakisi wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng wa kgolo ya setjhaba UNFPA o re mohua wa letsatsi o reng sibolla mahlale a hao

a ka gare go fetolwa bokamoso. O nyalana le ditabatabelo tsa mokgatlo tsa go netefatsa batjha go ila thobalano go qoba bokgatshane bo sa rerwang gara ditaba tse dingwe. Mofumahadi Phakisi o boletse sena ketekelong ya letsatsi la matšhaba la batjha le batjha ba sehlopha sa pele sa sekolo se segolo sa Mahlale le Mkhokhweng thupelong e e neng e tshwaretswe Maseru. A ipiletsa go batjha go qoba thobalano e e sa sireletsegang go ipaballa kgatlhanong le mafu a a tshwaetsanang le dikobo go kenyeletsa HIV AIDS. A re selekane sa LUCT le UNFPA se reretswe go tataisa batjha go qoba qholotso tsena. Ditaba tsa hora ya borobong di felela mona. Mamela tse latelang tsena goreng ya 10:11.

mamere metso ya rona e dula hantle fela le shimeng le metso e mene gatswa horeng ena ya bo robong ntumelle hle gehle re kene palongo ya lentso ke itse re bala jalo e fang heading ya mareka gaolo ke a le shume mamamedi temana re qala ho bala ka ya mashume a mane a metso e tsheletse nge fang khadi ke a mareka gaolo ke a le shume temana re qala ho bala ka ya mashume a mane a nan le metso e tsheletseng se hlo sa ditaba se re se fofu ba re timia me ha re se re fumane if ba le ha joana ba fihla Jericho Jeso hai tswa Jericho le barutuwa ba hai a ena le bongata bo boholo ba ritimia moratimia wa sefofu o na dutse pela tsela a kopa ha utlwa ho ba ke Jeso wa Nasareta a qala ho hoa le hore o ho moratafita nkutlwele bohloko ba bangata ba mogalema ba re a khutse ampa a eketsa ho hoa are moratafita nkutlwele bohloko Jeso a ema are a bitswe ya ba ba bitsa sefofu ba re ho sona go thala o yeme wa o bitsa ya ba selahla kobo ya sona saema satla ho Jeso. Jeso a bua a re ho sona. O rata ha ke o yetsetsang sefofu sa re ho yena rabone. Anke ke boele ke bone. Jeso a re ho sona e ya tumelo ya hao e o pholositse. Sa bona hang sa ba sa latela Jeso tseleng. Morena re ka ya ho mang ke wena ya nang le mantswe a bophelo bo sa feleng le ha o re kgothatsa kapa o re tshedisa seo o se bolelang ke nnete mme se lokile.

lella hobane ba bangata ba ne ba mogalemela ba re a khutse empa ha ka khutse ho teng ya ba o yeketsa ho hoa hore morata fita nkutlwele bohloko meke mo Jesu a ileng a ema a laela hore se fofu sibitswe ele hore a utlwe hore na se meketsa se hoa tjena se batla enna me ha ya ka ya rena ko nye ho thweng a tamele go thala wa o bitsa ya ba jwale o sa tlala ka tshaba o sa a ge bolelwa ke hona mo mamedi hore ya ba o sia kobo ya hae jwale a leba ho Jesu a fihla a mo bolella a rabone anke ke boele ke bone are ho Jesu morata fita rabone anke ke boele ke bone mamedi re kopana le lengolo lena ho seng hona ho letse si la labone na ko nyeo ba bangata le fatseng le re phelang ho lona ge santsaneng re tintaditswe ke dintho tse ngata re qenehetseng hona le hwane re sitwang ho ka tsepamisa maikutlo a rona hodima hore na seo re se batlang ho morena Jesu ke se fena ka nako ye nngwe ba bang ha se le hobane ba ntse ba qenehetse tsa lefatshe lena ba mpa ba ntse ba tshaba fela hore na e be batho ha ba batadima ba iphumana e se e le batho ba sokolohileng ba bitsang ho Modimo e be ba tla ba tadima ka tshobotsi e fenna empa re kopana le sefofu ba re timiya ho seng hona le ha ba mogalemela jwalo hore a ke a khutse ha ka khutsa empa ho teng a nna a tswela pele ho hweleletsa mamedi he a ke tsebe haebo o tlo ithuta phoofolo ye motho gore na ke ntho e jwang nakong yeo Jesu a seng a ema jwale a re sefofu se bitswe ba boetse ba fetoga gape ba se ba bua lentswe le fapaneng ba re gothala o eme wa o bitsa gape jaana ba ne ba mo emeletse ba utlwa a ba hlodiya ba utlwa a ba setisa go ka mamela gore na Jesu seo a ba tshwaretseng sona ke sefe empa ga jwale ba se ba bua lentswe le fapaneng kapa polelo e fapaneng ba re gothala o eme wa o bitsa ka nako tse ding wena mo mamedi e motle wa salemoya sa lesotho ka lebaka la diqholotso tsa bophelo mohlomong e ka ba ke tlhophego ka lebaka la tlala mo mamedi o na le motho e mong ya tshabang le ho bitsa ho Jesu fela a re na a na ke lokelwa ke ho bitsa ho mora Modimo ka boemo bao ke leng ho bona na mohlomong le mofuta wa batho bao ke leng ha o feel bona ka ho ntse ba hore enwa ke mofutsana o ikapa a itesa ha ba tlo mpona ke le motho ya lokelehang hore nka bitsa ho Jesu mohlomong wena mo mamedi e motle wa salmo ya salesotho ge kopana le wena ho seng hona ka lentswe lena la sefofu baritimia hona le ya reng nna ka nako e telele ha e sale ke a hlolwa motseng o ke phelang ho ona ke bitswa ka mabitso a hore ha e sebe ke moloi ke tshwere dikatlao tsa bana ba batho ba sitwa ho ka tswela pele ka lebaka la ka motho ya jwalo wena mo mamedi a tshaba le hore a ka sokolohela ho morena Jesu hobane a re wa tshwana ke sentse ke bitswa ka mabitso jwale ha ke tela seo ke neng e ba mohlomong e sa le ke tse jwalo ho bitswa ka sona e ka ba ke diketseletso o qetella yena ka bo yena a santse a ikahlola hore batho ha ba ka ba ntemoha ke se ke bitsa ho morena Jesu Kriste ana e tla ba e fela ruri ho dumelwa ke le ya sokolohile nna empa bona sefofu baritimia ho seng hona hana taba le hore na e batho bana ba ntse ba ke le sefofu ba ntse ba ho tloelehile hore e be ke dula tulo le sebakeng sena letsatsi le tshabang le le dikelang hobane ke tlo kopa ke tlo qedisa dithuso empa ka jeno o tswela pele ho hoa ka lentswe le phefa hobane a utlwa hore ya fetang ke anang le matla ke anang le taolo hodima dintho tsohle ho fihlela mora motho a mo utlwa jwale a laela hore a bitswe mme ha a fihla ho Jesu ha ka ba etsa seo a tlwaetseng ho ranna se etse sa o kopa dithuso monghadi ke kopa o komphe ha hona ntho e re ja

monghadi, empa a tsitsa kopong ya hae a re rabone a nke ke boele ke bone. Jeso ha utlwa mantswe ana a re ho sona e ya tumelo ya hao e o pholositse. Mme mamere re bolellwa ke hona hore sa bona hang sa ba sa latela Jeso tseleng. Ke bua le wena ho seng ho hotle tshebeletsong ena e kgolo ya setjhaba. Ke re mamamedi, ha hona taba hore na ebe ka nako e telele o ile wa iphumana o ntse o hulanya maoto kapa o ntse o beile maikutlo a hao hodima eng. Ke nako jwale ya hore ho seng hona o tele tsohle tseo e bang e sale o kgomaretse ho tsona, o latele Jeso moratafita. Ho na le a buang mantswe ana hoseng a re jwalo ka sefofu, nna polelo e dutse molomong wa ka kore fela mema le tuka ke kopa mosebetsi, bitsa ho yena ka tumelo hobane o tla ara. A ke na taba hore na o kokotile mamatika ho fapana ho le ho kae wa isa di-application, empa ya ba ha ho le mohala fela wo o fumanang hoseng hona ha re ke re mo atamele ka tumelo. Tswela pele ho hoa ka lentswe le phefa o mo tsebise tsohle lekunutu. Ena e le modimo o bonang ebile e le modimo o utlwang, a tla ka o fe ka moo pelo ya hao e labalabelang ka teng. Ke kokopana ho seng hona le motswadi eo e bang mohlomong o na sa lahlehetswe ke tshepo, a bile a ipotsa hore na ebe mofuta ona wa bana o ko hodisa bana ba inehelletseng dithethefatsi, bana ba inehelletseng ho qhaka le ho senyetsa batho malapeng le dikgwebong tsa bona. Motswadi ya jwalo a ipotsa hore ka nako e telele e sale ke ntse ke kgalema, ke ntse ke leka ho otla le ho tataisa ke isa bokamosong bo tjhabileng. Mme wa ka ha hona taba hore na e se e le ka nako e telele ha kae. Ntate wa ka ha hona taba hore na e se e le ka nako e telele ha kae wena moratuwa wa ka. Ska ba itumella hore hobane jwale e se le nako e telele ya ba o qetella o loser focus. Ena modimo ya o feeling bana bano, ena modimo ya o feeling ditlolo tseno ha ikebe yena ya ka fetolang seemo sa bona. Ho seng hona ha o mo atamela ska nna dikadika wa tshwara mona le mane ya ba utlwella ka nqena le ka nqena, mo tsebise se dutseng pelong ya ha hore bana bana ha nke ke bone ba tshwana le bana ba bang, e ke be bana ba sokolohileng, ke be bana ba utlwang. Ho seng hona re kopana le motho yeo yena a buang mantswe ana re ka dilemo tse telele mosebetsi oo ko o sebeletsa. Mofufutso wa ka o tswela boyeng jwale ka wa ntja. A re ka mehla ha ba bang ba ntse ba phahamiswa ba nyollwa mosebetsing. Ha ho le ka mohla lebitso la ka le hopoleyang, moratuwa wa ka se ka ba loser focus. Atamela ho morena Jeso ka kgothalo yohle. O na le ba sebileng ba bua mantswe ana jwale ba re ha hona thuso motho lekile o hweletsa o leka ho itse ka o tseka ditokelo tsa hao. Fela ha hona karabo ya letho yeo ke e fumanang. Tswela pele ho hweletsa ka phiello hobane modimo ke modimo o utlwang, ke modimo o arabang. Ba bangata ba rona re tsamayeng nyahamiswa ke mofuta wa batho o re tsamayang le o. Mofuta o tla bontso o botsa hore fela na o bona ho ntse ho lokela ha hore ebe o ntse o tshepile ho Jeso yeo wa hao. Fela ho sena letho le kopanang bophelong ba hao. E mong a qetelletse a itse ke ka nako e telele o ntse o bitsa ho modimo wa hao, na wa bona hore ha hona letho le kopanang. Jwale ka ha e le mona bane ba ntse ba kgalemela sefofu re se ke se kgutse. Re kopana le mantswe ana ho seng hona wena mamere motle wa Salmoya sa Lesotho moo re bolellwang ke hona hore sefofu ha se a ka sa kgutsa, empa ya ba se tswela pele ho hweletsa. A re Jeso moratafita nkutlwele bohloko. E mong ho seng hona e ka nna ya ba mmelo wa hae o imetswe ke bokulo ba nako e tele. Bokulo bo ka bona mohlomong a sa bileng a boleletswe hore bona bona ha se bona le pheko, sa dutse fela a emetse hore na ebe o tla o rohaneng lefatsheng lena. Ska ba emisa ho kgutsa wena moratuwa wa ka, bitsa ho modimo hobane ke modimo o utlwang ebile ke modimo.

o arabang. Tletse ka dikopo le dikelo tse fapaneng dipelong tsa rona ba bang ba tsetsela le ho meketsa kgweding ena mosadi wa maAfrika ba tsetselela masea. O na le ba bang ba tsetselang hoseng hona momamedi ba meketsa ba tsetselela kgotso moyeng wa bona. O na le a tsetselang a hweletsa meketsa hoseng hona re ha ke tsebe ke qetetse ho thabaneng. Bitsa ho yena ka tumelo, bitsa ho yena ka kgothalo, o seke wa nyahama ho tla sebetsa yena. Jehova a lehlohonolofatse ke hona bohle mme a le boloke. Jehova a le kgantshetse sefahleho sa hae mme a le hauhele. Jehova a retelletse sefahleho sa hae ho lona mme a le fe kgotso. Amen.

0: molaetsa o teng marangrang a ka kwano wa re fela ka tumelo ka tsela e tshwanang mosadi wa mokanana o ile a hweletsa ho Jesu. Moradi wa hae a kula a tshwerwe ke motemona, a re Jesu morata fita, nkutlwele bohloko. Mme moradi wa hae
1: amene moratu.
2: Hai, nena le tuka wa ntshisa pelong ha bohloko, wa ntshisa pelong ha bohloko mme molaetsa wa hao wa letsatsi la ka tjeno. Ka utlwa o tobane hantle le nna ka e sale ngwana wa ka o teng a ntseng a strikela ka ho fumana mosebetsi. O ntse a sokola a nyolosa a ya hodimo le tlase mosebetsi o le siko. Empa letsatsing la kajeno ka fumana kgothatso e ntlatsang ka matla. Ha ke tadima ke sheba sefofu ba re Timia ya ileng a dula nako e telele a foufetse a ntse a kopa. Ha bona hantle gore le tsupiri ka ona utlwalerata ba boa botsa gore na ke mang e wa setang ba re ke Jesu mongata fita putsa ha ka ba kgutsa monna enwa o la tswela pele go goa a re Jesu mongata fita nkutlwe.
1: Ke mme mang?
2: Ke mme Mathulo Moahlodi Mohale Sukutaung ha Mopwane.
1: Mme Mathulo, mme ke sentse ke molakaletsa katlao le mahlono le modimo a ka moetsetse ka mohau o se kebe wa kgutsa.
2: O kebe ka kgutsa mme wa ka.
1: Ke a o leboga mme.
2: Halleluja, thank you mme wa ka. Ba letsatsi le monate hle.
1: Tsatsi le letle le hlonolofetse mme.
2: Thank you mme le wena ha o be jwalo.
1: Thank you moratuwa wa ka. Mamedi, re saletswe ke metsotso e robedi. Lena la hla ke re hlaphohelwang bakudi a outlong kinela matso madinga morena Jesu Christ.

0: mamere mo yeng dumela
1: ha o si maltuka we mogati wa waka khone di makatsong pesi o megotlo
0: eh ya khone di makatsong pesi
1: a o ngwaneso ire go dumedisa tshe motlokwa e motse ke tata o kena ke fumana nane o swentse go le gathetse
0: eh ya khone
1: a a ka nipi ha re le megatelong ne wa ka le nna sentse ke lutisetsa go tsamaya
0: mogati wa waka ya o le boha nkhono di makatso mpesi ka megotlong ka mono ka habo abutile ganya mpesi mamari metsotso ya rona nete ha weta di mayona idutse fela jalo ho e supileng lesekoto ya re lebile horeng ena ya leshome re badile jalo fela e fangheding ya mareka kgaolo ya leshome temana ga qala go bala ka ya mashome a mane a metso e tsheletseng mo ho buang ka ditaba tsa sefofu ba re timia ke lemohile le ka maputso ka mane ho thwese ya le moya sekgauile le qatsha yo mamari mo yeng dumela ntate
2: wa phela me
0: ke phela ka mohau ntate ka ba wena o phela jwang
2: a re sa wa baletse
0: mme mogatu wa waka
2: o se mo ra ne di u bua ka le maka ka ka le ntse matla ntse di tla tsang ka matla e se ka u khogo di ga bulega mme volantela ga tsela e u itse tseng ka yona e ba le maswa a pa ke tsena ha ina e ka mo shwese

0: Eya ntate.
1: Ka nnete ka re le ka sala tshaba le teng le kgidi e be ba ba kgona go ba le dije. Ke di le ka bile ya ka nnete.
0: Amen ntate.
1: Ka nnete ya modimo. Bua le ntate fu ka mogotlong.
0: Polo ke le mosi a hlonela fala letsatsi le letle le senang setiso ya letho.
1: Ka nnete le ka wena le ka wena go kopa go bua le bua.
0: Ke a o leboga ntate kgotso.
1: Amen mogana ka hlonela fatshe.
0: Amen ntate.
1: Ke ba buhle ka hlonela fatshe.
0: Thank you ntate.
1: Amen.
0: Mamedi metsotso ya rona e mehlano hantle jalo fela re ya re lebile hore ngena ya le shome o ntumelle ke behe mantsi ona ile a thapelo ele ha re le kwala empapelo ho mono o ntumelle go hopotse he ke itse re ba di le fangkgeding ya mareka kgaolo ke ya le shome te mana ke ya mashome a mane a metso e me e tsheletseng o fihlela ka mashome a mahlano a metso e mmedi sehloho sa ditaba se re sefofu baretimia ba fihla Jericho Jesu ha etswa Jericho le barutua ba hae a ena le bongata bo boholo ba ritimia moratimia wa sefofu o na dutse pela tsela a kopa ha utlwa ho ba ke Jesu wa Nasareta a qala ho hoa le hore oho morata fita Jesu nkutlwele bohloko ba bangata ba mogalemela ba re a khutse ampa eketsa ho hoa a re morata fita nkutlwele bohloko Jesu a ema a re a bitswe ya ba ba bitsa sefofu ba re ho sona go thala o yeme wa o bitsa ya ba selahla kobo ya sona sa yema sa tla ho Jesu Jesu a bua a re ho sona o rata ha ko yetsetsang sefofu sa re ho yena rabone anke ke boele ke bone Jesu a re ho sona iya tumelo ya ha o yo pulusitse sa bona hang saba salatela Jesu tsile o moye mama meri dumela
2: me go di tuka ngwaneso me mal tuka e ba ka ba re a utlana
0: ke a utlwa ngone male mohang
2: le rato la ka ke a tshwa tshwe ke tshwe se ni ma ma tshuleng a o fela mdimo a o sana lo fa tshe tshe ka mishali matsatsi ke tsho lwa lo ngwana me ka ne o ye o modimo a o file nyona
0: mogatu wa ka
2: ke na ha se ntwe ka nkuang ke motho ke ka mo je ho fa modimo a o je ditseng motho a di limo tsa ha o ka mishali matsatsi ke a khotsa me wa re futa tsa ka dina go tshe ho ke ke tshepele je ho fa ho ba ile nnete ya re tshepisitseng wa tshepahala ngwaneso dinthong tsohle tse re hlaelang tse bohloko le tse jwang ka mehla le matsatsi re itshepele modimo wa rona gobane o na le rona ka dinako tsotlhe ke a leboa ngwaneso ke sitlhele bana beso ba bang
0: ke a o lebogang gone malemo ga tlhonelo fala bolokwa ke Jehova mme
2: ka mehla le matsatsi ngwana mme mantswe a gago a kena dipelong tanki mme
0: tanki mme waka Thank you wena mogatuwa wa ka mamedi gametsotsong e mmedi hantle jalo fela ga re lebile hore ngena ya le shume ke batla re phethele jwalo
3: o moye jwalo
0: o moye ndumela
3: o moye ndumela
4: nna wa
0: mogatu
3: mogatu
4: o tla ha se mogatu
0: ka ma ho mena
3: o ka ho mena o ka
0: se le
4: nna o tswa wa ka
0: e ya mme
3: e ya mme
4: e ya mogatu a tsuke pala le ntse wa ka
0: Kwala
3: salmoya.
4: Ke go tsoga tswa wa.
0: Omme.
3: Omme.
4: Ya mme. Ke le kutse go ya le ntumo ka tswa. Buku e mona mo tsheng. Ke se ha. Ha mra yo sa re sitse. Ka ba tla sa go ya so.
0: Mhm.
4: Aba. Ka ma se se ya tswa le go. Ee. Ha ke ga le yo sa ke tswa go fodisa. Ke bona. Ba tla mme ga ke eso. Ara wo o ke se tsuka. Ba tla kobo. Aba se la se duri a tla. Ka mo sa mme ga o se e se la tla kobo. Bo nne mo nka tlo go na ba ga tsa ba gona. Ka go ye o se ha go mme ga ke ba le tsa ba tsa gona. Mathata a gona mang ga ba ga tsa ba gona. Ke mathata a gona ha mang ga tsa nana. Ye re go ke se ke ha go mme ga ke eso. Ba ba re ka lokwa pa le. Mm. Ya na. Ke mo se yo. Ke fung se a se le mo sa ntwa yona. Ke o re le bona ke ye ke la se tso se tsa tsa ke nne ke le ndi

0: le tsa rona re bona bona le fufa go hopa di ke tsela tsa tsoya e ke e lase e ke ho mo ka le tsela go bodi ke ona ke sa se ke sa se re le mo ho se sa se se ke mo a tswa wa ka o di mo sa fa sa mwana ke a o le
1: bohamme
0: ke a o le
1: modimo ntata rona ka lebaka la morena wa rela o re bolokile bosumbo fitileng le fifing le letsholetso mo re neng re gobetse teng re sitwa o ka utlwa letho le neng le ka laetsagala ka bophelo ba rona empa hobane wena o molebedi a sa robaleng ya sa otse le ntau ya leloko la Juda o re etseditse ka mohau wa gao ke rona bana re bone tšhabo ya letsatsi ha ga tsebe re ka busetsang wena bana melemo yohle ya gao e go rona modimo a kotadime dikopo le dikelo tse dipelong tsa momamedi kwena ya tsebang seo ba se batlang wena go seng gona ga ba ntse ba tsetsela ba goa ka lentswe le phefa ore jesu morata fita re utlwele botlhoko ge tlo ikokobetsa wena ntate a lokileng gobane re a tseba o modimo o utlwang ebile o modimo o arabang a ko arabe dikopo tsa bona ebile re a tseba o modimo o bonang dipelo le matheka a tsona ba etsetse ka moo ba tsetselelang le ka moo ba labalabelang ka teng tlotlisong ya lebitso la gao le halalelang ka jesu kriste morena wa rona amen re fitlhile phelesongwe ya lenaneo la merapelo bakeng sa letsatsi lena wena momamedi e motle mme ka nnete mo e bankile ka gibela ka o hata toronteng o konkinela matsogo mading a morena jesu kriste o tsebe gore ene se maikemisetso a ka athe mo e bang re ntse gantle teng ke a kokobela re isa maatla poko thoriso go ya ka letseng maru lebitso la ka ke maletuka taunyane wa mogauhelwa ge fetele mona fela ga ke gotla re tlong ka ditsebiso tse akaretsang.

Hey.

Fa metsotsong e le shome mo mamedi re furaletse hora ena ya le shome madume ha fele re tlo kena ka hare ho mokgahlelo wa ditsebiso tse akaretsang ho seng hona wena mogato wa ka jwale ho bohlokwa ho molemo ho lokela ha ke hona ho thea tsebe mohlomong hona le o amang ka kotloloho jwale ha o letile hantle o mametse o ka se fetwe ke letho ha ke go tla bo sontso o mametse ka hloko ho jwalo wena mogatuwa wa ka ntumelle ntla o tshenya nako ya letho ke hle ko fe tsona tsebiso ya pele e re fela mona ho kopuwa Tebello Julius Dikomisi ho tlalata ditokomane tsa hae tsa boitsebiso kgorong ya sealemoya sa Lesotho ke passport ke ID ke bukana ya banka le dikarete tse pedi tsa banka di tlisitswe mona ke motho ya dithotseng a tla kwano sealemoyeng fela o tla di fumana kwano gating Sepolesa sa Lesotho ka ofisi ya mafokisi a ka hare ho toropo ya Maserupitso ground se batlisa ka setopo sa monna se hakanyetswang dilemong tse 30 se fumanweng pela Bonom House Maseru mofu o fumanwa apere tracksuit ya Adidas e ntsho e mmala e mela e mesweu dieta tsa rifitse ntsho sepoti se setsho le jacket e grey manka pa manyaka tseba mofu a ikopanya le mafokisi mono pizza ground ke le lebohang tikiso ke kopa ho batliswa handbag e ntsho e tsetseng di-passport tse pedi ID le karete ya banka tse lahlehileng ka koloing e tlohang Central Bank ya lehlakorong la ha leqele motho e ka bang o di fumane o kopuwa

0: registration ho tloha ka lwetse ngwahola ho fihlela ka tlhakubele selemong sena se hodimo ho itlaleha lekaleng ho tloha ka la 17 Phato ho fihlela ka la 30 a motsomong Phato selemong sena se hodimo. Bo ho tla le ditokomane tsa bona tsa boitsebiso ba itlalehe post office building first floor officing e ngotsweng partial guarantee credit fund mo ineng e le post bank. Ha re feta mamamedi tsebiso e nngwe e re fela netefatso ya dinthatsapalo ya setšhaba 2026. Lefapha la dipalo le lakatsa ho tsebisa setšhaba sa Basotho hore mosebetsi wa netefatso ya dipalo tse bokeletsweng nakong ya palo ya setšhaba o qadile ka la 15 Phupu ka mora ho phethelwa ka katleho ha palo ya setšhaba selemong sena se hodimo. Sepheo sa mosebetsi ona ke ho netefatsa le ho tiisa dipalo tse ileng tsa bokellwa nakong ya palo ya setšhaba e le ho etsa bonnete ba hore dipalo di nepahetse, di felletse ebile ke tsa boleng. Ona ke mokgwa o tlwaelehileng wa ho netefatsa boleng ba dipalo o thusang ho matlafatsa botshepehi le tshepahalo ya dipheto tsa ho qetela tsa palo ya setšhaba. Dipalo tsena di bohlokwa bakeng sa meralo ya naha, ho etsa maano, kabo ya disebediswa le mananeo a ntshetso pele. Mosebetsi wa netefatso ya dipalo o tla etswa ke basebetsi ba ka mehla ba lefapha la dipalo, ba tla etela malapa le metse e kgethilweng ho potoloha le naha. Nakong ya mosebetsi ona, basebetsi ba tla botsa dipotso ho netefatsa kapa ho hlakisa dipalo tse ileng tsa bokellwa pejana nakong ya palo ya setšhaba. Basebetsi bohle ba tla latela molao wa lekunutu nakong yohle ya mosebetsi ona. Dintlha tsohle tse fanweng ke ba arabelang dipotso di tla bolokwa e le lekunutu, mme di tla sebediswa fela bakeng sa morero wa dipalo ho latela molao wa dipalo wa 2001. Lefapha la dipalo le kopa tshebedisano mmoho ho sebedisana le basebetsi ba
1: account. Ho patala 175 se lengolo ka leng. Bona mabitso a bona ke a latelang. Mosounyane Thabisang Thabiso. Tsekana Palesa. Mosounyane. Majaga Taunyane. Semudi Malethoko. Senekane Mahlohonono. Mereko Ritumetse. Kanono Mpho le Tuka Totliso le tele re tshepile le losa dibakiso Musa le hlohonono duotlo thaka se gonyana thaela rorisang nkabang tlalani molelekwa mamonyane mika bohlokwa ntho tebello mphanya motsirisi motubei mapou Mosethe thuso masedi le kholo nthejane katleho hashane go kisang letswepare ke ditse khotle dikeledi magetha madillo moeketsi madia lefata re boloke tseko ikaneng Khantsane tlhonolofatso nto irele buhile mpoko moketo moleko re thabile serutla hlompho akime rele buhile nyabanyaba itumeleng dikgwedi ke fuwe senyimba begi Florence segonyana kogoje matsoso motsamai Lawrence Sekake mamukiti jolase letoto lethwana lesitsi shabe katleho maiketsa macholeka thola sellokananelo

0: Ditaba tsena tsa Radio Lesotho tsa hora ya 10:11 di ballwa ke Molayeng Tladi. Momamele, ke a o dumedisa. Letona la Kgwebo, Mesebetsi e Meholo le Ntlafatso ya Dikgwebo le re dikgwebo tsa Basotho ho tloha ka tse nyenyane di lokela ho hlahlellwa ka ditsebo tsa tlhahiso ya thepa ya maemo a hodimo hore di ke di qothisane lehlokwa mmarakeng wa Afrika. Ha bua thupelong e ntseng e tswela pele ya mokgatlo wa kgwebisano e bulehileng ya dinaha tsa Afrika, AFCFTA, Maseru Mohlomphehi Motlatsi Maqelebo o re AFCFTA e fa Lesotho monyetla wa ho pharalatsa mmaraka le ho eketsa menyetla ya tlhahiso ya mosebetsi. Ho sa le jwalo, e mong wa babileng le seabo Mofumahadi Tsotang Tsietsi o re thupelo e bohlokwa ka ha e arabela a mang a mathata a bakgwebi a ho se fumane lesedi ka ditaba tsa kgwebo ya matjhaba. Ditabeng tse ding, Letona la Thuto le Kwetliso Professor Ntuira Papa o kgalemme ka thata lenyalo la bana le lebollo la bana ka le reng ho bohlokwa hore ba kene sekolo molemong wa ho tseba ho bala le ho ngola. Tsena di hlahelletse hane a nehelana ka matlwana le diphaposi tse pedi tsa ho rutela bana ba dikonyana sekolong sa mathomo sa Hlotsenyane Madukeng Leribe. Moo Professor Papa a itseng ho fihlela ha jwale ba se ba fane ka diphaposi tse 59 tsa ho rutela, mme o setse tse 58. Mookamedi wa sekolo Mofumahadi Mamotete Letuka o lebohile letona ka mpho ena, mme a tshepisa hore ba tla hlokomela sekolo e ka sitana le ho ntlafatsa sephetho sa sekolo. Ke a phethela. Motsamaisi e moholo wa morero wa Lefapha la Ditsela Leribe, Monghadi Katleho Mafa, o netefaditse hore tsela ya Mafika di Siu Leribe e phunyeletsang ho tloha Mabalane ho ya ka Maloting le Batlweng la Madiba Matsho e ntse e sa tsamaehe ka lebaka la lehlwa le kgethehileng. Monghadi Mafa o re le hoja le qhibidia, tsela e ntse e tlobule ha e tlobuleha hanghang ka lebaka la leqhwa le letseng, mme le bakang hore tsela e thelle. Mookamedi wa Lefapha la Taolo le Thibelo ya Dikoduwa Leribe, Mofumahadi Kgopotso Rakolobe, o ipileditse ho setjhaba ho emisa maeto a yang ka dithabeng ho fihlela lehodimo le hlakile. A re ho fihlela ha jwale ha ho eso be le ditlaleho tsa batho ba kwaletsweng ke lehlwa seterekeng sa Leribe. Ho sa le jwalo, le diboho la Qacha Snack letlalehwa le butswe maobane ha laga matshediso le ntse le kwetswe. Ditaba tsa hora ya 10:11 di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya pele.
1: Le lebala lena ke sa tla ke le fiela. Ke na le ngwetsi. E se le yona e tla tsoa e fepe dikgomo. E be e fiele lebala. Helang batho, ke mang ya tla ngaga ha mesi mo haka? E be o batla.

0: batlang ke tlola ka ngwanaka mogaye wa ha o tshaba banana ha go shubedisa ngwanaka ya dilime di le shimele metse mehlano a go sisa sekolo
1: o tsamba mmatlotlisa motho ha o tsebo ngwana ngwana na le kelo ho nyalwa jona o na le mathata
0: e le hore ha o tsebo go tshubedisa ke tlola ya molao ha ho lo baneng ba tla se dilimo
1: Shubedisa a ka le ho mmona
0: jo di fasola ditjatseng tsa ho ja maponise ngwana no ka o tatala to ke sepolisa ha ba ha o dumela re ke tlolo a molao ngwana wa ha o shubedisa ngwana ka ha ke tao batla ho silence ka dintja le tlantse ba hantle tsamayang
2: na ha ya le sotho jolo ka tseding e buswa ka molao se le moya sa le sotho se thagotse le nanao le bitswang o re molao Lenane o lena le ruta le o thusa setšhaba sa Basotho tse ba melao e se amang jwalo ka molao wa thuto, molao wa kabo le kamoo ya mobu le e meng e mengata. Lenane o lena le ba sealemoeng sa Lesotho ka labone la beke e nngwe le nngwe ka hora ya 11 ho isa ho ya 12 motshehare o moholo. Iketsetse molemo wa ho mamela lenaneo la o reng molao o ruetsebo.

Molao wa Lesotho o etswa ka hara naha ya Lesotho, mme o etsetswa motho e mong le mong ya phelang ka hara naha ya Lesotho. Kajeno momamedi wa Selma sa Lesotho, lenaneong la rona la O reng Molao, re tlo bua ka ditaba tse amanang le borena. Re a tseba hore ho tloha kgale naha ya Lesotho puso e ne e hlile e le tlasa marena, mme marena ho na le molao o ba tsamaisang hore na hana ba lokela hore ba etse jwang. Ka hona he o le Mosotho, o lokela hore le wena o tsebe hore na hana melao e tsamaisang marena ke melao ya mofuta ofeng, bosebeletsing bo ba le sebeletsang ka ona. Mme kajeno he re tlo bua ka tsona ditaba tseo tsa molao o tsamaisang borena ka hare ho naha ya Lesotho. Mme he ha ho le jwalo he Mosotho heso, kajeno ha e le mona re tlo kena lenaneong lena la O reng Molao. Kajeno ke mona moo re tlo bua ka ditaba tse amang molao wa Lesotho. Mme he ha o le jwalo he Mosotho heso, ere ke tle ko jwetse fela hore re na le moeti ka kwano, mme moeti wa rona ke Morena Mikia Molapo. Taba tseo

0: tlo di tshohla ke se amanang le motheho wa borena ba Lesotho hore na borena ho tlile jwang hore bo qetelle bo le teng bo theilwe jwang, mme o tla tla a hlalosa hore na ha ho bua ka borena na ho bua ka eng, bo theuwe neng jwang, mme o tlo fana ka ditaba tseno. Ha o le jalo he, ka ha re sentse re hokane le yena ka mahala, ntumele fela ke tle ke mo amoele. Morena Mikia.
1: Mme Makganyelo.
0: E ya ntate. Ke kopa ho amohela naneng la hore molao kajeno o dumedise momamedi.
1: Ao, mme le nna ha ke ikamahanya le yona tumediso, ke dumedise Basotho bohle ba mametseng seyalemoya sa setjhaba, seyalemoya sa Lesotho. Ke re ho bona bana ba nkgaodise motshwana thuswane dikgomo.
0: Ke a leboha mme. Ke lebohile ntate. Jwalo ka ha se re bontshitse hore kajeno re tlo bua ka motheo wa borena Lesotho, ke tlo kopa hore hang ha o tloa fela mohlomong pele o ka hlalosa ditaba tsa hao, o ko fe Mosotho hore na hana ha re bua ka borena re bua kang.
1: Mme ke a leboha ha ke nke monyetla ono molemong wa nako. Mme borena ba Lesotho. Borena ba Lesotho bo hodile le sekapa setjhaba sa Lesotho se hodile le borena ba Lesotho. Ke diatho teng di bapile hobane setjhaba sa Lesotho metheo ya sona e thehilwe hoduma borena. Taba ena e tle utlwisiseha hore ha e sale ho tloha ha o thewa setjhaba se theuwe ke morena Moshweshwe. Mme puso ya sona ya mathomo ebile puso e tsamaiswang ke borena. Ke ka lebaka lena borena ba Lesotho le setjhaba sa Basotho e leng dithaka. Ha ke feta mono morena Moshweshwe ka lebaka la bohlabani ba mmoho le bomphato ba hae mehleng eno, ba ile ba sebetsa ka mafolofolo le ka sebete sohle ho bopa setjhaba sa Basotho. Ho fihlella ditjhaba tse neng di batla ho timetsa setjhaba sa Basotho, haholo ka ntwa ya difatane le dintwa tse ileng tsa hlahlama jwale tsa ba basweu maburu. Morena Moshweshwe ka bohlale bo Modimo a ile a mo fa bona, ya ba o sematletse ho fihlella setjhaba sa Basotho se sa ka ba sa fela. Ka yona ketso eno e kaalo, setjhaba sa Basotho se ile sa beha tshepo ya sona hodima borena ba sona ho fihlella ha re ntse re bua tjena. Morena Moshweshwe o ile a tloha lefatsheng kapa a falla lefatsheng Modimo a mo bitsa ka selemo sa 1870. Ho tloha mono pele a bitsetswa lehodimong ka 1868, ha maburu a se a le boemong ba ho kometsa le ho

hamogela a efa ho kene moga wa hai e moholo hamoga yeo ye moholo e ka ba o shwile pele ho ntata e ho kene moga ya hlahlamanyeo thaba yeno e tala kwala mekeho mo mo o tla sala le melato yohle ya ntata e aja a bile a lefa jwale mogala letiene ena o ile a tloha lefatsheng le ena a bijetswa lehodimong ka 1891 ya ba ho kena moga wa hae le go thodi ka tsela ye e tshwanang le go thodi le ena ha nako ya hae ya hologo a e fitlhile ya ba ho kena moga wa batho bana bao ke ntseng ke bua ka bona ke marena ebile e le dihlooho tsa borena Lesotho legothodi o faletse ka not 5 1905 ya ba letsiela bobedi le kena dieteng le busa Basotho e le hlooho ya borena le setšhaba sa Basotho ho fihlella le yena a biletswa hae ka 1930 ha bileditswe hae ka 1930 ka nako eno o na sena mohlasami ya kankang ditulo tsa borena ya ba o tsamaisa setšhaba jwale borena ba theohela ho moina wa hae ya mohlasama taba tsena di re thusa hore re tle re utlwisisena molao wa kajeno wa Lesotho o hauwe ho no ho tluwa ho kae hore ebe ha morena a e fa a sena ngwana e motona borena bo ritsetsa ho moina wa morena eno naha ena e hauwe jwa ya ba ho kena moina wa tsiela bobedi ho tloha 1913 ho isa 1938 ya bitswang kerefisi ya ba o buisa Lesotho ho tloha 1913 ho isa 1938 ha le yena morena kerefisi a timela ka 1938 jwale hwa ke yena mora wa hae e moholo seiswa sa kerefisi o busitse ho tloha nako eno ya busitseng ka yona yena o ile a busa nako e kgutshwane haholo ho feta bana ba bang haholo hobane ebile dikgwedi tse 11 feela ya ba ka 1939 o a hlokahala ha a sa oruile jwale ya ba le yena ho roa ho ha hae o roa a ena le mohlahlami fela jwale mohlahlami a sa le tlase haholo dilemong ya ba borena bo sala le mofumahadi wa hae e moholo fela e se monga setulo e le motshwaredi mohodisi e le motshwaredi ya bileng a hodisetsang setšhaba sa Basotho morena e moholo wa ka moso ya ba ho tshwara Mofumahadi Mantshepo. Mofumahadi Mantshepo o tshwere setulo seno ho fihlella ka 1960 ha mora e moholo wa morena Seiso morena Bereng Constantinus Seiso jwale a fuwa marapo a bo hlahlami setulong sa ntate wa hae le yena o tshwere setulo seo ho tloha ka nako yeno ho fihlella le yena a biletswa lehodimong jwale ho kena mora wa hae e moholo e leng motlotlei wa rona phapang ya e ba teng ka

0: Kemme ke taba ya bohlokwa e. Ditaba tsohle tsa puso ya letsatsi le letsatsi. Kapa ke beje ba ke shakise tje.
1: Eh ntate.
0: Taba ya o thweng ke puso e maoto a magago kapa e makala a magago.
1: Mhm.
0: Eh. Ha ke la e bolela ka bohlokwa ba ho ikolokisa ka bohlokwa ba yona fela ga nke hore e maoto a magago. Setjhaba se tla ya dikgethong. So kgetha ditho tse tla ya paramenteng. Moo maparamente a tla sheba ka hare ho ona. Motho eo ba mo ratang ka bongata bo boholo ka mono ka paramenteng kapa ba kgotsofallang maiphihlelo a hae. Jwale ba mo fe setulo sa botonakgolo. Ho latela botshehetsi bo bongata bo motho ya jwalo a tla ba na le bona. Motho eo ya bitsang tonakgolo. Jwale o tla theha mmuso. Jwale a kgethe matona a ile okamela makala. Matona ana a ile okamela makala. A phetha mesebetsi ya puso ba ya busa. Ba kenakelana le setjhaba ba etsetsa setjhaba dintlafatso. Jwale ba tswela pele ho busa. Ke mothati kapa leoto le leng ho ana ya ke itseng a mararo. Ono wa paramente, jwale mosebetsi wa paramente o moholo e tlaba pele ho etsetsa setjhaba melao. Le ho alosa ditjhelete tse fuweng makala. Ke mesebetsi e meholo ya batho bano ba bitsang maparamente. Leoto la bobedi ke la boahlodi. Melao ena ha e se tshotse ke paramente. Jwale hore e sebetse ka ho setjhaba. Ha ho na le ho se utlwisisi hore na e bolela eng. Ho tla uwa makgotleng. Jwale makgotla a o fana ka botoloki ba hore na molao ona ha o thwe tjena ho bolela eng. Taba eo ke mosebetsi wa makgotla. Ho toloka melao hobane e entse e sa etswa ke makgotla, e entse ke bakgethwa ba setjhaba paramenteng. Leoto la boraro jwale ke la phethahatso ya puso le tlwaetsweng ka hore ke executive. Lane la makgotla le tlwaetswe ka hore ke judiciary hobane taba tsa bona di ngolwa ka sekgowa. Lane la bakgethwa paramenteng moo ho etswang melao ke legislature. Jwale lena la executive ke lona lena leo hlooho ya lona e leng tonakgolo. Jwale a losang matona ho bona hore setjhaba se a sebeletswa. Jwale ke hona moo matla a ho busa. Motlotlei a phethahatsang ka leoto leno matla a ho busa. Empa ka mane ka boahloding, hlooho ya boahlodi bono hlahlolo e ntse e le motlotlei. Le ka mane ka paramenteng, paramente e methati e meraro. Mothati wa pele ke ntlo yane ya boemedi ya bakgethwa ba setjhaba. Mothati wa bobedi ke ntlo ya paramente e bitswang senate kapa e tlwaetseng ka hore ke senate. Hore ha melao e entswe ka mane ka ho bakgethwa, e fete e o hlahlobisiswa ho bo ho eletsane hantle ntlong ya bobedi e ka hodimo ya senate. Ka hodima ntlo eno ya senate, mothati o teng wa ho qetela o ka mahlo setjhaba e ka nnang ya bahase o ye le hloko. Ha ho bua ka paramente ba hopole e ka ho bua ka bakgethwa le masenate fela. Ho na le hlooho ya paramente e leng motlotlei. Ha melao, ditshwantsho tsa melao di fetile ka katleho ka matlong ano a mabedi. Jwale ha di fetwe molao ho fihlella di tekwa ka pela motlotlei

jwale motlopiei a pikela a fala ka ntho e bitswang royal assent. Hang ha a sa tikinne ditshwantsho tseno, ha e sa le ditshwantsho tsa molao, e se di fetoa molao o sebetsang ka hare ho Basotho. Jwale ke tsela eo ho hauweng puso ya Lesotho ka yona. Jwale mosebetsi ono ke se re tala ona moo. O tla hlokomela hore mosebetsi wa palamente wa ketso ya molao ha o a fella ha o sa ka wa fuwa signature ke Mtotei. Ke taba eo a e neuweng ke constitution. Jwale ba sebetsang ditaba ka senyesemane ba tla bolela hore di-functions tse tsiwang ke ntate Mtotei boholo ba tsona di-ceremonial. Ha ke re jwale ha re se re atlehile. Ke se re entse ntho e kgolo re atlehile. Ho tshwana le ha re se re keteka ha re ikenya tshebetsong. Jwale ke ceremony ya ho saena. Ka ntle ho mono. Ka mane ka makgotleng. Dinyala ka makgotleng di a hola taba tse pedi. Ke ditekisano tsa bahai le batho be seng bahai. Fela makgotla a lehae na a di sebetsa hobane a na le matla ho di sebetsa. Tsena tsa ditlolo tsa molao. Criminal cases. Sehlooho sa tsona. E tla ba hore batho ba belaellwang ba siketswe molao kapa batho ba belaellwang ba ka hore ba tlotse molao ba siketswe Mtotei. Sehlooho sa nyewe se tla be sa le ntse se bontsha hore ke motho mamang kgahlanong le crown e leng Mtotei. Jwale empa ka mane ka moo ho tsekwang batho e le ditsekisano civil cases. Ke motho sebajane o tseka le sebajane. Taba ena ke yane eo ke ileng ka e kopetsa hore le ka makgotleng. Hlooho ka mono ka makgotleng e hlile ke Mtotei. Jwale ka mona ka executiveng, ka moo ho thweng tonakgolo ke hlooho ya mmuso. Ke hlooho ya mmuso hobane ke yena ya busang, ya bileng a etsang diteto tsa puso. Fela diteto tseno tsa puso di tla tetwa hobane jwale di tetuwe le tafoleng ya Mtotei. E leng hore maoto a na a mararo a puso. Hlooho ya ona sekgukgumetso se ka hodimo ke Mtotei ka matla a fuwang ke constitution. Ke tla otlolla fela, ho na le phano tsa mesebetsi tsa maemo a kgethehileng. Ao Basotho ho fihlellana jwale ba seng ba tseba hore ha ho hiwa motho ya itseng kapa a fuwa boikarabello mosebetsing o itseng. Le ha ebe mosebetsi wa ho rekruta o entswe ke puso tlasa lekala le itseng. Jwale tonakgolo o tla fetisetsa taba tseno hore jwale di o fumana tiiso ho Mtotei, mme motho ya jwalo o nkwa hiruwe ke Mtotei hobane e le yena hlooho ya naha. Jwale ditaba tseno di fella mono. Ditaba tse ding tsohle boholo tsa ho busa letsatsi le letsatsi tse sa kgethehang ho ya ka constitution hore di o feta ho Mtotei ke tse etswang ke tonakgolo le matona a hae. Jwale ba tlalehela Mtotei nako le nako e le hlooho ya setjhaba, e le hlooho ya naha, head of state. Ke phapanyane e ke itseng yena wa rena ha busi. Ba busang ke bana ba kenakenanang le ditaba tsa tsamaiso ya puso ya letsatsi le letsatsi ka hare ho setjhaba. Fela ba di etsa ka lebitso la Mtotei. Jwale ha ke fete molemong wa nako, ke tla tabeng ena ya borena. Ha Mtotei se se morena, jwale borena ka bobona e ne tla sala e le ntho e kang podumo ya seema nosi

0: ha ho Senegal le bo alusiti jwale paramente e entse tsa maisha o re borena hona ho ala hantle go dira ebe buik arela ba buisa setšhaba go latela meetlo le mekgwa ya naga ena e sika le motheo wa naga ena mme tshebetsong ya bona go sebediswa ditšhelete tsa setšhaba ga e ne e babogela bo itsamaela fela bo sa ikarabelle lekaleng le itseng re ne re tla thula lewe gobane jale potso kore na ditšhelete tse tlabe di sebediswa go lefa ona marena go tala le tshebediso go ba batlela dithepa tsa mosebetsi diphupelo le ntho tsotlhe tse amanang le ofisi ya morena di ne di tla kopiwa ke mang ka paramenteng jale bo beuwe go tlasa lekala kapa ka gare go lekala la puso ya dibaka le borena e le gore letona le alositseng ditaba tseno tsa marena jale ka nako ya dibajete le tsebe go asa ka paramenteng le buelela dikgakanyo tsa ditšhelete tse ile go sebediswa diofising tsa marena ka ntle go mono molao o tsamaisang borena lekala le ikarabelelang go lona ke lona leno leo marena a beuweng ka gare go lona local government and chieftainship puso ya dibaka le borena jale ke lekala leno le beuweng boikarabelelong ba go alosa gore marena a fela a phethaletsa setšhaba mesebetsi yeo ba e fuweng pusong ya setšhaba tsena mme mosebetsi wa mogolo wa lekala leno ka letona la ona ke go bona gore molao o o tsamaisang ditaba tsa borena lesotho mono o fela o nolofatsa gore marena a tsebe go tswela pele ka ditshebetso kapa ka ditshebeletso go setšhaba le o gore o fa letona leno go bona gore morena e mong le e mong o sebeletsa setšhaba ka go ya ka moo molao o supang ka teng gobane morena ga ana bolokoloi ba go iketsetsa boithatelo kapa ka moo a ratang ka teng tshebetso e nngwe le e nngwe le e nngwe eo a e fang setšhaba ke eo a e etsang a ntse a hetlile gore na molao o mo tataisa gore e phetwe jwang morena e mong le e mong le e mong o sebetsa mosebetsi ka go setšhaba a ipapisitse le molao le diketo tsa gae di tlameya go ipapisa le molao wa borena jale ke ka lebaka lena ga motho e re ntse le morena e mogolo a se a phaamiseditswe setulong sa botlotlei ka 1966 jale borena ba tlameya gore ka nako ya lemotsepedi o tloa 66 go ya go 68 bo bo bo etseditswe molao wa o gore na bo tsamaye jwang ya ba ka 1968 paramente e ikeletsa gore go etswe molao wa borena mme wa etswa wa ba wa fetiswa ka nako yona eno e le molao wa number 22 wa 1968
1: ntate molapo
0: mme
1: eya ntate ne ke re ha ke re gona tjena o hlalositse borena o boqala ka hodimodimo ka motlotlei jwale ke ne ke re ke kgola ha eba o no ka re fa hore na hana borena bona ka morao ho motlotlei mohlomong ke marena a sehloho ke bomang ke bomang go ba le mane moreneng o tla fumana gore ho na le motho o tla tho ke letsoho la morena jwalo e le gore basotho ba utlwisise tlhatlhamano ena e teng ka gare go borena kaofela e le gore ga o tlo tlhalosa molao ona e be jwale ke mona moo o tla bolela gona bana ba e leng bana bo o tla tho ke letsoho la morena na gana mosebetsi wa gae kofeng molao ore

0: o hlaha kae molaong. Hobane ka nako e nngwe o tla fumana batho motseng mane ba re motho enwa ho thwe ke tswala morena fela ha re tsena ke morena kapa keng kapa o fumane hore batho ha ba mo amohele kapa ba re na o batlang ofising ya morena e se morena na molao ona o reng ka ena. Ke gore taba tse kang tseno.
1: Ke mme Magabe.
0: Eya ntate.
1: Jwale ke e otlolle hanyane fe.
0: Eya ntate.
1: Ka re ha re kena motheong wa 66 hwa ntjha motlotleng ka hare ho direnke tsa borena.
0: Eya ntate.
1: A sa ntjha ho hang. Ha a sa bitswa morena.
0: Yena ha e sa le morena.
1: Ha e sa le morena.
0: Oho.
1: Ke ka lebaka lena a seng a bile ofisi ya hae e seng e sa tsamaiswe ka Chieftainship Act.
0: Mm-hmm.
1: E tsamaiswa ka molao wa ofisi ya motlotleng.
0: Mhm.
1: E ya mme o fapaneng hole le ona o tsamaisang marena.
0: Eya ntate.
1: Fela ka lebaka la tlwaelo e re ne ntse re tla le yona morao. Ka nako e nngwe ebile le sefahleho e ntse e le se le seng. Fela sa sa bitse morena e moholo Bereng Seiso a se a bitswa jwale motlotlei mohlohlo wa bobedi. Hobane ha e se ba motlotlei le lebitso la hae di lebe la fetoha momamedi a tle a lemohe taba eno. Yaba ha e sa le morena e moholo Bereng Constantine Seiso e se e ba motlotlei mohlohlo wa bobedi.
0: Mm-hmm.
1: His Majesty King Moshoeshoe the Second. Wabona wale ya fetu wante.
0: Eh, and that.
1: Wale ke mane mo kiring he. Mola wana wege wa hamra u mounu yaba uwa itwa. Wale yaba mola u. Wege wa mbugena. Yaba uha uwa ka uhuri. Sifoso ulu Saburena. Morena e mong le e mong le e mong kwa sehlooho. E tla ba sehlohlolo sa borena ka hare ho tikoloho ya hae. Morena e mong le e mong wa sehlooho. Ya e ba morena ka hare ho tikoloho ya hae. Taba eno e re na pele ho etsuwa jwalo ka thi sehlooho. Ho ine le sing ka ba bo go so ine le motho ya ne ya seng a ntshitse ka ga bogena e seng le tshipi marela taba ha ba di tetile ba ne ba tla le ho yena matieng e le mogena e moho empa ge tlong lena di taba se di tetwa ke mogena wa sehloho ka hare ho sebaka sa hae sa puso jwale ho fuwa mono di se di ya ho letona mmuso. Ke taba ya mofuta o jwalo mme. Jwale molao ona wa 1968 wa taba tsa borena wa 1968. Jwale o re ruta hore ka sehloohong ke marena a sehlooho a o ka nako eno a neng a le 20. A ne a le 20 ho latela motheo wa 1966. Empa ya re ha motheo ono o lahlwa ka 1993 jwale ho etswa motheo ona o motjha o re buisang hana jwale. Yaba o hlaha marena a sehlooho a sa le 22. Lebaka e le hobane ka molao ona wa 1993 ho ile ha phahamiswa morena wa sehlooho wa batlokwa yeo pele ho 1993 a neng a ntse a ikarabella ho morena wa sehlooho wa mokgothung. Yaba ho se ho etswa hore le yena a ikemele e le morena wa sehlooho wa batlokwa. Yaba ho fetolwa boemo ba morena wa sehlooho wa Tsikwane. Ka lekolo.

0: bese ye a pele ho mono a lantsa ikarabella ho mongana wa sehloho wa legibe motheo wa 1993 wa mophamisa hore ebe mogena wa sehloho ya ikemetseng jwalo ka ba bang ya bapalo ya magena a sehloho e nyolohela ho 22 ho tloha ha motheo wa 1993 o kena tshebetsong. Ke nahana hore ke fete ka potlako taba eo. Ke lebaka lena ka yeno re nang le magena a sehloho a 22. Empa le motheo mane wa 1966 moo magena a sehloho a neng a le 20. Ditaba tsa ona di ne di sebetswa di tlanngwe mmoho. Magelano a sehloho a natsama a tlanngwe mmoho le magena a mabedi a mahalesukumane. Hobane mogela wa sehloho o ikarabella ho motlotlehi ha ana mogela ya ka hodimo ho yena ka ntle ho motlotlehi. Jwale bana ba mahalesuku ba babedi, Thaba Tshweu le Dikweneng, ba ne ba sa fuwa thaetlele ya hore ke magena a sehloho. Fela ka mabaka, ba ne ba beuwe hore ba ikarabelle ho motlotlehi ka kotloloho jwalo ka magena a sehloho. Le taba tsa bona di sebetswa pusong jwalo ka magena a sehloho. Le kajeno la majeno ho ntse ho le jwalo. Ha ho phahamiswa tikwane peka lekolobere, ho phahamiswa le magena a batlhokwa, bona ba ile nne ba sala ba ntse ba balwa ka hara magena a sehloho. Ba bile ba tshwarwa ke mmuso, taba tsa diwote tsa bona di tshwarwa ke mmuso jwalo ka tsa magena a sehloho. Phapang e le hore ha ba fuwa thaetlele ya hore ke magena a sehloho. Fela ba ikarabela ho motlotlehi, ha hona mogena wa sehloho eo ba ikarabellang ho yena. Taba eno tlhaloso ka botebo e ka etsahala ka letsatsi le leng, e ke ke ya etsahala hona jwale, e ka ja nako hobane nako e re sebetsang ka hara yona ha ya buleha. Ha ke e fete e le hore
1: ntate Molapo,
0: mme wa
1: ke re jwale re se re nkile le nako ya mamedi.
0: Ke nna ke tla laolwa
1: ke re tle re bulele mo mamedi re utlwa ho rona a ka ba le dipotso kapa a tlatsetse ho lata ditaba tseo seng o di buile, hobane o tla nno kgutla o tlo tswela pele jwale o tlo fana ka botebo hore na hana mosebetsi o hlileng e leng wa marena nako ofe. Mohlomong bona bane ba dibaka jwalo-jwalo, o tlatla o ba thathamisa jwale o hlalosa mesebetsi ya bona rona molao ono wa borena wa nomoro ya 22 wa selemo sa 1968 na o reng. Ka hona he ke kopa o ntse o tshwere jwalo, re tle ke re emele mo mamedi a kene ntate.
0: Jwale ke ha ke leboha hemme le nnang ke ke lwebe.
1: O ntse o tshwere jwalo, o ntse o mamedi a kene.
0: Hantle haho.
1: Thank you ntate. Mo mamedi kgotso.
2: Kgotso mme.
1: Kgotso ntate.
2: Le morena a rona ka mono ntate Mmiki, a ke ntate Mmatsaile mme.
1: Eya ntate Mmatsaile.
2: Ke ke sentse ke qala ka ho leboha hore ebe le a ananela ba nako ena ha ya lekana bakeng sa tsatsing lena.
1: Eya ntate.
2: Ha ke tsebe na ebe a ka ba mosa tjhela e le mona sa ntse nako ha e ngata. Le ha ka rokola fela ke utlwa ke na le thahasello ho tseba hore na mokgwa o sebediswang ho nyolla morenelwa wa Tsikwane ha e ba kena ile ya ba ofeng o ba le tjhe. Mohlomong motho ha o so iketsisa o kaka hore yaanong wa batlokwa, mohlomong ke hobane ke marena a selekane le morena Moshweshwe wa pele. Empa jwale eno wa ya buileng ka ena wa bobedi a ileng a nyoloha gobe lenane le nyoloha le ho 22, ke utlwa e ka ke na le thahasello tsa gona ho sebedisitswe eng hore ho ebe o etswa recognize hore a fuwe phahamiso. Hobane ke re marena a mang e se ka ba le ona a ntse a ka nna ba a teng a ka etsa meet the same.

0: requirement e be na kwa e ka fihla gore le bona ba ikopela gore e be ba ka shelwa ka leso lona leno go kwa thaselwa ka ile mono a go lempa he ka nete ntle o mono re ke ana nele rona go ina enyane ke lo ka sentse le tshulo o tla gutla go tlatla a qetedisa potso tsenga ta di tla hlama hla gutleng ke a kokobela
1: ge ile bohileng date o tla mamela sa le moya ntate o tla wa gaba ha re le mothatimona ntate molapo ge ke tle ke nke ba bagago kana go ile ngutlo bo se ba gabella hong mo mamedi dumela
2: nna ma khaus
1: ntate
2: ke ga na tsepe ka mo khotlo mpaela ka tsa
1: ntate ga mapepe
2: ke dumela mogala miki ya mono he o ntsa le mafolofolo mogala ne wa ka bana ke nana go sa ile
1: ke o tsopa
2: ha bo fuka bo fuka and ke botsa putso tse tharo ke a gola putso ya pele ke gore ke utlwile a bontsha gore molao ga e le setshwantsho sa molao ke ba ba molao pele motlotlei a tekena jale ke ne ke botsa gore na ga motlotlei a ka gana o tekena taba teo setshwantsho seo sa molao hlogo ya mmuso ga gona mo e ka a itekenelang teng yona ya tekena ga motlotlei a sa tekene na ke potso ya ka pele eo potso ya bobedi ke gore marena a na a re bisang hae mona marena a na bogamotse ga gana go nsebeletsa ka dithaselo tsa gae dikgato tsa gore a tla nsebeletse ke di feng ke gore sebopeo se o nka tsamaisang go tla ka sona kapa nkanka dikgato difeng ka ena gore a tla ketiditse a nsebedisa goba go na le marena manga a qosang batho a mo ganele ka ditshebeletso gobane go e na le taba eo ba e tsekang ke tla kena go e nngwe ka gausi
1: ndate ga mapepe oko ena ya bobe ya pele o itse na ga setshwantsho a kere oitse se saenwa ke motlotlei jale o itse na ga a ka gana ga ke a utlwa gantle ko e tlhalotlhalose gape
2: ee ke ne ke re na ga a ka gana tlhogo ya mmuso ga ena tokelo ya go saena ntho e ne e lokela go saenwa ke motlotlei jwa le mosepedi a sa e saena tlhogo ya mmuso e le ntona golo ga ana tokelo ya gore a ka saena mo gabela go a sebetsagala na
1: e le gore ga e ba motlotlei a ganana a tona golo wena na o na le maatla gore a ka e saena ga e ba motlotlei a ganne ke potso ya gago ga o re tlhoo ya mmuso ne ke batla o tlhotlhakise gore o re tona golo momamedi a tla tsebe o utlwisisa ke a leboa o e tlhakileng date
2: ee
1: ntate ke pheto ya potso tsa gago kapa o na le nngwe gape
2: ke lebetse o ko nno ganneng ka e gopola ela
1: ke lebohileng date o tla mamela sale mo ya ntate o tla wa gaba
2: mme
1: kgotso ntate ke bone ka potso tsena ditharo ntate mekia a ko
3: ne ke ikopela gore ke tle ke kena re seke ra nka mo mamedi e mongwe
1: eya ntate
3: e sempe ke kene
1: eya ntate
3: eya mme ga ke kale ka yena mofokeng ntate ga mapepe ka mogotlong
1: eya ntate
3: o rena ga morena jale a gana go itsa mosebetsi wa gae jale a gana ntate ga mapepe puso e gauwe ka tsela e thata gagolo e kekeng ya dumelela mang kapa mang ya neuweng boikarabelelo go sireletsa setšhaba e le public officera matla ao gore a tla sebetse ga a rata ga a sa rate a re fela ga ke rate mekgwa e teng ya kgalemo e etsetswang batho ba jalo gobane melao e etseditse tsona taba tsee morena ga ana o etsa mosebetsi o molao o lebeletseng gore a sebeletse motho gobane go sebeletsa motho le teng re sekebe ra e feregane go sebeletsa motho a se go dumelelane le ntho ya tlo e kopa gobane ga se ntho e nngwe le e nngwe e mosotho a tla ya go morena a yo kopa gore a e etsetswe yeo morena a tla ietsa ke itse morena o laolwa ke molao o a sebetsang ka ona wa borena mme pele a etsa keto efe kapa efe o tlameya ba eleletse gore na molao o mo dumelela gore a ietsediwang jale tse dintsi.

0: e kupuang ho marena e tla be le se morena a tla latwela mosotho hore a embe ka pantate taba ena e o puo batla ko sebeletse yona e hlile nkekebe ka tseba ho etsetsa taba ena hobane molao ha o dumele hore ko fe tshebeletso ya mofuta oo le yona eo e nkwa e le hore morena o sebeleditse le ha o tlile ka class fatlhego sa hae o sa dumellana le yena ka taba eo ne kuo e kopa enkwa o mo sebeleditse empa e phoso ke ha ebe yona taba eo molao o dumelang hore morena a e sebeletse a fe mosotho eno tshebeletso jale e be morena o hana fela ka ntle ho mabaka mohlomong ke tle ke tlofe a gannwa ke lehlooyo ho motho ya tlilo tlatla a mo sebeletsa kapa ba tabane jale a hana ho sebetsa molao o re ho tlalehelwe morena ya ka hodimo ho eno hobane jale ka hare ho taba ena ya borena ho na le mekgahlelo ya kokakokamelano ho tlalelwa ya ka hodimo mme ya ka hodimo o neuwe matla a hore a kena dipakeng a hlahlobe taba ha e fumane a laele eno a ka tlase ho yena hore a etse mosebetsi a o phethahatse ebile o fuwe matla hape ao hore ha ebe yeno a ne a re o entse mosebetsi fela a fositse molao morena ya ka hodimo o tla mo laela hore a etsolle teto ya hae hobane ha ya ipapisa le molao e leng hore matla a ho morena ya ka hodimo a mangata ho laela ya ka tlase ho pheta mosebetsi e sita le ha na ho phethile o na le matla ho mo laela hore a fetole ka moo a neng a phetile ditaba ka teng ha kgang e ba teng ka mora moo jwale huwa methating ya kgalemo morena o tla tlalehela mmuso letona le tla tseba hore jwale ho na le morena ya entseng kgang setjhaba ha se sebeletse jwale letona le tla nka mehato jwale taba tseno di tla tla di hlaela ha ke se ke phuthulla molao wane wo o thweng o entse ka 1968 jwale ke tlatla ko o phuthulla ha re se ke be ra yang mono he e tle re ha re fitlhile teng ntate Ramapepe a tle a mamele ha ke phuthulla hore na ditsela tsa kgalemo ya marena jwale ba etsang ho thwe manganye le osiwa kobo dipona re tla e bona ha re fitlha ho yona jwale ho bile le potso ye hlahang ho ntate Matsaile hore na ho no ho sebediswa semetho sefeng ha o tla nkwa ba bang ka hara ba bangata ebe ba ntlafaletswa maemo ditaba tseno ke ditaba tse ileng tsa sebetswa hangata re tle re ithute hore ha ho ba le taba e ilo hloka hore ho fetolwe motheo ho etswe motheo ho sele ho mengwa maikutlo a setjhaba jwale setjhaba se tla hlahisa maikutlo ka ho fapana jwale ho bo ho tsamaye pampiri eo tla thumtshuwanyana ditaba tseno tsa ha re furalla motheo wa 1966 o neng o ile wa fanyehwa pusong ya naha ena ya ba ha o sebetse ho tloha ka 1970 jwale ha masole a lokisetsa ho kgutlisetsa puso setjhabeng ho ila ha e ba
1: ntate Miki
0: mme
1: o so saletswe ke motsotso fela re qetele
0: ke a mme ke kwabelle ke araba taba eno ya hore na ho akotswa bane hobaneng taba eno e hlahile phuputsong ya maikutlo ha ho hlophelwa motheo o motjha ho bafa wa 1966 yaba maikutlo a setjhaba a re ho tlo ho phahamiswa diofisi tseno tse pedi di fuwe maemo a lekanang le ya borena ba sehlooho ile a ba taba e jwalo ke yona karabo eo ke fanang ka yona
1: eya ntate e ka nnete taba tsena di ngata ntate o ha o se o phethetse jwalo re tshepisa bamamedi hore o tlo kgutla bane molao ona wa borena o motelele haholo o tlatla o hlalosa o araba le dipotso le mehala e ne ntse e le mengata e ntse e kene empa he ke la ka qetella ke sa e nka ka hona ntate ga le bua be ke etlang jwetsa ba sotho go ntse tlo ba le bona nane la o re molao
0: nna ma ga wela ke le bua ga holo ke a khala ba sotho ba sentse ba ukwa le bana ba tshwereng dipotso ba tletse ba ditshare hantle getsong le etlang ke tla tsipa hanyane go putholla molao ona wa bogela jwale nako e ngatanyana ke a o kopa re tle re kopele go ba sotho ba ba fuwe go botsa mo e bang ga ba utlwisise re tle re tsebe go ba thusa ke a leboa mme ke leboa le bamamedi ba re tlileng tsebe
1: ke o leboile ntate ge ntse re o lebeletse be ke tlang ga leboa
0: digo mo ba sotho
1: gatsa ntate mamedi wa salema sa lesotho ntumelelehle le nala o re molao ge lebege gotlo gona mona ke itse e le ne le tlhophetswe kgaso ke moifo wa o re molao nna le bitso la ka ke mmaga o helong kopele ga re boela re kopana gape nako e tlang gaebe e tshweu kgotso.

0: hantle spelling a business Africa ke mohopolo o hlahang ho kae mme tebello ke hore o tle o fihlele eng
1: ke le wa hlema e bona ka ho sohla ho site ke Matsoso Sefadi ke president ya spelling a business Africa e le mokgatlo o ikemetseng o ngodisitseng ka molao mokgatlo ona mokarolo sepheo sa ona ha se ditaba tse ngata haholo tse bileng di leng thata haholo ke hore fela o ne o na le mokaro wa ho kenya tlhase ya ho bona batjha ba naha ena ya borona ya Lesotho haholo baithuti ba na le thahasello e kgethileng ya lerato la dikgwebo e le hona ho tlatla ba thusa ho nyolla moruo wa naha ena ya borona ya Lesotho jwale a kgolwa taba ena e ile ya bakwa ke tlhokalo ya mesebetsi e bonahalang re tobane le yona re batjha ba naha ena ya Lesotho le ho elellwa hape hore dintho tse ngata tseo e bang ra di sebedisa hae mona e ka ba dijo kapo tsona disebediswa re di lata dinaheng tse ding empa re ka ba le gona mokgwa ore re ka hlahisa re le baahi ba naha ena ya rona Lesotho akolo batho ba batjha jwale ka hona re na le thahasello e kgolo ya ho bona hore re tle re nyolle moruo wa naha ena ke hore re tle re bone dintho tse ngata di hlahiswa kha re naha ya habo rona re sa di late ka ntle ho naha eno e le hore moruo o tlo o tsamaye hona khare ho naha ene e re phelang kha ho yona mewa ka kgolwa ke yona taba e kgolokgolo eo morago le sepheo sa spelling a business Africa e nang le sona jwale a kgolwa morago ona o kadile o le mane setrikeng sa bothabothi mme o ne o qala mono setrikeng sa bothabothi ka dikolo tsena tsa di-high school e ne e le dikolo tse ka bang leshome ka nako eno ne e le ka selemo sa 2024 yes ka 2024 ne e le dikolo tse leshome fela tse ne di kene ka nako eno ya ba selemong se hlahlamang e ba dikolo tse ka bang 17 tse kenelang thuisano ena e ntse e le gona setrikeng seno se tshwanang sa bothabothi mme taba ya kgolo ne ntse re bua kana ne ntse le yone ne re reng baithuti ba tla tlhodisana ha ba kata go tlhodisana ka tebene ya go pereta mantswe a buang ka business fela e le gore gona gore tlhase eno e tle ke ne kgare go bona ebe ka mora mono nobale ba boetse ba etsa ntho tweng ke business pitching kapa go hlahisa gore na ba ka lakatsa go ba le dikgwebo tsa mofuta ofeng le go di tsamaisa ka tsela mofuta ofeng e be le yona taba eno e etsa gore ba tle ba bone gore ba hlahileng botleng ba tla wina e be ba ya pele ga ke tsebe ga ebe ke sentse ke ya mono o tla o botsa dipotso tsa gago gona teng empa ne ke re ke tlhekedi otle ka go kgetholowa gona e tlaya go kae taba ene ya gona le gona re se re le ga ka emewa kga o ntumelela
0: ke a leboga ntate re ka tswela pele gore na re se re le ga kae ga jwale ke a kgola re khutlela gona monate le mong tsena tsa 2024-2025 gore na dikolo tsena tsa pele tseo le ileng tsa kenela tlhodisano ena di ne di tlhodisana ka sebopeo sefe le gore na ka mora gore ba tlhole kapa go be le batlhodi ba go kae ga jwale
1: ke a leboga a kgola taba e neng e tsala ko go fela ha ona mokgwa o kgethulileng mo ka thong o hlauwa dikolo ka ona sekolo se seng se seng se nang le thahasello ya go kenela tlhodisano ena se a kena ke taba ya pele ya bohlokwa ya bobedi le baithuti ka bo bona ha gona mokgwa o thong o hlauwa baithuti ba itseng fela go kenela tlhodisano ena mohlomong

0: tsoa gore ke yona mokgwa fela o o sebetsang ka ona wa dikolo tse ebile di gatitlela jalo fela ka morago amoela nemo ebe baithuti ba tla re ngodisa le tsona ba kene ditlhuisanong ka gare go dikolo ga ba kata kena ka gare go dikolo ebe be ba motlhomong batlhotse motlhomo e ka ba sekolo seng seleng se tla emelwa ke ba batlhano go ya ditlhuisanong tse re reng ke tsona magaolagang a setereki jale ba tla yang ka e leng obole le bona ba le go tlhodisana jalo ga ba le jalo a na le ka godimodimo ka nako eno o ne a nka dikete tse lesome tseo tsona di neng di bewa polokelong ya ga ya banka e tla shebua ke batho ba nang le botsebo tsa ditaba tsa kgwebo ba tlhololong ke Spelling Aid Business o ka nako eno ne ntse e le Hololo Development Foundation e neng e qadile ka morego ona mme o ka ke tle ke tlhakise taba eno streaking seno sa bothabothi gobane rona re le ba Spelling Aid Business Africa re inkile boemo bona bo re seng re tla dikolong tsa naga ka kakaretso re se re bona go ba le e se e phamete streaki sa bothabothi taba ena mme re se re tlhoka go ka nedireng ke re se re le organization kapo mokgatlho o seng moikemedi jale ga ba keta go etsa jalo tšhelete eno ga e kentse polokeleng yono ba kenywa dithupelong mme ka morwakeng ya dithupelong e tla re ga go elelwa gore ba le ba se ba le boemo bo ba ka qalang dikgwebo tsa bona kapo ba bangwe ka nna ba sentse ba na le tsona ke taba fela go bona bana ba tlhobiso mo dikgwebo tse ntse ba na di tswele pele go tla lokololwa e ka ba mokgatlholo o itseng wa yona kapo ka go fela ga yona go latela gona go bona e se le boemong bofeng taba ya mofuta o ka reng oo e nngwe gape ko go ba bile ba tsamaya diphupelo tse enono ba fetsa le ga fetsa ba shebue ke batho ba bano ba re buileng ka bana ba tlhoboeng ka ba ba dikgwebo tse ikemetseng e ka ba mafapha a mmuso a eteditsong gona go nela dikgwebo tsena tsa basotho jalojalo gore ba tsamaye leeto le na le bona mme wa
1: ke a lemoga ntate ga re kene ditlhodisanong tsena tse tla qala ntate gore na di tlo qala ka sebopeo sefe mme leshebe
0: ke a leboga golo go le ka ke se ke boletse re se re le boemong ba naga gona jalo ke tlile boemong ba setriki se le se keleng sa bothabothi e le wa re le boemong ba naga ditlhodisano tsena di qadile ka gare go dikolo a bomong sekolo ka seng se tlhoa baithuti ba sona ba ileng ba ngodisa ba utlwa ba na le thasego ya taba ena jale ebe baithuti bona ba keta gore ba tlhodisane ka gare go dikolo tseno tsa bona jale ba tla ya tlhodisanong e re e le magaolagang a ditereke mme ga ba keta go ba kgare magaolagang ano a ditereke bole ba tla boela ba feta go kuwa magaolagang a naga ka kakaretso e leng yona taba eno re bole ba tlabe se ba tlhodisana mono re se re batla mogodi e reng bo leng o sa emetse naga tabeng ena ya ditlhodisano tsena tseo re leng go tsona bale gona dintho tse ngata tse shebuang ga ke motle gagolo ke ka ba setsibi gagolo sa ditaba tseno tsa kgwebo empa go na le ntho tse tlhaiwang ke batlhodi bao ba tshepetsweng mosebetsi na ka nnete be e leng batho beno go ba tlhoaga golo tabeng tse jalo go sheba gona motlhala fela kgwebo eo e moithuti a reng go batla go eetsa re bona ka ke kgwebo e ka eetsagalang ka tsela ya gore motlhomong motho o batla go kgwebo eno eetsagale bate ga sheba ka nnete nageng ya gona lesotho gabe ke kgwebo e re bona e kare ke ya kgona gore re tswele molemo ba tse bana bana ba sheba dintlha di feng ka kotlologo e mongwe a ka batla kgwebo o thola go tšhelete e batlang e otimo gagolo o kgwebo eno re e bona gore e tlotla e ba teng ke nnete ga rere tšhelete e tlotla re fana ka yona motho molemo a ka kgona go qala kgwebo gangkgang ka yona sentse re leetse e le gore gape a ka boetse a gotlele mo setlhatlhabang a kena tlhodisano go nna ntse a iketsa tšhelete eno ya gae so sa thola a wina kapo a tlhola tlhodisanong e fetileng empa ka nako ngwe baatlhodi ba ka sheba gore e ne re se re e sheba boemo ba yona ga se bolokena ebe o ka qalwa gona bo lekapo la tselene eo e beuweng ka yona e nngwe gape ke gona kgwebo ena ga re e sheba ke kgwebo e ka ra bonang e lokisa tabe e re bonang kana le yona ya phetophetho ya boemo bona bo re nang le bona ba le godimo ke ngwe ntho tse re di shebang tseno ga jalo empa ke ntho e ka tšhentšhang selemo se sengwe se seng gore re ka ba le nthweno yo thweng ga ke tsebena ka sotho ke tla e bakang ga re ke seng ya selemo se sengwe se seng gona re shebana le gore baithuti ba batlana e leng gagolo but ke dintho tse sentse di thathamisitse tseo ba di tsebang tse ileng ba di tlhakisetswa gagolo bane ga di a fapana gagolo le tseotlho tse di etsagala tlhodisanong e nana but e leng boemong ba dikolo tsena tse tsena tse seng di phameng bo di-tertiary mona jale ka nnete ke tsona fela dintlha tseo re di shebang ga ona le taba tse ngata kapo ditaba tse thata gagolo
1: pele re ka re mohlodi o tla fetela boemong ba naga ntate sefadi na ga e ba ke ipabotse boemong ba setereke go na le seo ke se fumanang ka

0: kgolwa ba ma ntla ke hore ho kwa fela o kenela tshwisano ena boemo bono ba go fela go ba le tjantjello ya legato la kgwebo le go lobala ka ditaba tse amang le taba tsa kgwebo le go tla ka moralo ono o tlatla o fana ka ona go batho ba tlabeng ba tlhola go tloa gona ka gape go dikolo moo tebeno ka bo yona e sentse e re baithuti bano go se ntse o na le seo ba se tholang se e molemo gobane go bona matišhaga ano wa bona go ka bala ba kgatlhang gore ba lo qala taba tsena le bona baithuti bano ya bobedi go bala gono le go etsa ntho eno ya go batlisisa ka taba tsena tsa kgwebo gobane bele gantse a kena ka gare go taba ena ya go ngola taba eno ya proposal ya gae o tla bantse a bala gorena taba tsena di tsamayajwang a ithuta e le gore le nako e tlang o tla ba sa tsebana ga ke batla gore ke le o thuswa ka taba ena kgwebo ya ka ke fuwe tšhelete le ga e se e se mona hospitaleng ya Business Africa nna nka e tsabang e le gore taba eno ka bo yone e sentse e leng molemo go moithuti ya jwa ya bobedi e nngwe gape ke gore nako ba fitlhang mane di-finaleng moithuti a tla tswa boemong ba pele o tla ba na le certificate a bile a na le medal wa Gauta ebile a na le tšhelete e kalo ka 5,000 ke boemong bono ba setereki but mono e tla ba motho eno e reteng ke ena motlhodileng champion ya setereki seno bana ba bangwe ba tla e ba na le dimedale tsa bona tsa sleeve o lata di-position tsa bona le tsa bronze ba bile ba na le le di-certificate dino tse tlabe di saenetswe ke kgosana le go thodi e le ena motlhokomedi wa mogato ono wa rona wa Spelling A Business Africa wale ke tsona ditaba tse re go tletse mosotho e molemo ka gobe mong le mong gore a ka thusana baithuti ba mofuta o jwalong
1: bahlodi bana ba ileng ba qala pele kapa ba seng ba unne molemo tlasa morero o seabo sa bona e ba sefe Ntate Sefadi ha le ntse le tswela pele ka ditlhodisano tsa mofuta o le gore na bao e bang ba sentse ba na le dikgwebo ba unne molemo tlasa morero o le ka re ke ba bakae bao le kareng morero o ba tataisitse mme le bona dikgwebo tsa bona di tsitsitse go ga e ba dintse di sobele gore di ka hira le ga e le motšha a le mong kapa ba babedi empa ka mora nakwana ditaba tseo le ka bona di phethagala
0: ke lebone a gola ka le ka hlakisa gore ga e qala thuisano ena e ne e tshwerwe ke Hololo Development Foundation e setrekeng sa bothabothi e leng gore ke nako eno ke ne ke soka ke ba karolo ya teng ke bile karolo ga se ke ba presidente ya yona mona mo e sele Spelling A Business Africa gobane re shebile gore re tlo tswela pele le ka yona ka gare go naga ebile re tswela pele ka ntle go naga continenteng ena ya Africa e leng gore nkeke ka ba di dipalo tse e hlakileng gagolo tsa gore na baithuti be e ka ba motlhomong ba ile ba una molemo onana ga ba ntse ba le setrekeng sa bothabothe go bona ke ba ba kae empa seo ke se tsebang ke gore go na le baithuti ba unneng molemo ona bao ba seng ba na ditšhelete dipolokelong tsa bona ba ntseng ba tsamaya dithupelo ba tataya mme seabo sa bona sesegolo ka gare go morero ona ke ya gore ba tlamega go dula ba le teng ka gare go organization ya rona kapa mogato ona wa rona e le go tataisa ba bang le go ba kgothatsa go latela go bana ba se ba batla ba gatetse pelenyana leetong le na le gore leng ka gare go lona e le gore ga ona motho e tla ba motlhodi ke mo ile gentse e se motlhodi re bula re bona gore na le dikoropo tsena motlhomo e ka ba tsona tsa di-WhatsApp e ka ba tse dintse e bang di etsa go gokagane le bona gafetsa le gafetsa go ntseng ba tlo tla ba kena leetong lena go tlotataya mmogo le bona le ba kgothatsa go tabena e hlene ya sebetsa ya phela ebile molemong wa bana ba basotho le lesotho
1: ke le phandate o ile wa supa ha re ntse re tala ditaba tsa rona gore ha ga dintlha tse dintse o le di shebang pele le ka lokolla tšhelete ena ya go tshehetsa dikgwebo tsa batjha ke go sheba gore na motho o fela a se a le boemong ba go qala kgwebo bao e bang ba ne ntse bana le megopolo fela ya kgwebo le sheba dintlha dife Ntate Sefadi gore jwale letlele re motho enwa o se a tshogile go lekana gore a ka qala kgwebo e ka gona e ka atlegang gore e itshe matlele
0: ke le bone ka gola e ka setlhogong e ka ya shebwang go le ka ke tshwa ke se tibe re kopana re le bangata mo go bona o go thusa ba ithuti bana ka ona gona di tibe tse hleng tsona di reretsong go re di tle di tsamaise ba ithuti bana le bona ba ka tataisa ngwa ke bona ka bona go go so go batla go fihletse mo go itseng empa e ka se hlo ke re re bua ka ba ithuti mona ba bileng re reng batho ba nana ba bang ba ne ba sina le tshesego le takatso

0: kopanya le legato lena la kgwebo la ntho o thong ke kgwebo. Ba bile ba etsa dithuto tse gole le taba ena ya kgwebo. So ya pele ko ka ga ke baithuti re lebeletse gore dithuto tsa bona tsona di nne di tswela pele ba diphethele ka katlego. Le go ntho e ntseng e ka sheba ko gona ya pele moithuti o se a qetile sekolong na. E mong ko gona ga ntse a le sekolong o tla kgona gore gaebe mofomo go bonagala ga tšheno ke go bona ka botsela a sebetsang ka ona taba tsena di ka tsamaya di ntse di le pedi nka e le nngwe. Ke gore na ba bona kare ke motho a kgonang gore ditaba tsena a di tsamaise di le pedi mmogo. Ke nngwe ya ditaba tse ntseng di shebuwa. Ya bobedi go shebuwa yona tabane eo re reng ka yona motho onana o tla ba qala kgwebo. Kgwebo e qalwa ka tšhelete enone mohlhomong ke capital e ka ba yona ya tšhelete kapa human capital ka go fapana ka ditheme tseno tse sebiswang tsa kgwebo. O tla bo sheba gore na mohlhomong tšhelete ena eo re nang le yona gona jwale e ka qala kgwebo ena ka go e qala ka sebopego sefeng. Kapo re tlhoka gore mohlhomong re bone na re batla mawafeng letsela efeng ya gore re iketse ene teng e te qale leoto lena la pele ka nna ba tšhelete e lebere fane ka yona go latela kgwebo ya ga e tlo kgona le go etsa leoto le lenepela le qalang go le a tataiso gona re fitlhele leoto le la pele re loketse gore banke setepe sefeng mme batlo bentse ba tsamatabe eno le ene le go tlamele yona ebe taba eo a e fitlhelelang. Ya bobedi go go tlobega kgwebo le mmakgwebo go tlosa gore taba eno ka bo yona e ntse e lokelwa re be motho e le re moeta pele ka gago go yena boetapele bono ba kgwebo eno bo be teng ka gago go yena. Jale batho bana ba tlema gore ba lokisetswe dikelelelo tsa bona gore ba tsebe go kgwebo e na le mekgwa ya teng ya go tsamaya ka go fapana le dithuto tse motla bo di rutwa kapo mosebetsi mo o sebeletsang motho. Go na dintho tse ngata gore tse o tlameng o di rutwe ka gago go wena o kapo o ditshelo ka gago wena tse amane le taba ya kgwebo le tsamaiso ya kgwebo. Mo seke wa kena ka gago wena o lebeletse dintho tse itseng ebe ga o fitlha o fumana ga o jalo. Motlhala kwa nka kgwedi tse ka bang tse tsheletseng ka go fela kgwebo e sa etse ntho o thweng ke profit. E bo ntse o lokela gore e bo tšheleteng yone ene e utsweng ke yona capital e qalang kgwebo e be ko wena ko le ntseng a patala basebetsi le dintho tse dingwe ka yona tšhelete eno ka nako ngwe ebile o ntse o kadima kapa o ntse e leng ya gago gabe le motho a nang le gona. Ke dintho tse batho ba tlabang go di lebelela tseno batho tse e leng ga o kenang ka gare go kgwebo ga ngata ga o di tsebe kapa ga o di elelelo di ngata gagolo taba tseno tse e leng ga di thatamiswa ke beng ba teng gantle ba di beya mona o tla utlwa ga tšhehlile ebe ene tlhoka motho a nang le boikemisetso a nang le mamelelo a nang le legato la ntho ena ya bileng a lokiseditsweng ka tsela e kgethileng. So ke nana ke tse dingwe tsa dintho tse ebe ba di shebile beng ba rona beo re sebetsang mmogo le bona ba tlebang ka botlolo ka ditaba tsena tsa kgwebo.
1: Ntle le gore go shejwa dintlha tseo o seng o di boletse gara tse dingwe ntate Sefadi gore re tle re re motho o lokile o loketse go kena ka gara go sedikadikwe sa kgwebo ntlheng ya go tlhatlhelela ka malebela ka ditsebo teng morero o bapala karolo efe kgwebo e dintho dingata gagolo go motho a qalang go tataiswa e ka ba ka mekgwa ya go boloka dibuka e ka ba ka mekgwa ya go bapala tsa kgwebo ya gae le e meng e ka etsang gore kgwebo ya gae e itshematlele morero o kena jwang ditabeng tse go tshegetsa motho ya jwalo.
0: Ke a lebo mme a golwa go le ka ga ke boletse re tataya le baithuti bana leotlong la pele fela go fitlhetse ke bona go kgwebo yona e se ikemetse motho eno ona a ka ikemela a sea le mobono ya ba motlhomo re shebana le ba bangwe empa ke dumelela sentle re shabane le ba bangwe ka batla gore tlile re se re mo tlwelela bone o tla lokela bone go le ena o tla bona bona tlotla thusa ba bangwe bana ba bo go batle bona tla ba tataya e le ngwe re go wena ka botsibi bo re nang le bona ka gare go bona le ka botsibi bo re nang le bona go di partner tsa bona ka ba se metsi mo le gona ba gore go kopane tseng tabe ene bona ba ile ba utlwa le fere wa rona re tsamaya mmogo go bona gore baithuti bana ga ba keta gore ba fihlele mogatlhono gore bere ke bona ba ka pelepele mme ba winneng tabeng tsena re bone gore ba fitlhela dipegelo tsena kaofela tse o qetang go bua ka tsona tse ke itseng beng ba teng bone ga ba dithathamisa ka teng o di beya mona o tla bua gore e file kgwebo e tlhoka dintho tse ngata gore boloka le wena o bolela e batlho etsa motlhala fela ka bana be re qetang go tloa go bona gobane re se re le boemong kapo re qadile boemong bona ba naga re qala ka dikolo tsang tse o thweng ke tsa boemo bo phameng kapo tsa di-tertiary mme batho bao kapo baithuti ba ileng ba hlaga boemong bono ba ipabola e le boemo ba pele le ba bobedi le ba boraro re sebetsa ka ba go fitlhela boemong ba lesome empa bana gele ga ba le monyatlo wa gore ba go fitlhela boemo ba boraro e leng baithuti ba gago ba tsamaye ba ye lefatsheng lane la China ka go tshebetso e re ne re tsamaya mmogo le boemedi ba nagaeng
1: pele o kena gagolwanyane ditabeng tsena tsa ba ileng ba ya China ke kopa ka metsotso e metswatsana e mmedi re fetise mabenkeleng data
0: ke a leboa
1: o ntse o tshego jalo.
2: Mona Express Credit re fana ka monyetla wa phetatsa merero

0: Kani mo elo kitse tlhoko tsa hao hore na o rara lenyalo o ketika lengolo la thuto ka pontsha fatsa tlo ya hao re teng ho tsietsa nako tsena tse bohloko bophelong ba hao etsa kadimo ya ho fihlela 700,000 maluti o lefa ka nako ya dikgwedi tse 120 etela www.expresscredit.co.ls kadima ka boikarabelo ho na le melawana le dipehelo
1: Lesotho Bakeng sa merero ya kaho e meholo le e menyane. Rekang Afrisam All Purpose 42.5 cement ya maemo a hodimo. Le ipehe monyetleng wa ho hapa divouchara tsa kaho tsa boleng ba 5,000 maluti e le nngwe. Dipalete tsa Afrisam All Purpose cement, di-generator, divouchara tsa grocery, ditofo tsa parafini, dikobo tsa Basotho, kapa airtime. Rekang kajeno. Le kene le tlhodisano hore le be bahlodi. Afrisam, the A1 choice for Lesotho. Ho na le dipehelo.
2: That is fat.
3: Me.
2: Re ka tswela pele ntate.
3: Ke le bona. O ke nikile mo neng ke hlalosa hore ba ithuti bana ba ka go dimo ba bagago. Ba ile ba ya Holland la China ka thuso ya boemedi ba ntlo ya China le Sotho. Ile hona go ya ithuta le go kopelwa ka botsamaisi bo chati le bo batsi ba go tsamaisa dikgwebo tsa bona le go diqala. Ba sa vitse fela ka moloko empa ba bona. Le yo di khwebo di tsama iswang ka yona le tla yo di khwebo tsa bona di gata tla yang gore di phile ka yona ba bona tse hleng di pedi yang fatse tsa batla fihlela maemo a o di leng go ona me ha ba fihlela mona hape ke boletse gore ha bona mothuto wa fuwa ntshelete ka letso ho nga po banking ya hae e bukene ya hae ya polokelo ya banka e wena e ithatela nyona go latla tso hita me tsela tse di wena ba tla e le gore ba buletse di bank di bukana tse no banking ye se thuweng ke Spelling A Business Africa e leng gore e tla tataisana le mogatlo o nana le baithuti bana le batho ba ba re ba tlhoileng gore ba tsebe go tataya le baithuti bana e leng gore sena se bolela gore gaebe ba buletse polokelo yeo dibankeng tseo tseo ke buang ka tsona go na le ditsebi gona dibankeng tsa mofuta o ka reng ono e leng gore sentse di ba fa malebela gona gore taba tsa bona tsa kgwebo di tlentse ma hantle tsela ya bona ya go boloka ke efeng tsela ya bona tshebediso ya tšhelete ke efeng le tshebediso ya yona kaofela ga yona mme tsela tsotlhe tse bang di a tlhokagala motlhomong le taba yane gore na o tla bo o ga o na le kgwebo bale o ntse o setshabana taba go na le taba tsa makgetho ding kaofela re na le batho ba mofuto kareng ono ba tataisang batho bana go bona gore ditaba tsena kaofela di tsamaya ka thelelo mme wa
2: ke le bhandate o supile ntate gore le hona le meho e o le hloyang ka padi theme gore na ba rutwana ka pa baithuti ba kenela tlhodisano ba se pa misitse maikutlo go kae la o le jalo matsatsing a mogao je ditaba tsa tshebediso ya marangrang ke tse ding tsa ditaba tse ka sehlohong haholo ha le etsa di meralo ena ya sebopeo sena ditaba tse o tsona di le di sheba ka le ihlo le fe
3: a ke le bone a kholwa e bolo ka ha o bolela e se tshebediso ya marangrang e se le yona taba eo ka kotlo e sebetsang hona jwale a kholwa ha o ya le ga ba le bo madimatla go le ba gore ha ba khutla ba iphuti ba no hana o leno la China e be le nna ka nete ke a tsamaya ke a mo motse ke metse yona ka ona mo gatlona wa bo gona bona go ithuta tsona ke motho a motle a go le ka go ba ke mpa ke rata go bana ke bona bo phelo e ka re bo hona ka bo ka tabentse mo tsa gwebo ba le ke le letso ga o le hona le fatseng dino mohlala fela ka lona leno la China ke mo le mo yetswa ka taba ya maganga ha o patala ha o patala batho kapo batho ba o patala ha ona motho o tla fumana hangata a tsamaya ebe o tshwere tšhelete ka letsogo ha o odara ga o etsa ntho ngwe le ngwe ba e etsang esise batla le taba e tsamayang ka taba tsena tsamangangang ka ditira tsotlhe tsa yona le ha o banka koko sotlhe e leng gore ka mantswe a mang o tiso kore bole ka ha ba sentse ba tsamaya tsona thupiro tsena ebile ntse ke tshwe re ba tswa gona lefatsheng le ka re lona dibe le mohlala fela ba sentse ba rutwa gona bone gore ehlile taba ka kotlologo marangkang e se le ona le mo khoa mo khumo ha o batla go ditaba tsa ho ditle di bona hale o le ga kgwebo ka po le mmagwebo re se re bona go batho ba se ba bapatsa maranga mbona ha o lo pe ile ngwe di kgwebo tsa bana di atle ha go lo feta me go e mengi ba ngene ntse e sebedi swa pele e le mo go tsebedi maranga ng ke mo di ntlotse ile ngwe re dingetse ka sehlong ha ho empa go so kang go yetsa ne le go ho re ka go go ditaba tsena tseng ke yona me ho ya selemo le selemo ke tla slice wa le ile mo ya ntlotse go lo kha go taba tseno go kutlwisang gore e tla re ga re kena thulisanong e nngwe mo go o mongwe o maatla gagolo e tla ba one wa gore na bo lekgwebo eno ga o ke tlo etsa wang na e le gore ba bangwe bona ga ba etsa tsona di-proposal tsen tsa bana sentse ba kentse gona gore taba tsena tsa bantle batle ba makete ba etseng ba tlotla ba sebedisa eng o tla thola marangang.

0: ntse ya kena ha holo ka holo ditaba tsa bona empa bolo ka ha bolela mme wa ka bolo ka ke ntse ne ya phetupetu ya boeng ba le godimo eno ke yone e tona le tshimatshi ma ho ho holo ke mathala le yone ne ya tshibidiso ya makangkang le tekniki ka le tekniki ka ne ke mo di ntshotse leng ra bona ho tsona tse senditse mo isela fast ha jwale ke tla lokela hore di khuisana tse hlahlamang e tle e kenelle ka hare mme ke a o tshepisa ho tabela ho betla etsa la e se hlakile
1: ke a le bantate ke a utlwa hore ha jwale letsholo lena le tsepamisitse maikutlo haholo ho batjha ba ntse ba le dikolong le ha o le jwalo ntate Sefadi ka rona ha le sotho ka mona kana le batjha ba ka thoko ho dikolo empa bana le mehopolo e metle haholo e ka hudisang moruana ha ya le sotho ditabeng tsa kgwebo nna hona le mohla ka bona morero o le bona o ba sheba ka le ihlolele
0: ntle le bona ka hola ke qale tabena ho ya bo soka ka hore fela le ba ka ba ka lo re qadile mbo e mong bona ke ntse re ya le di primary ma ho bola ho khone ene re tla fihla le hona mane di konyani ha ene le taba e khone ha nge jwale re qadile mona bo mong ba di high school le di tertiary le ho bana ho bona ha ise le bona batho ba seng ba ba ntse ba le ka ga sekolo fela o bona taba ena ya kgwebo le ka tolo kgwebo e sa kenywa ha go loka ho dikerelo tsa bona ho rutwa batho ba ile ngore e ga go hothwe ho kutwa motho ga ha tloa mona a re tla batla mo sebiti e singa tlo tla a hlaisa mo sebiti mo le mongwa ba bana ba bang babo jwa le ka ne dire mo ga go bona mo go re re sebetsa go le ka bana re sebetsa mo go le lekala la thuto le ba bang ba ka tsama le tlo le bona na go ina ka o fela re batla gore re susumetse go tse dingwe tsa diphetho tse ka etswang ka gare go lekala leno la thuto e tle be yona taba ya go bona halo gore ka gare go thuto e molemo e etswang tabe ena ya kgwebo e kenelele go sa tutulela motho o etsa kapo moputi o etsa kgwebo ya mofuta ofeng wele re bone gore ke bona ba tlokotsing gagolo bana ga ba tloa mona e le ba fitlha ka ntle go mane ke gona ba bang ga ke tsebe lentswe leng kakarang le napaetse but ba ba frustrated haholo ga ba fitlha ka ntle ka ba bona go bophelo bona bo fapane le ga ne ntse ke fuwa motlhala ga e be ke le tertiary ma ke le university jwale ke ne ntse ke fuwa tšhelete ya manpower go le monate ke sa bone go na le matshwenyo wa letho ke pasitse gantle ke fitlha ka mane jale ke tobane le tlhokalo ena mosebetsi o ke neng ke sa e lebelela e ba batho botla fona gore ga ba fumana matshwenyo one le mathata ang diqholotso tseno kelelo tsa bone ehlile di ferekana gagolo go tla fona bo le ba wela ka gara dintho tse ngata e le go bane ba sa utlwisise na seo ba lokelang go se etsa go kwa mono ke sefeng bole re le ka gore re ba qale ba sa le boemong bono e le go ga ba fitlha ka mole kepo e ne ntse ba e fuwa mono ba tle ba kgone gore ba e tsamaise mmogo le taba ena o bona go thuto e ne ntse ke etsang ka kgone gore ke fitlhele gore ke etse kgwebo ke beketsetse ba bangwe bana beso kgwebo jale ga ke tla go bana ba ka ntle ke lakatsa go bona fela go tla bonagala mo gore ntse ya pele bone ka nete re mogatlho o ntseng o qala mme re phela ka dithuso tsa bafani le batshietsi go ke kwa etsa le be re kgona go fitlhela motho yo mo lemong ka tsele go re ka lakatsang go etsa ka yona empa ga modimo a ntse a re file maatla le botshietsi bo ntse bo le teng go ba sotho dikgwebo tse dingwe le mekgatlho e meng ya mathaba eo re tseng re sebetsa le yona go tla bonagana o tla etsagalang empa kgothaletso ya ka e kgolo nako gore ba seng ba le ka ntle go dithutio se ba se boithutong di teng di mekgatlho e meng e mengata le mmuso e ntseng etsa ditaba tse ntseng di sa fapana le tsena tsa rona gagolo go na le taba e go thweng ke se ba batso bona yo batšha ba yang bone ba fitlhe ba tlhaise ditlhagiswa tsa bona pele le bona ka tsele e tshwanang ba nne ba kgone gore ba fuwe mokgwa gore ba qale ditaba tseno ba e ba tsamaya mafatsheng mona go na le cafi go ntse na le tse dingwe tsa bo SNDF ga ke sa opelana ke SADP kapo ke ene ya ka mane ka lefapheng la temo di ngata gagolo ditaba tsena tse teng tse e leng gore bano ba mofuta ome le bona ba ntse ba na le menyetla e kareng ena eo baseo e tlakile gore ba tla fisela le teng
1: Ntate Sefadi o ntse o tshwere jalo ntate ke kopa ke tle ke meme bamamedi ba babedi ba bararo gore le bona e be karolo ya ditaba tsena tseo o seng o di otlolotse momamedi go kagana le nna le ntate Sefadi dinomorong tsa mogala tsa 59933 ke nomoro eo go amogelang ka yona gore le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola mothating ona wa lenaneo la re otlolola taba wena ditaba tse tsa ntate Sefadi o di utlwile ka sebopego sefe mamedi dumela dumela ntate
2: ntate sehloho ase ke mogotlomme
1: ntate sehloho
2: ntate Sefadi ke a uwa ke mokgatlo wa baitsi mme ke a ukwa

0: batho ba ba ka class class mana ba ka thoko ga ba kenyeletswa mono dintlafatsong tseno tsa dikgwebo tse bantse tseo di leng ka pele go yena. Jale potso e ke mo etsetsang yona ke ena gore na that is fine. O motšha e leng gore o rutei jale ha ya kena mokgatlhona ona wa lona ebe ena le moatamela jwang fela jale o rutaile mo kapa ga ya rukeya jale o na leena ebilena ke a e kenyeletsa ena ke ene sentse eletse ka thoko banna ko bene ke nekile ke la le tabetabelo ya yona jale ga e tlhoe go nna mme dimpho jale gobane jale gona re ka thoko ntho ena ke beeletse ka thoko jale ke na le tabetabelo eno gake ge ke botse eno e le nngwe ke tsamaye
1: tate
0: ka mapepe a tla ntshware aaaamametsi mona tate ka mapepe a tla ntshware
1: ke a lebogang date ntate ka mapepe ke a tshapa wa utlwa ntate setlho o kopale go kagane 59933 ke nomoro eo go amogelang ka yona mosotho wa heso gore le wena o be le seabo ka yona ditameng tsena tseo re ntseng re di otlolola le ntate sefadi ga o sheba nako metsotso e lesome le metso e robedi ge ya re lebile goreng ya pele goreng ya pele ge tla fa ba lefapha la ditaba sebaka go fa ditaba tsa gora ya pele tsona o tla di fumana ka puo ya Sesotho mothating ona re ntse go amogela he mosotho wa heso gore o be le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola wena ditaba tse tsa ntate sefadi o di utlwa ka sebopeo sefe mme o re eng go yena ka tsona o ka ba le potso o ka ba le tlatsetso o ka ba le maikutlo o amogeleile 59933 ke nomoro eo o amogeleileng ka yona ga re ntse re emetse momamedi e mongwe ntate sefadi ke kopage kene ditabeng tsa ntate se
2: ke le bone a gona taba ya ntate sehlogo ntse batla e sa fapana golo le o la bua ka yona ka pere katang go bua ka yona ya ditaba tsa batšha bana bao ba seng karolo ya bana ba ka gare go dithuto kapo ka gare go dikolo jale ka ga ke bontshitse ka nnete re e file re mokgatlho ono o bulegileng ga re mokgatlho wa bana ba sekolo motlhomong ke tle ke tlhakisele o kwekare motlhomong o renkele kare mokgatlho wa bana ba sekolo ga re mokgatlho wa bana ba sekolo empa e le gore ka gare go mokgatlho ona wa rona tse dingwe tsa dintho tseo re di etsang ke yona tlhodisano ena eo re buang ka yona e bitswang spelling a business challenge jale ke ba ruteileng empa ka nnete e ba ga ba so fumane mesebetsi ka go tloa ntse le tabeng tse tshwane eo ke e tlhakisitseng mona gore ba ka re atamela kannete go bulegile gore re ka ba le botataisi bo le kgaretse re sebetsa le mafapha a mangata e be ba tataisiwa gorena ba ka tsamaya leeto le na ka tsela mofuta ofeng bona ba le ka ntle go dikolo bo le kga ke tlhakisitse gorena mafapha a sebetsanang le motšha e mong le mong ka rona e seng ba dikolo fela ke bontshitse gona le taba tseo go na le lefapha le o thweng ke kgafi ga ke letsebe ka kotloga le feleletse re na le ofising ya tonagolo mane go na le taba e go thweng ke sebabatso ke bone ka e kopanetse ka go kgetholo le lekala la batšha ke sebabatso moo ba ka tlhagisang tabeng ya dikgwebo tsa bona ya ba le bona ga ba tlaile ba kgona go ba fue mogono wa go qala dikgwebo tse jalo kele ke o tlhagisitse gape gore ka temong ka bana gape go boetse go na le ntho tse ngatagolo tseo tse tlhagisang gore motho a ka bontsha gore na ena o lakatsa
0: That is what happened. That is what I'm saying. I'm saying that. Ya ka ke tsa ka pa ke ntla le la pa ile ni yo ya bona fela
1: ke a le bandate
0: ke fela ha ka lo ha ba ke hlaki
1: o hlakile ndate 59933 5993 ke nomoro mosotho wa heso yeo le wena o amogeleileng ka yona go ba le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola ke kopa re tswela pele ndate sefadi re sebile re gapelela le ena yeo a sa tswa e beya
2: ke le bone tshini ke bona ka nese ntse ke botlile no ka nete ba ithuti ba zwalo ha ba ba mametse ba batho ba ba ba tshaba ba e simba.

0: baithuti kapa ile bana ba basotho fela ba tle ba atamele ditaba tsena tsika tse le ne ke builetseng ka yona go na le mekgwa e meng e mengata yeo thusang batjha go qala dikgwebo le go ntshetsa dikgwebo tse sentse di le teng pele le rona ba ka ratamela ga ba fa botataisi bo go nanang bo ka ba thusa go tsamaisa taba eno ka thelo e kgolo ke fetela go yone e ne gape engwe ya ndate setlhogo mana botsa gona ebe kgwebo tse ga di se di le teng bone di se di phela na di hira baithuti fela che ga o jwa baithuti ke ya ba jwalo gobane buang kapa wang kgwebo ga o qeta go e thaya monono le pele ya tle ya fela kgwebo e ka reng eno motlhala fela e tle ba e batla gore e be le mokgwa go motlhomo e be le sebaka sebaka seno go ba le sona o tlo bo fumana go motlhomo le ga ke aketsa motlhala ka reke setsha o se o ntse o thusa mosotho o reka setsha seno le go ga o thuse moithuti o thusa mosotho gobane o tla bo reka setsha seno go tla bona batho ba lo gaga mono e sentse le ga o thusa basotho ga o qeta bone ka ga kgwebo go e tla iphele go na le motho a tla gabe ke kgwebo e rekisang motlhala go na le basebedi ba tlo sebetsa ka bone ba tlo rekisa ele gore ke bana ba basotho bano e se baithuti bona baithuti ba tle ba le sekolong ba ntse ba ithuta go na le motho a tla ba a etsa sebetsa tabao ya dibuka go tla bona le loyara ya ga o na le mathata ditaba tsa re bua ka batho ba seng ba qetile sekolong re bua ka batho be e leng gore o ka hira motho e le security fela monono a sa ruteya go gang e le gore taba tsenana di akaretsa mosotho e mong le mong le mong re qala taba tsenana boemong ba baithuti ba ntseng ba le dikolong empa morero ke gore baithuti bona ba le mone ko bane re tseba gore kgwebo nako e seng e phela e phedisa mosotho e mong le mong a kare go nagamme ke a lebong
1: ke a lebohang ntate sefadi re tla amogela bamamedi ba babedi ntate ba go qetela re tsebe go thetha ditaba tsena tsa rona momamedi o amogeleile le wena gore o be le seabo ditabeng tsena tseo ntate sefadi a seng a di otlolotse go kagana le nna le ena dinomorong tsa mogala tsa 5993 5993 dinomoro yo go amogelang ka yona gore le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla le ntate sefadi metsotso ya rona ga o e sheba e le šome le metso e mmedi ge ya re lebile goreng ya pele gopola goreng ya pele lenaneo la go otlolola taba ge tla lebega feelwane ba lefapha la ditaba ba ofe ditaba tsa gora eo ya pele tsona o tla di fumana ka puo ya sesotho ga nka morago ditaba tseo ge tla tswela pele ka ditaba tse dintse go fuparetseng tsona lenaneo lena la go otlolola taba empa mothating ona o ntse o amogeleile mosotho wa heso gore o ka ba le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola 5993 ke nomoro yo go amogelang ka yona ntate sefadi ka metsotswana e mmedi fela ntate ke kopa o phethele ditaba tsa gona ge tsebe go lokolola
0: ke leboa mme ka gobane senanere yang lebitso fela la tshoga go otlolola taba ke kopa ke tle ke otlolole mona go bamamedi ba radio lesotho gore thudisanong enana ka gobane re ntse e sebetsagala ka gare go dikolo ga e ya boemong bona ba ditiriki mo thudisano e se e tla ba di-finale ditirikeng motlhe ke tle ke otlolole taba ya gorena motlhomong di tla tshwarelwa go kae ka matsatsi a feng ke yona taba ya botlhokwa eno jwale ke re qala ka setiriki sane sa lerebe sona ka letsatsi la gosane gore gosane fela ka di-14 tsa godi yone e ne re leng go yona e odimo selemong sona se odimo lerebe manene setiriki sa lerebe se tla tshwara finale ya tlhodisano enana ka Maputso Community High School ke belaela gore ditaba tsa teng di tla qala go tloa ka gora ya borobedi one wo letlhile ke tshebetso e batlang e le ngata gagolo e leng gore re lerebe go sesane ka la 14 Maputso Community High School ba tla ba le di-finale tsa setereke ke be mogalesuku ka di-15 e tla tshwarelwa mane Holy Cross di-finale tsa mofuta o kareng ono ka mogalesuku e be bereya ka la 17 ntse e le kgweding yona ena e tla ba mane Assumption High School e be kuting ka la 18 e tla ba Masitisi High School e tla e be gape re fetela masego mona ka la 19 e tla ba Lesotho High School e be qatha ka la 20 e tla ba Heritage High School Bothabothe ka la 22 Bothabothe Community High School e be Mogotlong ka la 24 e ba Seiso High School e be Thabatseka ka la 25 e ba Botšheletsane High School Mafeteng ka la 26 e ba Masentle High School di tla tsama ka tsela mofuti o kareng ona mme re mema mosothong le mokanete ya lakatsang gagolo borakgwebo gore batle ba tlo ba losheba ditaba tsene e le go batle ba tsebe gore ba utlwang ba gagwe ke baithuti bana ba tle be se ba bona ona re tsamaisanang leeto lena buang le bona go thusa baithuti bana.

0: lo thusana hena bo gona le batshaba na ba gona e be tabele bona e be tabele ba gona ba ka moso ka mafapha ohle ya bona wa le magaola hang mo go tla bo sego kopane e ba khudi ba hla han ditikeng ka o fapana a tla tshwarela gona mo na masego e le nka la 11 go di nya borobo e leng go di nge tla ka le 11 e tla ba gona mo na masego e mpale se ba ka ke sona se o rentseng re qatela thaba tlhopiso ya sona ba tla tsebisa hang ha ha tlhopiso e ba le tla e se e phethaetse mme ke a tseba go le gona ge di ongena ka nete ga ta hlaella ga ka le tla ga mema go tlobela go tlola na di tsamai di bontsha ditiriki ke be go tlolle gona mo go mong ke magaola ganga na ta sebetsa hala jwang go kae a gola ke tsona ditaba tsa ka tse tsa bohlokwa tsena mme wa ka ga ke ne ke qetella tseo ke nahana gore re lokela go di otlolla
1: ntate sefadihlega a leboga ntate ga o beile basotho leseding ka ditaba tsena re leboga nako ya gago le seabo sa gago lenaneng la go tlola taba le ka moso
0: ke a leboga gagolose ke a leboga le ka moso
1: ga leboga ntate mamedi yo ke monghadi matsoso sefadi o tswa gona mogatlong ono wa Spelling a Business Africa mme o ikutlwetse gore na ditaba tsena tsa ditlhodisano di tsamaya ka sebopeo sefe mme di lebeletswe gore di fitlhele eng kapa di se di fitlhetse eng go fitlhela ga jwale e ntse e le ka sepheo sa go godisa kgwebo gagolo batšheng le go kenya taba ya lerato la kgwebo go batšha ka gare go naga ya Lesotho mme ditaba tsena di etsagala je e le ga maobane lefatshe le ne le tshwaya letsatsi la matšhaba la batšha mme naga ya Lesotho ke e nngwe ya dinaga tse bileng le seabo sa go keteka letsatsi le jalo le wa ikutlwela gona letsatsing la maobane ga re ne re buisana le e mong wa batšha ka gare go naga ya Lesotho ka mona gore na menyetla eo batšha ba nang le yona ka gare go naga ena ya Lesotho ke efe e ka thusang go godisa naga ya Lesotho e ka thusang go godisa moruo wa naga ya Lesotho e ka thusang le go ntlafatsa bophelo ba bona batšha ba jalo ke ditaba he Mosotho haeso tseo re ileng ra dikoqa letsatsing la maobane mme gona letsatsing e tibile letsheng la kariba naheng eno ya Zimbabwe ka labobedi mme letsatsing la maobane go ne go tlalegwa e le batho ba 30 ba tlhokahetseng ketsagalong e jalo empa ditlalego tsa ka jeno di supa ga palo ya batho ba tlhokahetseng ketsagalong eo e nyolohile mme e nyolohetse go 44 mme he sekepe sena se tlalegwa ka molao se lokela go nka ba 80 ba 90 e le 90 le basebetsi ba sekepe ba bahlano le ga o le jalo se tlalegwa se ne se nkile ba 80 ba 120 go kenyeletsa le bana ba 12 mmehe ditlalego tsa sepolesa di bontsha ha sekepe sena se ile sa hlolwa ke sa thulana le leqhubu ya ba se ya phethoga mme presidente ya naga ya Zimbabwe president Emmerson Mnangagwa o tlalegwa a phatlaladitse ketsagalo ena e le ketsagalo ya tlokotsi mme a supa gore botlhe ba nang le seabo ditabeng tsa pholoso ba be ba kenye letsogo go thusetsa gore ditaba tsa pholoho di phethagale ge bua le wena je Mosotho wa heso ditlalego di supa ga e le batho ba ka bang 70 ba seng ba fungwane ba sekepe sena se tlalegwa e le se seng sa dikepe tse golo gagolo tse tsamayang dipakeng tsa naga ya Zambia le naga eno ya Zimbabwe mme taba ena e tlalegwa e le tlhagang a mane naheng ya Zimbabwe go mabapi le go teba ga sekepe go ileng ga phatlhalatswa ka la bobedi

0: me dipatlisiso kapa mafapha a patlisiso a mafapha a pholoso a ntse a tswela pele ho fumana hore na hantle se etsahetseng ke sefe le ho pholosa ba bohle ba neng ba le ka hare ho sekepe e ka ba sa phela kapa ba bang ba bona ha ba sa phela. Ere ha re beile ditaba ka sebopeho sena Mosotho wa heso, re fe ba lefapha la ditaba sebaka ho fa ditaba tsa hore ya pele rona le wena re tla tswela pele ha nka morao ho ditaba tseo.
1: Ke ne ke tla ho Basotho ehle ka ntse re tlamehile re holekanya hore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la meferefere e ntse e etsahala ka hara ditsena tsa rona, ke hore ebe ditjhelete tsa bona di ya ho fihla molemong wa thuto e nepahetse hobane e fa bana kgatello ya maikutlo ke e tshabeyang. Mme ke nka sebisa fela hore re le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamenteng ya social cluster, re tshwere ka thata mme re tla tshware ka thata haholo, mme re tlo ikemisetsa gope re bona hore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba thuto e phahameng mohlomong ke re kopane le tsona di kopane kaofela di sa le di sa rotisa teng ge ke re kopane le tsona kaofela di sa le lekala la thuto le baohle ba amehang di sa le mekgatlho ho shebisana ditaba tsena le ho fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phahameng hore kannete boleng ba yona re tlamehile re bo boloke bo le hantle. Mme re tla bo boloka hantle ha bana ba ka dula ba le sekolo ho sena meferefere, ho sena ho tshwako ba dikolo, mme ho sena dinyewe tsena tse ngata tse kgahlano le dikolo kapo tse kgahlano le baithuti.
2: Nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta ho dula ho etwa nako ena kaofela ho sa bona le dijo tse etswang. Re ntse ba theoletsa ntse re ha ba le teng re a phepa. Ee, nna re kgathetse ke batho ba etang.
3: Ntate Tumo, ha hona ntho e reng ha e tloha e tloha e setse e etsa. Ha o ka tloha o tshwantse ho etsa o tlo fosa hobane o tlo etsa maybe ha o tsebe na o etsa eng. Mme ehlile ke bohlokwa hore ho ithutwe ho tsebe ho etswa ho nepahetseng hobane o tloha o ya le masenke athe masenke ha a hlokahale ehlile ntho e hlokahalang ke majwe le setene hore o tsebe ho hautswa mme ho tlo etsuwa jwalo mme. Empa ke re mo amohele mme wa ka hobane ha se batho bohle ba bonang ho ka tsela eo batho ba bang ba di bonang ka yona. Ebile ha o no sena batho ba ka akhang ka menwana dipo ke ne re seno ho etsa dipo tse ntle ka bophetlho bo botle. Athe ha o na le motho a ntseng a supa mona ore ka go ba le phoso mona ore ka go ba le phoso e hlile wa o suputsa ho o suputsa ho o phethahatse
1: ehlile ha ke le na batho bana ba ne ba sa le ba ka ka nnete ha se lo ba le ke mo sotha le soho ka ba ke simeleka ha ke tsebe na ba ka ba batho ba ne ba sa le e nngwe ya excited go bona ho tla ha matona mona le mohlomphe ho ja tjhelete e bokae ka nnete se ha ke ho ha
4: ha o tsene ntate
1: a nna ke tsebe ka nnete empa seo ke se tsebe ba hona ba le tsena ke hore ha e ba ho fetisa ho no tso tsela pele ha ke hana le hona ha ke na le bothata le hona e bile ke a tseba e tsekile le lephetle jwale ke re rona re e phamoletse ho di bofe hobane ke mona mo kereng re bile re tswa ka di bofe re bokella setjhaba re bokella bahwe bohle ba nang le thusumetso ma ditulogong ba tle ba tlotla ba fetisa ka moo wa tseba mme ke felela hakalo ga ke na le bothata ba gore go ne ntse o tswela pele go etsiwa jwang go etsiwa jwang ke bolela ka seo nna bolaoding ba ka ba setereke gona jwane.

0: Thupelong ya letsatsi ditabeng tsa bohahlaudi e hlophisweng ke lekala la bohahlaudi dipapadi bonono le botjhaba ka kopanelo le CAFI e tshwaretsweng Maseruka tjeno ho tshetsetha ho hlahloba dipehelo le moralo wa tshebetso wa bohahlaudi molemong wa ho matlafatsa bohahlaudi ka hare ho naha. Mofumahadi Mpholitima, mookamedi wa mokgatlo wa botjhaba ebile e le modulasetulo wa mafapha a ikemetseng komiting ya bohahlaudi, o toboketse bohlokwa ba thupelo ena e le ho matlafatsa bohahlaudi ka hara naha. A re e tlo boela e thusa ba amehang ho rala ha mmoho le ho hodisa dikgwebo. Dihwai di eletswa ho kenyeletsa mawala a matjha ho hlola boemo ba phetoho ya boemo ba lehodimo le hore ba tle ba hlole El Nino e lebeletsweng ho qala selemong sena. Moemedi wa mokgatlo wa matjhaba wa dijo le temo FAO, Monghadi Mokitinyane Ntimo, o boletse sena mokeng wa kgwebo ka temo ho laola komello Maseruka jeno, moo a supileng hore ha pula e le siyo dijalo le diphoofolo di tlo ameha. Monghadi Ntimo o ipileditse ho ditsebi tsa tlholeho ho sebetsa mmoho le setjhaba ka ditsebo tsa tlholeho. A re mobu le metsi di lokela ho ntlafala hore tlhahiso ya dijo e be taba ya mantlha molemong wa hore naha e itshimatlele. Ho sa le jalo, Molepi ebile e le radiphatlalatso wa lefapha la bolepi Lesotho LMS, Monghadi Rabodinyane Letaha, hore LMS e ntse e etsa boitokisetso ba hore e tle e fane ka bolepi bo tla utlwisiseha ha ho sebedisana le ditsebi tsa tlholo ho kiba sekgeo se thibelang dipuisano ka phetoho ya boemo ba lehodimo pakeng tsa dihwai. Mokamedi wa Spelling a Business Africa Saba o re mokgahlelo wa boraro wa ditlhodisano tsa dikolo tse phahameng maemong a ditereke o tla qala boisa se terekeng sa Leribe. Monghadi Tefo Sefotane o itse tlhodisano ya pele e tla tshwarelwa sekolong se phahameng sa Maputswe Community, mo baithuti ba tla bontsha ditsebo ka kgwebo le monyetla wa hore ba bontshe boiphihlelo ka boqapi, boitshepo le bokgoni ba ho ba bahwebi. A re kamora tlhodisano ya Leribe, leeto la ditlhodisano tsa ditereke le tla tswela pele diterekeng tsohle tse 10 ho kopanya baithuti ba nang le ditalenta le bahwebi. Mokgatlo wa batjha Re Batjha o nehelane ka mesangwana ya bohlweki wa rwetsana ba 200 ba sekolo tse phahameng sa Mahobong Leribe le karolo ya ho tshwaya letsatsi la matjhaba la batjha. Mohokahanyi wa mananeo Monghadi Napo Moseme o itse mohato ona ke ka kopanelo le setsi sa bophelo sa Holy Trinity o reretsweng ho fa barwetsana ka thuto ya bophelo bohle. A re ka hara tse ding, barwetsana ba rutilwe ka bohlweki ba banana le basadi, thobalano le pelei, mafu a dikobo le kokwanahloko ya HIV le AIDS. Monghadi Moseme a phethela ka hore mohato ona ha se fela ho nehelana ka meswangwana ya bohlweki, empa ke ho phahamisa seriti, boitshepo, tsebo le boitshwaro bo botle ba banana e le ho ba thusa ho dula ba le sehlahlodi thutong tsa bona. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang ha hora pele fitile ka metsotso e 30 ka Senyesemane.
1: Re hlokomedisa ba mamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le

0: dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang. Ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore, ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa, ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho senngwa lebitso mananeong a rona, ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu, le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena. Moo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya Lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa Lekgotla la Tharollo ya Diqabang tsa Kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 6200 2021, kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls, kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: Ke ne ke tla go ba tsotso ke ka ntse re tabile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la mesereferense e etsagala ka ga ditsena tsa rona, ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e nepagetse gobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang. Mme ke nka sefisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka parlamenteng ya social cluster, re tswere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo, mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopane le tsona kopane kaofela disale ke ya sa rotisa teng ga ke re kopane le tsona kaofela disale lekala la thuto le baoshe ba amehang disale mekgatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena.
2: Momamedi, re leboga motshedisi Tšhakela Makaja ka ditaba tseo tsa hora ya pele tseo a sa tswaga fa tsona. Re tla boela go kopana le yena gape ga hora ya pele e fetile ka metsotso e 30. Mokgatlhelo kwa bobedi wa lenaneo la ge o tlolola taba. Mokgatlhelong ona wa bobedi re kena ka ditaba tse supang gore ofisi ya Mohlomphehi Tonakgolo e etetse seterekeng sa Bothabothe Monontsha ha Lepota go ya ithuta ka tshebetso ya lesupatsela le tsoga o iketsetse tikologong eo. Hara dintlha tse tla tlhatlhojwa ke gore na ke Basotho ba bakae ba sebeditse rorong ena ba lefshweng le baso lefshe. Ho utlwa ditaba tsena ka botlalo re buisana le Phala ofising ya Mohlomphehi Tonakgolo, ena ke monghadi Leboga Mohapi. Mme ha re ntse re tswela pele re tla boela re buisane le mokgethwa wa puso ya dibaka ya wa Ngwajane, ena ke Mofumahadi Masepiso Mou, ho utlwa gore na merero ena e mmedi e tlisitse dintlafatso dife kapa e thusitse jwang ka hare ho tikoloho ya hae. Mothating ona re tla hokahana le ntate Mohapi ho utlwa haholwanyane ka dintlha kapa ka ketelo ya ofisi ya Mohlomphehi Tonakgolo sebakeng seno sa Monontsha ha Lepota, mo teng ho lo hlahlojwa tshebetso ya merero e mmedi. Re se re hokahane ka katleho le ntate Mohapi ho otlolla taba. Ntate Mohapi, ke a o amohela ntate seyalemoyeng sa Lesotho lenaneong la go otlolla taba, lebitso la ka ke Dimpho Kabedi.
3: Ke a leboha mme Dimpho, ke dumedise bamamedi ba Radio Lesotho le moifo wa gao moo.
2: Re ananela ntate. Ntate Mohapi, re hokahana le wena tje ntate, re ithutile gore ofisi ya Mohlomphehi Tonakgolo e etetse seterekeng sa Bothabothe Monontsha

0: Hale boda ho ya hlahloba tshebetso ya merero e mmedi e leng le supatsela letsoha o iketsetse a kwa fe mosotho wa holwanyane ntate hore na ofisi ya mohlomphehi tona kgolo e ne e shebile ditaba ka sebopeho sefe ha e tla ikeletsa ho ya ho etela sebaka seo le leng ho sona kajeno le hore na dintlha tseo le hlileng le lo di sheba kapa le lo di hlahloba moo ke dife.
1: Ke a leboha mme, ke qala pele ka ho hlakisa hore mona ke moo re mpang re kopane teng ka le lona le ba phatlalatsi, empa leeto lena le qadile Thaba Tseka kwana dibekeng tsa ho feta.
0: Ntate.
1: Jwale ho tla ka re bong ya hao taba ke hore le tla hopola hore ho ile ha ba le sello se segolo sa Basotho ba bonahalang bo bonahalang ba sa patale kapa ba so patale diprogrameng tse pedi tsa lesupa tsela le tswa boiketsetse. Jwale ofisi ya mohlomphehi tona kgolo a ikeletsa hore e keye fatshe bathong ho lo utlwa hore na ebe sekgoqetsane ke sefeng, mme mohlomphehi le tona ditabeng tsa hae ka sheko lena o bontshitse mabaka a mang eo re a fumaneng ha ntse re tsamaya tseleng mona.
0: Ntate.
1: Ke a leboha.
0: Ke a leboha ntate. A ko fe mosotho haholwanyane ntate, re hle re qale mane ha le ile Thaba Tseka kajeno le bothabothe ha le ntse le batlisisa ditaba tse susumetsang kapa tse etsang hore ebe ho na le Basotho ba ntseng ba so lefshwe tlasa merero e, ke dife?
1: Ke a leboha mme. Ha se re sheba ditaba re fumana hore ehlile ho mabaka a mmalwa a fapaneng eo batho bana ba sebeditseng o tla fumana ha ba lefe ka tsona. Ke tlo balla a mmalwa fela hore na ebe ke kopana le diqholotso tse mofuta ofeng. Ho fumana hore ba bang ba ile ba lefshwa nakong e fetileng empa ba sa elellwe hore tjhelete ya tefo e kene mehaleng kapa dinomorong tse lahlehileng. Jwale re na le di-statistics tsa hore na ke ba bakae a le supa tseleng, ke ba bakae ba jwalo ka mane ka tswa iketsetse. Jwale ba bang ba ile ba sebedisa tjhelete hang ha e kena mehaleng ntle le ho hlokomela mehlodi ya yona, empa jwale ha re sheba di-payment statement re fumana hore ba ikgodisa le bona hore ke ena e patetse. Ho na le ba bang mme ene jwale ena ke yona e jeleng setsi haholo eo a ke re wa tseba ha o ya ka mahaeng ka mona o fumana hore ha se batho bohle ba nang le mehala. Jwale o fumana hore mohaleng mona batho ba ke le leboha mohapi ke la ka re motswala kapa mang a ko o nthuse hore ke amoelle fonong ya gago, ebe ba qetelletse ba se ba sa fumana. Jwale batho ba jwetse hore ae so ke ene tšhelete eno. Jwale ke tse dingwe tsa ditaba tse ntse re kopana le tsone. Ntle le monetše go na le bao o tla fumana gore ba ne ba patetswe e le karolwana ya voting bana ba ntse ba re tšhelete ya bona ga ya felela. Ga gone o tla fumana gore e ne le di-supervising money mo e leng gore o fumana gore ka nako e nngwe motho o sebeditse kgwedi tse tsheletseng empa o patetse tse nne. Jwale rona re teng mona go tla netefatsa gore okay boemo bo ile ba ba jalo. Ba banke ba ne ba elang gore ha tšhelete e ne e tloswa go 1200 isa 1300 go na le ba ileng ba patalwa di-1.6 di le jalo ya ba ga ba ekeletse di-100 rand. Ba bang ya ba patalwa di-100 rand fela ga ba fuwe di-1.1 kapa tsona di-1.2 tseno. So tsena di bakile pherekano eno e leng gore re ikeleditse gore ehlile ke re kgutlele morago ka go ofisi ya rona ka monang ke re bone gore na diphoso tseno ga e lantle ntse di bakwa keng gobane tse dingwe tsa tsona ka nnete mme le tona o kopile gore e shape fatshe gobane o a tlhokomela gore ehlile e ne se ditaba tse e lokelang gore ebe diphethaetse ka ona mokgwa ono. Ntle le mono tšhe e se le ba bang bo tla fumana gore ke taba tse tshetshanenyana tsa gore o nako o ne sebetsa ke ne ke le e ne e le ausi mama fela jwale nako eo a ngodisang e ne se e le mme mama ebe nomorong ya mpesa ya e registerileng a sa lenyetswe gaute tlisa ditokomane ebe o sa tlisa yane e ntšha fela jwale mane mananeng o tlaentse e le ausinyeng. Ke tse dingwe ke amang a mabaka a o fumanang gore ehlile ntse re kopana le ona tseleng kwana.
0: Ke a lepha ntate. Tlasa ketelo ena eo le bang le yona ntate Mohapi, tebello ke hore diqholotso tse sitisitseng hore .

0: ke di arabelwe ka pele ha kae le hore na le se le tswa thabatseka le bothabothe tebello ke hore le tlopota ditereke tse tsana ha ka ofela ka pale tlo sebetsa ka sebopeo sefe
1: e ke tle ke qala ka ene ho qetela mme bonolo hore e re tlo sebetsa ka hore re fela re re ha morena le le tswa ke ska ka fosa le bitso re le ba motete ho bana motete tsena le di phutheo tse ding tse leng hore di teng mono tse tsene di sebetsa tsena le mathata a tsena so ka kotlolo mme e re tlo ya le sotho ka ofela go araba ya ne engwe mme le tona o re laetse hore tebello ya hae kore ha ba ke kopana lwana tsa tsinena e le di 13 tsena o mpha botata ba hao 14 days be ke tse pedi kwa ka sheno wele ke tlage motho e tsatsi le kopane lwana o ba le matsatsi a ma a le shomela metse mena hore ditaba tseno e be di fitise ke hleketse e nngwe ya hore bothata bo re fumane mona mo re teng ha jwale ke hore hona le motho e mong a reng ha patala motho ena re fumana go case ya hae gore nomoro ya hae e fosahetse thakuni le nngwe fela jwale ha re sheba mane go ba marangrang re fumana gore a lebitso le sa le ikela kwana ga se la mme mona jwale phapang pakeng tsa nomoro ena le yane ke ena motho a jalo re mo ngola ka mona ka moo re mo kolotang ka teng ebe gore paramente e tle e se ka utlwa e ka re ntse mafosisa re tlo tlame gore re gokaganye le bane ba babedi ba rekisang dikgokaganyo tsa marangrang gore ba re thuse ka gore na fileng tsa lona le ka re netefaletsa taba e je gore go patetswe motho a na le siko listing tsa rona jwalejwale re sa mo santsente ebe jwale ditempe tseno ke tsona tse tla netefaletsa paramente gore ga gona moo batho ba patalwang gabedi jwale ke tsona ditaba tse ntse re sebetsana le tsona tseno mme
0: ke a leboga ntate Mohapi ke kopa re tle re o a kgaogane le wena ga nakwana ntate re tle re gokagane le wena gape nakong eo e ba momamedi go na le dipotso tsa tla di lebisa go wena
1: ke a leboa mme ka gobane jale ga ke gole le sealemoya ke kopa letle le ngwolole tsona ka kotlolotlhe re tle re di botse
0: ke a leboga ntate
1: thank you
0: Mohamedi e metsotso e le shomele metso e robedi re foraletse hora ya re foraletse hora ya pele e re hana go ile je re tle re hokahane le mofumahadi Matshepiso mo ena ke mokgethwa wa puso ya dibaka wa Ngwajane ho utlwa hore na ditaba tsena tseo ntate Mohapi a seng a di hlalositse di a seng a di hlalositse na bona motseng wa gabo moo ba sebeditse jwang le ena ka tsona ke ditaba hetseo re tlang go di qoqa le mme moo metsotso e leshome le metso e robong re ya re lebile goreng ya re fogaletse gore ya bobedi ya pele mosotho wa eso gopola he gore goreng ya bobedi lenaneo la go tlola tabala letsatsi la kajeno re tla lebega gotlwa mothating ona re ntse re etsa mokgwa wa gore re tle re gokagane le mme mou ke mokgethwa wa legotla la puso ya dibaka mo kajeno ofisi ya mohlomphehi tonagolo e etetseng sebaka sa gabo gara tse ding go a ithuta ka ditaba tse amanang le go se lefshwe ga basotho ba ileng ba sebetsa morerong wa le supatsela le tsoga o iketsetse memo
2: mme
0: Matshepiso
2: hello mme
0: ke a o amogela mme sealemoeng sa losotho lenaneng la go tlolola taba le bitso la ka ke dimpho ka bedi ge go kagana le wena je mme Matshepiso re ithutile gore ofisi ya mohlomphehi tonagolo e etetse sebakeng seno o sa heno mme a ko fe mosotho gore na ke dikgolotso dife tseo le neng le kopana le tsona le le baetapele ba setšhaba ka lebaka la go diega go lefshwa tlasa morero wa lesupatsela le wa tsoga o iketsetse
2: okay mme ke tswela pele ka go dumedisa ke dibese le

0: ba siyalo mo ya fao ke se kire khulo ha ba le fatfating ka ke fatfatu ya le sutatsela ka go idiwe na yaka nne go se be di tsedi khoso tse re me re thulana le tsona o ba se tsana le ba la ka tsone ke sa go se patalo ka nako go ibile mba ba ba bona ba tedi ndi mo tse ha go ba sa patalo ke gona le tena le nne le go ka jene le na ka go se tsena saka sa gethele go tsa ba ba netefatsa gore e tla batho ba ba so patale e le selo sa bona kana go etele re ke ga nna ke le ba gatho ba puso ya dibaka ba ka ga di group tsa gore mo re ke le ke ke ke ntse fana ka ditaba tsena tsa batho ba ntse ba dira ga kokotela ba re letsetsa nako yose ba re botsa gore na bona ntse nne go le bona e tapata ba nne ke le le kana go etele le go go o le mo ketele ne o ketele re ile ba patala tsena re se re thotse se bile re sa le re sa tsena re tlolela kae tsela ka nnete ke re ba thaba ha go ba tshwara molaetsa wa go batho ba ne ba sa le tsimo ka ba tla ba patala ka yeng
1: po ho se patale ho mme ho ne ho baka bodutu bofe di tabeng tsa lona ka hare ho tikoloho
0: ho se patale ho nna ne ho ne ho baka bodutu ba gore ha o thola o sheba ka ho mana ba ma ba go bana ba itsefa ha hona mo ba nka nteng jale o le motho wena kha go lapa la ha o tla tshola gore wa ja ha le ha o ja ha dina ke felela tla gore wa tsiba ye mo ba thoko ka mo mogaisane o go bana itsefa ha hona mang ka nteng ile le bona bodutu go bo re tla tsena dire bakela mbona ba ne ha ha fa fa tena ene ke ne re thabile go a ka nete go ba ba ba bona le ha ile go ke taba ya godile ba tla ke ba be bo go le tafuleng go dinnye no fela ke o thola ha di etsa hala lo etsa hana
1: mme fatu-fatu ye e ne e tsepamisitse maikutlo godima dintlha di fentse a ntlafatswa ka gago ka go sebaka seo sa heno ne ke rena fatu-fatu ye e ne e shebile dintlha di feng gagolo tsa ntlafatswa ka gago sebaka seo sa gago
0: dintlha tse ne di
1: shebile e ne sebetsa kae e ne sebetsa go kae gagolo go ne o le ngwa difate go ne go ka twa mangope e ne e shebile dintlha difeng
0: e ne ntlafatsa magolo eyame baneng ga ngata gere go ne go tlosa diregalagala go ga wa metseletsele mo omeleng
1: ntlafatso ya magolo e le thusitse bang
0: ntlafatso ene ya magolo e re thusitse gagolo gobane le mong sena ka nnete le diphoofolo tseo re nang re na le tsona tseno ka thola gore ga ngata ga e le maria ke ke ne di bolawa ke boketa a e ka nnete gona ke ena ga o sena taba tseno tsa gore diphoofolo di shwa ka bongata ke taba boketa
1: mme
0: ee
1: mme Matshepiso e re ke leboge mme seabo sa gago ditabeng tsena tsa rona ke tla gokagana le wena gape e bang go na le ditaba tseo mo mamedi a tla di lebisa go wena
0: ke a leboa mme
1: mamedi e re ga nako e le tje re tle re boele re fe mosedi setšhakela makata sebaka a o fe ditaba tsa gora ya pele ga e fetile ka metsotso e masome a mararo go na le wena re tla gokaganagang ka morago go ditaba tseo ke tla o mema he le wena mosotho wa eso ka morago go mona gore o tle o kene o tshwaele ditabeng tsena tseo ntate mogapi le mme mou badi o tlolotseng ga o kena o tla supa gore na ditaba tsa gago di lebile kae re tle se re baela re ba qhwaya ba tle ba arabe ditaba tseo tsa lona.
2: Ke ne ke tla go ba tsotso ehle ka ntse re tlamehile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba šwa ba tla thungwa ka lebaka la meserese re ntse e etsagala ka ga ditsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka parlamenteng ya social cluster re tsore ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phane motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le ke sa rotisa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amehang di sa le megatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phameng gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meferefe go sena o tshwako wa dikolo mme o sena kenyewe tsena tse ngata tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti
3: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta odia o eta nako ena ka go fela go sa bona le dijo tse e tswang sentse ba theoletsa ntse re ga ba le teng re a tshepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
4: tsa le tumo

0: morena ya ileng a ipha nako ya boitshunyo bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le setšhaba sa batsotho a tshwara ditshupelo a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya sefeta le sada o tla ba a beuta ena ya seoseonototo another development for sadek another development for lesoto a leka go nonya maikutlo a ditsuteni tsa naga ena gore na ga go nepa e e ka ba naga ya lesoto e ka tsamaiswa gantle jwang puo botlhabeng kgotsotlhe dijale kereke boetapele ba gae ga bo ka ba ba dumelelwa gore bo bonagale gobane jale bolobi gae ba ditlokosi tsa gara puso tsa dija e e fapaneng tšhaba sena tsa basoso se tla gopolawe ka sedimo se se sa 1970 o na ba lelekwa a iswa netherlands ka se sonya sesone a lelekwa a ya lajane fela kere na ke le moo ke ka bona a go tshwana le ba bangwe puso ya motho ya sefaneng ke senya seo a se dumelang gore ga e ba tumelo ya ka ee puso ya tsidi ya setšhaba ka setšhaba ke lelereng wa tsediso ke lokela go kgolola bosi ke nyologele godimoso eo fitlhanae pula e fela taba eno mme ra bona ga a e sa gore memeng kwana batsotho ba tlalelle go bua ba bua ka magota a ntafatso a tseteletseng a fetile dicouncele kapa di-community council tse o re nang le tsona ka keleng.
1: Ke le bolelele ke a gola ka parlamenteng ka moo.

0: ke mmatsa ile ke mpa ke re tle go ka ha o tse ba di ba bona ba tsa ofising e feng ke o se nya tona go le ka paketa
1: ofising ya mhlomphe tona go lona ntate
0: okay mma ke a le bona tsela ya ke pala me sentse tsa ma ke mo gona ka lang ka potso ke re ke ka le pele ka gore ke ba le bona gore ebe ba nkile gato ke tena ke tshwetse na o bane ke ne ke ile ka ka kenya tletlebo ka ba neng ba sa lefuwa mme e se ba bua nnete ba re ba ile ba kalela go lefa batho le ke e fetileng ba neng ke ba kopela ba ile ba lefuwa ke mpa kege go bona tle ba etse gore ebe tsela ya tshebetso e ne a tlhalo morago ntho e mona yo mohlomong gotlhe ke monitoring a e kadima mantswe a senyesema ba dule ba etsa nako yotlhe ba seke ba emela gore be re lele ke le bona ba emela gore lele mme se ke re o ye ka nnete mosebetsi o motle o ebe ntho e bang routine ga o na le intervention e feng le efeng ba seke ba emela go botlhala be selele ke ya kokobela ka nnete ga ba tshware jalo ba tshwere gantle getlhontle
1: ke a lebogandata 59933 le 2231 6429 ke dinomoro tsa mogala tseo go memang ka tsona mosotho wa heso gore le wena o be le seabo ka tsona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola mothating o na wa lenaneo la go otlolola taba mamedi tumela ntate
2: ntate
1: pit
2: empang ntate ke sa moutlwa wena ore o tlotsa matriki tse kae wana ke tla ha ntla ke le nna mo na mazong a ga mo na ke le batho ba tsile di ba so fuwa le ba lo piano abo
1: ntate
2: yo le go go go phatlala le le sotho ka pa o go etsa nga ha ba ha go phatlala le le sotho ba go ba be ba ntse se se le fupunya la ba la ba so go le ba ya u se ke ba go ga ya ke nna nna mo na o se na le se ka tsela ine le go go ya le batho ba ba tsile di ga ba tsama tsa tsama na le ni go re ka sa ile ba go lana sa ga tshelete ya bona ya botsogo
1: ke a le banta te pit ha tlang ka mo mamedi e mo gentse be go boela ge go kahana le ntate mo happy happy 59933 5933 ke nomoro ya mohala ye o go memang ka yona mosotho wa heso go re lwe mamedi dume e
3: sona ba ne
1: ka tene e
3: ke tanta ke mo happy hore na mabaka ana ao a buang ha a sheba ba ithuta bana ba tsana le na go nya di fatso fatso nne ba patala ka tsona di khomete ne a thaba mo itse mo tshelta ne ka ya diao o fushi ka pele nya na fela go ne tsa go khodisa pele ba e ba teng na ka nnete o tia a tlho a re a tia a tlho a re ke ona mabaka ao a bolelletseng a gore motho o sa fetotse lebitso ene basotho ba tseba yeno yona ya gore o ne a sa nyalwa jalo o sa nyetse eno ke a e hana ke kopa o mo bolelele gore ke a e hana jale ya go qetela ya go qetela ke ya gore batho bao ba sebetsang moo ba lefang batho ba ke batho ba qetang go hirwa kapa ke batho ba e leng gale ba sebetsa moo sebetsa potso ena go tla utlwisise o tlo motlhalosetse gobane ntho ena ga e qale go etsala ya batho ba nentse ba patalwa ka dikgomo ne waka ba nentse ba lefiwa ka nako bonyane ne ba nka kgotsitse pedi ke mmele maana leena ke a gola ke le motseni batho ba se lefuwa ke utlwa e tsenewa ka mpotse mo ke sa utlwisang o tlomo o sa utlwisang o tlomo e tsega utlwi
1: a ke utlwisisetsa ntate nnete ke a leboa
3: nna ke lebo
1: ke a lebogandate re ha ditaba di le ka sebopeo sena re tle re boele re go ka gane le ntate mo happy gape e le gore a tle a tlo kena ditabeng tsena tseo ntate setlogo ntate mmatsaile ntate pete le ntate nnete ba ditekileng mabapi le ditaba tseo re ileng ra arogana le yena ge ntse re di otlolola ga o sheba nako ge metsotsong e lesome le metso e mene ge ya ge lebile goreng ya bobedi goreng ya bobedi lenaneo la go otlolola taba la letsatsi la kajeno re tla lebe ga gutlo empa mothating ona ge ntse re na le wena mosotho wa heso mo teng he re ntseng re etsa mawa a gore re tle re gokagane le ntate mo happy re itse re ka

0: ofisi ya mhlomphe tona kgolo e mononta ha le patwa e seng ha le pota jolo ka ha ke nentse ke sho ke sentse ke kopa o nkinele matsoho metseng mosotho wa heso mathating ona re tla ho ka hana re tla boela hape re ho ka hana le ntate Mohapi ho tswela pele ka ditaba tsa rona gore a tlo araba ditaba tsena tseo ba mamedi ba ditekileng ka pele ho yena. Re na le ntate Sehloho, re na le ntate Matsaile, re boetse re na le ntate Pete le ntate Nnete. Ke ba mamedi ba rona he Mosotho wa heso ba tekileng ditaba gore ntate Mohapi a tle a kene ho tsona. Ditaba tsa rona le ntate Mohapi di susumeditswe ke leeto leo ba leng ka hare ho lona e le ofisi ya mohlomphe tonakgolo ho potoloha le ditereke ka hare ho naha ena ya Lesotho ho ya hlahloba taba ya ho lefshwa ha ba Sotho ba ileng ba sebetsa tlasa merero e mmedi le supatsela le tsoha o iketsetse bao ba bang ba bona ditsiane tsa bona di ntseng di salletse morao. Mme ntate Mohapi o supile hore mabaka a mmalwa a susumeditseng sena le ha ho le jwalo ba ipetse hore mo ba se ileng ba feta ka mora nako ya dibeke tse pedi Basotho ba jwalo ba be ba boetse ba lefshwa ditsiane tsa bona. Ntate Mohapi, ke boetse ke a o amohela ntate. Ke o amohela je ntate, ke na le ditaba tsa ntate Sehloho. Ntate Sehloho ka mane ka mokgotlong o re na paele ya itlhatswa kgubedu teng le tla fihlaneng hobane ho ntse ho na le seboko se tshwanang sa Basotho ba ileng ba sebetsa tlasa merero ena ya bahaba lefshe.
1: Ke kopa hore ntate Sehloho a tla etse hore a tla ntumelele ke lo bua le mohlomphe le tona tabeng ena hobane re na le tumelo eno ya gore re ntse re sa fihlele batho kaofela. Mme e dumela gore jwale ka ofisi eso e le ya diphatlalatso e tla re ha se re fumane qeto ya rona re tle re etsewang ba tla re laela gore re tle re tsebe go tla bo di-radiong jwale ka re tsho tsenana gobane ne re ile ra etsa phatlalatso bonnete empa phatlalatso ena re bona e kare ehlile ga ya fitlhela batho botlhe mme re tla etsa ka gotlhegotlhe re tle re etse gore haeba re fetise molaetsa wa gore na ba e bang ga ra fitlha go bona na go tla etsala jwang.
0: Ke a leboha ntate. Ntate Mmatsaile ena o re ka nnete o leboga go bona kgato e nkwa mabapi le Basotho ba neng ba le seboko ka ditaba tsa ho se lefshwe empa ba sebeditse. A re o kopa gore nakong e tlang ga mesebetsi ya mofuta ona o le e le teng ho be le tshalo morao hore na mosebetsi o tsamaile ka sebopego sefe, na ba lokelang ho lefshwa ba fela ba lefuwe na.
1: Ke ra leboha
0: ntate. Ntate Pete o re na le tlo potoloha le ditereke kaofela na hobane ha mohale le yena ho na le batho ba supileng ba ileng ba sebetsa tlasa morero wa tsoha o iketsetse ba ntseng ba so fumane ditsiane tsa bona.
1: Ke hana ha mohale e o kae?
0: Ha eba ke a nepa ntate e setrekeng sena sa Masego e ka thoko toropo.
1: O Masego e ka thoko toropo. Ke dumela gore e le ona re tla nne re fitlhe fela ge re tla fumana manane ga re fitlha ofising jwa le gorena kae ke kae next e bewa le re qeteletse re sentse phatlalotso tse ntšha.
0: Ntate, ntate Nnete o re ga ga mabaka ana ao wa faneng e le ona a entseng gore e be ba bang ba Basotho ga ba lefshwa gagolo tabeng ya go fetola mabitso. Taba eo ga e nke e le taba ya nnete gore go fetolwa ga lebitso go ka sitisa gore motho a fumane ditsiane tsa gae ka ga le mererong e meng e ile ke ya ba teng e sa le go ntse o sebediswa tsona dikgomo tsena tse teng ka gare go naga ya Lesotho go lefa batho. Na o ka reng ka ditaba tseo ntate? Taba ga e nngwe potso ya ga e nngwe ke gore na batho ba sebetsang go lefa tlasa merero ena e mmedi na ke batho ba batjha kapa ke batho ba ne sentse ba le teng ka gare go tshebetso? Potso ya gae e tliswa ke gore batho ba ne ba ntse ba sebetsa mererong e fapakaneng kapa yona ena mme ba lefshwa go ntse o sebediswa yona mekgwa ena ya dikgomo ka mora dikgwedi tse pedi ga o thwe go diewe batho ba ne ba fumane meputso ya bona. Se se bakuwe ke eng gore ebe re bua ditaba tse letsatsing la kaja?
1: Ga ke qale tabeng ena ga ya pele ya gore na ga o kgonagale gore motho a tšhentšha mabitso ke kopa go e tlhakisa fela ka banka. A ke re o kile a tlhokomela gore ga o ya bankeng o ya ka boitibiso nako e.

0: nngwe le nngwe o lo etsa ditshebeletso na ebe ke gobane banka e sa tsebe gore na o mang na ebe ke gobane banka e sa tsebe gore na o butsineng ka akhaonto neng kapa tšhe jale taba ya gona ke ena mo e teng ditabeng tsa ntate motho ga e ne e le lebitso le itseng lebitso leo ga le fetuile rona re le mmuso auditi e keke ya dumela gore rere ga ona mogao re tla tlhalosa gore maobane o no le madiepetsana phamotse tsatsing ena o madiepetsana kapa mamang mamamang mogapi jale maane ga o ne o ngodisa lebitso leno ga ba le fetuile ga gona gore o kare ntse ke sebedisa motho ko se tsebe ga re re ba iketsisa batho bana re re ko se tsebe ga gae gore ga o the re kopa o netefatsa manane mme o mang o ntsha la lenyalong ga a sa ntsha la bongwanana jale a batsho gore ai fela ga ne ke ngodisa ne ke ngodise ka maitseng ke mogona bano ga re ba fumana rere re morena ga wa paketaa tse o tlele lengolo fela ge tse ba o dudikise re ba fumana ba jalo mme mme taba tsa bona ntse re di sebetsa
1: ntate karolo ya gae ya bobedi ya potso ke gona batho ba lefang ke batho ba batšha kapa ke batho ba ne ntse ba sebetsa ofising eo e ka ba sona se e ka bang se ba

0: ka tsukire ya nene ntse re consume ya di coffee le di tea kore o tla u kwa fela ha mari a hlabula lena le re u kwa fela o le nthe gathetse fela kore
1: ke tloba tsona ka ofela le o senwe metsi na batho ba sa nwe metsi ho hang hang hang hang hang hang e ba bang ke a ba bona ha ke na bua na ke ba ke ntse nga tawo letse tsalang ka ha ile maria tse tseo re re di tutlang bophelo boleng ba ba bophelo ba healthy fela ba le ha ona tse ba le monsena ke yona bohloko ba teng ka etsa le motse nga tangata ona le mahlammelo o tla itshupa hore e sa lo sa nwe metsi e sa lo sa etse letho ha o bata ha o tsele ka ntle e ha o le uncomfortable ha o batla itsitsinye na le mahlammelo o tla o jetsa hore e tshaile ba
0: ha re kana ho tsona go utlwe hore na hana jela ha re bua ka ho transition he ho tloa mona marieng re kana le hlabule mme re fetola mogwa ge sebedisa mogwa o ne paetseng wa ho ja re ke re di otla hona mo
1: okay tu ke nana ke bua di ntlha tso hletse ke nana hore di bohloko hore re di ele hloko hore na ha ile ma

0: ho tloha mona mariheng re kena le hlabule mme re fetola mogwa re sebedisa mogwa o nepaetseng wa ho ja re ke re di otla hona mo.
1: Okay tu. Ke nana ke bua dintlha tsohle tse ke nanang hore di bohlokwa hore re di ele hloko hore na ha ile ma hore di maelo se di bewe ka pele ka mona.
0: Mm.
1: Etsa male tswekere, etsa male eng, etsa male eng. Eh, ke ho tho ho balwa tsela eo re rekang ka teng. Behavior ba rona ba studywa.
0: Ebile di etsa dikombo nyana.
1: Eh, ke kombo etsa male le maelo, krimo ka nyana. Tse ke ntse monate tse jang haholo unfortunately. Jwale, ha re etse letho. Ha ke ha re etse letho, ha qala ka re ka re ha o swela ka ntle, o nyarela ka festere ka re ho mohudinyana, ha o batlo swela ka ntle. Ha ebo no ntse o kwetla ho sore, ai re... tla qala ho kwetla ka August. Ha o tsebe na ka August na o tla bo futhumetse ka batjhek. Ke mona ke August ya ho futhumela. Ha re nwe metsi a lekaneng, ha re yanwe ho hang ba bang. Vele ka nako e nngwe, motho ntse o tsoa mehlena hobane tlhokahalo ya metsi ha e ngata e le mariha. Fela o tlotse ba e sa re tswile mariheng hore o hloka metsi. Motjheso wa nyoloha, mmele o sebedisa metsi o feta. Qala ho fora-fora. Nyolong sa di-steps tse pedi wa utlwa hore ekare wa shwa kore ke ntho tse ngata tseo tse o tlo di utlwa hore ke ka baka la tsela eo no itshware ka teng mariha le yone eno ya ho tlwela ho kwetla wa kwetla nenneng ekare re kwetlela sa mabodi e kotsi haholo tabeng hobane ho kwetlela sa mabodi hore o na le goal ya haufinyane fela ha o tsebe hore na e tlo etsa kapa e tlo etsahala o no phomotse. Ke ona ke le letlo qala o lwantshana le wena hore o be le ntho e kenye o etsanya o kwetla.
0: This is foreign.
1: Dijo tse ke di fing tse senang tswekere tse senang creamy tse senang maelo. Hobaneng ha o so tswa o seng. Why o matha? O ya utlwa ke so bile ka gore o so lositse fat. Fela batla o lose fat. Fela ke le letlo e tlameha e qale mono pele. O tlo tla o lahlehelwa ke metsi pele retained water. O tlo tla o lose metsi le dijo tse ka mpeng. Ha ya maska lengwe ititla yona la re ka re theuwile. Fela nnete go re fat e teng mmeleng ga o se theole. Fat ha o tswe o lose fat je na fela. Ke ntse ngata ke lelo ya ho lwantsha ka mpeng ho tshetseng di tlameha ho tswa. O ntse o ja eng? Eh. Joale. Ke ra ke buile tsa bana Maria re etsang ha re etseng. E hlaretse letho ke mogo batho ba bangata ba nona ile Maria. Wa nona hobane ha o batle ho tsitsinyeya. Ha o tsamaye ka maoto o palama koloi, pula ha ena ha o tswe ka tlung. O ntso ja. O gaina weight ya ke ha bobebe ha o ntso eketsa dijo gore calorie intake ya hao e feta activity. Maria ho jwalo ke gore bona la motho a le mongwe mo tsebang a nonneng marieng ana. Le ba gore reng ha ba none ba nona. Jwale ho tloha mono o shiftela ho batla hore healthy be betere ke ha o tswe o solo matha ke a pika ya bohlokwa ha o tswe o solo matha ha o tswe o so re vale ke tloha from ho ja dikuku le a kere unfortunately ka fortunately re support a business tsa batho tsa dikuku le ding Maria ba re tse ba tla ba hla mosebetsing ka bohobe ka dinawa dikunyana ga di ja
0: diphoka ka
1: teng ha ba tlo tsitsinya mono mo ditseng ke hitara pakeng tsa maoto mo. Tsela yeno eo mmele o sebetsang ka yona ka nako eo. Tlhokahalo ya tshebetso ha e hodimo hobane jo sa etse ntho tse ngata already. Fortunately. Jwale ha o so batla go tswa o so lo gima, wa plan hore di-1 tsa September ke qala ho gima, qala ho etsang. Mmele, ee. Mmele o ntso jarile dijo tsane tse, dijo ha di tswe hanghang ka system-eng. Batho ba bang ha ba e ntlwaneng enough. O la ya manta o tlo ya tsatsing lena e se le normal a ke ba ha ka ha ga o ka letsatsi o tlo ka kaona le mathata fela ke tlhokahalo
0: tlhokahalo
1: ke go ya ka letsatsi ke tla ke tlo hlalosa gona o tlameha ho ya ntlwaneng ha ka ka letsatsi jwale ke tlo gokela ho yone na hore na ke tlo araba gona re tlameha ho ya ntlwaneng ha kae. Ho tlweng mona moo o neng o ja o itjella fela ha eba o hlolwa ke papa ya o nontsha o nontso e ja. Ha o tswe mmanta o so ja disalate o ja ding mmele o tlo dula ntsha.

0: ha e ba o sentse le motho a sa tlwaelang ho ja ka tsela e healthy qala pele o fokotsa di fokotsa one by one fokotsa tsukere e be fitle o zero ka mohlomong tlosa bohobe bo sala ke slide ka pele botlowe
1: e le go mama media hlakela hore se ka tlosa hang hang fokotsa
0: e fokotsa o fokotse kelello ha e dumelle hore o tswe o so fetuile
1: ha e ba o no tshela gaba tse thago di be
0: o go tshele 1 and a half
1: ka 1 and a half no theo jwa
0: le so sa itshele ho ha e o tla sa itshele ho ha ha ke batla ho bala ka di substitute file house o thohlile sebedisa hane uno ntso sa tsamaye ho hang ha o tso so matha qala pele o go tsamaye o tswe gating 10 minutes o lo tse ka shopong gutla e phete hape o sane e ke tsa distance o tla matha nne
1: ke se
0: tla mo sa ho matha ka bo. A se tla mo ne se ke re ha e ba ke re tere na go ka le hlono lo le sothu mona wa mathuwe tse. Eh wa mathuwa ke kgwedi ya basadi tlo mathuwa ba ke sang ma ho nyolo di fandi wa mathuwa go re ke batla le trend e teng ga o jene. Ha e ba batla ho jwana ho mathing. Ha o tsi o so lo matha ka mo qebelwa ho thoa mathuwa ka e ka. Jwana ba tsamaya. Wena ifitse fela ho lo tsamaya ba ne fortunately locatorelwa levels to set of fitness o tla thu ba tsamaya 10 kilometers 5 ba ma 121 qala handlo ba ne ha ke le le ho lwantsha la mahlangi to ta ire no e be o khutlela maga wa nona wa give up ba se ba mese fela ke yena ha gona u a toilet ha kae ya pele tsela yo melo sebetsa ga tendi wa dikena ka mmeleng mele ha o sebedisi ke be ke tla tla sa bang ganke no di vetsena di fitla ga mmeleng mmele o ntsha matswa a di jontsena ntwe sala yenwe e tla be e sile ile e le nthofela e putileng ka maleng ka mpeng ha e kene ka mmeleng e tla me a hotsa o tla kene engwe hape ka nako o tla ja ka yona mmele wetse ntho tshwanang hape o ntsha matswa ke se ke process tse ngata tseo mmele o di etsang gore matswa a tswa kene madingwe le maduwa ise hohle mo tlhokala mmeleng bole ntle tla me a hotswe ne setse ho etsa lang ha e sa tswa ho kena tse ding mantsi bui e se le wisi o jarile tsa ne tsa ho se mo jarile tsa matsha re se le o sane ho etsa lang wa o tlisi sa ke e tla me a hotswa ho kene nngwe jwalo me lo sebetsa ba ke mo go tla me hore ka mara di jo ha ke go ja di jo seng ka re ke ka 10 ke mahi ke bohobe ke dinawa ha o ka tao di ja melon tsa matswae dinawa di tla etsa go nkena go etele go tshe a melontse o sebetsana le dijotseng qetelong di tla meya hotswa go tseba go kena tse ding mmele o etse ntho tshwana ga e ba hoja ga gago o tlameo ya ntlwaneng ga gago ke bua nnete le tengtšhe o tla ya ka gore na quantity o e jang yaka kae ga e ba o jele dijonyana tse nyane o ka nna se o tla ya habedi o tla ya nngwe ga o thootlotswe ya ntlwaneng every day ga o thootlotswe ho boela go tlame bo ntse na metsi a lekaneng hore mmele o sebetse ke bue ka tshilo fela hona tse se ke sa ba ke se ka bua ka ntho tse di tshilo e hloka metsi ho be mongoba ke mo hoka nako ngwe tla ha o waya o le mong o ka mara dijo e sa lo dula after 15 minutes ano ntho etsa etse ha hona mongoba e o enough ke bue ka dijo tse jwang jwale re tloa mariem ba ke na hlabule no ntse itjella fela ntse ga ba no tla ipona ka ba tsa go tloša ka ofela re na le puo tsa re di buang tse re
1: ikgothatsang
0: tse sa nepagalang gagolo-golo ee ja dijo ke gokela primary re rutwa ka dihaga mmele di thibela mafu di maatlafatse simple ga gona ntho ngwe e buang ja dijo tse haga mmele ja dijo tse thibelang mafu merogo dijo tse gagata tsena tse thibelang mafu ebile di na le faeba ditlheferetsi mmele o tsebe gore malatsi le a silang ka teng o tlhokala difaeba e le gore di be di tsebe le go feta ke bile ka dihame di thibela mafu di matlafatse re bua re bue ka difetse tse nepagetseng e seng tsena tse ke le ka bue ka tsona nakong ya go fetane ke le mona e seng tsena tse re di fumanang unfortunately shelfeng tsa dishopong gotlhe re leke o di fokotsa tsena tse processed le ke o di fokotsa ka tsela tsotlhe tse ka kgonagalang ga e botse ba o tlhotlha mafora a nama gae better than tsena tse o sa tsebeng gona ga o bala ka mora ona o bala eng go ngwetswe eng.

0: ke hatele pele re tloa marieng. O sononne ga ke re o sononne o ne o le 60 kg o se le 78 o batla go theela weight. Taba ya go theela weight ga e bonolo jalo ka ga batho ba e bolela o batla gore e tle ga e re di-20 mamandisang ba o bole gantle o le jwang o le jwang. Go tloetsa ntho tse ngata o le ga ke tshulo ke lelo tlo lwantsha gore na o le mang wena a nantse a sa etse letho ga o se o batla gore ebe hang-hang bele o se o jima o se etsang o se etsang. Ga e ba wa foda jimi patala jimi o tseba o thusa jimeng ka tsela ya go ja ka tsela ya go kwetla e tla be e lekane o latela gona o lebeleng efeng ya fitness. Ga e ba ga o inama wa tsekela ga e ba ga o ema ka pelenyana o etsang o bona dinaledi tse ne di batla o ya ngakeng o lo sheba okay tswekere e eme jwang phalo ya madi e eme jwang le di-vitale tsotlhe tse dingwe. E botlhokwa gore o seka o lowa pele ebe ko ona o tswang o fumana gore ebana blood pressure e eme jena tswekere e eme ya tjena. Go botlhokwa gore pele o qala ema sekaleng weight ya o e tjena. Go na le kala tse dingwe tse bontshang ntho tse ngatanyana ga e bona le monyetla wa kala tseno tse bontshang ntho tse ngata gona metsi a makae mmeleng bone density muscle mass di tlhagisa ntho tse ngatanyana ga e bona di teng dingata di a tshabela ee dingata ga botlhoko fela ga go tlhoko o tshwenya ka kala seno ema sekaleng fela sekala ya ba setse re 80 ma mmangwe ya kwana o latela height ya gao le ntho tse ngata kapa 70 ma mmangwe lokisa tsela ya go ja ya jimeng jimeng teng o tla tataisa ke dumela jime tse ngata di tla tataisa motho gona qala kae o be o tsebena o ya kae go jime ga o bonolo ee go jime ga o bonolo o tsebena o wa qhoma kapa ga o qhome o latelang ka nako ngwe mangwele a opa ba ne sa le o dule nako e telele weight gain e re dimanongeletso a tla imelwa ga ngata fetanyane tlamewa sheba taba tseno pele o ka batla gore ka sekgatlha o sebetsang le sa mabodi.
1: Jale leveleng e rere motho weight ya hae ke ha e le normal ke ha le kg tse ke
0: weight tsa male height hona le ntho eng ke BMI hona le batho ba tla ga e bohlokwa haholo fela ke nana ntse thusa haholo hore motho bonyane o tsebena o be le lesaka le hore o ikenya ka ga lona ke etse mohlala ka motho a etsang 1.5 meters 150 centimeters. Motho a etsang 150 centimeters o lokela hore ebe o etsa 50 sekaleng a ema sekaleng se re 50 ka nako ngwe se re 45 se tla re 55 ga o mobe ee tsamale height obane motho a megotshwane o mmona ga pelenyana go motenya ke go bone wa bona gape motho ona go motenya ga ema sekaleng o fumane se re 75 ebe nna ke le motelele tjena ga ke ema sekaleng se re 75 but ga ke motenya ee ke yona ntho ke iwang gore height ke ntho tse ngata masapo a na le weight go na le metsi ao o dulang wa jarile mmeleng o tla fumana ga etsa bo 26 kg metsi ano a ke re o ke ba omelela letlalo mone o ke be wa omelela ga ganong o ke ba omelela ga mpeng go na le tsela yo mmelelo kang gore o nobe le metsi a thusanang le tshebetso ya ya mmele ka tsela tse ngata lefora le mosifa di boima ka tsela tse fapaneng le mosifa o boima o se mongata lefora le tlhoka lebe le ngata gore le be boima so o tlo fumana gore o ntse o nana gore ka nna ke etsa o itenyane fela bele ke mosifa wa mangata ke ema sekaleng wa maaka lebana gate motho o etsa 80 kg ntse o nana ka nna ke etsa bo 60 fela yo motho a motenya e nngwe gape e e tsalang maria ke gotlele marago ganyane ga o sa etse letho o haha lefora mosifa wa latlhega mosifa o gauwa ke go sebedisa mmele go be le something eo o hulang against yona gape o phushang towards yona e leng resistance ga e ba ga ona matlhang o tlhokang go kaka sabethe ga ona matlhang o tlhokang go chechisa ga ona matlhang o nkang go ya metsi tlo a kwa e kena ka tlong ga ona kore mosebetsi wa gago ga ona ntho tseo tse jalo o tlameha o jone jime ga e ba gaa motlhala motho a sebetsa mosebetsi o gagang kang setene a ganang ke ga bae a hulanisamente a ntse a ja gantle ga a tlhoke ya jimeng fela wena yo ga o tswa o lo dula officing wa tšhaisa pe mantsi wa ke koloi ke garage ke couch ke bed o tlo latlhelwa ke mosifa ga o latlhelwa ke mosifa mmele o ba weak

0: mesifa e tshwere masapo. Ha o so se na enough support ya masapo ho etsalang ka dilo wa back pain, molala o so opa hobane o late ka hampe, maoto ha o ema e se kae ka ga o shona o shule ba ha tsika ba ho etsala bang. Ndi tsanga tatse bontsha ngwe mesifa wa hao wa fokola and o tla fokola with age. Ha o ntse o hola naturally, unfortunately, mesifa o so ntse o lahle. Ke mo go so tla me ya hore o be hlokolosi ka hore na o ja enough di ha mmele o ntse etsa o sebedisa mmele ka tsela e lekaneng o robala ho lekana ke tlo bua ka ya ho robala ho lwanyane ho phumula mmele o tlhoka ho phumula ee ya re ke bua ka ya ho phumula ka santana re lo ho yona re halala bohlokwa ba ho phumula re le batho ke hore ke ntho e teng hore
1: ibile re na le mantse ya teng motho o phumula ha se a hloka hetse ee ka go mona le fatse na ona phumula motho o phumula ha se a robetse
0: fela ba le ho se phumula tsana ho ba ka nthetsa ga dabang le tenga ke wa ka ho phumula a so re ha o tlwa tsona ditse tla tsaka nako ngwe o qala o ya jimi ga o fa o khutla o fitla hae o utlwa re ele ke gathetse e ka nako ngwe tla thoballa ka nnete fela ha ya tla me be ke habiti be mihlana o tswa jimeng ke motshega fa o le go bala lebaka la go ntse jima ba le ga re sa letse ba jwale wa bona gobane go jima ka batla lokisa bophelo ka kakaretso a se taba ya gore fela o batla gore re o bone re mone foto tsa gago marangrang no ko rena bophelo ba gago kao fela bo fetolwa jwang ke ntho e leng o e etsang jwale go phumola e re ke bua ka motho a sa kwetleng a iphelela bophelo bo simple fela wa tswa mosebetsing wa gotlha. Ha eba mosebetsi ya hao ke mosebetsi o le o emeng ka maoto nako e ngata wa pheha wa kwa le kwa le kwa ke tshepe go ja hantle bana batho ba pheha ngata ba tsena tswa di pheha ee so tswa rena o pheha ding ka mara mosebetsi o hloka go phumula kelello e sebetsa betere ha o phumotse ene ke ba go phumula go robala o siwe e ba le hora tse tsupileng tse robedi ka nako di tla tshelela latela gore na mosebetsi o kwa mofuta ofeng o tshwane le ntho tse ngata phomola gobane mesebetsi e mengata eo mmele o e etsang ha tshilo ntse sa etsagale e ba godimo wa phomotse re lora gobane kelelo ntse sebetsa ee go lora ke karolo ya bophelo e bohlokwa o tla lora o latela gore na o nagana ding go etsalang ka wena gape hona le maro a o mmele o a sebedisang nakong eo mmele ba le o phomotseng ke nako ya gore mmele o sebetse e se wena ntse a laela gona go e tsale eng e le kelelo itaolang molemong wa gago maro a kang motlhala gore o robale o tla ba le lego le o theng ke melatonin e tlayang gobane serotonin ke lego le leng le e tsalang motshegare ka baka la gore o sebeditse mmele o tsamaile o la thabo o la etsang o la etsang lego le ne se ba melatonin gore o tseba go robala bosenyi ha di tlo etsahala ha o sa itsotella o sa phomole motho e mongwe wa tsoa wa tlhobaela ka mabaka a mangata growth hormone batho ba kwetlang le ba sa kwetleng ba batlang matlalo a be matle ba batlang batho ba batla to feel young to look beautiful le o sena di-effort ka nako ngwe unfortunately ee ko o tla fumana o sena effort ka nnete o ipotse fela e tlo etsahala ba ha o phomola growth hormone e bohlokwa botshabeyang ntle le hore motho e mongwe ga mamela a utlwa growth o naana go gola fela a se taba go gola fela ke taba ya go re tle boemong bo tlase ba disele disele tsa mmele e leng tsone tse ketelelang dikopa di etsa gore e bo motho tjena di ntšhafale ga di ntšhafala mesebetsi e mmele o etsang tsele e mmele o sebetsang ka teng ya improver over time a se ntho e tsalang ka sebu le bongwe letlalo ha o hlaya le bonagala gore le mongobo le hantle ko ba nontse o phumola hantle ka nako ngwe o tla fitlha le boemong boo ga o leka go sebedisa ntho tse tlotsang letlalong ga di tlo sebetsa gobane ntho e na e ka gare ke pheta tabena gape ka tsela e tshwanang ee ka nako e nngwe kapa ga ngata di-skin product tse re di sebedisang tse dulang godima letlalo ha di etse change ha o be le pheto e bang teng letlalong gobane tsela yo letlalo la go leng ka teng ke letshwao la ntho e ntse e tsagala ka gare go mmele ha o sa lokise ntho e ka gare go mmele ga ona ntho e tla

0: fetwa letlalong la hao. E bobebe ha kalo. Ke tlo ba ka stress. Stress, re na le stress se sengata re le batho. Wa hola wa ba le bana, maikarabelo ba ntho tse ngata. Stress se teng. Stress ke ka ola bophelo ha se le siyo ke bana.
1: Mm.
0: Ke ba tswa ho sna stress ho tlameha o oje. Ke tsa mohla.

0: ya batho ka bophelo bo botle re thusa batho ho kwetla tsela ya ho ja tsela ya itshokomela ka tsela tsohle tse ngata re thusa batho ba bonne ka kotloloho re na le branch tse pedi o na le branch ba boraro bo tla bulwa e se kgale ho tla tsebahala Hi-Fi City re jimisa batho ba bomme fela ha pita re caterela batho ba bontate bo botjha bo tla ba hathetsane e tla be ntse le bomme fela ke kopa ke siye dinomoro tsa ka ke qale pele re Hi-Fi New Moon Gym Plus e fumaneha marangrang ho Facebook ha o ngoletse fela New Moon Gym Plus o tla e fumana e tletse marangrang nomoro tsa ka tsena le WhatsApp le tsa mahala ke 59061614
1: 59061614 ke a leboga ito ke lebohela ho hlahisa ka nako ya hao hlahisa ka le nako e tlang ha re mamati Mamela sa masal sotuhle lena la botsanga ka nere le be khutlo mona re tla bolela re le bona hape bekeng etla sentse ke re tla mo ba nkile re ile ga o hata to gomphepi e gopjwa ele motho mana o rinela matso madinga mrena Jesu mpa me banga sebeditse ha mona ati thoriso iso ho ya matla o hle etswe e ya molokela ha ke tse tsena ke fetela ditebentsa ora ya boraro mo sedisi chakela makaja o malalala o tsi horefa ditaba tsena tsa hora ya boraro hopola nana o lena hle o le hlopisetse ka makhathe le bogabane ke mmatshweni ratulo Me wa lebelo mo yeng ke nna ngwana yena mangeng. Bye bye.

Kia le boa itumeleng ena go ke hora ya boraro sena ke selmoya sa Lesotho. Mama Medi ya u dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi tshekela makaja. Basotho ba lokela go ba motlotlo ka botsha ba ba bona e le boitukisetso ba ketekelo ya dilemo tse 60 naha ya Lesotho e ipusa. Sena se boletswe ke mookamedi wa morero o thusang dikgwebo tse nyane le tse magareng ka ditšhelete molemong wa go itsimatlela kafi Monghadi Chaba Mokuku. Thupelong ya letsatsi ditabeng tsa bohahlaudi e tlhophisitsweng ke lekala la bohahlaudi dipapadi Bonono le Botšhaba ka kopanelo le kafi. Mookamedi wa Spelling a Business Africa Saba ore mokgatlhelo wa boraro wa ditlhodisano tsa dikolo tse phahameng maemong a ditereke o tla qala boisa seterekeng sa Leribe. Monghadi Tefo Sefotani o itse tlhodisano ya pele e tla tshwarelwa sekolong tse phahameng sa Maputso Community mo baithuti ba tla bontsha ditsebo ka kgwebo le monyetla wa gore ba bontshe boiphitlhelo ka boqapi, boitshepo le bokgoni ba go ba bagwebi. Ha re phethela ka tsa matšhaba lefu la cholera le bonagala le atile bophirima le bogareng ba Aforika gagolo dinageng tse tsheletseng mme bana ka bongata ba tlokotsing. Sena se boletswe ke mokgatlho wa dithuso baneng UNICEF mo o bontshitseng gore sewa sena se ka thibelwa empa go tlhokagala dithuso mafapheng a fapakaneng. Ditaba di fela mo na mamela tse latelang a hora e le ya bohlano.

DJ Lance of the Airwaves.

0: Are jona la bune we. Si jona jo. A jona jo. E jona jo. Elodie na hela ka tsebentse mona mo sotho ka mona o tla utlwa ka sheba. Ya sa thintetseng yena e tla ba.
1: Ntsetse ke ntsetse. Ara wa se mo se mo sala sala ke bo ye di khomeng yo maru me mahlangana ba sotho. Ka lentswe le phepa.

0: ለባና ለይምሱ ለቆር ካነቲ አስኪ አቀናጋሉ ከሐራና ሃያ አንሪጃ ቀልባ ቀለመላው ለመላዋና የዘመይሳም ፓፓዲኑ እንቶና ሃይኑ ያ አሜሪካ ንብሪ ደደበ ማለት እዝርቡን እንደዛ ለማውባን ከጻወር ካነቲ ዲበፔት ዝርቡን እዛነታ ቤትዌ ፕሪሚየርሺፕ ሞይሮን ወሽኩሜት ካነቲ ከደበን ሲቲ ኢባፔት ከሁልካና ከሃውሊቶ ለስሎፓሳ ጎልደን አሮስ ያባካነቲ ሚልፎርድ imakatsa jwalus wilili e kantla ho haoleto ya ba kanetse ketela re bona se phasa Orlando Pirates e se bapala ka ntla ho lekana le amazulu e ba kanetse Kaizer Chiefs e kotlolla jwalo ka ntla tse pedi ho se khoguni United me e dotsena e ke tsa dingwe tse leng ho kanetse re ketela re bona e haoleo se bile jwalo yena ya se phasa Orlando Pirates ke mo leng ka nete mokotisi Monkadi Abdislam Odo o bontsi tse ka nete ra ha holo a shebile jalo di bapadi tsa ha etsena tse neng di le mogotong wa lefatshe re ka nete ntlha ya bohloka gore matshaba ba shebile ba lokela ba improve ba bontse ka nete gore e hlile bona le ntwe le mo batswang teng talent se segolo sa lefatshe mo batswang ho bapala teng mme ka nete taba eno ha ya mothabisa bontsi tsa nete gore ha ya mothabisa holo ka hore ebe ba qetelletse ba bapala ka tsela e jalo ba bapala ka tsela e jalo mme Monkadi Odo o la ba tshwara taba eno ka nete gore ba tlhokometse hona papading eno ke mana mo e leng wa mohlankana ne Nduli Sihle Nduli ka nnete o la qetella a bahla kotsi empe ya di haholo e bona e tseng mme ba dingaka ba bontsitse ka nnete ga ba santsane ba tla fana ka tlale gore na e bojwa mme mokotlisi Monkadi Odo o la boela a bontsha gore taba eno santsane a e shebile o a tshepa gore ka nnete ga se bolela gore ba tlo lusa mohlankane ma Nduli ga tlotla gopola gore o ne a tswa jalo injuring mme taba eno ka nnete ga ya ba monate re re shebile jalo sethala sa papadi ya gae ka nnete gore a ikenela fela ka lebaleng o sabile a ba boemong boo a ka tswang kotsi a lemala mme taba e nngwe ngwana mme ga o e shebile ditaba tse ka odimo agolo ke ka nnete setlhopha sa banyana se tla bapala jalo le sa Nigeria letsatsi nena la kajeno mme re ka nnete ba tla be ba sheba jalo taba ya mohlodi ore na ke mang a tlase wa setlhopha seno mokotlisi wa setlhopha Mofumadi Desire Ellis o bontshitse ka nnete gore e ne setsela eo baneng ba lakaditse go tsamaya ka yone ena ya gore ka nnete taba tsa bona di ka tsamaya ka teng empa ka nnete ba tla lebelela ba bona gorena papadi e tswa ka tsela e jang mme o bontshitse a boela gore naga ya Nigeria gaholo go tsena tsa basadi le Aforika Borwa ka nnete ke tse e leng gore ke tse e saleng ba kothisana lehlokwa ka nako e telele mme papadi ya bona e le e matla gaholo wa ipotsa gorena ebe e tla tswa ka tsela e jang mme taba ena e se setisitse jalo Aforika Borwa gore e tle e kene papadi ya mogoto wa lefatshe e leng yona wa FIFA Women's World Cup ka tsela e re reng re kare ke automatically mme re tla bona gorena ka moka papadi ena ba se ba tla qetelela ba kene ka tsela e jang se reng tsa ditaba tse re tla di lebelela re nne re di bone ngwana mme mme ka nnete ga o sheba re ntse re le gona ditabeng tseno ke hlokometse ka nnete gore tse ding tsa ditaba o shebile jalo gagolo tsona tsena tsa setlhopha sa Kaizer Chiefs e ka setana le setlhopha sena sa segogoni papading eno ya bona mme ka nnete e bontshitse ora setlhopha sa Kaizer Chiefs se tswile morolo gagolo mo e leng ka nnete ntse se le ka godimo lokong eno ya Betway Premiership ka ntlha tse tshetseng ka go fela 6 points mme ka nnete ena e o ruta fela gore ae Premier League nkwano ga ba shebe monyetleng o hlolwang ho hang mme ka nnete ga ba ka sebetsa ka tsela e jalo tabatabelo e ntse le go ae le bona ka nnete toro ya bona e ba e bontshitseng ba re ae le mong sena ba tla ithumana ba ka ba le bonyane ye monyane gope ya ka gara Aforika Borwa kwane le ga e le mmedi mme re tla lebelela fela gore re tle re bona na ebe ka nnete ba tla sebetsa ka tsela e jalo mme ngwana mme ga re le mona ka nnete re re ae kgetsi ya rona letsatsing la kajeno e ne e phuthetse kgakalo
1: Ach ke utlwa watate ke utlwa watate watate watate
0: e thaba so
1: a ya utlwa mo sebetsi mo holo
0: a ntate o sa be idi
1: di ya me a tsa pele o taba ka loka Premier League ka le bitse tlanye
0: e ya ngwana nne ha e ka tlalela
2: e mo sports for the days

station wa mesema sala sotoka kana ka monate ka tseba ka lesotho gaba ka busutho. Pop, pop, pop, pop, pop.

0: Oho, ho tshe potso e re na na ha ye di thaba dingata ka ofitisisa lefatsheng ke efe? 1 Lesotho, 2 Nepal, 3 Bhutan, 4 Ethiopia. Ke efe e di thaba dingata ka ho fitisisa?
1: 2 2 3 1 6 4.
0: Lefatshe, mamelo sa masasa, lefatshe. Ke Lesotho kapa ke Nepal kapa ke Bhutan kapa ke Ethiopia?
2: 2 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 double 6 5 double 9 double 3.
0: A se Lesotho ke itse naha e nang le dithaba tse ngata ka ho fetisisa lefatsheng. Radio dumela.
3: Ethiopia.
0: Fatso.
3: Hai ba le mafutso.
0: Re setse ka naha tse pedi ba itse Lesotho ka Fatso. Re setse ka Nepal le Bhutan. Aye. Go gona. Ba ke ntse naha tse pedi tse. Ke efeng he? E leng hore e dithaba di ngata ka ho fetisisa lefatshe. Ka ba ga ba fe?
1: Ga ba ha ho hela ga ba fe?
0: Mamelo sa masal sotho, re bontsha hore naha e dithaba di ngata ka ho fetisisa lefatsheng ke Bhutan. Mme e renka boemo ba pele lefatshe ka bophara. Lesotho lona le renka boemo ba pele Southern Africa. Nepal yona e renka boemo ba bobedi lefatsheng. Haile Ethiopia yona e renka boemong ba pele Africa, African continent, continenteng ya Africa. Ethiopia e ke hona le boemong ba pele, but lefatsheng ke Bhutan. Gapotso ya bobedi. Naha e bobodu ka ho fetisisa lefatsheng ke efe? Southern Sudan ke ya pele. Ya bobedi. Ho thwe ke mo? Yemen.
1: Yemen.
0: Aha. Ya boraro Democratic Republic of Congo, ya bone Angola.
1: Angola.
0: So ha re utlwe ke Southern Sudan, Yemen, kapo Democratic Republic of Congo, kapo Angola. E bobodu ka ho fetisisa lefatsheng ke efe? 2 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 double 6 5 double

0: Peo ya matsoho.
1: Hlakisa.

tsetela ke mane mo leng gore wena o kenya a chelete mona ka pele kenya a chelete o ka tsetela chelete o le motho o le mong o le ka tsetela chelete ya mamedi le le mogatlo mme motho ka monye mamedi a ka tsetela ka bunyane 50 maloti fela mme a tsetse ka 50 maloti fela ya mamedi thonglongwe e tla ba monate ha le le mogatlo mamedi le ka tsetela ka magolo a mararo e leng 300 maloti nna so ke se batla mamedi gore le tsetela le nna ke bua le wena tsena mamedi o tse bona a kona ntonglongwe e se ine pa etse nna ke tsetetse he mamedi ke kentse machankuda ka mono ke kentse di guaps e ke go ba tshaba re ke di guaps ke kentse di guaps ka mono e mamedi ke tsetetse e tla ra se mo sena se fela ke totla ke ntsha ntwe seng ka ka letho mme mamedi wena ke ipiletse wena ke re ba bodo ka mlo sutu ba kopane le bana ba Stanley bo gore ba tlisetse se tlaiswa tsena mamedi se bitswang tsetela tjolo go tle bo lengwana tenya mamedi o ka tsetela chelete ya hao ine ihule ka mono ihule ihule ihule tshela mamedi o ipotsa hore ke tsetela jwa morangko ke tlamela hore ke tsetswa ho bebe fela mamedi step number 1 o tlamela hore o se bonde ba re o na le chelete ka haro account ya Vodacom Pizza ha ebe le tenya mamedi chelete ile ka account ya ka haro account ya Vodacom Pizza ho pala ke itse motho ka mong e tla ba 50 maluti minimum ha mogatlo he mamedi minimum ile 300 maluti jwale o tla tobetsa *200# ha o tobetsa *200# mamedi o ya kgethong yane ya boraro ho tla bo ho ngotswe savings account mme ka mone he mamedi o tla kgethong ya bobedi ho tla bo ho ngotswe tsetela account ka ona ka mone mamedi ka o tsetela account kona motho wa fumana monyetla wa hore o tsetele e tla tle o botsa hore na o tsetela o le motho ka mong kapa le tsetela le le mogatlo ebe le a kenya ka mone he mamedi kgwedi le kgwedi ba Vodacom Lesotho ba tla o fa nthwane e re e bitsang statement ba nne ba o bontsha gona tšhelete ya gago kapa tšhelete ya lona e ntse e gola jwang ba ke re mamedi sepheo sa go tsetela ko re re godisa tšhelete ena ga patapata mamedi ne re itlhabise magala mona sepheo sa go tsetela tšhelete mamedi sepheo sa go tsetela tšhelete ya gago mamedi kore tšhelete eo ya mamedi e o tswalele ee nno bona mamedi ga e ntse e tswala ka bokana ka bokana bokana sekena le bokana jele mamedi motlhang o batlang gore o ntshe tšhelete eno ya gago e tla tswa ka mora digora tse kapo o tsebisa ba Vodacom Lesotho ya mamedi mme ba Vodacom Lesotho ba tla ntsha tšhelete eno ya gago ka mora dihora tse lesome le metsosupileng le nang le 72 hours e le matsatsi ano a mararo he mamedi ka mora matsatsi a mararo tšhelete eno ya gago o tla e fumana kapa tšhelete eno ya gago le tla e fumana ya lona le tla e fumana ga monate jwang fela e ikenele ka gare o account ya gago ya Vodacom Mpesa mme mamedi setlaiswa sena ke motlotlo go tsebisa gore ba ne ba banka e kgolo ya Lesotho Lesotho Central Bank ya mamedi Central Bank of Lesotho ntshwarele e a tseba ka taba tsena a kona kile ka tlhaka botsa kare hela na Central Bank ya tseba ka taba tse mme ba Vodacom Lesotho ba ntisetsa ba ra ngwana mme bana ba Central Bank taba ena ya rona ba e file tswepo e golo fela ntate ba re carry on ba re we love it ba re rata Vodacom Lesotho carry on mme mamedi ho so holo jwalo tsetela nna mamedi ke ga ke bui ka yona fela mamedi ke tsetetse ha ke bua le wena tjena mamedi o tsebe hore le nna ke tsetetse o bua le monna tsetetseng ka mono ya mamedi ntho ngolongwe ya ka e nepaetse e monate e motsotso mme mamedi *200# e boya kgethong yane ya boraro a ka tswela pele mamedi ka di 19 tsa September dinonyana di tla dula batho ka mane ka Maseru Club tlabe re le ka mono ka Maseru Club ntate re na le bo Magubedu re na le bo Rakgadi le nna ke tlabe ke le teng ya mamedi ka go batho ke jile lesela go a nna o tse ke motho a tlhomphang memo ai ke hlompha memo mamedi a ba Vodacom Lesotho ba re ka o mema morangkokotlo o mona o tsebo ga kgona hempe ka borugweng ka ose ka odima topo samata bua bathontlhe morangkoko samata bua bathontlhe motlakwane motona tlabe ke le teng ka mono ya mamedi mme o ka reka tekete ya gago ka 30 maluti fela mme utlwa taba tse monate ya mamedi ga o reka tekete ya gago ka 30 maluti o fumana eng o fumana le mpho ye kore mamedi ka ikutlwela taba tse monate wena o reka tekete yago ka 30 maluti tekete eno ya mamedi e tla le mpho o tla fumana le mpho ya mamedi a o qeta go reka tekete ya gago jele kante ke ipiletsa go bona kere o tlo o reke tekete ya gago nako e sa dumela re tlabe re le ka mone ka Maseru Club ge le ba Vodacom Lesotho ya mamedi re kete ka dilemo tse 30 ge le teng ka gona ya Lesotho re sebeletsa batho re sebeletsa basotho so nice and so zexy 30 years mamedi mochao chile festival ha ya ya ya ya ya mono ntate
di tla be di ja fatshe.

Gospel of 5 at 5, I'm Mamedi, what's the most assault? 2231 6429 +2665 9 3.

Jesus.

0: tshwara hle ba mosimo sala sotho jolo ka gaetse le ka sa tshwelo go sentse go tshwara tla monate moiti wa rona kwano moholo wa ka hle ke kopa ke ofe monyetla go dumelise ba sotho o ba betse mabitso ga ba felletse ga tse ba tswala pele
1: ka nnete ke le boa ke le bona re na wa nguga
0: ke utlwa hantle moholo wa ka
1: ke le boa ndati ke kopa dumelisa ba sotho ho hle ho hle mo valentine ndati o ntshwarele ka ba ka la o tshwara ka boima ke lebetse thue gore e tlameya be re sentse re bua empae lebitso la ka ke tefosofothane jalo ka o se buile mookamedi wa phethagatso go tlha spelling ya business africa
0: ditaba tsa botlhokwa mogolo ka kege ke utlwa etsa tsheng la ka jaanotlhe mogolo wa ka gore mosotho a ka thabela o tse batlhe gore na e be e tlhile ga re bua ka tsone ka bona boemo bone kapa ge bua ka tsona ditaba tsena tsa saba re ka re saba ke eng mme morero wa yona ke ofe
1: ke le bo wana the spelling business africa eleng saba ke mogatlo o ka ona o thetsweng hore o tlotla o kenya moya ka potlase ya kgwebo o batsha re shebile a hololo batsha ba ntse ba di dikolong re sebetsa le batho ba dikolong go kwa dikolong tsa high school le tsa tertiary ka ba di university rwale re le saba mo khatlona o wa gona ka podi tlhodisano tsena tsa gona gona le tlhodisano tse re di etsang ka sepheo sa gore re kenye tlhasena ya kgwebo empa ke bolele pele gore na go bane saba saba island e thegwe go bane re le moa gore ka nete re le ma Afrika ka pa gele ba sotho o bonala la ha ile mona ga thotse boipuso gale fela re ntse re le boemong bo go bonalang moruwa gona o ntse o sa gole gagolo ebile re na le taba ya tlhokalo e kgolo golo ya mosebetsi jale e be re lemoga gore e ka nna ba tlhokalo eno e kgolo ya mosebetsi e etsiwa ke taba ya gore etlhile tlhagiso e tlase ka gare naga tsa bo rona mme tlhagiso e tlase ga re se re tlhile re tibisa maikutlo re lemoga gore a ka nete o bonagala dinageng tsena tsa rona tsa aforika batho ba tshwereng moruo e le batho ba tswang ka ntle go Afrika e le gore moruo wa Lesotho mona o tla fumana go tshwerwe ke batho ba tswang ka ntle go Lesotho gagologolo dikhamphane so dikhamphane tse ngata tse phelang ka gana ena ke tse tswang ka ntle mme o ka ipotsapotsa gona go tla lwang gore ebe a setsa basotho empa ke tse tswang ka ntle re na le dikarabo kapa re abelaela pelaelo ya gona ke gore ka nna ba motlhomong le sekolong mane ga re kwetlisiwe gantle ga re kwetlisetse gore re itlhaisetse re kwetlisetswa gore re etse dibuka tsa bomangmang le bomangmang re kwetlisetswa gore re tlo lokisa dikoloi tsa bomangmang ga re kwetlise gore re ke re ikgagele bele rona re le saba re re a kgona re sa qholotsa tsela ena eo re naganang ka yona mme re e qholotsa re kentse batho ba botlhokwa ka gare go rona e leng lekala la thuto re lekala la thuto ga na le qholotso e re batlang gore re etse ge utlweka ke nako ya go jale ke re rute batho go tlai mme ga re ruta batho go tlhagisa ge ba tshele moya wa kgwebo mme re ba tshela jalo ka gore re tle ge ba kale ba sa le sekolong ga ke tsebenang ka tswela pele kapo potso e teng
0: mo tlakile mogolo wa ka ke batla ke utlwe fela gona jalo ka ga boemo bona e le bona bona ke utlwa gore ntate wa ka tlile saba e tlile e ikemiseditse gagolo tlhe go kena ka setotswana gagolo jwang tlhe se e tlile ntsholoditse ka gore e tlile go tshwarisa le matsogo a yona le lekala la thuto.

0: mehle e leng tho e kgolo ka tsela e kgethehileng. Ke batla ke utlwe fela hle moholo wa ka hore ha e le mona re sebile re sasankamane mokgahlelong o re ka reng ke wa boraro kapa season 3, re ka re dikatleho tsa saba ntate ditabeng tse se ntse re bua ka tsona ha jwale, mohlomong re ka re e se e fihleletse eng ha jwale?
1: Saba e fihleletse tse ngata haholo ntate. Ya pele fela re nke hore nthwena e theuwe mane setrikeng sa Botha Bothe, ha o ka wa sheba performance ya setriki sa Botha Bothe boemong ba COSC ena hona jwale, setriki seno re bona ntse se nyoloha selemo le selemo. Mme re ikotla sefuba hore se nyoloha jwalo hobane re se re kene ho baithuti ba rona mona re tlile ka ditlhodisano tsena. Mme re lemohile hore baithuti ha ba phathahane ntate, ba nahana ka thata, ba nahana ntho tse ntle, le ka dihlopheng ba sebetsa hantle. O tla utlwisisa hore baithuti bana ba fuwa monyetla wa ba ka ba nahane ka dikgwebo, ba nahane ka bophelo bo ba bophelang hore na ge ka etsang ho fetola bophelo bo bo releng ka hara bona empa ka tsela ya kgwebo. Mme re se re bone hore ka nnete taba eno e na le tlhase e ntle haholo tabeng ya ntho e re e bitsang kelello e jwang, e nahanang ka mokgwa o motle, positive mindset. Ke gola nyeo katleho e nngwe e kgolo e ka ra buang ka yona ntate ke hore boemong bona ba di-university, re bone di-university tse ngata tse kgolo di kenella, mme re sebeditse taba eno ka katleho hobane re ile ba ka kgona hore re putse baithuti ba rona ka tjhelete e hodimo e mathang bo di-100,000 bo di-75,000 eo ka yona re reng jele re a qala re tshela letho hore le tlo bona hore na le qala kgwebo jwang, hobane sepheo sa rona kapa tsela e re tsamaisang nthwena ka marege. Kgwebo mantswe a sebediswang kgwebong e le hore tle ba tsebe hore ba tlwaele. Ke be ke hlakise hore saba mokgwa yona e sebetsa ka baithuti bohle, o sa tsotele na o etsa course efeng sekolong. Jale batho bana ga le keta hore re re ba pelete mantswe a kgwebo re re ga le keta go apeleta le boele le tle ka di-business idea le kele re fe tsona re di utlwe re ditlhatlhobe, ga re keta go ditlhatlhoba tse sebeditseng hantle o thuse ka tšhelete e lokala kgwebo eno o buileng ka yona. Fela ga o keta go thusa ka kgwebo ka tšhelete, re boele apeape go thuse gore re potle idea ena ya gago e le gore e tlege ga e ya megatlhelong e meng maile o kopa ditšhelete tse dingwe e be le monagano o re ka rareng ka nnete ke monagano o motle oo bafani botlhe ba ka ba utlwang ba o thabela ebile ba o ananela. Re boele re re ga o se o tadile kgwebo re tlo tataya le wena jalo jalo go fitlhela ebile o le mo o re ka rareng jale o sole setsibi ka mo go tshwanang. Batho ba bang rile ga sebetsa le bona pele ga re ba latlhe, o tla le moantate go tlwa o sasa ga re ya ditrekeng. Batho bana ba ne ba le ka ga tsena tsa di-university ditlhodisano e tla be le karolo ya baatlhodi mono e le gore ka etsa jenarege re sentse re etsa lebanta le sa feleng la batho ba inaganetseng ka kgwebo fela bophelong mona. Mme re a dumela ka mora lemo tse le šome tse tlang tlabe re fetotse naga ena, mme re e fetoletse go ba goebe go feta go batho ba kopang mosebetsi kapo batho ba dulang ba kopa kgatlhametso ya ntho nngwe le nngwe e kanya bo diphallelo.
0: Jole mogolo wa ka Mosotho a ka ba le potso kapa a ka lakatsa go tseba gore na e be mohlomong jwale ka ga o se o itse ehlile ditlhopheng tsotlhe ga o tsotelele ona ke se phahameng kapa se magareng kapa se o ka ke batla ge ke utlwe fela gore Mosotho a na tseba go tlhakela gore na gore motšha kapa Mosotho a nke karolo mona he ditabeng a tsenana tsa saba mohlomong o etsa jwang gore e be karolo?
1: Boemong ba dikolo ntho eo re etsang jalo ka kere re sebetsa le lekala la thuto, re ile ra etsa phatlalatso dialemoyeng ra etela bo dikolo tse dingwe ga fereya re bolela taba tsena tsa rona gona re batlang, mme dikolo tsa kena ka boithaopo di sa patale letho e leng gore sekolo sekolo ga se kene se fa moithuti monyetla wa gore a bone gore o tla thola taba tseno tse jalo. Mme ke tlhakise mongaka gore ke dikolo tse ngata golo ke a gola tse le bang magolong a mararo tse keneng mokgatlhelong ona gona jale boemong ba high school ka bokolo tse phahameng.
0: Jale ke batla ke utlwe go na le kgolotsonyana fela mona e kgutshwane e ke reng ke utlwe fela gona yona ge e fetelwang he mogolo wa ka ga re sentse tlile ge batšha bana ba bo rona ba sentse ba qothisana lehlokwa male moo re ka fumanang mohlomong baithuti ba qothisana.

0: lehlokwa e ba mohlomo mala dintla tsele kanang ge e feta bang ha le ba
1: e yana de ke gola ho hla go tiso nyeo re bileng le yona o ka etsa la boemong ba hore o thola hore ba ithuti bana ba batla ba ba hlaile boemong bo le bong fela o tlo le mwa hore taba eo ha e tsane ha bobele go bane kana le ba hlodi ba ka bang ba supileng pele go gona ba hlodi bana ba le jwalo na bana monyetla wa hore batho bana ba hlaile boemong bo le bong kwa fokola empa wa etsa ha ke buya boemong bo se etsa e boemong bo bang o so ho etsa etse hangata o ka nna thola hore ebile ke boemong ba bohlano gobane rona ga re nka ba gore reng ke bahlodi re nka go tloa boemong ba pele go isa wa bohlano ke bona ba re tlola re ba fa ditsiane jale hangata ga e ba e le boemong ba pele o tla fumana gore go tla ba le matshwao a mabedi a mararo a e tla ga ba shebisana gobane le diai ga ba keta kapa e le bahlodi ga ba keta mono ba boetse ba shebisana gona mokgwa bona na ba sebeditse ka tsela e jwang ba na le motho a ba okametseng a tla ba sheba go na le a tla gatšhe wa bona kae kae ka re eno o se mo file gagolo jalojalo go a shebe ebe go lokiswa taba tseno ga diqeta go lokiswa e ba go bonagalang tse di tshwana ke mane mo re tla re gatšhe ge bona ka nete ka matshwao otlhe bana ba na ba tshwana o gopole re peleta mantswe ya kgwebo re boetse re rekisa taba tsa di-idea tsa rona ga gona nto e tla sedisa gore re hule ka kgetsing gape-gape e be re tsa bontsha re gatšhe go bonagala tefo le thabo ba tshwana ga ke re ba fe mantswe ya thata ba eme mane ke ba ule ba apelete
0: ha ke go utlwe fela tlhage sentse re fera re se ke bona gore nako ena gona sentse tlhile e re sile ke utlwa gona motlhomong ha jwaletse ha lethakgola ntate season 3 motlhomong tebelelo ko go fitlhelela ditereki tse kae ha jwaletse
1: ge di otla ka ofe re kala ka leribe o sane mokobelo re mohalesuku manda re begeya jalo jalo e tla re dire la mashome a mabedi a metso e tsheletseng re tla be re etelela mafiteng re se re theowa bothabatse ka kwana sepheo kore ka ga setereke re tswe ka bana ba bahlano ba tlaya ditlhodisanong tsa magaolagang a naga ao re tla tshwara ka la 11 September ka lwetse
0: o hlakile mogolo ka mme potso ya go qetela fela ke ya gore na ebe motlhomong boemong bo re seng re fumane bahloditlhe mogolo wa ka re itse re ba thusetsa jwang gore motlhomong he be bang ba se ba itshematletse ba ka e lwanang motlhomong le ka moga matšhanoe ka mokgwa wa tšhelete kapa thuso tse ka bang teng re e sebetsa jwang gore motlhomong taba tse tsa bona ditlhetlhe di tsebagale kapa di fitlhelele go bona
1: ha re gopole gore re itse e tlile batlhodi bao ba rona re tlo ba thusa ka tšhelete boemong bona ba di high school moputso wa ka godimo ke 50,000 wa bobedi ke 30 jalojalo go fitlhela re fitlha go 10,000 ntle le ya baga ke ukise potso gago go e le gore ka mantswe a mang
0: reeokay
1: ke a gola monyetla o mogolo o go etsang ke ona mongaka ga re tshwere ditlodisano tsena tsa saba e tlile re bitsa bagwedi kao fela ba re tsheditseng le ba sa re tsheetsang re ba bitsa gore rere ba ke ba tle ba tlotla ba mamela baithuti bana ba rona go ka etsala se moithuti e mongwe ka gore a se ene motlhodi fela ebe kampane e kang ebeolesope gatlhe go kwa rona nkene yo ka re representang e le e go re akana golo ebile ka ga thusa le bane re lo mo tsheetsa re lo sebetsa le ena empa ntho e nngwe e re etsang gagolo ke ena nakong e e re etsang ntho e ne e bitswang mentorship re leka ka gotlhe gore re le batho bana re re go bona re ba bitsetsa dikhampani tse kgolo gagolo-golo motlhomong CEO ya khampani e itseng a katle a tlokoka le batho bana a boele a ba tsebe e leng gore ke tsela ya exposure e re lekang gore re etseno gore o tsebile go na le batho bana ba tsena gape-gape gona moo mo re ganang mentorship program ga o gane ke gona ge le saba gona ge di-facilitator ga fela re ya dikhampaning tse mmalwanyan.

0: ana be ke tsona tsa re thusang ka di ka ditsebo tse jalo gore di thuse batho bana ba basotho. Mme e nngwe re kopi jalo ka ke tsholo kere ga ka o mema o le CEO gore o tla o tlo koka le bana bana ka tsela ya seminara. Re boetse gape-gape re sentse re etsa kgoeletso kapa sellogo o ele le boemong ba gore banna ba ithute ba tshware letsoo le tseba o tia. Kampane tse re gore di kgothaletsa gore di tle empa o tlo gopole gona mo re teng gagologolo ga re re batho bana ba hirwa re re batho ba thuse gore dikgwebo tsena tsa bona di gole go feta. E le gore ga re tla kampane re rena o ka tshegetsa moithuti wa gona buang gore togo ya gae e qetelele e phethagala mme ka letsatsi le leng e be ke ena a seng a hira go feta go kopa mosebetsi yolo ka relela ka go tlhokala wa mosebetsi godi.
1: Tlhakile mogolo waka mme nnete e sa lefegele boela o buisana le yona tsatsing le enala ka jeno tlhe se kae ka kataba tsena ga di ka tsamaya gantle um qatelela le rona ga batse ba batlhodi bano ba rona ga ba se ba tlhotse.
0: Ka nnete nate ke a leboatlhe ke be ke kope tshwagelo wa mamedi ba gago ke bonala ka lebaka la gore ke ila ka phathana golo taba ene ne tlameya be ke bua ke dutse ndate empa jele se ke le ka tseleng ke potlakela kae kae gape moo ntlo e tšhang empa ya dikgomonta ke a lebo
1: mamedi wa semasala solotlhe ne le ena ndate tefo ka nnete tsa tsingela ka
2: jeno. Praise the Lord!

0: mamedi ke o amohele ke ba ke dikgomo lenaneo la go tloa telefo ya mosetsane phirimane ya kajeno le na ke lenaneo la ditaba le tlhophelang kgatso lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao la selemo sa Lesotho lona le tla go wena mmanta o fitlhela la botlhano le re tseo fa ditaba tsa moraorao go tlhaa makale mo mafapheng a mmuso mekgatlhong e ikemetseng e sita le metseng le metsaneng ya Lesotho ke la bone la lesomelemetsemeraro phato kajeno lenaneo la kajeno le tlhophetswe kgaso le go tlhagiswa ke mmeko photlheni ya bolaolang kgatso ka metšhining gore e fitlhe wena ntle le tshedisa letho ke sebetsa le tumelo letlala nna la ka lebitso ke tlaba David Tlaba ke mme wa mamedi ke gona re tloba mmogo go tloa ga jale go fitlhela mane goreng ya bosupa moo re tla arogana teng ka ga le wena re tla go fa sebaka le wena o tshwaele ditabeng tseo re tlo di tshotlha ka jeno go tloa tele setšhaba pele go tsotlhe. Mamedi metsongena e lesome ga re sebelela ka thokojolo selelekela re tlhegekene gabong ka ntlha ya pele e go fupagetseng yona e reng go tloga mathwasong a beke ena basotho ba bangata ba ile ba sulafalelwa ke bophelo ka lebaka la maemo a tlhobaetsang a le godimo letlhwa le ile la kgetheha ka bongata go dibakeng tse ding ebileng la bonya o eme mehlape ya batho ya šwa ka setlhogo ditsela tsa kwaleha batho ba sitwa go phetha mabaka ga ba bang le ile la ba kgaoletsa tseleng ka letlhakong le leng lefefo tsa fefola matlo le dikolo thepa ya senyega le ga malapa a mang a ile a sala lepalepaleng ditlaleo di supang ga karolo e nngwe ya thepa e amegileng e le dithapo le dipalo tsa motlakase e leng se bakileng tshedisiso tshebetsong malapeng le dibakeng tsa mesebetsi ka go fapakana go gaoa gona ga motlakase go amme dibaka tse ngata ditrekeng ka go fapana mme go fumana ka botlalo botebo ba senyo thepeng ya motlakase dibaka tse amegileng le gore na khamphane ya motlakase Lesotho LEC ka bosakane e se e le ga kae go tlisa ditaba tseo madulong re buisana le ka diphatlhalatso wa LEC monghadi Tshepang Lydia yo ke sentseng re gokane le ena ka katlego ga jwale ntate Lydia ke o amogele ke le boe nako ya gago lenaneo la go tloa tele go emšhaphirimane ya kajeno
1: nare tla batle ke a leboa motlhomphei wa ka o ntumelele le nna ke ise ditumediso ka moifong wa heno ka mono le go wena e dumedise le ba mamedi ha golo golo ba go tumetse ka lenane lena le maatla go tloa tele go emetšhatšhane
0: tata Lydia re hlokometse ntate ka moka gore le tlhwa le kgethege difefo di betse ngata ntate go ile go ameya thepa ya company ya heno ntate ge re utlwe ntate o kore fe motlhomong ga e ba o na le o tseba nang motlhomong kakaretso ya tshenyo e bakueng ke senana e kae ntate le ditereke ga e wa go le jalo o ka tla a rapalela kore fe setshwantsho ntate
1: ke a leboatlhe motlhomphei wa ka a na le taba ga ke na dipalopalo tsa moraorao ko gona re ntseng re kopanya re bona rona ka batshenyo ena e re amme go le go kae ya gola di tla fumaneya go tla bekenyane e tlang ga re se re tlhile re kopantse sotlhe mmo empa ke tle ke supetlhang tato re tlhile re senyetswe gagolo jalo ka o se go boletse ka selelekela sa gago gore go laba le mafafatsanang a ileng a ba bogale ya golo a tsamayng le letlhwa meya le diaduma tseno tse ileng tsa qeteletse dinkile matlho e tlile re ameile gagolo re bile le dintho tse re di bitsang ka gore ke maifo baleile ka gore ke di-transformer di ile tsa tšha go bile le go kobea ka dipalo tsena tse jereng marangrang ana a phepelo ya motlakase go ya malapeng le gona maifong ano a magolo le a manyane tse re di bitsang ka gore ke di-substation.

0: ho bile le ho kgaoa ha dithapo tsa motlakase ha di fata di ntse di wela dibakeng tse ngata jolo ka bo Morijamane le Boroma ba ile ba hloka motlakase nako e telele ka nnete ha re fitlha re fumana hore difate di rapaletse hodima dithapo di kgaotse di robile mono mme dibaka tseno di ile tsa ameha haholo. Empa la ho le jwalo ntate ke motlotlo ho bolella hore dibaka tseno kaofela tse re ileng ra di bala bonala di ne di ameile ho hlaha bo Morija Matieng, bo Kwalabata, Roma, Abia, Mabote, bo ka tshenola ka mana badimo le bo Motimposo, bo Metolong mane re a fitlha le bo Peka Kwana. Dibaka tseno di kgutlile kaofela re ile ra ithokgoetsa ka matla ka nnete ntate hore re bone hore Basotho ba fumana ditshebeletso tsa motlakase ka pele ka potlako. Dibakeng tse ding ho bile thata hore re kgutlise ka pele ka potlako ho latela ona maemo ano a lehodimo le mokgwa wa ho tsamaya ho isa thepa e ile ho sebediswa mono. Hoba dibakeng tse ding jwalo ka ko hlalosetsa ehlile ho no se o tjhile maifo ana a maholo o robehile dipalo lelo ho ya tsamaisa dikoloi tsena tse nkang thepa ho ya mono le ho ya di hloma e la ba mathata a tabeyang. Empa ke motlotlo ntate hore ka nnete bomphato wa ka ntse ke bua le bona hona letsatsing ena ba supile hore ka nnete di kgutletse sekwedi. Jolo ka ha o no tlwaelehile baka se ileng sa re tshwenyatshwenya nakonyana ke sena se sa Morija hobane sepetlele mono itse a re qeta ho etsa re kgutlise mollo teng sefate sa wela sa wa ha re fokalla mono ke tsa tse ding tsa dibaka tse ileng tsa nka nakwana e telele ho feta hoba jwale re ne se ntse re sebeditse empa re ra kgutla re fumana hore se boetse se boele hape sefate fela ra boela ra qala nkabong empa le teng motlakase o kgutlile hona letsatsing la kajeno e le gore ntate batho ba seng ba setse gona jwale e se ka ba batho ka bomong tsona le batho ba sa letseng morago beulo le re seng re kene ka maatla go shebana le gore re bona gore le bona re ba kgutlisetsa phepelo ya motlakase.
1: Ntatedia etlhe re e bone ntate gagolo e na e mo difate di wetseng godima dithapo ntate na go kobe le thuto e fanwang motlhomong go setšhaba gore motlhomong sefate se be bolelele bokae mo thapo ya motlakase e tsamayg e le gore taba ye e kobege.
0: Ke a o leboha ntate tlaba ka potso ena e maatla ga kana ntate ke a kgola dipitso tse gore di tshwarang gangata le setšhaba mo goreng re kopane le bantlafatsi kapa makhanselara le marena diputsong tsa bone e tlile ke tsa tse dingwe tsa ditaba tseo re tlileng re di bjang ka pele ka setlhotlholong gore oe ba re dumelelese ntate setšhaba gore re suthise difate tse bonagalang di kenakenana le thepa ya motlakase. Ke maswabi ntate gore dibakeng tse dingwe tlile o tla fumana gore go ntsona le kgonono le e kang leno mme ga ke tlotla ke kolola dibaka ka mabitso lwa letlaka ke ya go bosa empa etlhile re na le dibaka tse ngata gagologolo gona mabalane mona mo o tla fumana gore ga re kaya re lo tlosa difate e ba ntwa ena e tshabeyang mme bogolo ba tsona di kotsi gobane ka nako nngwe ga di ile tsa dula godima dithapo tseno tsa motlakase di fetoa karolo ya motlakase ono o fumana gore sefate tseno ka bo sona se phela se se fetoa karolo ya motlakase mme re ile ra bona ka mafuteng ka mane mo ngwana a ileng a tlhokagala gobane fela a ile a ama sefate se thititseng dithapo tsa motlakase. Dintho tse kang tseno ntate ke thuto e re e beyang letsatsi le letsatsi ga re ya dipitsong tsena tse re kopanang le bantlafatsi baetapele ba setšhaba le setšhaba ka sona ka kotlo. Dibaka tse dingwe ba utlwa taba ena mme gang ga ba bona taba ya difate gore di se di atamela pela dithapo tsa motlakase ba e ba re tlabe le patsana re potlake ka pelenyana go ba bona gore go suthisa taba tsa mofuta o lwalo.
1: Ebe ge boipiletse ka ofeng date ba mmetse Basotho gona jwale mme taba tsenana tsa go wela gwa difate godima dithapo ke mona re bonna di bakile tshitiso go kae le go bona e le baji ba ditshebeletso tsa motlakase o ka reng ga o ipiletsa go bona ntate ba sa mametse je
0: ba tseba ntate ntle le taba ena ya gore difate tsena di baka kotsi ya go bola batho le diphoofolo le thepa ka bo yona di boetse gape ntate etlhile di setisa phalelo ya motlakase ka tsela e nepagetseng dibakeng tse dingwe etlhile o tla fumana gore ga meya e qala e fitlha fela motlakase wa sokodisa mme lebaka le leng le ka pelepele ke lona leno la gore fela dithapo tsa motlakase ga di qala dithetsana le dintho tse kang bo difate wa difate di mongwako mo le moditeng metsi le motlakase ga di tsamaelelane mmogoga e bajele tla ba bothata jo re tla ba le motlakase dilanye gaoa re matha lwale boipiletso ba rona e nne se e le go fela re re tlhae Basotho ba bo rona mo go re bonang ditaba tse kang tsena tsa difate gore di tla baka tshitiso ya phalo ya motlakase ga re dumelele re sebetse mmogo le bona mme bona ba be ba re tsebisa bane jole dibakeng tse

0: wa company ya motlakase le Sotho e leng LEC ka botshwanyane. Ntate Ledia, e be nakong eo le yang ho ya tabeng tseno tokisong ena ya mona moo Basotho ba hlahetsweng ke bothata bona kapo moo ho le boima haholo tabeng e ho nkang nakonyana e be ke ho feng?
1: Ke mona moo o tla fumana gore se tshele maifo ntate. Hobane jale e na le dikholotso tse mmalwa, empa kholotso tse ka hodimodimo ya pele ke ya gore na leifo leno ke la boholo bo bokae, le gore na nakong eno e le tšhang mono na re ntse re na le lona pokellong ya rona mane mo re beyang thepa ya rona. Jale ga e ka ga re fitlha ra fumana gore banna jale ke leifo le legolo leo re se nang le lona, ko bolela go tšhaba sa mono se tlotla se phela ka boima bona bo gaesale, se tlo phela ka boima bona bo gaesale wa motlhomong re ka qetelletse re beile leifo le sa tlotla le balekana. E ba ntho mona motlakase o tla kwa ba ntse ba re ke nkuke, motho a re na ke foka tšale fela motlakase o so gaoa gobane fela jole e tlabe le ingwetswe. Jale o tla fumana gore e nngwe ya dintho tse etsang gore maifo ana atšhe, re na le ditshireletsi tsa maifo ano mono ntate tse etsang gore dintho tse kang matolo ga di fitlha di seke tsa ama maifo ano, di tsamaye ka thapo tseno tse re tlabe re di fasitse mono dipalong tse hakileng tsona dithepa tseno tsa maifo. Jale letolo le tsebe go kena fatshe ka bo madimabe, re se re na le tshwele ka gago metsi ya gona ka mona, re na le batho ba ikwetsitseng gore ba senya thepa ena motlakase, ba kgaola terata tseno jale ba dinka ba di isang tong tsane tse re di bitsang ka gore ke di-scrap ya te ba di rekisa teng. E leng gore jale maifo ano a sa sena tshireletsego kgatlhanong le matolo le difefo tsena tsempe tse ntseng ke bua ka tsona. Jale ke mona mo e qeteletsegeng gang ga o ba le ditaba tse kang tseno tsa matolo, maifo ano a imelwa e be a tšha. Jale ke tsa tse dingwe tsa dintho tse tlileng re llang gagolo ka tsona setšhaba sa bona, gore we ga re kampa ra thusanang fela gore bona gore thepa ena e fumaneyang ka gore metse le metsana ya rona ya sireletsega. Jale maifo ano gape a boetse a boima gagolo ka ditšeo. Ifile a se dikete tse fokolang ke dikete tse isang magolong kapa go tshela. Jale ha leifo le kang leno le shwele e ne ntse le sebetsa gantle gobane le re nkobie kapa o se nkwe dikarolwanyana tsa lona tse sireletsang kgatlhanong le matolo, ko o bolela gore jale kompone ka nkane le yona e se tlameya go kenya letsogo pokotlong go ya batla leifo le ne ntse le itshebeletsa lebile le ipolokile gore le sebetse nako e telele, fela re se re tlameya go le batlela le letšha re tlosa leno. Ko gotlela tetete ntate, ko gotlela morago. Mme dintho tse kang tseno ke tsa tse dintse rereng ga re bua le setšhaba ka maatla ga re thusane go sireletsa thepa motlakase gobane a se ya kompone ena e lec ga e se qala e ya mono setšhabeng fela, e se fetoa karolo ya setšhaba, e se fetoa e nngwe ya thepa e o leng go setšhaba se se una molemo go yone. Mme go e sireletsa mmogo re tshwarane ka matsogo e ka ba ntho tla re tswela molemo o mogolo gago.
0: Jalo ka ga o bontshang date gore a mang a maifo tlhile ditšeo di batlale le boima, se se bakela company ya heno bodutu bo kae gagololo ka tebeng ya le ya ditšheleteng date?
1: Eanate jalo ka ise ke tshulo ehlile e ya re imetsa ntate, o tlo tlhokomela gore thepa ena ya motlakase e dula e nyologa selemo le selemo. Ke kgola o utlwe nakong ye re gotlelang setšhabeng mane lo kopa gore ba re dumelela gore re nyolole ditheko tsa motlakase tsena tse sentse di re imetse ga kanakana re le setšhaba. Jale ga re sa boloke thepa ko o bolela gore thepa yona ka mane ka dimmarakeng ga e ntse nyoloa, le gona ka nqena jele re tlo tlameya go kenya letsogo tla sana gore re bona gore re nyolola ditjeo tsena gore re tlanne re fitlise thepa. Ga nga re sitwa go reka thepa ntate, ko o bolela gore re le kompone re tla sitwa go fana ka ditshebeletso tse tlhokagalang setšhabeng. Yolo ka tsona ntho tse kang maifolola ga a se a sa kgone go rekwa bane tšhelete e le siko, ko o bolela gore batho bano ba swetsweng ke leifo leno ba tla phela ba sena motlakase malapeng a bona molo le dikgwebong.
0: Mme seno ga se felele mono fela, se re le metse e meng motlhomong e so gokelo metlakase e le gore nako ya yona e ntse batla e ntse ya morago ntate.
1: Ya re itsa ntate, ke leboga golo ga o ile taba ena gobane e nngwe ya ditaba tse ne ntse re bua ka tsona mona ga ntse re matha le metse le metsana, ke re lela gagologolo go tsamaya le sepolesa sena sa bo rona re re ebenyana a tshenyo ya thepa ga re bone gore re setisa metsana e santsaneng e emetse ditshebeletso tsa motlakase o fitlha gobane o so ka nagana ntate tla ba ga e kare re qeta go kenya ditshebeletso tsa motlakase motseng wa gaeno ebe batho ba motseng wa gaeno ba senya ditshebeletso tseo. Sena se supa gore re se re boetse re tlameya go gokela gape ka thepa e tshwanang go ya e buisetsa mo e ne sentse e le teng. Ga e ne lokela go jele e be e tshelela metsing e ka pejana mo e ntseng e emetse gore e no sebetsa.

0: ya sendate ke sekretari le dia mohlomong a ka shebisana le ba di technician tsa habo e rena le tlokotsi mona hore kuna le thapo tsena tsa bona tse ba tsamaisa moye tsena tse tenya tsena ntate kwa tseba ha ho ile ho ba le bothata bona bo ile ntembo ka bona bo qeta ho feta e hle di a utsiwa ntho tseno na ebe ho bobele ha kae hore tsohle tse moyeng ba mpa ba di kenya fatshe lebaka la ka la ho tshobelwa ke hore atshe le ha eba ho sotho batho bana ba tatile ba keke ba tleya go di fata kore ga di le moyeng mane ko wa tseba ka nako nngwe le ga o ntse o tla e utlwa le ga e gaoa ga o tsewa o seng e tlabe se e le seo ke kgola ke yona ntho e nngwe e kere nngwe e ka nete bampe ba ele tlhokolosetlheng date bampe ba pholose sena tse ntseng di le teng ba kutlwe ka re ba kentse di motho ba ntse ba di etsa replace ka tse tshehla empa mo ntseng o na le tsentsho re ntse re le tsietseng eno ko ga o tlala go ba lefifi fela motho a ipotsa gona ebe ga o tlo utlwa joko ebe ke phetho ebe go gotlisa a senkgo bobebe dituru jalo ka ga a bolela ke a kokobelang darate
1: ka lebona le matsaile mamedi ikenagele wena e na nako ke ya gago le wena o tshwaele um kapa gona o latlhele le o gamola ngwana tabeng tsena tseo re ntse re dibaka jano kgotso mamedi mamedi dumela a e ka gare utlwane le mamedi re a gutlwe mamedi kgotso ka mogae na le shakes wena o phela jwang
2: ntate a ke ntse ke shakes wa smongweng e tlala kena mona tele gona bale ke tsatsi la bonebelele ke tlile ka le go sokola motlakase ke tsona difate ka mori jaaka mona ntate difate tseno go le ga bona nthwempe gakalo ga difate di tsomiwa ko kile ka bona gore difate di na le bobe ba tsona bo ikgethileng mme ga ntse tlile nna se kere e ka ba ka tlhaba ka epa pitso mona gore difate tsena tse gaufinyana le ditlhapo tsa motlakase ka nte dintse di tlose di tle e bona gore setšhaba di tlhaka ka pelenyana ka nnete gobane o tsele e etsaetseng gagolo ebile re na le sepetlele sena se segolo mona maphelo a bakodi a ba tlokotsing le ditseleneneng go tla botho ga eo kone e le batlua e ba wa ipotsa ona batho ba la ba hemang ka di-oxygene go etsalelang ka bona ka ntlela ka ntle ga feta ba tse gantle ga ba etse e tsatiso ka moreja ka mona diphate tsena ke ditlose tse ngata tsena ke ntse le botlhaswa maemong a mantsate ke a
1: lebogaempa
2: dade
1: bonyane ha le bone ka mahlo dade le dia hore kwa etse di le etse di ba etse di pitso ebe ba bang ba rona ha re utlwisise
2: ka ne di ka tshele tsene ye se ka go ka ntse ye se re bone hona ja le dade le long hore ka tlokile motlakase o tswa manta ha kwa o fikeletse maobane le wena ba sentse ba lukisa jwalo ka ne te ka mele ba tlotla ba go tlotla re bontsha botlhokwa ba go di satse di etsa ha re ga di tlosa ka ofela ga di tlosa ha o finyane di thapo tsa motlakase ka bana o di madikolo mona o tsenda te di wile di ba kile sengelo di madikolo mona di wetse gona teng ha sentse ne ba etse nye na di fate ha o finyane le di tsa sekolo le motlakase ka le monta
1: ntate mamedi kena he o lo qetela mogahlong ona wa pele wa dipotso re tseo fa ntate le di dia monyetla gore a kene go dipotso kapo maikutlong ana a ga ono wa mola +26659933 kgotso mamedi mamedi kgotso
3: ntate
1: kgotso ntate
3: ntate
1: pete
3: ke renke kore ga ke tse yona banna ena ya batho ba utswang thapo tsa metlakase ebe ba isa sekerate ya teng ba o rekisa e be bontate le dia a ke utlwe ka bana le seponisa ka moo kaga ofici ya bone e be ga bana mokgwa yo ba ka o sebetsang gore beng ba distrete ya te ba tshwagwe motlho mo motho a ba tsekiswa lengolo la kgwebo eo ebe ga ona mokgwa o ga ba go na le a jaaka fumaneya gobane jale ka nnete ena go phetha mosebetsing ka e le nngwe ke ntho e kgopo ofisisi ya bobedi ke gore ebe ga go lengwa difate ntate le dia ka khamphane ya gabo le bana ba temo ya difate ga go etswe mmapa o etsang gore temo ya difate e be ka thoko go tsela ya motlakase ebe ke tlhakile
1: go ralona le pete
3: ee one nna ka nnete mona mo

0: tsa e dilaza mphamatla ka nnete. Di fatse ke la hlakatswa le tsholo ka sheba. Empa yale le bona ha ba tshepa le botsa dedidia. Motseng o bitsang ha motho a mmogena e sale a ba bitsa ho tloa ka 2024 go ba o poma difa ba tlo thusana gona difate tseno tseo bonagala di ya motlakase na a dipongwa jwang wa tseba ba sotlhe ntate o fitlhetsa tsing ya ke bua le wena e mo ga ka ga ba le moya o mongata motse ono a motlwang o tla tlhoka motlakase ka o fela ke difate tseno tse dipalong tsa motlakase morena ga a tlogong le tlo thusana gore le ha go le ge sa ge difate tsena di tloa pela motlakase wa tseba ga ba sotlhe ga ge tsena a bjale ba tla ga o le jwang batho ba modimo.
1: Ndatelidia kino mamizi nda dipiti.
0: Ajale wanda.
1: Ndatelidia.
2: Ndatelidia. Ndatelidia kubole lena hamo kwa ngeo kai.
1: Ndatelidia. Ndatelidia.
2: Usaiji.
1: Uta mpa kata kita utsubile la tzona nda.
2: Kiale wa msumpiwa.
1: Uka kina hoso wana ndatelidia.
2: Ya le bua mme. Yena ya fatshe bothatanyana ba yena go gana go nyeo e bonala nyetshile e hloka go fatwa hape botsha duelo tla fumana gore di bakentse ding ha re ile ga ene setela jwalo malapenyane teng go so kentse ntho tsena tso 20 page go so a duwe di samente o di mana o so entse ka kapolla mono e ba mosebetsi wona go haesale mme go e boela ge e qalaqalong ge e petšha gape e ntse tlo boelang ka nako e nngwe gape ka mora nako gape e se boetse o tlile botlhoko e tlile mosebetsi o mongata ke kgolotso e nngwe e nang le yo kgolotso ya bobedi kore tsena tse tsamayang fatshe e tlile di boimagolo ka ditšego le botenya ba yona ga o e sheba o tla bona go banna e na e se le boima go feta yane e tsamayang godimo gantle mokgwa o ona wa e tsamayang godimo ke ditšego tse tlase e bobebe tse ke keng tsa qetelletse di etsa gore di tlo fitlha go ba jiwa motlakase jwale ke nngwe ya dintho tse e tsang gore rere ka nnete dikgolotso di teng matlhakogong a naka a bobedi fela jale e ka pele e gantle ke ena e tsamayang godimo e ntate go jalo se mosompedi wa ka gore ke ntse re di fetola re di isa mmalengwane o kolamong o mosetlhanyana ona lebaka le teng ntate tsa ba gore be ntse rere ke se re sebedisa mmala o mosetlhana onong tsena tse ntsho di utswe ya gobane di fumane ya gotlhe le mabenkelong o ka ithekela yona e mentso eno jale tlile ba dikgokoetse gagolo bane ba tseba gore le mabenkeleng motho a ka ipatlela jale e tla tla e ntse ka go tswa e reka ke ya gae jale e tshetsa ena ga ona mo o ka ba e fumana o e fumana e lesi mona fela e tlile re ne re e fetola mmaleng ono gore e tsebagale gore ga o enkile o e jarile o sela sebetse e lesi o sa sebetsana le taba tsa motlakase e tlile ke ya bosoto mme o nkuwe ka letshoba o tsamaye o ye kwana magotleng a molao o le wa tlolo o le sa se tla kenakenana le wena go ena e ntshwere sekuisa mono fela gobane jalo o tla fumana gore batlang ba kegakanya ka gore o tswa ithekela yona ke nnete re se re batla gore motho a re bontse ditlankana tse bontshang gore o tswa mabenkeleng ba e batla efile le yona e na le dikgolotso tsa yona le go ndale shakesiwa nna o buile taba ya monate ntate ka taba ena a difate tsa ka moisa sa tseba nda shakesi mogolo wa ka nna ka sebele nkile ka mema dipitso tse pedi mokija mono ga ba gadule go tse ding tse ntle difate mono pela kereke mono re ntse re bua ditaba tsena morene mono tsa difate ka nnete ya modimo ke batla go tiisetsa ko o tlhapanyetsa morija ntate ka letlhono le go se buile ele ke tla e bua fela ke ya tse ding tsa dibaka tse nang le difate tse kgolo tse ntle bona bo kana jalo bomadima ba tsona kore bogolo ba tsona e file dithapo tsena tsa gona di itsamaela ka gara tsona ka moo e ne be bothata bona bo ga e salele ga re bua le setšhaba mono gona ba ka re dumelela gore re di tlose ka nnete go nona ba le dipuo tsa go jale moriji a e tsebala ka difate o tso tshwana le ga e se go amamane e file go na le ntho eno ya gore go amane tsebala ka difate mme ke tsatse ding tsa dibaka tse go sokodisang gagolo fela ga o tlang go timeng ga motlakase gobane jwang kapa jwang ga puka diqala ding lwang kapa lwang ga mea e qala e ba teng dibaka tseno di otlwa ke taba go tlhoka motlakase jale e se ka ke go ona batho ba ntseng ba kgaola motlakase a the ka nnete tokolosi ke fate tseno tse ba phelang le tsona ke yone.

0: ba jallang ka dikobong ka nnete ena difate e hlile ntate tla ba yona re ntse re eme ka maoto gore moo go kgonagalang ba re dumelele re di gaole le mokgwa wa go di lema fela ntate re tle re kope gore di seke tsa lengwa go elelela moo dilo tsa dikenakena le tlhapo tsa motlakase ke a gola ebile ga ke bua ka eno nka baka mathela o yanang ntate Pete mo a re nna ga re kebe re buile bana ba lefapha la meo ga batho bano ba bo rona bona ba bile ba tseba gantle na re sebetsa jwang le bona otlhe mona mo o tla feta teng o tlo shebe dimorung moo dithapo tsa motlakase di mathileng teng e tlile go na le motshophogonyana kono ga o ka fitlha motshophogonyana mono o tla fomana gore e tlile o seiwe sekgeno sa moo marangkangana a rona a tla feta go sena tshitiso ya difate tsa mofuta ofe kapa ofe mme babile ba tseba gore ga dilemo di ntse diloyana fate tse di ntse di phama ge nne re ye mono go le o tla re sheba gorena ebe dibaka tseno difate tsena tse ntseng di ba telele di ntse di sa kenakenane le marangkang ano a rona tshebetso yone e gantle agolo go ba lefapha leno la meo bothata ke ka malapeng ka mona mo re nang le tsona majarateng ke a gona ya go qetela ya ntate PD e ne le yane ya gore na sepolesa sena sa rona na se etsa jwang go itsiwa jwang ka batho ba disetapeate atšhe ntumelele ntate PD mona mogolo wa ka ko o thule ka phatsa morenaka ka nnete ntate taba ya bofodu le tshenyo ya thepa e tlile ke boikarabelelwa ba setšhaba ka kotlolo ka nnete LEC le sepolesa le a di ka ba tsa matha tsa lwana tsa tisa ga setšhaba se sa ikemisetsa gore thusa ntweng enana e tlile e tla ba ntwa e sentse re tlose e tla re tlhola le pele re ya kae kapa kae keketse mosala fela ntate tla ba ka taba ena ya bosodi ba thepa ya motlakase kere metse monana e tlile go na le batho ba ipolesang ba ba bitsa magokele wa tseba batho bano ntate ba sebetsa ka thata goo ba ua ditabeng tse tsa diphoofolo ka nnete o ke kwa ba ganna metsotso e mmedi e megago fela ba tlae ba se ba le go wena ba go fata dipotso ba go botsa gorena o ganna diphoofolo ka nako ena go tswa kae o ya kae ka nnete o tla bona gore se go tiisiwa ka thata batho ba bontate ba kwala ka matlhong ga ba bua ka ditaba tsa diphoofolo taba tsena tsa motlakase le tsona metse mo di tlameya gore di tshwarelwang gobane batho bana o tla fumana ba feta ka ga metse ka monana ba tlatlapetse ka dithapo tsa motlakase go sena motho a ba botsang gore na ga o tsamaya ka thapo ya motlakase bosibu bo bokana o ya kae ka yona e tswa kae gobane ga e bone le motho a sebetsanang le taba tsa motlakase ga go utlwe gona ka gore a lesome bosibu ka gore a boraro boseng o ntse o tsamaya ka dithepa tsa motlakase o ya kae o tswa kae ditaba tse ka ntseno tsona ntate ke tlile ke tia ke tlhapanyego ga ka di tshwagisana le setšhaba e ka bataba ya maobana
1: ntateledia mantse a o phetelang date
0: ke lebile agolo ntate tla batlhee ka monyetla ono wa go fileng ke la ka kopa fela gore setšhaba sa bo rona re tshwaraneng ka matsogo tabeng tsena e tlholeng bothata bona gobane re tlile re batla gore ka 2030 jolo ka ga e le leano la mmuso wa bo rona motho yo mongwe le mongwe ka gana ga e na le sotho a bana le motlakase go sena motho a ntseng a qelelana le ba bangwe ke ga o fa ga eno mane o bona go laeta e le dikganya fela ga o fetla ka morago mo o tswang o fumane ntse e leng tho jwalo ka nnete ke a leboa
1: ka o tshwana ntatedia moifo wa heso go tlwatela mohlane o le boa seabo sa gao ntate lenaneo la gona ka jone re le boele ka moo ka LEC le ka moso
0: ntate
1: mamedi metsotso e lesome le metso robedi ge ya re lebile goreng ya bosupa mme re fetela ntlheng e nngwe e go tshwaretseng yona e reng setsi sa thibelo le twantsho ya borule bomenemene DCO se bile teng tlhodisanong ya dikgang kapa dingangisano pakeng tsa bana ba dikolo tse phahameng kwano Maseru ke dikolo tse ka bang tlhano tse fumanegang tikologong ya toropo ya Maseru tse bileng le seabo tlhodisanong ena setlhogo sa tlhodisano ena e bile peer pressure as a major contributory factor to corruption among youth e leng se bolelang gore tshotshometso ya metswalle e ka ba sesosa sa bobodu batšheng e le o fumana ka botlalo dikateng tsa tlhodisano ena moelelo wa setlhogo le gore na tebelelo ke efe ya DCEO ka katamelo ena dikolong motlhomong le gore na ke kgetho la bokae ba sebetsana le dikolo re buisana le mokamedi wa diphatlhalatso DCEO mofumagadi matlhokomelo senoko yeo re bonang ke elelwang re se re gokagane le ena mme senoko ke leboe nako ya gago ke o leboe mme ke bile ko amogele lenaneo la go tlwatelo ya mejane sa lemo sa Lesotho
2: ke a leboga mogompei ga ko o dumedise ke dumedise le bamamedi ba sealemo ya sa Lesotho
1: a ko a gola nna le rona le bammeding mme gore na re bone ha DCO e kapo e tshwere kapo ebile teng tlhodisanong ya dikgang dingangisolopakeng tsa bana ba dikolong tse phameng kwano Maseru mme ge re na o kore fena DCO e ne e thokotswe keng go tshwara taba tse
2: ke a leboga mogompei

0: Feledi CEO khile ga bona go hlokagala gore re kengeletse batjha ka gare go thuto ya ditaba tsa bobodu le bomenemene. E re o bana re ile ga hlokomela gore thupa e otlolwa e sa le metsi. Mme gape ga hlokomela gore batho ha se ba le kgaga tshebetso ka nnete re tla bua empa motho a sa ile a ka bona gore a ka fumana menyetla itseng ya go phela. O tla tswa ka lekgalo leno le re sa lebelela gore a tswe ka lona. Empa ha bana ba fuwe thuto go tloa dikolong mola, re bona e le batho ba tlatla ba ge tlotla ge etsa setšhaba sa ka moso se tlabe se tseba gore bobodu le bomenemene ke taba tse mpe tse sa tshwanelang gore ba di sebedise kgolong ya bona. Mme re le di CEO ka lefaphalang la thuto setšhabeng, ka gare lefapha leno re na le lefapha leno le ikarabelelang ka ditabeng tseno tsa dikolo. Mme ile a re ga re dutse fatshe re shebile ra bona gore ga ntse re etsa boithuto ga tlhokomela gore dinageng tse dingwe go bonagala dinaga tseno di sebedisa mokgwa ona ona wa gore go qalwe mane ditlhopheng go ruta bana ka ditaba tsa bobodu le bomenemene boemong ba bona gore e tle re ga ba nyoloa ba be ba tseba gore na ba tshwanetse gore ba etse jwang. Ke tlhokomedise bamamedi gore ditaba tsena tsa rona re le di CEO re se re batla gena le dilemo tse ngata gagolo re le ka gare go tsona gobane re ile ra sheba ditereke mo re ile ra sheba ka gare go setereke re shebile go potoloa le toropo e seterekeng gore na re kgetha dikolo jwang tse go ne re qale ka tsona gore re bone gore taba tsena tsa rona di a dikenela setšhabeng. E le obanene re bona gore re batla ge sena tšhelete e lekaneng ya go jale ge kanka ditereke ka go fela kapo setereke ka go fela. Mme re ba ra sheba dikolo tse batle tsena tse ikarabelelang mmuso, ga sheba tsena tsa setšhaba, ya ba re sheba tsa dikereke. Jale ga di le jalo dikolo tseno o tla tlhokomela gore mone re ntse competition ene jalo e ne batla e le dikolo tseno tsa mofuta o jalo. Ke tlhalosetse bamamedi gape gore program ena kapo lenaneo le re le etsang le re le etsa e le gobane ge re ga re kena ka gare go dikolo ka mole re ruta bana ka ditaba tse amanang le bobodu le bomenemene boemong ba bona. E be jale ga re qeta ga tlhokomela gore bana ba na le thaselo e kgolo dipapading kapo ditlhodisanong. Ke a re tla re kore re ke re kgenke ena ya ditlhodisano eo re bonang go bana ba na le thaselo go yona e be jele ge kenyeletsa setlhogo tse re reng go sona ba tle ba ithute gore ka gare go sona ba tla ntsha ditaba tseno tsa bobodu le bomenemene. Re shebile mafapha e re a keleditseng kapo melawana e re reng motho gore a tla tseba gore a nyoloe a nepagetse gagolo, re shebile taba gore go be le botshepei a ithute gona botshepei keng ka gare taba tseno ga ntse a bua go ka tsona, a boetse gape a shebe gona ponaletso ke eng ka gare go ditaba tseno, ga qeta a tla tlhokomela gape gona boikarabelelo bo reng go yena e le ngwana sekolo. Gape re boetse re shebele taba tsena tsa boitshwaro jale ga di le jalo ka go fela ke melawana e re e beyang go bona kapo ge ikenya go bona gore ba gole ba tseba gore ba tshwanetse go ba be le boikarabelelo ka gare ditaba tseno. Ke ka gona ditlhoo tsa ka nako yotlhe re beya seno se tla etsa gore ngwana e re ga o bua ka tsone a ba tlolola dintho tseno boemong ba gae jalo ka ga o bone gore ne re bua ka peer pressure e file ne re re jale peer pressure e nana go bona ga ba e sheba ba bonaka e ka susumetsa bobodu kapo ya kenakenana le motho ka ga taba tsa bobodu le bomenemene jwang. Pele jale gantse ba tlhodisana ka mantswe yane e ntse e kena ka gare go dikelelo tsa bona. Mme ke boetse ke tlhokomedisa bomamedi gore ditaba tsena gantse re di etsa je re di etsa e le gobane dilengwaneng tsa go feta bana bana ba ile ka ba fua mono thupangole ka taba tsa bobodu le bomenemene e le competition ene e le ka gare go Aforika mo re ileng ra fumana e mongwe wa rona wa bana bana ba Lesothomo a ileng a wina ka gare go yone. Mme ntho eno re le ka gore re etse gore bana le bone ba be le thaselo ya gore ba ithute ditaba tsa bobodu le bomenemene ka gare go bona e le bašwa motlhompheng.
1: Mamedi metso e le 10:12 re a re lebile goreng ya bosupa.

0: Mesno go tlhodisano ena ke bona ehle e ba le seopeo se seng se go e fa le bana boitshepo ntlheng tseno tsa dingangisano e leng tsona ntse re shebile le ka gore ba une molemo mong dithutong tsa bona. Jale re shebe na dikolo tse tsa masego motlhomong tse ne di kgethileng e se ka ba ke tsene la laelelwa ka getlhe ditaba ga di gantle dikolong tse jalo na go tlwa le kapa le di kgethetse fela dikolo go sena ditaba tse dintsi le di shebileng motlhomong ka gore na taba eo ya setlhogo sa rona se le se begileng na se amana le kolo tseo kapa ke dikolo fela ga ona le taba tse ngata.
1: Ke a leboga motlhomphei, jalo ka ga ke se ke tlhalositse gore re tlhoya dikolo ka gare tse gaufi le ditoropo re shebile gona maserumone ga o ka di sheba dikolo tseno e tlile ke tse ka gare kapa tse fumanang gaufi le toropo ga re shebe gona sekolo go etsaetse jwang. Ya bobedi re sheba gona dikolo tse na ke dikolo tse tserile ga di atamela ya ba jole re theya megatlo yeno e amanang le bobodu le bomenemene ka gare go dikolo tseno gobane se ile ka ga ba isa boithutong bo bongata kapo ga ba etsetsa di-programme tse ngata tseo di neng di ba ruta e le dikolo tseno. Ga o ka sheba gona jale tse ne di le teng maobane e ne e le Sotho High School, Thetsane High School, Lesea, Itekeng le Metho.

ke le bo TDT na go ke hora ya bo supa sena ke se le moya sa Lesotho mo mamedi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke motsedisi tshekela makaja le tona la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwa mohlompe imachato motho ya nore Lesotho le malala a laotswe go tekela dinaha tsa mogatlo wa ntlafatso ya moruo dikolohong e borao Africa SADC khatelo pele e fihletswe mabapi le gao ya ditsela marogo le mesebetsi e meng ya setšhaba mohlompe imotiane o buletse sena ha hlalosa seabo sa hae mokeng wa bomashome a mane a metso e tsheletseng wa SADC o tla tshwarelwa Durban Africa Borwa mo a itseng lekala le ekeditse tšhelete ka dibilione tse tsheletseng tsa malodi go netefatsa boiketlo ba setšhaba a tisa gore lekala le entse boithuto naheng ya Eswatini ka botlhokwa ba gao ya marogo a tlhoma o tlhomolle a thusang go potlakisa tshebetso a re ntlafatso ya boemadifofane ba moshoshe wa pele ke nngwe ya dikatlego tse kgolo tsa naga mme boemadifofane bo maemong a matle a tshebetso go thusa go gogela bogatlhaodi bo nang le seabo se tomagolong ya moruo wa naga moho wa monongwaga o re boiphitlhelo ba kgolo ya tikologo ka go ntlafatsa mafapheng a temo gao ya marogo ditsela le meago ga mmogo le ntlafalo ya di-rafshwa le maatla le tona ofising ya tonakgolo o kgotheleditse batšha go sebedisa ditsebo tsa bona go iqala dikgwebo mohlhompheng makatla o motswa sele o buile sena kopanong ya gae le baagi ba ga leota bothabothe mabapi le merero ya ntshetsopele ya setšhaba ya lesupatsela le tsoga o iketsetse mo a diseditseng ya setšhaba gore ba tlo lefua tšhelete yeo ba e kolotwang a kopa tshwarelo go setšhaba ka lebaka la tiego ya ditefiso a ba tshepisa gore nakong e tlang ba tla patalwa ka nako mokgethwa wa puso ya dibaka wa ngwajaneng Mofumadi Matshepiso moo o boletse gore ba se ba qetile dilemo tse ka bang tharo ba sa fumane tefo ya bona ka mora gore morero o phethelwe a kopa gore ba tlisetswe merero e meng gape ka mora gore ditefo di tse saletseng morao di etswe e mongwe wa baonneng molemo morerong ona Mofumadi Mantabeleng Kgang o boletse gore o kgotsofetse ka mora kopano ena a boela a ipiletsa mo mmuso go tlisa merero e meng. Mafapha a nang le kobo ya bogadi ditabeng tsa bogatlhaodi a nyakolotse tokomane ya phethagatso le mekgwa ya tshebetso thupelong ya letsatsi ebile maseru ka jeno mongwedi wa lekala la bogatlhaodi dipapadi bonono le botšhaba Mofumadi Mantiti Kgabo o itse tokomane ena e kenyeletsang maikutlo a botlhe ba amegang lefapheng la bogatlhaodi tla thusa mmuso go batalatsa mabalantlheng ya molao e le go akofisa ntshetsopeleng ya bogatlhaodi mookamedi wa koporasi ya bogatlhaodi Mofumadi Mamello Morojele o tlhalositse gore dikomiti di ile tsa potologa le ditereke go bokella maikutlo a na setaki go tlhaga seterekeng sa mogotlhong monghadi toka Ramokwatsi o boletse a le letlhogonolo go ba e mongwe wa batlileng thupelong le go aka maikutlo a tekilweng ka gara tokomane e le go tshwarisa boinagano le botsebi ba bona kgodisong ya bogatlhaodi baagi ba maqhakabereya ba go thaletswa go ananela leruo la dinotshi le tlhagiso ya dipeo e le go maatlafatsa bophelo ba bona le go boloka tikologo thupelong e neng e tlhophisitswe ke lekala la tikologo le meru ofisiri ya meru monghadi Maruping Kgolwane o boletse gore thupelo ena e tlo ruta baagi ka leruo la dinotshi le botlhokwa ba tsona ga mmogo le tlhagiso ya dipeo a re gape e tlo araba tlhokagalo ya difate ka gare go naga sehwai sa leruo la dinotshi Mofumadi Mamoipeeletsi o supile gore leruo la dinotshi le bapala karolo e kgolo go nyolola moruo wa naga le go theha mesebetsi a re leruo la dinotshi le ka etsa dihlahiswa tse

0: ka yona nete ya sala re tloetse ya a ile o pedi o ile o gore go puputa mabolo ata bana ba ka ile ka yona a ata ba bo pale ro le bo ra le ro le tlo Wana hai no mane ka hai so mane mo o bua teng ile o bufile Pa Ono wa ha ntho di batla di fetile Re bona jwalo go dinyena a ho ne swa ne hethe ya ka mogomata Aya lo re taba ena ya nnete o re nako di fetile Rona fela go tshea tsebe re mamela gore ba bana le go ba bogadi
1: mali ya be
0: ya be tsa phetho ya boemo ba le modimo ba rona o ne pi ha bo re tshe
1: ya be
0: re tenyetse
1: re
0: tenyetse re dumela o sheba kwa
1: ba
0: bonela mero a
1: tsela
0: mele bontsha ke ba ne ba tsile ka mahalo ya rona sa mora Sebeditse jwa ntle baratiwa ba ka go bile jwa go lelele balisa ka go tsena nna go bile jwa

I'm gonna go to the hospital.

0: ka re sefuba sena se tlo mpolla jwale tje.
1: O kgathatswa ke sefuba le wena? Tshepa Global Cure ho thusa ho phekola sefuba se matla. Bohloko ka sefubeng le mathata a ho hema le tse ding tse ngata. Bua le rona dinomorong tsa +266 59 00 00 13. Global Cure Organic Remedy, mampudi wa bophelo bo botle.
0: Le ka re sefuba sena se tlo mpolla jwale tje.
1: O kgathatswa ke sefuba le wena? Tshepa Global Cure ho thusa ho phekola sefuba se matla. Bohloko ka sefubeng le mathata a ho hema le tse ding tse ngata. Bua le rona dinomorong tsa +266 59 00 00 13. Global Cure Organic Remedy, mampudi wa bophelo bo botle.
0: Le ka re sefuba sena se tlo mpolla jwale tje.
1: O kgathatswa ke sefuba le wena? Tshepa Global Cure ho thusa ho phekola sefuba se matla. Bohloko ka sefubeng le mathata a ho hema le tse ding tse ngata. Bua le rona dinomorong tsa +266 59 00 00 13. Global Cure Organic Remedy, mampudi wa bophelo bo botle.
0: Le ka re sefuba sena se tlo mpolla jwale tje.
1: O kgathatswa ke sefuba le wena? Tshepa Global Cure ho thusa ho phekola sefuba se matla. Bohloko ka sefubeng le mathata.
2: Haibo! O reng o nana?
3: Jwale tje.
4: Tumelang.
5: Tumelang, mme di eketseng. Mme ka ke phela hantle.
4: Ke a phela hle ngwana Morianeng, kapo ke wena Moriana ka sebele.
5: Ke ngwana Morianeng.
4: Ee, ngwana Morianeng. Ngwana di vaseline, ngwana di ekwaseng. Wonna o kena kene. O ithaba wena.
5: Ke kena kene hona ho.
4: O ikutlwa ha ka o pio tje o kene ka hare.
5: Mo 100 mchatso.
4: E mo 100 mchatso.
5: Ke kutlwa ke lehlono le gare basadi.
4: Oh, ne se ke re le ngwana mamang jwale ke a itholela.
5: Ke batla o bue eno.
4: Ga ke batle o e bua nna o
5: eno. Ga o batle o bua eo?
4: Ke o sane ke ya ke birthday ya ka jwe ke ngwana monyane.
5: O sane ke birthday ya gago?
4: Eya.
5: Okay, mme ke a leboga. Mamedi wa Seyalemoya sa Lesotho, ke utlwe ke se bitsa ha monate ke re Seyalemoya sa Lesotho.
4: Ke sona fa Seyalemoya.
5: So, ha ke so ke ntho e mphitlha ha monate ya kalo. Dumela wena mamedi wa ka. Mphe Vaseline yo moratu wa ka ke bontshe mo mamedi Vaseline ya Global Cure. Global Cure, Global Cure. Ah.
4: Na o ka gona ba fa bo paki bo.
5: Ba hao.
4: Bo wa bo hopola bo.
5: Eh.
4: E jolo ka mafaneng.
5: Empa ke le mongwa ba paki yena ha sa bo bi botho mo lutsong wa ne wa mafega
4: itse. Ke re ke buka ditaba ka chance.
5: Eng ba taba ka kena?
4: Ke.
5: E fe mme wa ka.
4: Kena. Ke nne ke tla hlahisa mo.
5: Hai. Ne ke sa utlwisisa. Mme wa ka. Ke dumedisa mamedi wa Selma ya Salesotho. Ke mmabatlo ka mafere ya tswang handa de Thabiso Mchatso ya ritela Global Cure. Ya na le dilemo tse tsiletseng a phekola ka moriana ona o ratehang. Vaseline na mme. Ena ke o tletse yona ke o fa yona fela utlwa mme wa ka. Eh, ena o ska ba epatala o ifuwa ke Global Cure fela ke re o sibudisa Global Cure.
4: Eh, ya shopa.
5: Ka mmala go bona o hla mona o etsa hore.
4: Ha mona o wa.
5: A ke a bona. Motho ha ho eba Vaseline ena ja
4: e. A bontshe.
5: Ke tlo ke sa rata ntwana e se se pase o yentseng yona mme wa ka ha o hlatswa wa she. Ka hona ke o tletse le Vaseline ena hore o tlo itlotsa mona o tseba
4: ho fa.
5: Jalo o tletse wa fana ka bopaki hore mafere a mpha Vaseline ya ntate motshatso o sa le monga ka hatsa go fila Vaseline.
4: Ke tla o tla utlwa bopaki.
5: Empa ke a tseba ha na taba. Jwale Vaseline na ha di tjena ha ho go go nno kgwathe o tlotse mona e bile le tsona le baletso. Ke taba ya se pase na se o yentseng.

0: thata bomme ba swetsa makitchening ba njwetse mme mafega re sebedisa di-chemical matsong a rona mona se ka metlhakanang le di-glove e be fela o tlo tlameya go sebetsa ga lekgowa mme ga ona o ntho ka bangwe etsa matso wa rona a sentswe ke dichefo tseo re di tshwarang um ka matso wa rona ke di-chemical tseo re di tshwarang ka matso wa rona o tlhokisa matlo wa batho jwale e tlotseng ka vaseline ya global cure be ke fetileng go na le mme ya ba a rekileng vaseline ke utlwile gore othwe o itlotsa matlhong fela kana kapa mmele kao fela
1: o itse matlhong
0: jale ore go etsaetse
1: medieketsengke
0: kopa o fane ka
1: bonaeo mo jetse gore ke se ke fane ka dinomoro ke laba ka botswa lebitso ke fane ka a itshwarage a go kompone kere a mpontsha a go utlwa bia le bono jwa
0: e ka nna ba go na le motho ya sherwang gang fela me dieketseng yo letlalo la ga le sa boeging reception ke sefatlhego e tlame e gogele motho ya fetang ka tsela jwang kapa jwang thopi e ne a le gebe o e hetle la o ne o sena thaso la go e
1: hetlaebe
0: kere le tsebe bo mafege ne ntse re le batho fela ya babele ge ba batle ka global cure ka necremedy ya ntate Thabiso Mtshatso jale mme ga re botswe dinomoro keng batho ga ba re hetle keng
1: mme
0: mongwe ka mane ka bothabothe le ge ebe ga shepisedi dinomoro ka dingata ke na le dikabago tsa batho e molemong a ke wena wa tsaya ga ke ngwana ka felwang ke dikarabo ke na le karabo engwe lengwe ya motho o molemong a buang le nna gona o batlang gore na o batlang ke na le karabo ya gomme wake le ba kulang ke na le global cure ke a phekola le mongaka Dr Thabiso Mtshatso ge fa batho moriana o chesang o futhumetseng wa global cure ba fole malwetse yotlhe ge foditse batho ba nang le tlala ba nang le cancer ka mefuta yotlhe ba nang motho eno a re tlhola gothe o na le acid ena e ne e ne mmeleng mona ebile e sebile montsha maqhanyana kapo acid ena e sebile tabola methapo ka gare ka molemo re a fitlha gona ka global cure re a phekole re setwa re gana gothwe ka molaka ga mogatlane e ga mogatlane go na le mme yeo moradi wa gae a neng a ntetsetsa mme mafere ke batla go reka global cure mme wa ka a tlo fola ke utlwae ka ga o ntse o bua sealemo e mona le telefišeneng ya lesotho ke re tlhoka global cure gore mme wa rona a fole ke kopa go reka global cure tse 15 hanghang
1: ya
0: ba kere go yena tiwi mo global cure o tla e reka go mmethandi ke la ka mofana wa go tsa mmethandi a ya a fitlha a thola global cure tsa etse 15 bekeng ena ke la bone tsatsing le ka la bobedi o na ile ofising ya mmethandi ya re mmethandi ke kopa o jetse mme mafere gore mme wa ka o fodile ka dibotlolo tsa ntse 15 tsa global cure ga di so fele fela mme wa ka o fodile ke gotla tsena ke tla o tla ke leboa jale kere ka moo ka ga mogatlane ka nnete re a leboga ga se yana motho wa pele e mongwe o tla o jetsa gore o tsebe o reka botlolo tse 15 yone o se ka nwa moriana gogang o nampa a na le tshepo ya ona fela ga ntse a utlwa ke ntse ke ipuela nna garabe ya legeng a ba sa re a e kgona ke o reka global cure mme wa ge o fodile ka jalo mme re leboa modimo Dr Mtshatso o rutetse global cure ka selemo sa 2019 ka nako eno re ne re na le COVID-19 gagolo batho ba ile ba phela ba re ge batlile re šwa go ja se ka global cure le ka jano re ntse re tshwa gore sefuba sotlhe seo se na le seo thweng ke sa meleko se a fola ka global cure ka necremedy e tlhola meleko ke global cure ya se tlhola meleko ntate mongwe ka mona ka peka re mme mafere ga ke tlo tshwara ke sefuba ke ne ke tswa metsi ka ditsebeng o tsebe ga kala ke tswa metsi ka ditsebeng fela ke a tseba ke tlo tla ke tshwara ke sefuba ke ne ke tshwa ke sefuba se botlhoko bona bona boo jale gona jana ke fodile ka lebaka fela global cure jale wena momedi wa selemo ya sa lesotho e bang ga o soka o tseba le tshoka global cure ka necremedy nna mma batlho kwa mafere wa Dr Mtshatso kere orelekere mme
1: wasa
0: lesotho kere o re letsetse nomorong tsa rona tsa
1: 59 00 00 00 13
0: le nomoro ya
1: 62 62 820 820 820
0: le nomoro ya
1: 5661 6014
0: le ya
1: 063 963 954 954 6255 6255
0: bona ke mafere ya tlhagang ga doctor e phekolang ka boitshepo botlhe le ka boitshepoo phekola ka botshepeng ka boitshepo ka boiphitlhelo le ka
1: boitegoboitshepo
0: boitshepei boiphitlhelo
1: Le kalaga.
0: Ai
1: we qetile.
0: E sale.
1: Ke manga ke kenga ya ntho
0: tseo. Ha hona ntho
1: jalo. Ke hloka halang.
0: Ba batho ba ne ba lokela ho pray-twa ka jeno ba fodile mmeketseng. Batho ba na le serame sa masapo ba re mema fere. Re na le phetwe e kgolo meleng ya rona. Ke ne ke le ka mona ka pioneer mole re ntse re rekisa ka nako yane ya whatever markets wa e hopola. Je di kopa le mere mafere ke moruti wa kereke ye nngwe ka mona ka Fixback ke moruti ke mamoruti mme wa ka fela ke 4037 ka la Global Care
1: ha
0: me o itse ke kopa o ntetsetse anytime o tle mona Fixback ke tlo fa bopaki ba ka ke le mamoruti
1: yele
0: batho ba bang ha ba fodile ka Global Care e mongwe me mafere nna ke tshaba ho bua le wena gore ke fodile moruti wa ka o tla mpona gore ke re ke fodiswe ke Global Care e be be le moruti wa nkomanya ka bakeng ya gaolwa kerekeng
1: bakile
0: mo hudi ya ba ke re kenya ka renwa ditietsa rona jwale hanga ke no tloba ke tloana mathata jwale ntho e ke e bua nna ke le mafere ke re dinomoro tseo tse ke fane ka tsona tsa tloba ke o re letsetsa go fa mapaki ya hao ha se hore ha o re file mapaki ya hao re tla hla le wena televisioneng o ithalo sa batho ba o bone batho ba batla go pata mafu a bona mme re ba hlomphela taba yeo e mo bo re nna nka bua sele mo eng ga ke batle o bonwa teng wa moelele e makane mafere nna ke kopa o bua ditaba tsa ka fela gore ke fodile ka Global Care ke tla bua nna thagabe ya botshabela
1: aha
0: ka ntle o mo hape mmeleketseng re na le Vaseline ya Global Care e ne ntse o itlotsa ka yone ene ene o se motho
1: yo khatha o fetse ka o ba nna o sa mpotse na ha ke na bopaki ke mbani ke ketla o itlotsa ka Global ka Vaseline go utlwa go ngobe ngobe
0: o itlwaetse le beke efteng kgwathile yaka
1: a ke ne le yanyane
0: empa bele ko
1: ke kgwathile a ke mo ke kgwathile
0: go popola me ya magetho wa khuthi
1: bona bete beke efteng uno ine uno le
0: di a hono setjana
1: yes
0: uno setjana
1: bona ke u bani o ho ne ke le maqibanyana ke ga
0: bona uno le maqe
1: e bona ke da bona ha sa kwaleile
0: bona a kwaleile
1: o ntwa hore tshitshi
0: ee ya kwa late e hle hona batho ba tlhoang ke se sepa mme ba tshwana le wena tjena ge kopa leng ke Vaseline le itlotse mme di eketseng pele o tlhatswa gwatha Vaseline o tlotse matswa wana la o sokete se ka gwatha gore ba jwe o ifuo se gwatha ka di eketseng
1: a ko ka mogotina ha ke Vaseline e ke yaka ha ke a ikolota
0: he o ifuo a wa e nngwe re ipabolang ka yena gona ba tlo ba le kgio re a fana
1: a teng le a fana hle
0: Hey. Ke tshatso ke motho a ka fanang haholo. A ka fana. Jale mo re fihlang teng tle re fana ka moriana, re fana ka Vaseline, re fana ka aqua cream. Ka mono ka thabatsa ka rena le ntate Sello ka mane ka mogotlong rena le ntate Kokoropo. Ka khuthi rena le melisetsa batho ba khuthi. Ke le ga le tshepisa hore tla fihla ofisinga mogana wa Sloho. Ya ba jwele bona ba bana mo gohlana o re sedisa ngwe ho bona. Ba re fa date ya la bohlano ya lengwe la usane. Jale mongaka o ntsa le CEO. Ha ntate mchatso a sa le teng fela ba ga duwa ba ge tlo tla ge le faletsatsi o tla gatla go lona ha ge tlo ba kweniela ho ha batho ba kuting ge tlo tla mmewaka jelo ka ge tshepisitse me magetho ho polola me mafere ke fulutse ke tlo ba kweneng ke qhatseditswe
1: eh
0: jelo bana o kgwathetse ba sleep petwe ba te
1: hona be tshe o batla go nna le me magetho wa go bosa
0: leatso la le a tshone ke re la la kgwathelo la qhatsetso le 40 tlo ba le kio ha ire na we qhatseditswe ha e fitla ho ena wa fola engwe hape mele ke tsengeng tsela kholotso e teng mona ha botlo ba le kio ke hore go la ga bala taba tsa moriana o ile wa fumana batho ba ntse ba iketsa o sele jwale botlolo ya gone ya Global Care e na le sticker ga mola le mona sengotsweng GC e boetse hape na le foto ya nkgono ha o e tshwamola le mona o tlo khona foto ya nkgono ya khumame ya dutseng fatshe ya keta ona moriana wa hae e na le address ya Lady Brand e le ho o ska ba ka Global Care o bona na le address ya skamaneng e bile mola le mona e sena mongolo ditaba tseno di se di le ka magotleng mme re di sela magotla gore a qete ka tsona haiba o na le ngwana yeo le leirile motjhesang re ka Vaseline ya Global Care bana ha ba ntshetsiana media eketseng bana ha ba ntshe lebese bana ha ba bele takatso ya dijo bana ha ba bele matla le tla le borethe ka Vaseline ena ba nwe moriana moriana wona mona mo o reka teng ha o fihla o tlo botsa hore na Global Care ye ke eno sa ngwana jwa morekisi eno o tla o jwetsa ka ntle ho moo dinomoro tsa rona diteng mono tsena tse diketang di bitsa tse nne kaofela re botse re etsetse WhatsApp re botse re letsetse hore na mema fere jwale moo ngwana ka ona kwe kana ke mono sa jwang ebe ke o jwetsa hore na o mono sa jwang ngwana eno ka nako eno jwale engwe hape mediketseng ke na hore hona le batho ba hona le batho ba reng a tsheme ba fere mafuana e ka ga ba ngotso ka sesotho shwela ngotso ka segoa a tshe ka nete ho ngolo ka segoa sena se mona se kotsi mono tso diabetes ke tswekere ke nthwengwe re ka iqoqang fela ha o sa utlwisisa ha ona phoso shwele mogho wa hona kona medieketseng ngwana ya letsatsi o sa di gweditse tsheletseng o nwa gaba enyane hangwe ka letsatsi
1: teaspoon
0: enwa ya letsatsi o sa utse tsheletseng o nwa teaspoon ka letsatsi ngwana go edi tsheletseng ho isa ho selemo o nwa gaba enyane habedi ka letsatsi akere ya na le selemo ho isa ho tse tharo o nwa gaba enyane hararo ka letsatsi ya dilemo di tharo ho isa ho tse tsheletseng kotare ya kopi hangwe ka letsatsi ya dilemo di supileng ho isa ho tse 12 halofo ya kopi habedi ka letsatsi ya dilemo di 13 ho isa ho 18 o nwa halofo ya kopi ya gago ka letsatsi o tshwana le nna le wena ke a bona re na le motsotso pele nna le wena le mamedi wa selemo ya Salesotho wa Global Care ka ne Cremedy ge a rohana ko bolela fela hore selemo sa selemo ha le November ka birthday ya ka
1: ka birth month
0: ya ka Global Care etsa mokete gore fela ya itebogela gore e ba ntse phekola batho e le go selemong sena re kena sentse re kete ka selemo sa botshela re tlo se kwala ka November jale mokete ebele o ntse o le teng mane ha bo Global Guest House ha bo Global Care Global Guest House. Yes jale batho ba batlang re ba check-ele mona re ba fe bapaki ba re ba re fa mapaki re ba fe moriana re ba fana ka dimpho rona re fitlha re fana ka dimpho a re na taba le gore na o etsa lebang re sia meriana e mengata fela re sia tšhelete e ngata fela mo Dr. Motšhatso gore vele ke busetsa setšhabeng batho ba reka moriana gobane ba fola mme di ketseng gangata o tlo bona mo re katang go tloa teng ga re
1: fitlhawa
0: bona mme ga re fitlha dibakeng tse dingwe batho ba bangwe ga ba tsewe le thoka Global Care o fitlha ba tlhaosetsa ba botsa dipotso re shabane ba ena o tloa moo mme o ka ke sebedise ka
1: jenoo Global Care gona fele jena bomme batswetse ba tlo tloela o peita bana
0: batswetse ga ba nwe Global Care le
1: banaga
0: e nowe bana ba tla ntsha tshiana ba etse dintho tsotlhe bana ba tla gola gantle mme waka ba nwang Global Care organic remedy mampodi wa pheko ba e ratang ba ere ke mampodi wa pheko mme ka ntle ka ma ke tsamaya ka koloi e ntle ke mafutšhafutšha ya Texas Fleet Management re hirisa dikoloi tse ntle tsa di-4x4 di-Fortuner wa kgethana o batla koloi nngwe dingata fela mone ga go ko kgetha ga o shebile selemo ya sa Lesotho ka gore ya bosupa ka mokebano o tlo bona adverting ya gona mono dikoloi tseo tseo bang di tlaile mo ke tsona tse hiriswang ha Dr. Thabiso Motšhatso wa kgethana wena o batla koloi feng koloi tsone ke tsanne di ke tse phela mme
1: wake
0: ntse ke tsamakana ka ntle
1: ka
0: ya mme waka e ntse ga futhafutafutafutafuta la ke tla mona ga o tla o tla mosetsing o tla o tatile gopola ke tlo ga nna koloi e ntse ga fela ya mme waka ka ho sa tlo ba guest house
1: o se bone na se gadisa
0: se ya tsabe hape di monate di botse
1: yo di monate ke ya o bona le wena mosadi molala o di he wa o ntse o rata le di bone tse re tloa o re ke pate ne ke hana he a fela he a bo tlo ba le ntho di a etsala ge tla leng ga ga ipopa
0: next ge fuye ke modimo
1: next
0: a fela nka
2: Lekere sefuba sena se tlo mpola jwale tje.
3: O kgathatswa ke sefuba le wena? Tshepa Global Cure ho thusa ho phekola sefuba se matla. Bohloko ka sefubeng le mathata a ho hema le tse ding tse ngata. Bua le rona dinomorong tsa +266 5900013. Global Cure Organic Remedy, mampudi wa bophelo bo botle.
2: Lekere sefuba sena se tlo mpola jwale tje.
3: O kgathatswa ke sefuba le wena? Tshepa Global Cure ho thusa ho phekola sefuba se matla. Bohloko ka sefubeng le mathata a ho hema le tse ding tse ngata. Bua le rona dinomorong tsa +266 5900013. Global Cure Organic Remedy, mampudi wa bophelo bo botle.
2: Lekere sefuba sena.

Halala, ere go dumedisa he wena morati, mothase le motholetsi moladedi. Motsetsi wa lenane o la palo ya buka, holela haufi hohle hohle mo mametseng sa lemoya sa Lesotho lo ona ding. Lebitso la ka nna he ke President Masimene, mme se ntse ko hwehla ka letso le mofuthu. Ka letso la moya ke ratamela hle nna le wena re tlo ka ba mmo. Lenane o lo le ratang lenane o la palo ya buka. Buka re tshwereng ke diapole tsa Gauta. Bugere ngoletsong ka bogabane bo boholo mono ke ntate GC Manyedi re leqephelana la legolo le motso le mong ka sa sehlose reng mpampa masapo letsoto ba fihlelana ke kgaolo ya leshome le mizerobo ere go hopotsa he ka mela ya semikae mo nna le wena re ileng ra rwana teng ya baphire putswa e bua le bona ha ere jang mme le ikgatholle le imatlafatsa go rialo phire putswa mono. E tswela pele re leeto la lona le haufi le ofela, empa ha e le dikgathatso tsona di santsane ditle. Kgosana Tsoto he le Kgosana Thakane ba ja dijo tseo he tsa bona tse monate, ya re hoba ba gore mme ba nwe metsi a phodileng a sediba seno, phire e putso ya ba e re. Re ile ramisa ona mona he ngwaneso, mme nna le wena re tswela pele re utlwe re na jwale phiri e reng. Phire e putso ya ba e re. Jwale le ka phomola mme la gale ya bana ba ka e le gore le ke le fumane maatla o mamelela tse tlang go le tlhaela. Natemanyadi o re Kgosana le Kgosatsana ba paqama jwang bo botle, bo botalana, bo boholo, mme phire putso ya fitlha ya botha mona dipakeng tsa bona. Mme ka pelepele Tsoto le Thakane ba nkea ke sephume sa boroko, gobane ga bane ba kgathetse haholo. Ga e le pere e tshweuge e moetse wa Gauta yona, e ne ntse iphulela mo napele a bona, mme ntlwana ya Gauta eo go kentsweng nonyana le sedi ka yona e ne e fanyeilwe lekaleng la sefate seo ba robetseng tla sa moriti wa sona. Go jana ga le sediba moo baneng ba ile ba jelela teng, mme ba ba sia dijo tseo ga ba sa di qetang. Ya re phiri e putswa ga ga e bona gore ba galeile, ya ema ka lenyele wa tseba phiri eno, ya tloga go bona ka lenyele, mme ya ba sia le go ba tshwenya e sa ka ba tshwenya. Ya adikela mane haramuru. Tsoto le Thakane ha ba sala mono le pere le nonyana ba le bang. Phiri le mo ba sa tsebeng, mme a ela ruri gobane ga ba ka ba tlhola ba e bona gape. Tsoto le Thakane ha ba ne ba sa robale nako e kae a Kgosana Mpampa le Kgosana Masapo ba tlhaga ba palametsa bona dipere. E mong le mong he a tlhaga ka tsela yane e oneng a tsamaya ka yona motlha ba rwanang le Tsoto kapa ba rwana le Kgosana Tsoto. Mpampa ha ona nonne monono wa dihole, a nonne ho a neng a bile a sitwa le go dula pereng. Le yona pere ya gae nonne sa fariki, mme go ne go paka gore lentswe le ne le ngotswe tseleng ya gae le reng mang le mang e a tla tsamaya ka tsela e gare e otlolwileng o tla tsamaya ga monate ne le nepaetse gobane ke eno he o gutla le dimpampa mošhaneno a gakotse go feta kgomo ya loti. Ga e le Masapo wa batho yona he o ne a otile go he a neng a sitwa le go dula pereng ya gae go a neng a ka nna awa o na manne dinama mono a le moputswa e ka sona sethotsela se phelang ka moroko. Go yena he go ne o setse letlalo le Masapo fela, mme go ne o ne o paka bonnete ba lentswe leo he a le badileng pele a kena tseleng ena le reng mang le mang ya tla tsamaya ka tsela ena o tla tlhokofatswa ke serame le ke tlala. Ga e le Mpampa yena he o na ile a tsamaya naheng e nang le metse gadi ya ditletle mono e mengata le gona, mme kae le kae mo a fitlhelang teng o ne a fumana e le mokete e le menyaka fela, mme ga a fitlha ga beng ba motse e be ba mo amogela ka thabo e ba mo fa dijo tsa mefutafuta le dino ka mefuta ya tsone. O ne a e ja mošhaneno wa kgora a e nwa a tawa, mme ditaba tsena ga di dumelana le madi a gae gobane ka mehla o ne a robala botlhagwashana. O ne a tsamaile a monate jalo ka ga go ile wa tshepiso. Masapo yena he o ne a ile a tsamaya dinageng tsa magwa moo ka mehla moya o fokang moya o tswang dinkong tsa loti. O ne a tshoga he a kopane le batho, mme botlhe ba wa kopanang le bona e le mafutsana a jang dikatana. O ne a ile a tsamaya dinageng tseo batho ba teng ba dulang magaheng le matlwaneng a gailweng ka lehlwa, mme ba phelang ka nama diphoofolo tsa mono yeo gangata ya neng a tlhatse mošhaneno ga a qeta go e ja gobane e ne sa dumelane le ena.
ntate manyadi mona hore ka nnete ona ile a hlokofatswa ke seramele ke tlala jolo ka he ho ile a hla wa bolelwa qalong ya tsela ena eo a ileng a tsamaya ka yona. Hampampa le masapo he ba atamelana ba bonana bashana bano mme ba makalana. Ntate manyadi hore nka hlaka re ba di a ho tsebana hobane mpampa o na nonne o feta tekano mme masapo ena he a otile o feta tekano ho e mong le mong a neng a sa tsebe e mong. Ya ra ba kopana mme ba tadimana ditshobotsi ba tsebana mme ba tsotana haholo fela ruri ba dumedisana ka ho thabelana ho holo ba botsana bophelo le ka mo emong le emong a ileng a tsamaya ka teng. Ka nako eno ha ba ntse ba botsana jwalo ba ne ba ntse ba le hodima dipega tsa bona. Ya re ha ba ntse ba bua jwalo ha etsala hore ba atamele haufi le motsoto le thakane ba robetseng teng. Le ha o bonala hore ba ile ba dieha ho ba bona ka baka la hobane mehopolo ya bona e ne le puong ena ya bona. Jwale masapo a phahamisa mahlo empa e se ka morero wa ho qamaka kapa wa ho bona eng kapa eng. Wa tseba ya re ha a phahamisa mahlo jwalo moshane eno a bona ntho he a neng a se a etetse hore o sa tla e bona. A ba a phasolwa re he mogolwane bona nonyana re sedi ke yane ka ntlwaneng ya Gauta ke yane ka nnete mo ele ke tlileng teng tlasa sefate. Ruri ha re a hloleya patlong ya rona mholwane wa ka re a tleile jo nna o re a tleile ore ntate manyadi he motsotsong o a buang ka nonyana le sedi le enwa mholwane wa hae makgwa bona he a na tšametse ho yona fela empa ba sa bone pere e tshweu ya moetso wa Gauta ho feta mono ba sa bone tsoto le thakane gobane bona ha mmoho le pere ba ne ba sireletse ka ditlhatlhana tse neng di metse mono. Empa ka pere he e ne ntse e fula gwa etsela gore e re hang ha masapo a qata o bua ka nonyana le sedi e be e tlhaela makgong a mpampa pele. Ee a ba bua moshana bitso wa mpampa le ena a reng mme bona he moenaka gaufino nonyana le sedi mono pere ke eno ya motlholo e tshweu e nang le moetso wa Gauta monna eo go seng motho lefatsheng a kileng a e bona e jalo. Gang he ba tlola dipere tsa bona go leba matlokong ano ao ba a sibolotseng. Masapo ona le haufi le sediba se tla sa sefate e le mo tsoto le thakane ba neng ba ntse ba dutse teng nakong eo he ba ntseng ba e ja. Mme gona sebakeng seno ke mane mo ba ileng ba sia mofaonyana wa bona ba sa gopolo gore go na le motho a ka utswa mofaono. Ya re ha re magotlo wa moshana bitswa masapo a bona dijo tsena tsa mefutafuta mme a di bona jwalo he a lapile gobane he e ne se le matsatsi a sa kenye letho ka gano. Sebakeng sa o makalela pere ena ya mogolo a thabela dijo wa tseya moshane eno a ba bua ka thabare go feta tsohle mogolwane wa ka bona dijo ke tsena a rialo he a leletse a shebile godimo a leka go thibela meogo ya thabo e neng e kolola magong a gae a ba a qetelela ka lentswe lena ou ke a leboa modimo wa ka ke a leboa ka nnete ka dijo tsena tse o mphileng tsona gore ke mpe ke thetse tlala moshana bitswa masapo. Ntate manyadi mona gore lentswe la qetello la tswa ka thata ka baka la gobane he o na sa tlhabile mothamo a ja gore he a banna thona ke marathana a wetseng fatshe. Nakong ena yotlhe he yo masapo a neng a ntse a e ja ka yona go sana mpampa o na le pereng e le tshweu e moetse wa Gauta a eme mono a ntse a e phaphatha a ntse a e pholla. Ga a ntse a e phaphatha jwalo a e pholla jwalo wa tseba he e ne e sa ema e ne ntse iphulela e sena taba mme ga e ntse e fula jwalo ya tsamaela mo gosana tsoto le thakane ba robetseng teng. Ya rampampa a re matlotlowa a bona gosana tsoto le thakane mo ba galileng nnete tswileng matsoo. Letswalo la more he moshane eno ga a bona tsoto gobane mogopolo wa gae o ile wa phakisiwa moruta gore ke ena tsoto a tlang a fumane lenyana le sedi. Ka ona motsotso ona ono masapo a phahamisa mahlo a tadima mpampa mme mpampa he a mo hwehla ka letsoo mme a re he ha a fihla a mo hwesheletsa re moenaka re bua morao bona a rialo a supa gosana tsoto le go satsana thakane mo o bantseng ba ithoballetse boroko bo kang ba masea. Mpampa le masapo he ba ya go bona ba nanya ba ngotlile mogwasa ba fitlha ba ema pele a bona ba ba okametse iwa tsa ba mo fumana ngwana bo bona tsoto a robetse boroko bo kgathollang boroko ba motho ya tswang mosebetsing o boima boroko ba motho ya kgotsofaditsweng ke o tseba gore jwale o phethile hantle mosebetsi wa letsatsi. Jwale mpampa mona gore
ke ngwana bo rona tsotho o tla fumana no nyana le sedi monna me ka mo ntata rona tshepiseng ka teng ke yena ke tla buisa o di makarola bobedi ya mmuso wa ntata rona me mo hla ntata rona a shwang o tla buisa mmuso ona ka ofela a be a buisa isitele gona baholwane ba hae ho araba masapo monono jele mpampa hore monna o tla sa bila iphumanetse le mosadi jele masapo hore empa na wena mogenaka o utlwisisa gore o tlo buswa ke tsoto ke masapo eno wa botsa jale mpampa hore a o ka moo a ka mbuisang ka teng gobane ke tswaleletswe borena nkong ena ntate go araba mpampa jale re tla sebetsa ka mokgwa ofe ke masapo eo mpampa a thola wa tseba a tšamme a ntse a fehla borra ka pelong ya gae masapo a motadima mme a bala makgong a mogolwane wa gae bogopo bo seng bo le teng ka pelong ya gae kgopolo e kgopo ya mpampa e ne se amoeleile pelong ya masapo mpampa a tsomola sapolo ya gae selateng sa yona ka morora o gogothelela go sana tsoto ka yona fatshe a sa ntsane a robetse empa masapo a mothiba ka mantswe ana hela o seke wa tsholola madi a gae e se re mogomong wa welwa ke kotlo ya badimo nka botlolwana ke ena yeo ke e fumaneng maetong a ka malelele mogolwane wa ka e tshwere moriana wa mogolo wo o ka ona re ka mmolang ga bonolo empa re sa tsholola madi a gae e bule mme o rothetse marothodi dinkong tsa gae mme o tla robala boroko bo a kekeng a tlhola a tsowa go bona go hang la o ka batho wa tseba nnetamang ya dimona gore mpampa a nka botlolwana eno mme ge a rothetsa dinkong tsa tsoto marothodi a wa lefu go tloga ka motsotso ona ono tsoto ga ka tlhola a bula makgo a gae gobane jale ge ona robetse boroko bo go neng o se motho ya ka motsosang go bona le a ka mosesenya le a ka mootla a mo raga kapa mo etsa jwang le jwang e fela ka nnete madi a gae ge a na sa tsholowa ke ntatemangedi a tšhong gore empa ga e le bao ba babedi e le mpampa le masapo matso a bona ge a nagena thetse madi gobane go bolaya ga se o tsholola madi empa e le go amoga motho bophelo bo a bofilweng ke modimo go tswela pele ntatemangedi mona gore e fela ka nnete jale ba phethile morero wa bona o kgopo morero o ge e le letsibolo la mona empa taba jale e santsane e ba saletse gore na nonyana le sedi e tla ba e fumanwe ke mang mme ke mang ya tla e tlaisa go morena ntata bona ntatemangedi ore ke o tsitsi tshela wetho re tselela kgaolong ya bokae kgaolong ya 20 leqephe lekgolo le metso supileng setlhogo sa ditaba se re leshano la mpampa le masapo o tlo utlwe o re monga bukena nakong eo ba ntseng ba bolaya tsoto ka yona thakane he ha ka utlwa letho gobane lefu la gae tsoto ga a ka lla kapa a kunyakunya kapa a raa le bona ge babolai ba gae ga ba ka ba etsa modumo ga ba phetha mosebetsi o kgopono wa bona go phetha etse nonyana le sedi ke ya rona jwale go rialo mpampa a lebisitse ditaba go masapo jale masapo le yena mona o arabela mme o arabela ka o botsa gore empa jale ke ya mang re ke ra re ke ya rona re le babedi kgele e re ba santsane ba buisana jwalo re ke re emise ona mona re ke re kopane gape ka moso re ke utlwe gore na banna bana ba babedi ba ile ba felela kae ge ga ba tseka nonyana le sedi lebitso la ka ke President Masemane go fitlha re kopane gape ka nako eo e tshweu kgotso ba bae.

ile so thwana tlo ungwe na mme ke sa tatela kae kapa kae ke tsitse ha monate ho duma gala lena mona re thodisana ka karete ya banka ya mabitso a R16 la hlehileng motho mang kapa mang ya ka motsebang o koptwa hore motsebisa hore atle a tlo lata jwalo karete ena ya hae ya banka kwano kgorong ya sealemoya sa Lesotho go ba lefapa la tshireletso. Tsebiso ena e etswa ke bona bolebedi kwano kgorong ya sealemoya sa Lesotho. Mona go boetse go koptwa Tebello Julius Dikomisi go tla lata ditokomane tsa hae tsa boitsebiso kgorong ya sealemoya sa Lesotho. Tsona ke tse e latelang passport, ID, bukana ya banka le karete tse pedi tsa dibanka. Tsona di tlisitswe kwano sealemoyeng sa Lesotho ke motho ya dithotseng wa mothodisa. Sepolesa sa Lesotho ka ofisi ya mafokisi a ka hare ho teropo ya Maseru Pizzo Ground se batlisa ka setopo sa monna se hakanyetswang dilemong tse 30. Se fumanwe pela Bonham House Maseru. Mofu o fumanwe a apere tracksuit ya Adidas e ntsho, e mmala e mesweu, dieta tsa dirifi tse ntsho, sepoti se setsho le jacket e grey. Mang kapa mang ya ka tsebang mofu ya jwalo o koptjwa ho ikopanya le mafokisi Pizzo Ground. Ke le lebohang tikiso ke kopa ho batliswa handbag e ntsho e tshetseng di-passport tse pedi, ID le karete ya banka tse lahlehileng ka koloing e tlohang Central Bank ho ya NHTC. Motho ya ka di fumanang o koptjwa ho letsetsa nomorong ya 5758078 kapa 5867822 kapo wa a di tlise kwano sealemoyeng sa Lesotho. Lekala la ditjhelete le ntshetsopele ya meralo le tsebisa bahlanka bohle ba mehleng ba sa kang ba etsa proof of life registration ho tloha ka Lwetse selemong se fetileng ho fihlela ka Tlhakubele selemong se hodimo ho itlaleha lekaleng ho tloha ka la 17 Phato selemong se hodimo ho fihlela ka la 31 Phato. Bohle ba tla sitwa ho itlaleha, dipenshene tsa bona tsa Lwetse di tla kgaolwa. Bohle ba lokela ho tla le tokomane ya boitsebiso, ba itlalehe post office building, first floor, ofising e ngotsweng Partial Guarantee Credit Fund, moo e neng e le Post Bank. Ofisi ya morero wa metsi ya ditlhaba tsa Lesotho, LHDA, e tsebisa setjhaba se anngweng ke morero se lokelang ho amohela matshidiso a kotudiso ya selemo sena sa 2026 a dijothollo hore matshidiso a tla ajwa tikolohong ya Katse ka Labohlano la la 14 Phato le Moqebelo wa la 15 Phato le ka Sontaha sa la 16 Phato. Ka Labohlano la la 14 Phato, matshidiso a tla ajwa metseng e latelang: Magwabeng, Gogoba, Hakenene, Sepharing, Hakgunong, Lekgalong le Haramokwatsi. Ka Moqebelo wa la 15 Phato teng, a tla ajwa Harampai, Harapoia, Koung, Hasuane, Hatshepo, Hapaipai le Haspinare. Ka Sontaha sa la 16 teng, a tla ajwa Hatheko, Hakanono, Mapeleng, Hamakopela, Haseshute, Hatshehla, Hankokana, Gohlontsho, Ha Sekgola, Ha Swai, Beresi, Ha Noko, Ra Sebate, le Ha Kgwanyane, le Halaka. Mme nnete ke hore ditokomane tsa boitsebiso tse molaong tseo ofisi ya morero e tla di ananela nakong ya kabo ya matshidiso tsona ke tse latelang: bukana ya ho eta le ha e feletswe ke nako, lengolo la ho qhoba makoloi le hlahang dinaheng tsohle tsa tikoloho ya Afrika e Borwa SADAG, le ha le feletswe ke nako, tokomane ya boitsebiso ya Lesotho National ID le ha e feletswe ke nako. Tsebisena e etswa ke ofisi ya morero wa metsi ya ditlhaba tsa Lesotho. Ere ke tswe le mona ke tlo batla ke ena mona ya NHTC re utlwe hore

wamomakasa sabi ngwana wamomakasa mase ba ta jwale o mo shanyana tututu gafetsa mona tutu se tututu se tlisa di jwa ke re jwale how letho mangkhilo ona ha yo scotchi ngwana mme o tsebe he ha uno le tjena ine ba jwale ho monate ntho dikopane ha ine ba jwale ho monate ntho dikopane re thula mabota ka mogomatla holo re ya pele le morao ha ona wa ha ngwane motle ba gele mangkhide ba ha yo scotchi re ha uli tjena tle re tswele mona fela he hantse re bua taba ke na ha ke re ne a go nyo re phelang ho yona ka pa mehla yo re phelang ho yona ho sona le dintho tse bohlano

0: Life would be lonely.
1: Ona meding todi se di batla din kafetse haholo o tla fumana hore re kentse batho batswadi ba rona bana ba bo rona bonkgono wa rona ba aisani ba rona jwalo ditaba tsena tsa di insurance ona mo etla re ha le fulise le leteng be jwale o lo claim mane o thushe ka dintho tse di leng la dumellana le ka tsona le insurance go tla di fumana.
0: Oh God!
1: Le bana ba motho ke lona bana le bahlano le kentse motswadi wa lona a le.
0: I would be lonely without brothers and sisters.
1: Ha le fulise le hlaile. Tebello ya hao ke mona ke batla maikutlo a hao. Ha le fu le se le hlaile. Tebello ko hore tsohle tse re di fumaneng insurance nye. Ke di behe mo di sebetse. Ke behe engwe le engwe re be mo e sebetse haholoholo re tle re bua le taba ya matshidiso ana a tjhelete hore na ke behe tjhelete ye ka ofela tafuleng mo jwale re le bana ba beso ka ofela re sebetse ditaba tsa mofue o kapa ha se phoso ha nka ka isa 10% fela ya tjhelete e ke fumaneng engwe ka e hlaba ka pokotho hobane o kentswe ke nna ka phetha mabaka hae ya mong. A ke isi le ho isa lefula ha e le a mphidisa ha e le hantle ha ho nepahetse hobane taba ena e bonahala jwale e hlile e qabanya bana ba motho. Taba ena e hlile e bonahala e le stoutu tjena e hlile e qabanya bana ba motho. O tla fumana e mong a sa emeletse morao mane a sa ntsa etsa hana letho kapo eng jwalo jwalo fela a tla batla death certificate ena o tseba hore ha e batlile fela mane. Ebile ka nako engwe ne ntse re qoka o tseba hore a taba tse jalo di teng ha sa tlameha hore ha di bonwe di mathe wa meneka jwale hantle ha o nepaetse re lokela gore sebetse ka tsela ya mo 2231 6429 +266 5993 ke nomoro ya mogala moo ka kena le mteng ya bajwale le wena o gaisa maikutlo a gago kgotso
2: ntatempitiaaemoaesukuai
1: ntatempiti ka mono ka mogale suku ke wa mohela.
2: Go na le dintho tse le ka ofela ka batsa go na le motho a nkang boikarabelo ka ntho tseno ka ofela e leng gore ntho tse ka ofela ke ena a tla etsa qeto wa gona o itsang
1: a le mong
2: ga e bega ba gago ke nna mogolo bana ke a ba jetsa gore ga le mona gore tjenana ga etsa tjena le tjena le tjena mara mo go leng tjena ke nna a tla etsa ntho tseno ka ofela ke tla le gaolela ga e mong a etseng le mong a etseng. Fela dintho tse tla etsalang bo di tlatla go nna ke nna a tla diaba gabe ke a diaba ga e be o sa fumana ga o a fumana ntateletela
1: bona e nna ke re ke ntateletela ke nna yo o ntateng pity ko wena yo vaseline ke enwa mona ke ngwana bo rona re ba gago tšhelete e fumanweng ke ntateletela le vaseline ge e tlisa ge ise go wena kao fela
2: ke nna molanfor
1: gobane fela o mogolo fela ke tšhelete yaka ena
2: ga re isee o tseba gore ga e be ke nna mogolo go na le bo gagadi e leng kgaitsedi tsang tate motlhala le bana ba kgaitsedi tsa gae ba bangwe ga ba sa dula le manyalong a bo bone batho bano dintho tse ba ka ditisa batho di tisa go nna kere ga bana ditisa go rona lo
1: haibo gobane fela wena o mogolo mojaditlhoongntate
2: ke nna mojaditlhong
1: dintlhotseletlhotseetsa gona
2: kaofela ke tla le kumela ganyane le kgotsofale mo lefue le se ka la bathong itelele
1: kofe tšhelete yaka e ke tsa e fumana insurance ngwena o tlo nkumela wena o salelwe ke e ngata ka nako e nngwe
2: mamela he ditšhelete tsa lona tse di entseng insurancen le nna le e mongre le ba gago ga ikopanya ga re ketsa re ikopanya ge dietsa motlhomong ke re ke kete tse tlhano jale ke re he bana ke entse ntho engwe le nngwe tšhelete tsela tsa di-insurance ke tlo fa engwe le ngwe le mo sekidi tsela ka go fela ditsa gonna ke re motho o enyele le na le seabo le lona le tere le lentsi
1: ke rata maya mo ditlang wena a tse ke a leboa ke maikutlo a gago
2: ke a leboa
1: a tse ke a itšhabela go feta wa di bona he a ntse ke re he taba tsena jale tlhile dibaka dikgathatso di qabanya bana ba motho ntateng pitiki eo sa re di tle go yena gobane ke mojaditlhomo mamedikgotso

0: Sunday,
1: hey, come pay one car. Ah, Sunday, you want to take us? You can handle. What a hell of a motor at the beginning of Ferraca, but I can take a moon.
0: Harry, who can take you on a couple of mutants take off?
1: Eh,
0: Hoka and Kanka ten fell in a pay. Who can now can take in now and a hawa mutanya? Kilo Kala Nagi, Kimutan, and your night, he's a more creator and go fella, Harry Shopella le Patula High.
1: Ha pele o ka entsha re tlamela go papile go bona re ke tsae sebetsa jwa.
0: Okay. Lokodisa.
1: Ba uga.
0: E lokodisa o hlophe mona kuku.
1: Eh ke tla be ke ke le mwana wa ofela ile ke a tsalosa ga ke ntse ke na le tsena le tsena insurance mo ke ke ntse me sephetho ke gore puseletso e itletla e ba kana ka morago go lefo ee jale ga go utlwaneng gorena kwa gona ke jale ga e le nna a mokentseng moo lona le reng go na le ntho eo le tla e lebelela fela le feta letho
0: a go lebeletsweng obane gona tena re santse re tlhophela fela go boloka mofu.
1: Eh.
0: Ha ke re ha re a lebella letho re boloka motswadi wa rona.
1: Eh.
0: Jwale o re nna ke ba jwetse o ga ke mokentse insurance nya itseng e mong le yena a bontse o ga nna ke mokentse mpatesheleng e mong a ga nna ke mokentse ona wa motseng ona na gore ke na le mogatlo o tla bophehile mona.
1: E mong le mong ha ha ye mo a phehile ntii.
0: Nna ke mo kentseng insurance ga e ba empha matshediso a sekete ke itjelele ona
1: ee a ke re ditshielo tse telele ebile tsa gago
0: oo wena ore ehlile a ona phoso a ke itjelela mono ke se ke e gwaela ke isa sekete fela
1: ehlile mono wena a senyegetse mono o ne senyelwa o le mongwe ne o ya o le mongwe go tloga kalo ditlhopho tsotlhe o ne o di etsa o le mono
0: empa re shebe mona mohlomphei go na le megatlo e meng e leng gore go irisa bo ditente ditulo dintho tse kang tseng ga ke go a bona a mo kentseng oo yena ga a na monyetla wa gore a ka re ditente tse tsa ka ke a dinka ke di dula godimo wena o botlale ka tšhelete fela ele wa ditente setšhaba se tla di sebedisa kao fela le ditulo
1: ge a e tlhopha gorena e le go wena o mo kentseng o se tete tuo e le go tla hira ditente kapa o tla etsa jwa
0: ga re re e mong wa bana ba bo rona o santsana o mo kentse mogatlo wa ona o sentse o na le ditente le ditulo le tsohle
1: ke ma tla tsasa teng
0: o tla tsasa ditente
1: a ke re mo ke tsinyelong tsa hae
0: ee o senyetswe ke re o kentse motswadi wa hae ditente mogatlong ona o nang le ditente le ditulo le diprogramme le ntho tseno le di-red carpet tsena tse re hatang o tsona
1: ee
0: wena o mo kentse wa tšhelete
1: ee
0: ditulo tsena le di-red carpet le ding kao fela di tura le o feta sekete sena se o tlo tla o se fumana mone jale wena kete seo sa gago ke gantle go o senke o se kgwaphe gobane jale ga se bonwe ka matlho
1: jale ka ditulo tsa me tseo nketeng ka ba le taolo go tsona
0: ga o tlo ba le o utlwe ka ke nna gobane ditulo ke mogatlo wa ka ke nna ke lo kela go di laola ga re sa sebetsa mmogo
1: ge sebetsa mmogo empa ga e ba wena tlabo o rekile ditulo ga ke tsebe ga ke kenakenane le gore na o tla fumanang ka morago o godile tulo tseno ga ke a o bone
0: tanke mohlomphei wa ka ere ko o tsamaya mohlomphei wa o re gang oma momame dikgatso
2: se ngwaneso ga ba ga batla re se re batla re ya kenke
0: re phi lerato laka
2: Ha se re go.
0: Ha ya te mkwena na kwa go na ke go ga ya bogobong.
2: O ke phela ntse ngwane.
0: A re se ka me fela tlo ya go lwa tsiba letsatsi ya go la boisa le gatolang.
2: Ah chicken. Ya nna ga di dia tsantsa o sen ho tla ke o tlo mme mo di dia tsana.
0: O e o tsaka ke o di dia tsa o sane re tla bina swelele o sane.
2: Ya ho tla ne ba hana bile le masala ke ke tla bona na re tla thatlea jwang.
0: Thank you lerato.
2: Nna ke go bua taba e batlang se itukise hantle. Ee, ke mme mama ha di motho se re se itira ke a se tsedi ke ha

0: bete.
1: Mme Matshepe sedi ke wa moela ga gadiwaka.
0: Eh le tsama kona hlenze ke le yena.
1: A wa sinya letho.
0: Le letho.
1: Eh mme.
0: Hantle bana ba motho. Mo ga ngona. Ke tsanetse go dule mfatshe ka pole bo motswala ba ke le mo Yesu bo motswala ba ka bateng. Magatlo buisana. Ke ke ntse ga gadiwa gona. Insurance e itseng e tlang phake ke tse thago. Yale mong a hlaga ne ke se ke mo kentse nang le ke sa le tente. E re ke re empa le tsa le ke sa le tente ke batla le nna ke re ne ke na le tsona. Ga o kampa o a se ba ho ho ntse ka tsa thulana bana ke re ke se ndi na le bothata ba go ha le mabedi a tsotse bele tsa motho a le mong.
1: Eh
0: ya mme. Ke re di na fatse le tsa ya se le jwalo e bile ke ba fa di tokomane tse ba di hlokang ya di insurance tsa bona ba phethe mosebetsi wa bona handla ba gutla re dula fatshe. Hona mo ho sebetsa hore le mofe tla ithobala handle ka nnete sa u tswa magata go mang o tsetsa mang ne lo ga tsa honda city. A eh re a sebedisana. Go go sa ritla ka ke tse pedi di mashume a mahlano. De la re hira di tente a se ka go tla sala tshintshe kana wena ngwane so enke o go ipone ke ya ha o ka bagato le ka bonolo boshi. Empe mwana mo motho a iphuthang a itholelang a leshebelelang sa a letse ba nne ba re bakgotsi ba e letse ba mang yo mongwe mateng o senyete o ne ke ntse mang yo mokgatlong ee empe a golo jelo o rekisa ka nna fela jelo o ntse o sa lokise fatshe le batho ba a lokisa le bona gore go sebetse o tla nne o fumane mo mono ntse o tshela le wena thoranta tsa gore mokgatlo o la o sebeletse gana dijomala le ga re ile ga ka re phea ke ke bone na sonta gangata ga o se tlhalana malapa ntse la konketse ke reno a konkete eno wena o tlankang khabisi o nka mogo a ke letsamaye le thabile ke bone malapa a mang ba etsa dithabo ga ya mofuta o le jalogore batho ba nonne ba ikopantse bakene bona ba bolokile ga gadi wa bona gantle jang gantle gana mane mo e tla qabanya ge e ba o iphuthaphutha o le mo ebile wa ba jetsa gore ke nnana tsa mo patelela mo a mo ntseng re tla tlhogo o shebe ka matlho a botlhoko annete ebile re abe go jetsa o ko ntse o sa tla o ikeleletse rona re nataba le ena tlanne re itshebeletse ke a le bo ka ratwa.
1: Thank you ga di wa ka. Thank you ke a le bo ha. Wa bona he? Are e le lokela gore re buisane ge le bana ba motho, ge le leloko, ge le lelapa. Mo mamedi kgotso.
0: A ntse.
1: Ke
0: a ntse.
1: Ha mona.
0: Eya.
1: Eya mme.
0: Ha ke re wa tsema hore le fula

0: Jwale o hopola hohle. Kolombei, ha ke re, ka nnete re mo kentse re bana ba hae ke rona bana.
1: Ya mhlomphehi.
0: Ka nnete, re a shebisana hore, hawa, a ke re ona le forose e le hulang pele.
1: Ke mang? Tjhe, forose mona ke batla ke tla ukutse ho forose kae, ha ka moo tjheleteng ya ka.
0: Bashanyana bana, ke re ke bona ba seng ba ikarabella motswading. Bona ba re ba setsana. Ha bo thope laela.
1: Fela
0: ke utlwa e ka ehlile ene le kgale, seng ngwana tjena. Ha e kwana ntse na le ba ntseng ba di ratang ntse na. Jwale, atjhe ke tla hlahisa skating yana fela ke utlwa hore na ke tla tsetsa kae. Ha ba tshega bona ho se di sentse di tsaetse.
1: E le hore ho hlaisa skating yana ho no ho duma le tsela 10 ha se ntembe.
0: Ha se ntembe go kwala di kgeo.
1: Ha o sa etsu a jwalo o kwala di kgeo jwang ile mo fuile me wa hao le ntato wa hao. O kwala di
0: kgeo. Ke o mpa o se le tsaetseng e ke e mongaba o rekile mmila e mongaga ka mogoho. Bokotla mogoho le phofu. Ke ka bona hore na tse sesanyanenyana ke etsa jang. Ha se hore re tlabe se re senya fela hobane ge re check-e mme wa rona re ntse re nna ntse ke kentse letsogo ka sekete seo.
1: Wena ke a utlwa wena morago madi o ipate. Ebe kore o emela ba bang ha ba se ba batla ba isitse ka mmogo.

0: ye bana ba motho ba lwana right jena ba bang ba iposa ba sheba kwana hantle keng bothata hantle keng mo mamedi kgotso
1: a kgotso ngwaka
0: wena mme
1: o tla ntshana le bothata
0: ei
1: ke se ke ka e bona ka maso
0: nje eno ina le bothata yeno wa tseba homsa
1: o na le bothata bo boholo
0: eya
1: o hlala
0: ke
1: bona ntho ke bone ka maso motho ra o kentse maluma o hahle mahatse o na le bana ba baholo wetse pinya le ha le mo mo hlali funi hlaha e le go ra wa ola ka ditokomane ba la ka na go me sentse jwa
0: eh
1: o la la sa u sang he ri ke kentse mme mo ga wa nda go na mo ha tso he ba mo ha lo ka se de kwai ba se ta o se ba re se
0: yona we ka ke ya
1: bo e be le go wa tiwa le ba ke a ba ka tshile ke go tlo re ga mmogo
0: eh ke
1: ha ti tsitse tshwere ka mathata ene ile le washe na ba ba tonta ba hoja o re ri lo le tsena le botata bona o itse dingela o go tsiri tsela o pisa se ba tsela le go tsela ebile o ka o nna mo re tle go kwela bula ye nna o le ka pontata go
0: nna
1: we ene le botata mo go ene le botata a se pinyane le so se pinyane go ka ke sa bana ba lapale no ke ke se nna le ka pontata le ka pomane ma ke phetse ke du ba tla go faka mogong tsa bona wena ntse o sa go di ntse o se foka la
0: fela na ihle ha re se re sheba go latelana re fitile kae o bona ka ihle ya phidisa go ba ietsang le fula ha o le amphidisa
1: ke ye na ile ke go mali ma ke go tsaba ha mo ka tswa ba ka
0: ke re o ke tsana le wena ke tsho bona ya phela ke yona
1: ha o re o ka phela ke yona ka phela mo le ka libitse ka fela di alga di bitse mo mo ka tswa ka se ka fela ha o le go hlala tlo fela go di mo le bitse hayo
0: zonge thank you wena ga tolaka
1: Thank you ke nna mashaka ka mona ka mafte.
0: Ka mafte ka mona ke a leboga mogatsi wa baka.
1: Thank you ga tloka ntlo ga dua.
0: Ha holo fela ke a tseba. Ari Antonio na e baka botata bo tsabeng bulela bana ba le lapalena ke o taba. Khotso. O moye.
2: Mama.
0: Le mogatsi wa baka.
2: Ha ka nnete. Ke nna mashaka kwa ka thoseka.
0: Ke a wa moela mmangwane wa ka.
2: Nna o tseba ka nnete ha le nna ga ke utlwe ka nka gadela bana ba mona ka ditokomane le nna yeso kwana ga ke batle ke ganelwe gobane ditshenkelo tseno ne ntse e le tsaka fela nna ba ke ntate wa ka kapo ke mme wa ka ke utlwa ka ke na le bothata go teng fela nka fila ka gafola ka etsa tsotlhe ko go jele ka bontsha ke
0: go ke a tla o tsama go na tshelete ena ya ha o he ha o fitla heno kwana o fumana bo botlwa ha o ba le teng lengwe lengwe tsene ko wena ano le ba o fitla we ka ka o fela ye ya insurance ye o file ba o fila ditokomane ke a utlwa o isa ile jwalo ka o fela ka po ha o ne pa etse go ba fa ka mopelo ya ha e batlang gore
2: ba se ba fa ka mopelo ya ka e tshokang ha ona go tswana ke ga ka mona ha wa gantsha go bana ha ona ntso tle ka dietsa
0: Ba
2: fa ba ba tsela ikhulanya ba re tukitla entsha ka ofela ke etse ntho engwe le ngwe e hlokala ke sembantse ke ise
0: thopila yela o bontshe gore ke heno mona
2: ke bontshe sa ba bona mong gore ke nna ke ha bo ke je se le bona tsela ntho engwe le ngwe ke etsa ke laula ke maikutlo a ka ise bona
0: fela ha re tle mona he le ho tlwaela ho na le polelo e tlwaeleng ba re le fula ha o le amphidisa o bone ka ihle ya phidisa taba yo
2: how thing
0: le fula ha o le amphidisa go go batho bana ba inkelang gore tshelete insurance be ha ba yetse mosebetsi o iregetseng ba se ba etsa mabaka a bona a mang o bona hlile ba atlela
2: ah tsena ba tswa mama ne a ke ba tswa nene o bona batho ile ba le fule tonto la mabaka a tsari ga ka ditlala dijo fela o metse o etse tsa mane nna ke no sho bana be seng ga batla fela o nnoti hele a se e tsa ngwane no mona he ka nnete ke re nka etsa tsohle bo nono nka fitlha ka re ke gaitse ditsa ka bana ba so ntse tsa ka ke tsena ha re boloke nne wa ka ka pontate wa ka ka se go e le tsene tse ba bana ba ra re tsona ya ba ka nnete ye mele tsala ka bo ntsha
0: ka se re iti so hle le tlhompho
2: e nna nka etsa tsohle ka nnete ho ndotu vera hele pele nka di ka bona ka go le ya ka yene ntse tsena ntse mo le o ke ntse
0: thank you gatolaka thank you mema tsamako ai mo tsotsa mo mfela pele ho hora ya borobong

0: Pinay.
1: Pinay la gutya ka ntse bo lenna.
0: Ke re se mama meri tshoke e bona.
1: Yo nkwatla ka hare.
0: O ka ka Pinay ya o kobisa.
1: Ya nkobisa.
0: E fela he yona ke yo.
2: Ntwa sa sego wa. Ntwa sa sego wa o ka dipopa. Ha. Empa he, hora ke a borobong. Re tla lokela gore re tle re fetele ka mane ka ditabeng tse phethelang tsa hora ya borobong, matshidisi tshakela mo makaja o saliteng.

ในบ้านกัน

tete ya sala hore kgwedi ena ya hore leng ho yona phato ya makwatle pudula marole yo ka nnete re tla lokela re tle re sebe ka botebo hore na ha re bua ka phato re bua ka ho thwasa hwa selemo sa basotho ke kgwedi e batlang re fuparetse ena me mahamo a kgwedi ena ho a bonala kapa ho a utlwala hore a tshihlile e tshwere ke kgwedi ka hakatseding ya ke monna ra banna kgweding wa e bona ke yona eno mme jwale kgwedi ena ha ra tsona re bile re kete ka jwalo mosadi wa mo Afrika. Taba ya nnete kapo eo e leng hore re sitwa le ho iphapanyetsa yona ke ya hore basadi re a tseba ba bile le seabo se toma twantshong ya kokwanahloko ya HIV and AIDS. Ba bile le seabo se toma twantshong le kokwanahloko ya HIV and AIDS. Mme tikolohong kapo sebakeng se wena o phelang ho sona ba tsejwa ko wena. Basadi ba ileng ba ba le seabo se toma twantshong ya kokwanahloko ya HIV and AIDS. Ba ileng ba sebetsa ka matla ho bona hore ditaba tsa sekgobo se a fela ka hara motse. Ba ileng ba sebetsa ka matla ho bona hore basotho ba lokelang ko hore ba kene ditlhareng ba nwe ditlhare tsa bona kapa ba tsebe boemo ba bona ba ile ba etsa jwang. Ba tsejwe ke nna ba tsejwa ko wena. Ba ileng ba itshwara ka bohaleng bona hore ba tsamaisa bana ba bona ditliniki tseo neng ho lokela hore ba di tsamaye ba sa le banyana bomme le matla hle bomme ke a le tlotla bomme ke a le tlotla bomme bona. Ba ileng ba tsamaya leeto la ho hodisa bana ba hlahileng le koko ba phela le kokwanahloko ya HIV. Bomme le batla, bomme le bohlokwa, bomme le kgabane. Ke taba ko wena motswadi wa ngwana eo. Ke taba o mo hodisitse jwalo motswadi wa hae ena o ile a orwa ka latin yone wa sallana le taba. Tlotla ya ho tshwanela. Kajeno tlotla ya ho tshwanela. Kealemoya sa Lesotho ka lenaneo la tseba ka AIDS le re le ya ho tlotla. Ebile tlonkwane bomme bohle ba ileng ba le tsamaya leeto leno leo kutlwisiso ya ka empang hore ha se leeto le bobebe. Ke lo kgwathisa vaseline ena ya Global Cure. Ke ditlotse ka yona. Kgwathe mo ditlotse ke ka tsaba yona ke re tlotla ya ho tshwanela. Bomme hle le ile la sebetsa ka matla kgwedi ena ke ya bomme bontate ke a tseba le lona le teng. Selo hobane ha ke re letho ka lona kgweding ena ya bomme ke tla lakatsa fela ka hare ho lenaneo lena la tseba ka AIDS. Ka jeno re ke re tlotle bomme ba re ileng ra ba bona ba kentse dinalafatshe ba ileng ba sebetsa ka matla ho bona hore kokwanahloko ya HIV and AIDS e ya laoleha jwalo ka ha re re e laolehe. A mona mo re teng re le naha ya Lesotho re hlile re e laolehe. Setse mane le mane, o setse mane le mane, mane le mane. Tebello ko re 2030 teng. A re tla fihla koti tseno re dikwetse. Tebello ko re koti tseno e tla fihla re dikwetse. Batho ba batjha ke ka thuso ya lona re ka radikwana. Maobane re a tseba hore ho no commemorate jwalo letsatsi la lona batho ba batjha. Ke hore na le batho ba batjha seabo sa lona twantshong ya kokwanahloko ya HIV and AIDS ke sefe? Hobane bothata bo ntseng bo setse le pharela ka hara naha ya Lesotho ke ditshwaetso tse ntjha tse bonahalang haholo ho lona batho ba batjha. O bolele hore batho ba bang ditshwaetso tse ntjha ha di yo hola, empa dipalopalo di supa ha e lona batho ba batjha. Ditshwaetso tse ntjha di bonahala di phahame dilemong tseo le leng ho tsona. Lona batho bao re ba bitsang ba batjha. Hobane ebile letsatsi leno le ke dumelang hantle hore di la lenate fela. La ba le bula dikelello tsa ba bang. Ha le nkeng boikarabello he baratuwa ba. Ebile e mong ke a tseba e kwala go a sa tla ka tena di eketseng ka itse ena. Lona seata. Ha siaka. Ha wo hanga siaka. Ke ntumelle ha o le tjena ke tle ke bulele.

0: ka ikare taba ye ile ya hla ya phahamisa murulo batho ba bang ba phela ke hona ha ri no a phephi wena ga tolaka phephi wena ga tolaka o tla khutla ka khwelwa ke mathe ka hlola baeti
1: hala ri no wa tsatiba tlong ka jema fatla
0: I'm going to go to the house.
2: Ah, ba sa botswa tse ka wena.
0: Ah, butle. Tsama. Re tlotla bo mme ka jeno. Ba bileng le letso le toma, siabo se toma. Twantsho nya kokona hluku ya HIV and AIDS. Ha di no we.
3: Di tidis.
0: Ha di wa re.
3: Di khoso.
0: Di ya di rolwe tsapano.
3: Di ka tiba. Kgosing ga go kena bontate ba ditshwara le morena kwantela morena
0: le nna ke tseba jalo dade
3: eeya
0: mme waka ba teng go dumelelana le wena re qale mo opile na ba teng bo mme ba lokelwang ke o tlotlwa
3: ba teng mme
0: ba ileng ba tshwara ka natla ba subela mose ga o le thata
3: mme waka actually ke tla ke mathatsena ke tlo bua ka taba eno go ba mme ba teng ba ileng ba tshwara ka thata ba thibela ba ga sa fanke di lefatshe lotlhe batho ba tseba gore kokwana tlhoko e ke moratiwa wa setšhaba ebile batho ba phekolega bane ya kokobela motho wa phela gape le nako e telele ka baka la go gasa moye motho a gasa ka letsatsi lona le nna ehlile ke na le mme ya mogolo e ke tlo bua ka ena ga o dumelela
0: eya mme sebaka sena ke sa o ke o dumeletse o mathe ka bona fela
3: ntle pele ke itlale a batlang go ntse ba ke nne masupesedi ka botlalo ga o ne montle le nna lefatshe lotlhe
0: ha yotlhe a tseba le nna ke tseba wena fela
3: ke bua pele ka moikiwa ka mane sepetlele sa Dr Stroma ke nnete se bothabothe itse ga ba bua ka nna ba re tenne re dia go tla mosebetsing re emele nne mamothosi le mona ga nna ga ke motsebe ke tseba ga o thwe mme matšhipe sedi a re e mfe yona ke ithabela go fete ka utlwa ntse ke ba motlotlo ke re e le gore bitso le yona tlhile le la tsebagala gona sale mo yentsena tse re buang ka sone gane go ja se ka lona ke be le sa tsebe mme ga ele ya mamelwa lenaneo lena ka utlwa le tlotla e kgolo jale ke gata go tlotla mme eo o mmanela gantse dula fatshe
0: ke dutse fatshe mokwena ke dutse fatshe
3: batho ba re tsaletse mme dioketseng letela keleboa bona o mmamele ke tlotla yena lebaka ke lena itse go phamola lenaneo le la gola la tsebiwa ka bophaga ga o a tsamaya le ka gara ditoropa o tlela o bua ba re mme mona buang le mme ntate e letela ke ena ba re he mme o re entse batha re sa thaba le ya ditleliniking re lo ona re lo lata ka baka la go ile ya bua ka baka la gae mme a ba le tlhaselo ya go motho o mongwe le mongwe a tsebe ka boemo ba gae mme a be a be le tlhaselo ya go tsamaya setsing a be a be le tlhaselo ya go tseba le ditlhare tsa gae le gore ebile a qetele ka go nako ya dinang ka yona na ke nako mang ntle le go fosa mme o mma rona ke a o tlotla nna ke fosalo
0: mme ke utlwe ka e kare ke a leboa ga o ntlotla empa hei a ke tsebena go anepagala
3: nna ke re mesebetsi yotlhe o entseng le ka pela sefatlho sa Jehova mmete yona ke tutule ga e patwe mme ke a o tlotla ka go basadi ba entseng go lenane lena la tseba ka HIV and AIDS wa tseba beng ba ka ba rata gore ka AIDS ba re ke ntho tsa gale ntse ne bile dibogose ya tsena jale gana jale se re bitsa ka kokwanatlhoko ya HIV and AIDS mme phetho ebileng e reng pedise ya teng ya e kokobetsa ebileng e nang leng le dijo ka gare a re sa

0: naha nago ha ke na le lesele selo ke a letse ke tsebo go nwa gana me lo sokang ka metsi a ga o ka nako itetseng yona wa latlhelatlhela nna ebile ke utlwe ke goga ke tla ja ke utlwa kakagase ke latela dilo tse ding tse maatla ekile ka ikagelela jalo mme wa ka o botlhokwa go nna mme masepese ebile ke a itimelela mme o ente lefatshe lotlhe gore batho ba batle ko bone ga o wa shebile o itholetse o tla bona gore batho bane ba itshepile ba tshepile o phela wa bona ka lebaka la fankgedene re hasan la bone le leng le leng mme ga ke leseo kagwe go lenane lena ke kukwe ka kare ga ba bua taba tse ke di thabelang ka baka la ga digwalwe ga di golwe ga di nowe
1: moferefereno e ngata
0: mme o botlhokwa ge le boabeng ba sealemoya ba ileng ba o abela lenaneo lenago jalo o phele ka go lona o nna runyantse thea tlous ke le ka o fumana le ka letsatsi o kwatile gobane o rentse batho
1: di a santsane a sa tswa theoa jena ke tletlhe ke toboketse ke a tseba gore letlantlotlwa se letlotla nna empa nnete a seore ke lenaneo lena le reretse gore letle le tlotle mme letela kapo letle le tlotle ntate dieketseng a ko se ka ntlotlang tlotlang bo mme ba bangwe ba mme matšhepisedi le wena ke tla o tlotla ga o tloa mona ke re ke a tseba gore mosebeletsi ke tseba maputulo a gago sedika dikweng sa twantsho ya kokwanatlhoko ya HIV and AIDS jale tla be se e kakela gona a ko tlotleng bo mme ba bangata le a ba tseba motseng mono le a tseba nang he o sa fetile ba otlhe ba tla ntlotla o sa le tlotletse nna he baratua ba ka o tla ba santsa e le ga le tlotletse nna e ba ke phetho ke tu jale le a ba tseba he ga re tsweleng pele bo mme bano ba ileng ba sebetsa ba tshwara ba e tshwara ka mo e seyang ka teng ba e tshwara ka bogaleng go le thata o setsena go se ngwane motlhe ke lona le ba tsebang ga dinowe ntate maleri
2: re tla ba tlotla jwang ba bangata ka ba tseba jwale re tla ba tlotla jwang ba bange be le ba tsebing re ba tiise molenze ge re la na wa bona gore jwae tsena molenze o segwetla ga ko o itse o kene go ga dinngwe mano ko sebeka bophelo bao a o so mogorisa go a bona ntho le le ko eleletsa yona na iba ela o sa feta fela mopiano a ka jwae molenze o nao tipa ba bona ka go wa mofokolola jwae molenze wane o tletse kuku a jena bie molenze o monyanenya le tla go tswa ga tipa ka bogaleng jwanga ta papalela odima
1: le go na le ba ileng ba itshwara ka bogaleng boo ba tsebang ntle le monga molenze go na le boo ba tsebang ba ileng ba itshwara ka bogaleng ba sebetsa metseng moo nono wa tseba ba fitlhe ba le botse go hela le ntse le dinwa gantle di ntse le di teng nkukeleng ditlhareng mona kore ditaba di ngatampe bomme ke a tsewa bile ke bona baetif ba ka pele
2: ba banga pele ba teng bona betsebola ka lete ka lete ga ba tlotla ba sa ithabitse bathwena e latala e le sekgobo pele go e o thogeke
1: eitsena
2: ona jena le mo ba teng wa utlwa batho ba tlotla ka gore he manye o na a ula nwa pilisi ka fonda teng ye o na o nole pilisi ra e sere bophelo bophelwang jwale bomi ba pilisi
1: gore
2: ka nnete ga o sa na
1: nthwane
2: ya maobana aya o ga ona dipilisi ma ke mmata fela e lotse ipabaletso gae le a ba wa dinwa ke motho a se o sa swetse
1: o
2: nepaetse ebile o phela o feta a sa o phela a monate o feta a sa dinweng bale molenze wa tia ona tena ke keta o bona tsatsing lena taba e
1: o bona go molenze wa tia jwale o tletse ka molenzeng
2: e seng wa e la wa tabe ya mpaka e kona
1: ke a se a di a di no ende tsamaleiri a tlale ka ga molenze ka mona ka nnete le dia mo le hlapanya le re ha hona bo mmebe o le batse ndate male ri yena tsa motshwagela o re ba bangata ho ha tsebina u kwa sitwa le ukolla le mo mfela ba bangata he le bane molaenza o no wela a ba tletse ka le bakala ba sadi ba ile mba e makathata ya ba babua ditaba tsa kokona tlhoka HIV and AIDS a hang se leng gore di a phidisa ka jeno molaenze wa tlala mme a re le tjena le kekela re ha le soka ba le bona bo mme monu ditshebeletsong kapo bosebeletsing a kufiso nya kokona tlhoko ya HIV and AIDS motse mo mo le dulang teng di mo di tikolohong clinic le sele ga le ke be le ba bone a ha iyo ntwetse ha iyo ntwetse ha iyo ntwetse kana nkwano le batlotle ga u ha e o tshwanela ha a tshong gore ga u ya o tshwanela mme manyeo nyeo a ka dite ga u ya o tshwanela ha e ba tshwanele ke eng ha o ba leqe ho fa batho ntwa bona ba sa phela a e ka nete le tlang ha se ba ile mona teng ke a tseba ho tla bua hampe mane o tsebe tena le tena mme manyeo nyeo o ne etsa tena ha ke tla nwa ditlhare ke qale ne ntse ke tshaba ke yena a ileng a nkgothaletsa gona tjena motlotle ha di nowe ha di rwalwe
2: kadiwa
1: di be di rolwe
2: ntate ke mokesi wa ma-17 ela nna ke tlota mada mada o la epota toropoena bothabothenana
1: Eya ntate.
2: Ka 2006 ne ke sa le motshwago wa ka nako enono ne ke kile wa nye mokomiti hona mono.
1: Eya ntate.
2: Ah ntate ke tlotlena le moifo wabo ba bangata tshwere bo ntate ba timono la 6 a te mabitso a bona. Ha e se mona gapu mona hako. Ba ja ba tla ba tlhokala be ke ba tseba.
1: Oho, fela mada ena wa o tseba mosebetsi wa hae ga o ya molokela e le gona go ya motseba.
2: Mada wa ga o ya molokela ka nnete le bontate ba ba teng ona motsimone be ke se ke le tsima mabitso a bona.
1: Oho, a tshe ka mpa ene re batlile bo mme fela ka jeno ba ne kgwedi ere leng yona ke ya bo mme.
2: A ke tlotla bona mada le bo mme ba ba monunu ba ba istibo mo uthauthe mo we ba ke bahale
1: ke bahale ntate bana ba itshwaga ka mo iseyang ka bogaleng
2: bana ba itshwaga ka bogaleng ntate ba re bitsetsa le mekgatlo e mengata ga etsa di-support group ga etsa meleko ena kao
1: ha gwa ba monate jwale bophelo ba tswela pele
2: fela nna ke sobile yona o fitlhe ona jwale tena ntse ke testa nto to negative
1: haha o qetetse neng
2: 2022
1: ke 2026 yona jwale o tla boela neng
2: a bjala ke o bjala ke sana maoto ngwaneso
1: o bothata e se le o fitlha jwale
2: bothata e se le o fitlha ne ke fitlha yona ke sa kiletsa ka le leleng le sa iketela gane ke sapomme le leleng
1: a boipaballo bo molemo o feta setlhare ntate o ipaballe gona mono ka ga eso ka gapung ka mono motšhesi wa mogadi ya kahle
2: Hai bi khos.
1: Haya tenta. Te ke le bua le ga tolaka. Are a shegile ga e ba bona bona ba neng ba ipota toropo ya bothabothe. Mada ke mo nwa bona. Ga u ya o tshwanela. Hai, I don't know where. Ah, we se tsantse ya nong. We la tla fatshe jwale. I don't know where.
2: Isi.
1: Ha di wa lwe.
2: Mkhobo.
1: Di me di go lwe.
2: Ndatira.
1: Ndikati ba fatshe bontate ko go libenye. Eh ya ntate.
3: Ke ntate mo le fetana phoko ha e se ke taung ha mo nya ke thabane mo na ha mo rana potaki.
1: Ntate mo le fetana se baka ke sa hao.
3: Ne ke kota ne o kingi ne ma tise so le sala tsa.
1: Eh ke?
3: Ke mo sebele jwa le kala mona motse. Ba le kala la bophelo mona ka ga motse bo tswa bo 2007 kwana e sale a tanne tsa le thekeng a lwana ne no pholositse mathi a batho ba bangata
1: e
3: palo ya bona
1: ai hlana
3: ga e ka o hi huwe
1: a tse ba ietsa ka le
3: ga ne di mona ka ndi le motseno ba ba ne ba kula ha ho
1: eh
3: ba ba ya no a tshelwa ke bophelo ka lebaka la o soka kukisiso.
1: Ho
3: Nema tiise zo ke re tsatsing lena.
4: A tiise.
3: Ya mokota gau ya motshwanela.
4: Ke nema tiise tso mang?
3: Nema tiise tso le falatsa magalleng ha rapong ha monyake.
4: Nema tiise tso le falatsa gau ya motshwanela mogatuwa waka. Ah.
3: Ya motshwanela nne.
4: Ah ka thaba ka utlwa monate hle nema tiise tso hana le ha u feeling nna mona ne ke tla motshwara ka letso ke re. Tiise tsa u fithela qetellong. Libitso lebe.
3: Ha u bi gwa nne wa.
4: Nema tiise tso le falatsa modimo a moruise molomo sa feleng. Ke a u lebo hantate motho a ka tlotlo ya sa phela. Ha di no we.
5: Didisi.
4: Di be di gwalwe.
5: Go tsopo.
4: Di be di gwalwe.
5: Kati wa fase maguru wa bei.
4: Ha mwana ati fa mfela katola ka wai. Shapa ntwena ka utuwa kwa isi iba ntwena. Ha ha.
5: Hey, amne. Pula wame.
4: Ha mwana ati la katola ka wena uya juang.
5: Pula hante mme.
4: Hey,
5: amne. Nagi mkunu mantavise ingalu sube.
4: Mkunu mantavi kali sube. Hey. Mkunu mantavi semba tlotle kutuwe katola ka.
5: Kane tikitlotla mmeje mina ga mosweu e saleng a le seng sa bophelo Lephoi Health Center. A bua ka taba tsena le o fitlhela tsatsing yona le na ntse a le teng setseng ke mohlabolile.
4: Halala, o na le
5: tshwere. Ya motlotla motaung eno.
4: O nwa mogate gagolo ga a tsoka sepha ditabeng difeng.
5: Ntabeng tsa HIV and AIDS.
4: A tla thibelo mo kapo a tla go nweng ditlhare kapo kae?
5: A tlile a re a bolela go ditlhare di nowe.
4: Yake, ha
5: o. Ee, a bolela go di nowe ka nako.
4: O ntse mo tshwere le gona jalo o ntse a e tshwere gona mono.
5: O ntse a e tshwere gona mono mme wa ka. Be bang ga ba di nwe o a ba lata motseng kwana.
4: A re go etsala jwang?
5: Ee, amme.
4: A o mema ntabise nka thaba ka utlwa monate hle le wena re ya o rata re ya o hlompha motho a mokana ha mo a tlotla mme ke thabo fela ke monyaka fela le gatolaka.
5: Ke a leboha mme.
4: Thank you mema ntabise hle, thank you mme wa rona. A re a tshe mosebetsi ko o tswileng matsoho, mosebetsi ko o gabane. Ha di no we.
5: Nna di e jobe.
4: Mogatuwa wa ka.
5: Ba je ba je zo ho ho bo e se ka ba di tshila.
4: Je ba ntate go hlopo di gwalwe.
5: Ha di gwalwe.
4: Mo fere fere le tshe o keke wa ba wa kena papa di ngwe sa di gwala.
5: Ha di gwalwe.
4: Di ka di ba fa tsi go go lebenye tseke. Ha o le.
5: Le go go le phone se ga ga. Le police ga ga police mo na di sagile.
4: Ke ne ke tshwara lo ntate.
5: Ana ke ntate mo di ke kgwa bana ba mana ba tabo.
4: Ka tsama tse ka ka mono ntate mo di ke kgwa bana hlela ga tolaka.
5: A mona di ke ide.
4: Ha ona yo motlotlang ha ona yo lokelang o utlwe ka o lokela mo fagau mo.
5: Bana wa tsela ya nae se ke mo fire ke na itwane.
4: O kai?
5: Aga tsala. Ngo. Uwa e buwe.
4: Ha buwe ka tsinyana ha buwe. Be sa le a tso swa ka te a le mong.
5: Ne di se se.
4: Ne wa ka re wa buela hle ka jeno. Ga ka ga u tla leng.
5: Eh le nte ke mo ke nga tso a tsuba etse mogo.
4: Ha nte ke mo di ke nga u tlo ba etse mogo ka u tlo ba etse bang go khithabile a ka le u tla ka jeno. O tsebe wena he, o me ya re ntseng re matla re batla o re fema lebela. Ha hona motho a tsosang ka tie le nthotse monate ntle le wena fela.
5: O ele mokwena ntlele wa ntlela nne ke a leboha.
4: Thank you hle mokwena re a o rata o tsebe. Re a o rata ka lebaka la ntate modikeng o re ratisitse wena. Hela, ntate piti.
6: Ntate piti bo mme.
4: Aw, aska bua jalo ka ntate piti ke wa mwela ntate ga ditletlebo.
6: Aw. Ke re seng ke ngari ke ka kwala ntla na tema le ga ga e bana na tema le ga ga ke u.
4: Ene ka se ba go ntate male ri ha hla o tlo hla.
6: Aji. Ye me hala ene se ba me na ta hurutla ha o mura ngale ai.
4: Aye, yon tete ka tletlebo.
6: Le
4: ka nna o bona ra go ya kgina. Re se ntwa long jonna we o tswe ke motlhanka ka go ankala simione.

0: batla kwa o wende tega ditletlebo.
1: Ka nnete re tsenya re kgathala ka nnete.
0: Ai, ntho e jalo ntate wa ka.
1: Ka nnete re tsenya re kgathala, mme wa thakutse nne ka mono ga jaaka aidie ka gola ba mokwaletsi ba go tlatsela.
0: Wa thakutse nne fela.
1: Wa thakutse nne fela, tšhisile le yena e sale a slaela gangwe. Ai, o imanyana.
0: Go tla loka.
1: Ka nnete o. Wa ho tota bo mme o bane ba le buang e banna e.
0: Go bane ke kgwedi ya bona ntata, ke a o tseba wena a ke re bana. Ho bane ke kgwedi ya bona, ha o ntata ga tletlebo.
1: Na le na ke la ba ka mpaka ke na nye o nya ba mame di ba ba ntse ke ke mo dire ke ga ka mo ka ho ka mo na a le a le se tlo ke se tlo go tlisa ntina o ya wa na le se tlo sa sa ho. Batho ba thuse ba phele banna ba tsele pele ka bophelo ke maata fela.
0: Maada.
1: Ntle go yena e ke jaaka ka mo utlwa a omana mona sealemodimo na hatshe ntle le maata e se hatshe. Bannete ba baeke batho e leng gore o ba tseba go motho yo o papa o a tseba jale ga o tlo ba bobebe go ka ketelela o pepesa boemo ba ga yena a sa bo pepesa sealemoimona.
0: A ke re a se gore motho ha a thusa batho kapo a e tlhana ka le ka pele ko bane a phela le kokwanatlhoko.
1: Ai mono a gana tsebo gagolo go na le bontate maledi ka nnete jale wa kege mata ena e le go gona tlhiasaatlhalo
0: ena o atla ipole lephatlalatsa
1: ka nnete ena o na ipolela phatlalatsa ka nnete jare wa utlwa gore jale motho eo ka o tabo o tseba gore ntate leketseng.
0: Yeah, I'm going to go to the house. Ke go le boenga tja ditletle bo he ba no o so tlhotlhile madam ne o entse mosebetsi o magethe re ya leboga.
1: Ah ga nete. Di merisa tsela ma me ga o fela so ba le no ba ne ke kwatile le ka tsela ene ke buang ka yona hantlela ha le nane o le na ha le go la ke di khotofala ka nete fela mme wa tla kutse nne na a tuta sa ka.
0: O tlotla.
1: Ye ga nete do tsa sa lo lona o pete.
0: Danki ntate, danki lerato la ka.
1: Yalebo.
0: Danki ntate ga ditletlebo, danki ntate wa motseba he. Ha di no we.
2: Ntate, ntate.
0: Hey la, moratuwa wa ka.
2: Ntate.
0: Ntate o sa le teng ka go batho.
2: Ntsoba, lo ke re ntate ya ba go tsa ona ntate o la ba ntate ba go go ba botsa monya kwa sogo mole.
0: Ba tlo ba tlo fumana dikagaba monya kwa sogo.
2: Ba tlo di fumana monya kwa sogo mona ntate o ntate le hona ba le ntate.
0: Ke re o tla dula o le ntate o ntate.
2: Ke re ha o ya o tsanela mogatiya.
0: A se bonge wena ga tolaka.
2: Yo tsa me mazipete di mono re go bona na be tsa jang kgwedi ena tsebe tsela go bontsha o re ya o tlotla mme ya o tlotla ntate.
0: Thank you wena ga tola ka me ba tshipise di ntse mametse.
2: Ah go tlotla ntate ntate le tela o ntate wa go na se mo ga di.
0: Ntate o ntate ga o ya o tshwanela.
2: O ntate wa le fatshe lena ka o fela.
0: Thank you me ma ntse bo ile ntaba mo nya kwa se foro.
2: Monya kwa sogo bona mogatia ga o ya o tshwanela kgwedi ena ya basadi.
0: Thank you wena ga tolame.
2: Ale bo.
0: Thank you. Ta a batho. Thank you wena ga tolaka metso tse dula hantle fela go eme kae? E le shome le metso e tseletse mpele go gorwa ya le shome, gore ya le shome ke nka mekwatsa ke tswa le mo kekeneng. Ha di no we.
3: Dipidisi.
0: Ha di gwalwe.
3: Dikgosopo.
0: Di be di gwalwe.
3: Ntati ba makoko a benye tseke.
0: Alala, wa utlwala go wa e tseba ntho ena ke ya gago ga tolaka ya o tshwanela.
3: Ae ka nnete nna ke a itlotla e ya ntshwanela.
0: Eke?
3: Ke mosadi.

0: Harry!
1: Wo ist sie?
0: Quiero, muérete. Quiero.

Gut, gut, gut, gut.

mashabela metsemere fela metsotso ga re bile gorenyane ya pele bana ba ipitikana makokotang ke nako ya lona ya gore le kena le ditsebiso dikene he bana so setse goditse kae banna motho a o bala ke kgwedi ya lwetse ke ya mphalane le pudungwa sedi ditharo fela huwa ka mane ka mahalisuku sedi ditharo fela huwa mahalisuku moketeng anna motho ona kana na gore ha o bua ka taba ena makolong ana a selemo leeto la sale lelelele empa motho ga o thola washaba wa bona waiko ke bohasana fela se le bohasana fela mona bohasana bona boha esale ikonetlile kgwedi tsena tse tharo tsena motho ga o panya fela ditlabe di fetile ga o panya ditlabe di fetile ha ba ntse na nako ke kgale a se kgale ho hang fela ya matitjere a se kgale ho hang nna le mosadi mona ya ka bantse dibodimo a shomabile a metso e tsheletseng wa ka mane ka ha mokete bothabothe mosadi enwa otlositswe fela jalo ka o haba ka matekwane ka thoko ho molao mme o a hlotswe fela jalo dilemo tse robedi kapa hona ho itefela dikete tse leshome tsa maluti o hloile ho itefella o theowetse ka setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa tlaleho sepe fela sepolesa se ne se le letsholong ka thabatelle mme ba fumana fela jwale monyenyetsi o reng ho na le mosadi ya rekisang matekwane ka ha toropa ya bothabothe ba ile ba le ba sebakeng seo ba fumana mosadi ya jwalo a rekisa matekwane le tse ding sa mokana e ka ke mohwebi wa masimba le kwae ya sikarete mme he ke mona mo ileng a llelwa ke ditshepe mosadi enwa mme a hlolwa he dilemo tse robedi kapa hona o itefela dikete tse leshome theowetse ka setsing wa ithuta hore ehlile taba ena ya ho hweba ka dithetefatsi ehlile ntse itswella pele fela taba ena la ho bonahala hore ehlile sepolesa se eme ka matla nnete ya sala ho bona hore se hlaola lehola lena la dithethefatsi lena ha bonahala hore icon haholo ena ya kgomo ya fatshe yona hwa bonahala hore icon ehlile ho e ntsha ka metso thota e sa namme ehlile sa leleto le lelelele hona ha e sale ho bona hore taba ena ya hlaolwa hai ka modimo mamedi ehlile ba bonahala hore icon taba ena ehlile leeto sa lelelele hore e hlaolwe ena ya thekiso haholo ya dithethefatsi ka thoko ho molao bana ba thola ba sheba ba bona hore ehlile batho ba bang ba itshebeletsa hona moo mono ho tla tshwara e mong a lokollwe ho tshware e mong batho ba ntse a itswella pele fela jwalo ka ka ha ba etsala le mohlomong e motho e mong ore aiko ho tshwereng eo e seng nna e mong a re aiko jwale ha o bonahala mesebetsi le leqeme tje ka hare o naha ka moo ka nnete ho thwe re etse jwang bole ke rona banna la mosebetsi le leqeme jwale re phele sebeng re phele ka tlolo tsa molao gobane fela re re mosebetsi ke leqeme.

Mashimana le metso mme di fela mtsotso ga re bile ba le horeng yane ya pele. Tlhokometse ke yena mona mamedi e hlanga mana heka. Motsemoholo Masi Ruga mona ka Maseru City Council. Tlhokometse mfela hore ho na le tshenyo ya dithapo tsa motlakase e etsaetseng tseleng ya New Parliament hodima thaba ya Mpilo. Sena se bolela hore tsela e jwalo e tla ba le fifi ho fihlela boemo bo kgutle bo kgutliseditswe tlasa taolo. Mang kapa mang a ka ba le lesedi mabapi le baetsi ba ketso ena o koptjwa ho tlalehela sepolesa se haufi kapa a tshe lesedi le jwalo diofising tsa sepolesa tse fumanehang lekgotleng la motsemoholo Maseru tse Monster Complex. Mona bonahala ho ehlile ho kenakenano lebone lena la tsela mona momamedi. E nngwe hape ke ya hore mabolana a tsela ana ehlile batho ba tjhaisa. Ebe ka morao ho mono ha hlile ha o tsebela hantle hore na motho ya jwalo o nkelwa dikgato kapa ho etsahala jwang. Empa motho a hopola mananong a motshwari mona ha o ntse o bua le bana ba sepolesa hore na ha ele hantle motho ha tjhaisitse le bone e ka ba la sephethephethe e ka ba le bone le ne la tsela. Ho etsahala bang ka motho ya jwalo ha o tla fumana ehlile a nka nako tje hore a lokiswe. Motho ya jwalo ho etsahala jwang ka yena? Ebe bana ba sepolesa ba re aiko ehlile ke ba ikarabela maboneng a jwalo, ba lokelang bona ba qose motho eo sepoleseng. Rona ha re tlo tloha fela re se re inkela molao matsohong re qosa motho, empa lekala le ikarabellang kapa diofisi tse ikarabellang ke tsona tse lokelang hore motho ya jwalo di moqose, di tle sepoleseng kwano di bule nyewe. Ke hona he rona re tla nka dikgato ka motho ya jwalo. Ha o tla ho sheba ka mehla le matsatsi wa bona hore ehlile mabonana a tseleng ana a tjhaiswa ka sekgahla se hodimo bona ba haesale. A mang a sa bile a sireleditswe ka mathoko ka mona. Le ha e se kaofela ana a mebileng a taolo ya sephethephethe le ona wa bona hore a lekile hore a sireletswe tje ka ho hloma ditshepe ka pela ona ka mona hore motho ha a lahlela fela jwalo ke taolo ebe o kopana le tshepe ena ha a fihlile bone mane hore mabonana a tlohelle. Mohlomong o tjhaiswa nako le nako jwale ebe a ntse a lokiswa, ho lokisa ntho e le nngwe kgafetsa, ho lokisa ntho e le nngwe kgafetsa. Potso e ntse e sala e le hore na motho a entseng ketso e jwalo a tjhaisitseng le bone na yena ho na le seo a se lefang na, kapa ehlile ke makala a ikarabellang a bonang hore taba tsa mofuta oo di kgutlela tshebetsong hape le hape.

0: le bona le a ke ngwa mona la tsela ka mogabeke le tshaisitswe hape le a lukiswa e mongwe wa fitlha gape le na wa le tshaisa go lukiswa ntho e le nngwe fela gangata bona bona bona bona bona ba gaesa aletoe kao fela
1: tsena sa go nne ke se go ya bona go go ke nna go nne ke se se go tere na mo a bona a o tsile mo go ke se se se se go la tena ke re di sa kae ha o se o kwa mo go di se ba se o go se ke sa tsena sa mo le ntse a go se le go se se o mo di o o se di a fa la la ya go na le se ya go tama ka o sa go se re go ya go na ka bo se ya ka mo di
0: metsotso ga re bile ba le goreng yane ya pele mo to fetela mokgatlhelong wa bobedi goreng ena ya pele o na he wa ditsebiso re tlabe go feta jwalo baka ke tlhokometse go icon e tlile ka jeno ga gona ditsebiso ka jeno ga gona ga gona ditsebiso gone opelo ke sempe go ga ntse o rekisa mazimba mono jale go na le ba rekisa mazimba na le dithetefatshe dikolong tsena tsa bana ba rona mona motho o eme mono ka plastic tsa mazimba le diapole a ntse a tseba gantle ka tlase ka mona go na le ntho tsa dibeileng mono e tlile ga o belaela taba eno kapa o tseba go na le motho ya jalo o bo se o tlhabela sepolesa se gaufi patsana o se o tlhabela sepolesa se gaufi patsana ba etse wa bona mosebetsi ba etsa bona mosebetsi ba ise motho ka pele o magotla le magotla a tla etsa wa bona mosebetsi re bone gore na go etsa le bang go tloga mono mabedi a tseba taba ena ya letlhwa le yona letlhwa ntse le theoetse go na batho ba le thabetse bona bona bona bona bona ba gaesale ke nnete tlhie serame sona ke se ke nelang masapong empa tla fumana gore bagatlhaodi bona ba thabetse taba ena thabetse ka segetsa se godimo gagolo ke bekeng tsa go feta mona fela ga letlhwa tsa kgetheya ga motho o tlhokomela mekoloko e lebang ka mane ka mahlasela go bua ka mono he ka afriski o bona gore icon e tlhile matswantle a thabetse taba ena ya letlhwa ke re bole lesotho le godimo tseo feta dinaga tse ngata tsa aforika jale letlhwa la teng le batla le nka nako tse le ntse le le teng dithabeng mane jwale batho ba re icon re sa tlhakela lesotho mane banna ke re lo papalela lehlweng ke re lo bapalela lehlweng nahenyane ya lesotho yeo tsebala le naga enyane bona ba ga e sale empa o thula go sheba manoni a yona yona a ya tshabeya manoni a naga e Hvad er det, Rikke Fidel er mod?

one, I want me. Grand Langaramway, I'm a shanaway.

sarete di ikopanya jwalo le le ho bokelletsa ditsiane ele ho lo le fella moshanyana yo a ile nga longwa ke dintja ha matala mane di bekeng tsa ho feta mona empa motho a tla o sheba hona le tsantsa sentse se dikuluwa hona maganga mona se bontshang moshanyana yenu e ka olokolotswe se petlele Bloemfontein mane mo aning a kene hona teng ho tlala dintsa tsena di di molomme nko molomo le ditsebe jwale ho lokela hore ho etswe di operation jwale le hore a kengwe nko le ditsebe le molomo ka tjhelete tse hodimo bona ba haesale empa motho ha o thola ho sheba wa ithuta hore le ha e le mona ho bonahala a lokollotswe empa o ntsa tlolo lokela ho kgutlela hape setsing sa kokelo moo e le hore taba ena ya haehe ya hore ditho tsena di kgutliswe jwalo di boele madulong e nne tswele pele jwalo empa ha o thola ho sheba ho shebile tshwantsho sena motho wa bona hore a khona ehlile moshanyana yona o fodile hei bangata ba eno mamedi ile ya nyaga sa batho ba bangata bona ba ha esale ya dintsa tseno tse ileng tsa loma moshanyana yeno tse ka bang tse supileng kaofela banna ile ya gagola batho matswalo ehlile batho ba mmalwa tje ba ile ba kenya letsogo go bona gore ba phallela lelapa la bo moshanyana yeno go bona gore ditifiso kapa ditefelo tsa sepetlele lelapa la tla fela jwalo go di lefa jwalo ka no tlhalosa gore he banna ehlile ke ditjeo tse godimo bona bo ha e sale go bona gore taba tsena kaofela di a etsagala go ditjeo tse godimo bona bona ba ha e sale re ketetsena fela ga ke kgutla mona ge ke na ditabeng tsa rona tsa ka jeno.

Ha bedi ntho ke le rato le bima. Bona ba haisale. Ntho ke le rato ntho bima bona ba haisale. E bana maikutlo a fapakane tabeng ena ya dipalopalo tsa setjhaba tse sa tswa etswa mona la iso phatlalatso jwalo se ntse ba di bua batho na ha e le hantle na di eme ka tsela ya mofuta ofe se ntse ba di bua rona di eme ka tsela ya mofuta ofe dipalopalo tsa setjhaba tsa selemo sena sa 2026. Empa o tla o sheba le motho a hlokomela hore e hlile kgetheuile ka magolo ka ba mabedi ka ofe re sebeditse ka pa kgetheuile ka magolo a ka bang dikete tse pedi magolo a mabedi a dikete ho tloha ho dimilione tse pedi le metso e meraro re se re hakanyetswa mane diketeng tse pedi le motso o le mong hlele re theohile ha ba sentse ba di lepa bana ba bonelang mane ba bonelang pele mane ba re icon a hlele re theohile ka sekgatlha se hodimo empa he re tla emela phatlalatso ya semmuso e tla tswa e re jwetse na ha e le hantle setšhaba sa Basotho re segele boemong bofe ho tloha dimilioneng tse pedi le magolo a mararo mane rona e hlile bana ba shebelang pele mane e hlile ba shebile tsona na empa batho la ho sheba motho e hlile di bontsha ha batho ba bomme ba le milione e le nngwe magolo kapa dikete tse magolo a mahlano ha bontate bona ba le dikete tse magolo a tsheletseng hona e hlile ho se.

0: ilinyala iwahawanye dzimwaka wa dikhomo.
1: Mhm.
0: Ene metswalle na. Ya o sebetsa mmogo kapa ya o disa mmogo kapa ya o tsamaya mmogo ya basedi. O sa ka nna bua e mong gampe kapa gaga e mong gampe ke ya o tumisa e se phinyetsare.
1: Gona motseng ma.
0: Gona motseng ma. Ga o sana mo le kopanang teng jala o sana ntho e le e buang e le e buisana. Setswalla se fedile sa lo. Ke me sa e phinyetsane.
1: Ee nta.
0: Ee bana tse botlhoko tseno tsa ngwana a go tsweng ke dinyala sibanna. Ga ikutlwa e le ntho e botlhoko gona go. A nnete le ga e le mona ntse o fapofapoela go tsona. E go utlwang jale e ntshwarisa mo dikwadikwane ke ena. Ka mme a tlotsweng ga kana-kana. Gona jalo ga ntse a phedisa bana ka nnete le ga e ba o pheketlola molao. Ga kere kwa eo ya le ngwana jale ke re kae-nkae se tshwana le. Le dijothollo le bopone le bomabele ke ae ba ke sethethefatshe gobane e se dumeletswe ana kwana ga te gane pele re ne re tla ra ya dumelelo o tsena e se ga e se matlo e bontshwa gore e rekisiwa ka molao jale ga e se a tlholwa motho wa kalo a phidisang bana a sekutlwa ka nnete le a re fa boela fela a semogau le sikwo moo.
1: Empa fela ke re ga o e le maolokela go ba lela ke sense pele
0: o ntsela ke bokaelaesen tumelelo eo ya pampiri ya teng
1: le itloetse sa le ane le bokae bana
0: ndono data le bokalangwana kogongwa ke kwa ya gona baso botho eno e sale gola ntse itingwelela empa e sebediswa gampe ke batho bana ba etsang ke meriana ya dipuana ya eng ya mekubetso ga o kubeditswe ka yona mono a le mošhana a mokhutshwane o feta ka tsena go sena le letho a o ka kubetswa ka yona ka mono wa bo utlwa timole a tswa le mona.
1: Empa la ke sense o lokela go ba le yona gore o tloa leme a kere ka tumelelo ke mo gona gotlhe mo o fitlhwang teng sepolo sa se batla tokomane ya gore e be o heba ka ona ga o sena yona fela ba o kgaotse jolo ka mothamagane fela mothamagane ga o ka o heba ka ona o sena like sense ba o kgaotsa ba o baya ka pela magotlhe.
0: Empa moga o tlamehile o nnobe teng ga o bona o phedisa bana motlhala ba tsheletseng kapa ba sumi jale ulo o bewa ka mola go tho ba etsewa
1: ee moga outa o kopa ka pela mmaseterata
0: a ke utlwa kaka ba etseditswe mogau a supiwa ka monwana ka nnete gobane o ntse o koba koloi la sesele seko o boetse diphoso gobane ntse e sukudisale o sena maloti ntse o bokeletse kale ngwanelo wa batho wa bogona ka netona ntse a bokeletsa a bonana o be a bogobe ba letsatsi le letsatsi jwang we ke a lebona te le bua wa kogobane ntate ga di bua ntse ke rata maisa bogoko a mmono
1: tanki mnaka
0: tanki jate
1: ata ga di bua gore bo masterata ba gauwe ba gauwe.

0: A fara lona ka nnete se ya lena yona ga o na ntho e busa kwa moo
1: o beileng ga tafle
2: taba ke tse
1: balale
2: mme
1: o di kae
2: taba ke tseno kona o fitlhang
1: a wa tseba ke fihlile ha o qala ka metsotso e leshome le motsomong ka morago ga leshome le metsommedi e ba sa ga sena ntse se fihla bale ha kere ko bone se ntse le bua ka matekwane ha ke sa tseba bua
2: mesha hypes nyetsane ke a o etsaa
1: yo ke o fela ba ke se sotho se teng a ke tse hele ke a o le thata tate a tsaka ke dumela gore e amana le go fahlana ka mekwetla o tle ke go fahlana ka mekwetla ae ke dumela gore di amana tetepeditse a ke ditee ngwaneso tsaka ke batle go ditlapa
2: o tsela fela go moša ga o fula wa kamaka
1: ee a ka tsile botsa ntho tse thata kakang a nna ke ditse ntho tse thata tseno ei hai hando o batlang kajeno hai
2: ao banna e thata
1: eya ei utlwa ka nna ke a setse wa sesotho ke le leng tebele
2: oltebela mosotho akere
1: nna se thata sena ke se tsebisene ee se sa bo dithokong kwa se sa bo dithoko tsene tsa gore he a bo go tshoba tsang ane mme ga tante re fa ma bo
2: mme
1: ha ntse taba yo ga he
2: hana mo
1: e ba le mantsi a ho etsa la
2: ba e a me ja ke tsane ke ha ho etsa la o bo re fe mohlala
1: yo a butle kwa enagana ngwaleso nna a ke ditseng ntho tse thata tsene e la etlhoka ko enagana le a ba etla nagane ga ke tsefe batsa ditaba di etleng tse ke bua je
2: ena
1: ga esika le go tla ena
2: ge ke ne sekolo ge ithuta sesotho
1: wa tseba o tsela o etsa bo moqoqo mona o kokenye mantswenyana molati fela ba tsaba le sekolong kwa motho na o na pasa ke gona o ga kenye mantsenyana a sa tlwaelega
2: aha
1: o kenye megabo puo
2: maeleotswaketswake
1: wa bona
2: bana ba santse ba tlo ngola jale ge lokela bana bana ge ba tshwelele
1: ba ngolane bana bana nako e salang gata yana o ana ba ngwalela boipuso gape ana ba sa ngwalela boipuso ba
2: ee bana ba tlhe ba sa bosupa bana gape ale ba boipuso fela ditšheng
1: o ba ntse ba kwala ka ntho bana motho se sa tse le gona ba tsamayang bana ba ntse ba kwala ka nako
2: ke lebele le dikolo di fapane
1: aeopeng
2: sa bosupa mona go a tshwana
1: a ke re teng ba tlameya go tshwana ba bale bala ba tshwauwa mola
2: ua kgweleng
1: jang se ke bone gona sena sekolo se se ferekane yampe le o bulwa ga sona fela ga o tla utlwa ba bangwe ba bulane nneng ba bangwe ba bulane nneng helang batho ntse le sekolo sa mathomo ka go fela re sa tsefa butlege ke nyamele sea sile sa mphitlhela kapa ke yena sethume le ena o na le o

0: pata teng empa ke a se bone na di 19 di neng di neng tsala tseo ka ka kgwedi e ra e tlang
1: di 19
0: ee
1: tsa kgwedi e tlang
0: ee
1: ga re ge a manthabiseng ngwana o tla boleka ka tlala bong
0: a ke re ale ya ka la lesome le motso mong ba ya ka la lesome le motso mong
1: o lesome le motso mong
0: ee ke rona botsele ya kala ka di 11
1: aa
0: I'm going to go to the house.
1: Ke
0: tla go romela. Tsama ne mo renang ka ofela. Ba go ba futsa.
1: Oh.
0: Hey. Hai, ba tla ntse ntate ke tsaka ya la seba tsansi. Hai. Mm. Ai wa tin tshwe tse tse. Hey. Ba tsenya ntse. O re ke le ke mme.
1: Tsai mme. Mamedi, metsotso e shwana metsotso tlhano fa ga re lebile gore nyane ya bobedi.

0: Comment vas-tu?
1: Comment
0: fait là?
1: Thank you.
0: Ya bobedi.

0: bongata bona ba haesale di bolawa ke serame. Tse ngata bona bona bona bona bona bona bona ba haesale. Haiko. Haiko na mamedi serame sena. Motho a ipotsa hore na nakong ya ho feta mona a tlwa le la kgetheha. Kapa le la maoba banna le ne le le ngata haholo. Ka mona ka Roma ho bile le sefefo ho dikela bo morija kwana ho bile le sefefo se fefotse matlo a batho. Banna Roma mona le makolo ya senyehile moo le senke ha le fefoa le otlileng koloi ya motho le otlileng koloi ya motho le senke. Hai kona ehle entse tshinyo ena ya haisa. Hello twa?
1: Ka ya tsana ka maged.
0: Ka ofela?
1: Ke ja la ba go bo ya ka pa ga go kela wa e bo tsa ke ze tsa tsa dilile wa re. Ya ba sa re le re ma kes. Hey. Ha se o le jo jo tsa falla ga be. Hai. Bana ba la ha ba ye ba tsale mosebetsi ya sekolo ke ga ntse ke dia le bana mo. Mo ka bua sa ke le mosebetsi ya sekolo ga ho itse re tlalo sa ntse ke le teng ke ga hai. Tena ke sita lo lo. Ele kat. Hai.
0: Ha o tsiba.
1: Ke ba ka le ntse thata. Ah eh. Ke ntse ka go mo sa bua ke sa tsalo re ba ke le. Ei. Hai. Ya impa e lwa se tsingi dingu ka mogotlo nyela ka nete tse mashoma ba le ya metse me ne bile di ene re go gatsa ka nete ding. Ah ho ra go bula motho ka pilo. Mo ja di tsabo di sa di sa bula bua ke motho tsena fela ya impa. Ei. Le le di koruwe mo hantle motho ha ha se tiki diphoforo teng mo thusa ba go bala ke ha se fuwe ke ke ntla ha yelo ka pa fuwe tent o le tswa go ntse go lo
0: hey come on ke mathata mme wa ka mo
1: ka ba ga mo thidisa fela ka mesagelo le go
0: hey ka ndate ka manga ma ha se go isale e sale a be a le tso phatleng ka mo ga tshelwe ke di ke di pudi e sa le a be a le tso phatleng
1: he a e le di ka go lo a tsara le ntse e tso tsapa go di ka go lo fela e se yona
0: he ba na si bueng ha wa fepa hantle si bueng ha fepa hantle mme si bueng ha fepa hantle e mihlano metso ga re bile hore nya bobedi.

0: Kabinete nako gazeri tharara ba thaba ya. Ya ja buda ka ba ba rindira za za di pohodi di shiring ka sehloka motho. Hai. Ane di re tshisi tsa nda di nomba tabona tawa na ba ba to ona di buima a se motho se se. Se ka di mama ka ga nnete. Di da o tla ba le tsona hape. Hai di tsira Ha re tsaya ba bonko ya zora ha o ntate o di lebale.
1: Mhm.
0: Ha re motho be a re tsog na phatla ya ta e be a tsog na phatla sa yo be te motho a ga o tlwela fela ga na. A wa inde di di tsa ngwe. Wa yo ha o ide ye di be di tsa ha o fuwe. Ha ke re mo jo sa go dotla mo. Se la motho yo mo ya a re la ba go ntse a wa wa ye motho mo ndo a ba o pela ga re ntate ke ga nna ba go jinga o pela ga sora yo ai. Ntowe kwezi wa ba yolo da uta meji zo ibiti.
1: Mhm.
0: Ha uga ba uteyela bonzo a ufuwe. Musha nda nda deli nda deli musha mufi yela wana musha nda so mpi. A na ndi nda deli na muyimu asi nyizi mba ba uba ba ezi so ya gara. A wa ta alto vaiji ele pire ele ba ipa tere ta wa ali to vola ba ta ba ta wa ali ta huke lu ta wa.
1: Mhm.
0: Ndi bona wa la wa go wa pro yo na ga ntola e tata go tlo. Ha le ndi nga e tayu go bua ga ga re fa re re ga di go e buse pa se na ga le ta di go na ga ga ndi ya le bua ga ndati.
1: Thank you mngaka.
0: Ba di yo re ga ga go di ya ma su mpa.
1: Ha le na o la o la ke kodu.
0: La ga jo yiri buri jenga ta bona bona bona ba le le ke ba tsa ma mo le mo se. Wa go ba o ni sa rendu ya nei tsama mo le mo se.
1: Hm.
0: Le ya ya se ndi ke se ga ra tsana re ni di tshira bo suka na go ba na go ima ni. Ya mo se ra vija ju tao ba pedo di mo le ga di fita mo le ne di fita mo le ga pa jenta fo. Le fa e jo ba la re go tsa bo bona ne e ntse e zwe le tshifinya. Ke ba re ne ga fita mo di ga di ro ile ga e tsama mo ne ya ra ya di tema di ba le puisi ba tsama la mo. Le ga isa ile ba re ga ka bana ga ke se phuana ka bana ga ba di go bojela ne ke go bo ithiba mmane di go di re tlhage di go me batlwa ba re ba mo tsho re ba o fela ba ba me tiri ya e mo go fela ne e mo le mo ga ke ga ipuera e ya yo a yo ke ba tlo sa tlo se o ha ha sa re nda de mo jwa re ke nna ba fitse ba nga a ke ne ha u bua ke tlo tsa ba ma kansla ga u bua
1: mhm
0: e bunda de ba ba ba ba nyu ba se mu ngo fa na de bi ba nyu ba ri ya di chiri fishi ni le le le a bi ya bi ya ba ngu ga foto le botsa ya di bi di se teng ha ma di tro e tsi a di se te e se se teng ha
1: ba le foto
0: e re ga le putla ga le di di di ha a di ze ni le di di mudu le a di tsi ha le putla ndi ba di ha di ha le tsi di sia ke le tsora fa di tse tsi ye la ba fika mo wanza ho o se tsaka tsa ne fa fika e ba na ba le ke tsha la le ba mo ga foto mo na ba se pisa ma ba o ina fa se la di mo ga bi dare na ire nda ga ire ire ke me ta mu se ke na ire motho ke tlo fa ke tlo fa ke lo bua nda di tla golo go fa tsa gona ke batho e seng ke a tsa mo ya ga mo ntata ga di fike ka fuma se go fike go se di tate o wa re sa o
1: di fuma ne
0: la se ri la se ke di pere
1: e ba nna
0: ha ye ge ge ya e ba do ye ba do ba ga ta mo na le ma ne se se ri ko mi so ba do se fa ka go fa di sibo ma baba mujo ana e mezo la mo la zinde ye ba ba ta ba mpusa pa se ba ofi ye bo da ba a o se mpe ba buze nai mo re o ya ba le mba ma mezi ba mo di mo ye sha wa ne se bo ka no ko ba ro mo di ba ba di ko ye di ti ya di ka ya ba ba ta ya wa ra ye ke ke ke ke ke ke ke Mujo mo vile. Sa santa dire ka mujo mo vile la batho. Mujo na. Ke nda le fa wa go ngwa.